ingon nga pagpangatake sang Estados Unidos kag sang Israel. So that's it, ang latest update, ladies and gentlemen. So mga 6 hours ago, 6 to 8 hours ago, may mga reports na nagilinuwa such as that. So we believe that there will be an escalation of war again. Sa Iran, Israel, Estados Unidos, damay na, dalahig na, pati ang iban sila mapungsod sa Middle East. Ti nagasiling ang iban. Tinga ang United Arab Emirates, gidya ginadumtan sang Iran. Because in United Arab Emirates, located sang nagligad ang pinaka-sophisticated nga military hardware sang Estados Unidos. Ara, dira sa nagligad, located ang ila sila nga mata. Ila sila nga one of the most sophisticated nga radar system. Dira sa United Arab Emirates, pero naigo ato sa missile sang Iran. So nag-evacuate ginbayaan sang Estados Unidos ang United Arab Emirates kag some of the forces goes to Germany. Some of the forces goes to Europe. Binayaan nila pero nagpabilin sila sang ginatawag sining air defense system, and that includes ang Iron Dome sang Israel wherein inisya ginakarga sa mga trucks kadalagko bla. Amo nang natawag nga mobile missile launchers with missile battery of missiles natawag. Tinaya may mga missile dara nga all at the same time pwede palupad tag anum tag walo depende sa kada kuon sang naga-carry sang mobile launcher. Yan ang inatawag nga Iron Dome. So amo nang pangdepensa karon sang United Arab Emirates. Aside from that, nga ang UEA, United Arab Emirates, amo ang nag-host sang nagligad sang one of the most sophisticated radar systems sang Estados Unidos. Ang United Arab Emirates is the third largest oil producing country in the Middle East. Third from Saudi Arabia as the number one, Iran as number two, and United Arab Emirates is number three. In short, sini, ladies and gentlemen, mauntat man ang supply sang oil halinya sa Iran, basta hindi lang mapiktuhan ang United Arab Emirates kag Saudi Arabia, hindi tantong ipiktuya sa presyo sang gatong sa aton. Kay ang system andari sa aton, we have other sources within just tawag naton Asia Pacific. May ari kita sources dari sa Malaysia, sa Singapore, pero namitan gidya mag-import sa mga dalagkuan sila nga mga oil companies. Just like the Shell, the Caltex, the Petron, and other independent and magagmay nga mga oil companies, namitan gitanda mag-basis ang presyon nila sa ginatawag nga Dubai crude price mo. Timahal kun dito, kaya nga, dira gaalagi, 20% of the world's supply of fuel or oil nag-aagi sa Strait of Hormuz. Tiko Jay Madje, na 20% ang mabuhin sa world supply. Kay atuto, naka-istaka karon. Kagwaiti may makagwa, waiti may makasulod para maghakot sang crude oil produced by Iran and other neighboring countries. Ang Saudi may ara sang pipeline, may divert nila. Pero gamay ang mapatubod nila sining crude oil compared to that. Kundi to pick upon sa Persian Gulf, kag sa Gulf of Oman, ang mga crude oil nga ginabaligya nila. It's already 8:02 sa ato sa nga pagparagad. Dari sa palatuntunan Bullseye, kainit sang balita. Subong, no, do, pariyos ang kainit sang kapenyo blang, Santhon Gold Coffee Mix, manamit gidya. Bisan mainit ang panahon, bala, kanamit gidya higop sa mainit nga Santhon Gold Coffee Mix. Bullseye! Try it. May glutathione pagka-collagene. Tidin ang kapinyo may glutathione, may collagen, wala. So Santhon Gold Coffee Mix lang may glutathione, may collagen, plus mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. Nakakapi ka na, nakasuplemento ka pa sa lawas mo. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon with Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Bukas ina 9 o'clock in the morning kadto lang mo da, libre da ang konsultasyon, ha. Mabakal ninyo dira ang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, kalakip na ang Santhon Gold Coffee Mix.

0: nami sinik yung sweetener stevia humble tea tamis ni katropang Josil. Conscious ako sa akong blood sugar level, may type 2 diabetes ako, don't worry. Kay ang sweetener sa Santhon Gold Coffee Mix, stevia. It's already 8:03, sato sa ringa pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Kahapon, dari sato niya sa Pilipinas, ha? Galinupad na to yung missile yas Middle East. Ang aton niya, galinupad yung impeachment complaints mo. Ha? Kay kahapon, ang Committee on Justice sa House of Reps ang nag-convene para nga i-finalize ang articles of impeachment to be referred to the plenary. Maghabagita plenary, amo ng sesyon sang tanan nga miyembro ng mga sang House of Reps, 318 na subong ato sa mga congressmen, ha? Most of it, mga district congressmen, mga 64 dira, ang party list congressmen. So nag-convene ang tanan niya miyembro, pero hindi tanan present, nag-convene ang Committee on Justice. Kag sa pag-convene sa Committee on Justice, gin-present nila ang mga articles of impeachment para iya sa possible amendments, kag sa pag-finalize sang ila sininga committee report presenting the articles of impeachment to the plenary. Kahapon gin pabuto-butuhan through the leadership iya sa House of Representatives sa Committee on Justice ang chairman si Congressman Gerville, Beatrix sang Batangas, Gerville Beatrix Luestro. Congresswoman from Batangas. And dito, why gani matatluhan ka oras na finalize nila, including ang mga amendments. So right after, nga gin-introduce amendments, kagin aprubahan, in short sini, i-finalize nila nilang copy and be forwarded to the plenary. So tapos na ang batalya sa Committee on Justice. It was by virtue of a unanimous vote of members present. Ha, kahapon, damo ang mga way magtambong. Amo nang hambal ni Congressman Junjun Tupas, ha? Former Congressman of the 5th District. Ang iban sila niya, mahambal na sakit ulo ko, may ara na mahambal sakit tuhod ko, sakit buol ko, sakit alatrasan ko. Tanan niya masakit sila niya ara na. If they don't like to participate, ti hindi tanan na to kahapon ng miyembro sa Committee on Justice. Batang tanan niya nagtambong dito, unanimous, but nobody objected as far as the finalization of the articles of impeachment is concerned. So, na-finalize na ang plano nila ini nga dalon sa committee rules, ha, committee on rules sa plenaryo so that makalindar sa activities sa regular session, plenary session sang House of Representatives most likely next week. Ang target sini nga by May 14 ini ang madesisyonan sang plenaryo. Kiti sa discussion naton kahapon with Congressman Junjun Tupas of the 5th District, former congressman, nga pag-abot sa plenaryo may debatehay panada. This unless otherwise nga timunan ina sang speaker nga shortcut ang ginatawag sining deliberation and debate. Paano ma-shortcut? Ma-shortcut ini if ang mga endorsers pabor sa impeachment could gather more than 106 signatures before it will be reported to the plenary. In short, sini, may ara sang committee report ang Committee on Justice defining the articles of impeachment. Ti may ara da mga endorsers. So mapermada ang tanan nga mga endorsers kung isipon mo, kung makalabot ang nagpirma, nga nag-endorse sinang impeachment complaint sa 106, automatic report na lang na sa Committee on Justice. Let's say for example, the House Speaker, the presiding officer, will call, okay, committee report of the Committee on Justice on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Di matindog dira ang representante, most likely the chairman of the Committee on Justice, Congresswoman Gerville Luestro, kag mag-report. Saling niya, the articles of impeachment, narate niya lang na da. received by this body, referred to the Committee on Justice, deliberated, we conduct hearings, and et cetera, and so on and so forth. And our report, finding it with probable cause, that an article of impeachment or articles of impeachment be forwarded to the Senate for the trial proper. Tima motion na malana nga, by virtue of the constitutional requirement that the endorsers, if it can reach 1/3 of all members of the Congress or the House of Representatives, the articles of impeachment will automatically be forwarded to the Senate. Tiway na ti may mano da. Laban-laban, why na ti may dako pang deliberation. That, ladies and gentlemen, will result maybe sa ginatawag nga nominal voting sa plenaryo. Even though nga naka-meet na sa sang requirement nga at least 1/3 of all members, pero base pa lang ha, himuon nila ini nga manominal voting gid. Maghambal kita nga nominal voting, kontanan nga 318 ka mga congressmen present, isa-isa ina laban-laban alphabetical order nga mabuto. Congressman John Revertis, di matindog na mambal nga yes for impeachment. Mga alaws gid la. Buta malo sini, ang iban sini maybe to shorten time. Ang iban sini ti upo na lang sa grupo kon ano ti niya ti pre ano imoda, Marie ano imoda. Siya yes or no. Paghambal isa nga yes niya ti may yes man ako eh. Pero kon pamang ko to, no, have you read all the attachments and the articles of impeachment? Mambal nga Diba? Kaya nga, proof to that. May isa ka media na nag-interview sa Manila sa kay Congressman Joel Chua, happens to be a lawyer, representing, if I'm not mistaken, 3rd District of Manila City. Ang interview siya, Congressman Chua, have you read the impeachment complaints and the attachments? Selling niya, I've read the impeachment complaint but not the attachments. Because may question sa attachment. Nga kuno, gintagaan ni Duterte sa kwarta, si Madriaga, ni Digong pa to. Tagaan sa kuno daw 84 million, kag 4 million, daw mo na. Pagkatapos, it was during the time of Digong Duterte. Pero ang manager's check issued by Land Bank states that ang check dated July 2023. Ang presidente ni Nasdigong presidente Bongbong Marcos doon. Tambal ni Congressman Joel Chua, selling niya, I'm sorry, why ko na mabasa ang mga attachments? Ti with that, ladies and gentlemen, ang iban sinay mga congressmen, nabasa nila ang tuod, pero basi kon, tambal nila, basi nagtabug guro ang ila sinay mga ayambot. Hindi tanan, but remember, ladies and gentlemen, mahambal kita nga, ti selling niya nga, nagbuto, kakaway ka, lubos, makainchende. Remember that this impeachment complaint somehow is just like a political exercise. Not solely nagadepend sa merits and demerits of the case and decision sang kalabanan, if not sang iban, kundi nasandig sa ginatawag sini nga conviction to their group and political party. Ang iban gani gahambal nga, kami sa aming bayan, sa aming distrito, ang sabi ng tao ay ganito, yes or no. Pero sa pagkamatuod, nakakonsulta sila. Wala Konsulta, no, guro na. Konsultas, doktor ba si Mayara? Pero konsultas, constituents. Dari lang sa aton, for example, si Iliido, ging konsulta ka mo? Was there an assembly to consult the constituents willing to attend? Para magkuhasa ng feedback? Wala. Dari sa syudad, sa probinsya, we have 5 congressmen. Sa probinsya, we have a Lone District congressman or congresswoman, and we have a party list representative. Nakakadto sila sa inyo, sa barangay, nakapamarangay sila kag magtilipon-tipon mahambal nga, abi pabayaw-bayawan ko lang, pabor ka mo kung hindi sa impeachment, ngayon impeached ang vice president. Wala, pero ang tikal nila dito pag-abot sa plenaryo, based on my consultation with my constituents, yudi kakakya. Pila ka constituents din ang ginkonsulta nila sini, no? Galing kiti nahambal naton, nga somehow this is partly a political exercise. Hindi lang merits and demerits of the case ang ginabasihan sa desisyon. Ang ilaman, number one, leanings and personal interest, political interest, and decision of their political party or group. Amo na, ladies and gentlemen, let us all accept that. Ha? Kay ina is an acceptable system. Batunon ta ina. Mambal ka mo nga, jati alaos, kaya ako amuni, hindi kami kumpurmi sa tindog sa imo congressman. We deserve the kind of leaders we have. Binuto ta mo. After all, it goes back to us. Nagabalik niya po na sa aton. Ha? Kagin buto ta. Amo na gani, sa masunod siningit siyempo, butuhon ta para sa aton. Ang nagakabagay nga, ining kadahulag niya kung nagakinanglan yun man konsultahon ng tao, konsultahon nila, hindi lang ha, konsino lang to, kadto sa opisina, laban-laban na mga nagapangayo bulig to, nga ha, laban-laban mapasipsip ka para lang magdako bulig sa imo, ang konsultahon, kundi pati ang ha, tagsa-tagsa sa aton. If not, they have conducted sang malawak kon sa Tagalog pabla nga mga consultations. Diba si Kermie may mga tendance na sila dito gin pangatasi to liquidate niya sila niya tinakonda ko consultation gasto ko siya 1 million. Diba? Pagkatapos way gali consultation kaya ang ginpasaya dito nga mga pirma kuno ginkonsulta ya ara gali sa logbook sa opisina ya nga nagapirma kada kada sulod mo o damo nagilimo sina. Sa una, may na-controversya sina sa probinsya sa Iloilo. Nga kuno, may consultation sa 75,000 quarterly ang gin-gasto. Pagkatapos, it was found out nga ang gin-attach sini nga mga attendance o na mga tao kuno nagkanto sa opisina niya. Ara, gali, gin-kuha sa logbook sa mga tao nagkanto sa opisina niya. Amo ng purpose. Kung nga, may logbook na sa opisina sa mga legislators ta from the municipal to the provincial, city, up to the national. Ha? Way takibalo ba si kon may nagasunod sa mga managagahi nga gastoy ako no sa consultation ang lista sa mga tao nagbisita sa opisina ya base sa logbook ang ginapapermahan sa mga tao kasunod sa opisina ya bla? You see, ladies and gentlemen, pero let us all accept the fact. Amo niyang sistema mo. Ha? Sa ato sa ring mga congressmen and most likely sa ato sa ring mga senador, hindi tanan sila abogado that could fully appreciate the value sa mga pieces of evidence presented, ha? According to its actual worth. Pero ang iban sini, gabasi naman lang te, ano tindog ta sinis grupo ta? Kung sa mga klase pabala, kung may ara sang binahinbahin, regular kag irregular. Kay balo ka mo sang klase, sang regular kag irregular. Ang regular, buta malon sini, regular load. Ang irregular, just like that, ang mga transferees, ang mga may gin-drop, ha, pagkatapos gin-balikan sa sunod na semester, nga ang ila iban nga mga subjects, somewhere else, iban nga mga sections, iban nga mga courses, para lang makumpleto, they are being called as irregular. Kung kaisang binahinbahin sa sunod sa eskwilaan, regular versus irregular, gamay malaning irregular, di ba? Ti ang irregular, yeah, if in case may binutuhay, mapili kamo do sang classroom officers nyo mambal nga ang hambal sang regular selling niya mo ning suportahan namon sa pagka presidente namo no ah, sa classroom sa pagka presidente ta ang irregular ma feel ba niya sa kandidato ya mambal nga ari amon niya presidente sa irregular de bla ti sometimes sa kongreso sa house kag sa senate amo man na ang irregular mambal nga nami tani to selling niya ang presidente niya sang irregular galing kay regular ako maupod ko diya sa regular. Otherwise, si Kwayon kasang regular. And hindi ka man acceptable dito sa irregular. You see, ladies and gentlemen? So diin, kag anong insunod nila? Dikta sang kundiin ang ila grupo. Let us all accept the fact. Nga muna ang sistema. Kaya hindi tanan sila abogado. In short, as far as appreciation to the, tawag natin, rules. As to the appreciation to the pieces of evidence presented, hindi kaparisa ko prinsibo sang mga abogado ang pag-intiende sang mga hindi abogado. Ha? Kaya mga abogado, sa ulado nila ng mga rules of court, sa ulado nila ng mga citations and mga SCRA, Supreme Court reports annotated, bla? Kung mga gindesisyonan, bala, nga nagpakita nga applicable ang iban nga mga portion sang desisyon sang Korte Suprema bala sa present nga case. Ti ang maordinaryo pareho sa aton indi lubos sina makinchende unless otherwise we also study our lesson. Tunanta and i-research. Kay mga bugado, ga-research man na sila. So kung i-research ta, matunan man nato na somehow. But we cannot fully digest all of that. Ang ilagin tunan, sang apat ka tuig sa prilo, apat ka tuig sa law, kag apat ka or isa ka tuig na, para sa review, kag para iya sa bar exam. Bullseye! It's already 8:19 sa ato siling pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ha? I-check tabi sa Cinema Tineon, it's already 8:19 sa ato siling pagparaga. Dari kita sa local scene. Ining natabo bala sa kay Frank Royce Barbasa. Latest niya, it was ruled by the through the investigations ang Pavia Police. Nga it's a case of suicide. May mga circumstansya. Nagbakal sa kuno gasolina dito sa Mandurriao. Tapos may mga text messages sa amigo nga kuno. Nakapoy na siya, nakita sa tubang sa balay sa iya ex-girlfriend. Ha? Pagkatapos, nasapuan na lang nga may tawo nga nagadaba-daba na dara sa sulod sang Green Meadow Subdivision, believed to be a money si Frank Royce Barbasa. So, it's a case of suicide. So, nang iya sa police. Pero ang pamilya, ginpa-re-autopsy nila ang bangkay. Ang nag-re-autopsy, amo si Dr. Owen Libakin sa una sa PNP Crime Lab. Why patakahibalo kung ano ang resulta sini. Kaya ang report niya, i-refer nila kuno sa NBI. We have a talk with Director Jeremiah Sargado, ang regional director sa NBI. According to him, wala sang referral and request sa ila that NBI will conduct investigation pertaining to the case. Wala pa as of now. Siya ba si kon after the conduct or sang re-autopsy kon ano gid man ang result dira kang magdesisyon ng pamilya nga ipasa sa NBI kon may dapat imbestigaran. Upod ta si Mateneon, ang mga informasyon guro nga pwede naton mapagwa kag ang mga nasugid sa pamilya sa kay Cap Rico, ha? An interview ta man sa nangligad. Gusto ta lang mahibaluan kon anong latest kay ang pamilya subong daw alang-alang pagin mag-issue sa statement ng iban nga mga information ginapagi nila sa kay Capre Rico kay damo nang ila sini nga pala agyan dere sa pagtransaksyon man sa iban nga kinanglanon sa pamilya kay hindi man taga Iloilo gid ang pamilya mo taga Capiz abi. Capre, si Katropang Joe Salbanias, good morning Capre.
1: Yes, good morning Josel, Nico Josel, no.
0: Mm-mm. Salamat.
1: Umayong aga, good sa inyong pagpalamat eh.
0: Oo, salamat din sa tiyempo. Ngayon, Capre, hingalitan ko lang ni ang tiyempo mo. We do understand, masako ikaw may mga transaksyon. Capre, isa lang ang ano subong eh. Gusto na ito maklaruan as far as the family is concerned. Ni Frank Royce Barbasa. Daw ay naduda, guro daw siya nagidman ining nasapuan niya patay, no? Nasunog bala sa Green Meadows, Capre. Ano karon ang anong desisyon sang pamilya subong? Kontento na sila sa findings niya sang Pavia Police nga it was a case of suicide.
1: No. They did not confirm on that issue or the findings. That is why they opted to have a second what you call this
0: autopsy.
1: Which is more scientific than something like in a pushing pig with Latanan. And after the findings, he complained not. In fact, nakapadala na sila sing sulat. Bala, as the way I understand, kapadala na sila sulat na ito sa Director Jeremia and Director pala.
0: Sargado. Oh, Sargado, Director Sargado. Oo.
1: And it was relayed to me, but as of 3 p.m., nabato na to sing opisina ni NBI Director. Wala na. Ginahulat na lang kung anong mga siguro ang gusto i-obra ng NBI.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya in fact, nakasabit na sila direct already second autopsy, which is, of course, hindi gusto pag-impirmahan man ato si pamilya ni Juan, ni Juan.
0: Oo.
1: Barbasan. Kay napati sila na hindi suicide ang minso na atikam tayo ni Frank.
0: Ni Frank. Okay.
1: And we do all understand majority of what would they have witnessed or nabatian sa mga nagwagan o sa inyo man sa media. So, hindi sila magbati. Tanando, majority of the listeners and ga-follow sininga kaso the way nagapat. Tag isa pa ang suicide na ang gulo was already mentioned before the autopsy. Daw kalayo, no? And of course, ang pagdatag natong pagbukas ng cellphone so daw wala authority ng majority man sa pagbukya. Binatag, nga binatag. Kaya dapat may ara pa na kasing parallel investigation. Tanong Bigman kung ano unog tulipan sa cellphone ni Mayra. At dapat yung hindi nga preserve na yan. Hindi magtandugon. Ay the only kwan nga ba mga orders nila is the first. And of course, NDI siguro sa mga determination. So, pati ang pamilya daw hindi amo ang ginahambal nilang suicide.
0: Okay.
1: That is why they decided no? Na ipa second autopsy sa mga sa pathology or something like that. No? Hindi lang sa pamilya. But there was a term used for that under Dr. Lee Bakin. And some may duwa pagid ka mga siguro pathologist man coming from just retired medical center to assist and also ma-assist sa finding. Naintindihan niya man siguro kung ano kasakit man minabas siya ang pamilya. Sa subong, na-rely na lang sila sa result. Tag ang ila further investigation na nilapangayok sa NDI ang parallel investigation. And in fact, nagkakuan man ang pamilya na makikita sila sa attorney to the show. But kahapon, there was no time for attorney to the show to meet them. Kasi nakakuan siya, may mga hearing siya. Ang tulad siguro mga hapon natin, mapuli pa sila sa kapit. Siguro na reschedule na lang nila. Or probably upon receipt from ila sa kagapon na request sa NDI, siguro itasan man na nila dito. Nag-request man siguro, ma-request man siguro ang mga file and record rin sa PNP and finding sila sa uni. Autopsy. Mula na mahambal ko and the case will still be going on and I hope justice and truth will come out for Frank Magbasa.
0: Oh, ang mga ginapangita to ang mga gamit niya just like ang backpack niya na recover ato sa pamilya Kapre.
1: I think though ang isa sa backpack siguro itong ginbili niya sa amigo niya.
0: I see.
1: Pero ang isa ka backpack daw why the idea itong ginapakita nila ang gindala. Gindala ya pagkat po dito sa Green Meadows. Life niya ng ex-girlfriend. So why ito makita? No, hindi. Why? Why nila mga kwento na mag-alupangdan.
0: Pero sir, re-autopsy conducted by Dr. Owen Lee Bakin and company kahapon, Kapre, may initial findings kung may ara sang doubt gitman. May pagpangdaduha ang nag-conduct sang re-autopsy, pathologist and the medical legal expert niya si Dr. Lee Bakin.
1: Hindi lang ko kahambal sinaka, but he has already issued some, I think, findings initial findings na siguro na sa manak na postman kay Dr. Libakin was so positive na gusto yung man mabalaan kung ano ang tuod. Kung patay na si Frank, tingin sulog, umuhi pa according sa paghambal sa piyak na result of the autopsy. Tag, it was a suicide. They have already concluded that it was a suicide, which is unacceptable sa pamilya.
0: So, in short, Sini, the fact na nag-coordinate sila subong sa NBI, there is a strong reason to believe nga may ara sang pagpati ang pamilya Kapreha nga may anomalya gid sa kamatayon niya ni Frank Royce.
1: Amo na ang gusto gid nila mabalaan, that is why nagdangop sila sa NBI for parallel investigation kag kinanglan ang investigation matulid sa ayog. Kasi sila mismo dapati nga hindi mag-suicide ang ilang na himaka.
0: Okay. So, so far, pamilya man ang ginahulat na siya ni Kapre, no? Kay may foul play kung wala. Kahit hindi pa na certain gid niya subong. May foul play kung why. Nag-depende niya sa pamilya after all mo. Kung maghambal ang pamilya, nanti okay, batuno na muna. So, case closed. Pero paghambal sa pamilya, bisan paghambal ang police, nga it's a case of suicide, pero gaduda yung pamilya. Buta malon siya ni, hindi ta pwede matakop ang investigasyon sa mga muna nga bagay, Kapre.
1: Of course, hindi. Iti gindigandakan na yung second autopsy. Iti para mabalaan gina. That is already a sign that they don't conform with the first findings in one's autopsy. So, ang muna ang basis nga nagsulat sila sa NBI. It's natural kung magsulat ka na sa NBI requesting for a parallel investigation, meaning to say, kasi nakakuan man sila na gusto gin nila mahibaluan ang matuod-tuod, di ba? Amuna, ang gusto nila mabalaan, ang gusto nila na naman ang matabo, ustisya ang napangayo nila kung in-event na makita ang hindi suicide.
0: Oo. Kiti, may isa lang kita kaanggulo na rin gusto man maklaruhan na Kapre. We do understand, amo maniguro ang isa sa mga bagay ang gusto man maklaruhan. Naanad man kita sa pagsinalayong kita gapanilhig sa palibot sa balay at kita man nagatutod sa mga dapat na tulutdan, Kapre. Pero sa natabo, sa suludlan sang bilid tubig gasolina nga ginbakal, kaginsunog, bisan ano pa kasanlab gurong kalayo, may residyo ginagurong plastic Kapre nga mabilin sa nasunugan.
1: No, ang container.
0: Oo.
1: Mas kinambag niya, kung upo niya ang bag niya, hiyara na makita eh.
0: Oo.
1: Mas kinang ang lighter, kung makita na da. Ano ang isindi niya, na kwan lang, laway, ano?
0: Oo.
1: So makita na da eh. Nga, himuon mo yung tampukan mo lawas mong kagtutdan. Abi makita man sa sinabi na nga daw siniligan to.
0: Kiti, kagi man kita katutod, Kapre, may ara kita dungkulan yung ginatawag kun kaysa sa balay tabla. Magtutod kita. Bisan tag tatlo kadlaw pa ng dungkulan nga ara, dira nga siging bagay, siging kalayo, ya ginatampukan mo lang sang laya nga daon sang kahoy, kagiban pakaramo, nga may ara na plastic, ikaw nga ginpaamak. Pagkatapos sa sina, after 3 days, kung kisa ara paghihapon plastic yung gabilog sa duta.
1: It natural, matunaw lang na siyang malunay, pero hindi na siya ginatotally madrama-dula. Maskin ang iyang daw uling na lang nakakwa na, makara na da.
0: Okay.
1: So, daw ka-imposible. Amo na nga ang gaduda ang pamilya sina. Na tinga ang maamo na, kay wala man sing sign of depression ang ila nga bata.
0: Oo.
1: Ang ila apo. Amo na ang gusto nila makuan. He was a very jolly person. And in fact, yesterday, he was able to meet one of the parents, ang classmate niya. Yung Monday, upod pa sila sa drill nila, fire drill or something. So, dahil sa sila, sinadya may mga picture pa gani. Na sila ara atong bata sa inyo, or classmate yung bata sa itong agakon nagpalapit. Na sila nga wala gidya sa inuit. Iti, gaya sinadya kami ginagad pa sa namun. Galing sila nga mapulit sa Sarawa City. Amutong iyaya nga rason. Na wala siya kaupod sa Gumarat.
0: Okay.
1: Pangalang bata, idlaw man aguro magpulit to sila. Ikaginpak. Sige man komunikar yun sa tiyo, ya? Ang tiya, ya? Gusto man na magpagay, especially sa lulo niya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lulo niya, very responsible person man na siya, ya?
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, natingala ako nga, all of a sudden, nag-trap up ang issue for nga topic nga suicide, ano siya? Pero, wala sing basis, kibala.
0: Mm-hmm.
1: Ihambal sa nga suicide. So, hindi magpati ang pamilya.
0: Aho. Ate, mayo manikon magwa na in full details gadyang findings sa second autopsy. At the same time, makakondak sang parallel investigation, makumpisa na kag matapos ang NBI kapre. Para masanagan kita tanan. Kaya, ang pamilya, hindi pa lubos magpati, ha? But ang police karon is, they have that findings initially sa first autopsy. It's almost a case of suicide para sa ila, no? Pero, mabalaan gini, eh? Kasi, with the second autopsy, deras goro, mahimahimay gid na sang nag-autopsy just like sa kay Doc Owen Libakin ang iya man findings ha, kung it's really a case of suicide or may foul play sa kamatayon ni Frank Royce.
1: Yes, that's the one angle ang ginasandaw good po foul play.
0: Mm-hmm.
1: And, you know, ang pagsundak ya pag-conclude ting police daw kay Hasty daw ka kwan ba lang padali
0: Oo.
1: Na that's it. Damo na yasin resulta nga hindi conforme ang uban ang mga findings ng police na hindi matuod. So that's one thing na ang aton nga mga kapulisan dapat i-establish naman sa ila nga credibility ba na.
0: Mm.
1: Amo na ang ginatanaw kay dito almost kwan makita sa may mga palpak.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang kung they find out later nga hindi gila muna padali eh.
0: Mm-hmm.
1: How could you determine in just matter of days 2 days 3 days mambal ka dahil suicide without first digging into some aspeto bala or mga scenario or the persons of interest.
0: Mm-hmm.
1: Wala na ilan nakuanan nga basta na gambal na lang sila suicide. Wala na nyo na gina-expound, wala explore. Wala nyo na-explore kung sinong mga possible na suspect or persons of interest.
0: Mm-hmm.
1: Basta mahandang na lang kamudayong suicide, pinupda niya lawas yan. For me, that's stupidity.
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin.
0: Oh.
1: Na iambalo mong tao ng suicide, pinupda niya lawas yan.
0: Mm-hmm. Okay. No. So with that, Kapu, we would like to thank you. We do understand sa sentimiento subong sang pamilya. No? Do, kabudlay, abi, sa part sang pamilya, the way I understand ka pa, mabudlay batunon para sa ila. It's not because nga, nga hindi lang sila magpati, pero sa personalidad ni Frank Royce, daw hindi sila magpati nga mahimo ni Frank Royce sa personalidad niya.
1: 100% hindi.
0: Oo. Sige.
1: Kasi bilang amay siguro, bilang lolo, maintindihan naman kung sinong aton nga apo, kung sinong aton bata. Nag-eskwila ka 4 ka tuig, mag-graduate ka lang sa 1 ka bulan, tanawin mo abi ang kapag-sakripisyo sa baka-baka, muna ka gano'n. Kaso mo ang kabuhi mo, ara ka na, sabin-bin, sige mo nga, saan? Para kadalagaan. Pumuna ba na?
0: Hmm.
1: Ang maski magkutun nila sa eskwilahan nila, mga classmates nila, nobody could say na si mahimo una si isa ka makuha nga bata, maalam nga bata.
0: Sige. With that, Kapre, we would like to thank you. At least we've gotten information from you. Latest update. We're very sorry na drag na mo ng tiyempo ni mo. We don't understand. May matransaksyon ka pa. Kapre, basi kung may mga update, matawag kami liwat sa imo.
1: Yes, thank you so much for your time also.
0: Okay.
1: Salamat gid para sa katanagan, para sa opisya, sa kamaturan.
0: Hmm. Salamat ka, pre. Good morning.
1: Good morning. Thank you.
0: There you are, si former Punong Barangay Rico sang housing man do Riau. Amoning family friend kag go to guy nila dari sa Iloilo, kiti daw ay man gi sila sang damo ginya kilala bala dari sa Iloilo, si Capre Rico. Now, we are not really saying we are not believing sa findings ng police. Only that ang pamilya hindi magpati pa itlubo subong. Somehow may doubt. We're talking about life. It's a human life. Dari. Kagti bata nila, with a bright future, graduating students sa University of San Agustin, taking up nursing. Kay kung sa pamilya, ang information na kuha ta sin why man sila yung problema sa kwarta, abi? Kaya ti pila ka bilog ang aras sa abroad nila sin almost naghalini ni si Frank Roy sa family of nurses mo. Tapos si nanay, is tatay yan, nurse man. Tiyo yung bulig siya pa eskwila, nurse man. May utod siya doon, nurse man. So with that, ladies and gentlemen, may mga ano eh, may mga angulo, mahambal kita nga, okay, it's a case of suicide, mga patimaan based sa findings, nga may nahaklo siyang aso. Buta malo siya nga buhi siya sa insunog. Inaya sa statement ni Police Captain Frisquito. Number two, may agis ang kinadtan siya nila, maybe to suppress sang iya sining kasakit kinabatsyagan para hindi siya makasinggit. So these are the signs. Number three, nga may ara sang na-secure nga CCTV nga there's a person looks like Frank Royce Barbasa nga nagbakal sang gasolina dito iya sa Hibawan na da, no? Lapit na bala sa subdivision na ano ganin ang Anaros, that's already Hibawan. Nagbakal siya sa gasolina dito, that the very person nga nagbakal sa gasolina sa duha ka 1.5 nga bottled water, empty bottled water ginsulod. Kag sa suludlan niya daw, suludlan bala sang ketchup na nga 3 liters, and that's around 6 liters ang nabakal niya. Ang rason nga kuno, nawadan gasolina ang salakyan, kinanglan niyang itugong. Sinulod niya sa isining nga backpack. In short, ang isaya ka backpack inbilin niya sa balay sa isining amigo, Abian, classmate. And ang backpack nga isa, dala niya. Amoy ni nga it was traced by the police of Pavia nga around mga past 8 o'clock, between 8 o'clock to 9 o'clock, nakitaan siya nga nagsulod sa ara siya sa Green Meadows, malapit sa puluyan sa isa niya ex-girlfriend. So, ang dala niya, backpack. Pagkatapos, tatlo ka-bottle sang gasolina, equivalent to 6 liters. Isa ka 3 liter or 3 liters, nga sulod lang, kagduha ka tig 1.5 liters. Ha? So, bali 6 liters. Sulod sa isa niya backpack, believe to be. So, ang gamit niya, either posporo o con lighter, but ang pinaka convenient is lighter. And then, for whatever reason, kung sundon ta ang churiya sa police in concluding nga ini sa case of suicide, nagbakal sa gasolina, pagkatapos may dala sa gasolina, sulod niya sa backpack niya, kag nakitaan siya dito sa Green Meadows. Ang pagpati sa police nga nag-suicide because of that circumstances sa iya sininga dila, ha? Kag sa iya sininga baga nga may nahaklo sa nga aso. Compatible to that, pariho sang aso sang kalayo nga may gasolina. So, these are the circumstances. Ang mga hindi lang diri pa karon kumbinsidong pamilya is this. Ang bag or ang backpack kon nadala sa pagsunog, may residyo gid na. Labi na gid ang tatlo to ka plastics nga ginsudlan sang gasolina. Bisan ano kadabadabas ang kalayo, may ara gid na siya residyo sa duta. Mabilin gid na ang binilog sang plastic. Ha? Bisan ano mo na kasunog, ang plastic niya laban-laban matuhop ina kon tama kay init ni malunay, matuhop ina sa duta, maghambal ka tuhop. Maagis bangag kung may bangag da orgiha sa duta pero ara da mabilog ina. So residue ang tawag naton sina. These are the circumstances being carefully evaluated sang pamilya kung may ara. And ang iban niya pagin sininga gamit, for example, may lighter. Ginsindihan niya ko galingon niya, anong soksok niya, backpack niya. Pag sindihan sa ko galingon niya, ang lighter na haboy niya. Kay kunway niya mahaboy ang lighter, definitely, ang lighter, kung isugba mo sa kalayo, malupok. Ang lupok sa lighter is just like hinay-hinay lang ang lupok niya sa ribintador. Buta malusin may lupok gid. Ha? Most likely malupok gid. Kag ang lighter, kung masunog, ladies and gentlemen, ang iya sining ara bala sa ginagwaan sang kalayo kung magsindi ikaw, mabudlay ina tunawon, ladies and gentlemen. Laban-laban mapabilin may residyo man ina. These are the things being considered right now. Kaya nga, nambal, tinakaklo sa sang-aso, tilaban-laban buhi, kagko hindi man na pwede nga, hindi siya magsinggit kung ginsunog sang iban. Tayo may kinadtan ko sa dila, ang patimaan niya, ginugtum niya, ang kasakit ginabatsyagan niya the time, kagkainit sang kalayo sang tanagadaba-daba if it was a case of suicide. Now, anong possibility nga maduda ikaw kung ikaw being pamilya? Aton, kinadisect na ito niya. Maduda ikaw in the sense, amon eh. Possibly, nya he is already, this is on the other side of the story. Ha? Ang possibility sini, nya he's too weak at the time, buhi, he's too weak to resist, and he's too weak to shout, but he was able to breathe. Nakaginhawa pa siya, samtang nagadaba-daba ang kaugalingon niya. Diba? So, may ma-inhale, may mahaklo ikaw nga aso. That's the possibility. Ang pamangkot sini, kung he's too weak to shout, and he's too weak to resist, and he's too weak para ya maka get away dara sa lugar, entertaining the possibility by foul play, that would mean nga nag-suicide siya. There's the possibility on the other side of the story, nga wala man siya nag-suicide. Nga, may ara sang possibility that he was suffocated, na suffocate. Let's say for example, sumbagan mi sa sulok-sulok da, nalipong, tinutdan. Ha? And with that, ladies and gentlemen, he's too weak to resist at the time because of the condition. Nalipungan mo, tapos naluyahan mo. There's a possibility cases like that. Debla? Naka-inhale sa tuod sang aso, pero hindi because nga ginsunog niya ko galingon niya, kundi nasunogan siya. Ang isa lang ka dapat i-rebat there is, niya ang nagbakal sa sanggasolina. Ha? Tiinaya kon hindi ina maribat, kadto ina sa punto, nga he committed suicide. Kaya nun niyang gasolina, kung siya gidman ato, 100% ang nagbakal sang gasolina sa gasoline station sa Ibauan. Ha? In short, the fact nga he has in his possession at the time sang gasolina, kag napatay sa bangod kay nasunog, kay may gasolina, we believe, mapati kita, nga ang gasolina, siya nagbakal, kag ang natabo sa iya, somehow, self-inflicted. Ina, sa punto, sa pag-entertainar, sang may suicide, kag why nag-suicide. Ang wala, kag hindi pa maribat subong, ang punto, sang pagbakal niya, sang gasolina. Kunsagin man to, ha? Ang pagbakal niya sang gasolina, for what purpose? Ang purpose, kay why makitaan ang gasolina, why makitaan atong suludlan sang gasolina, nga gin gamit ato, para sunugon niya kaugalingon niya. Diba? Amula na ugaling, on the other hand, kung ginsunog niya ang kaugalingon niya, may mabilin ginyari si Diyos sa plastic dito sa crime scene. Amo nang gusto naton may baluan with Pavia Police Station. May mga recovery sila, residue, bisa pag response ang Bureau of Fire Protection, may na-recover silang mga residue compatible to that sang plastic na naglunay, believed to be from container sang gasolina, nga ginsudlan niya bala, itong 1.5 liter balang halin sa plastic bottle, sang tubig, kag ang 3 liters nga halin sa daw, ginasudlan na bala sang ketchup. So with that, ladies and gentlemen, duha ini kabagay nga naga hindi pa sold out abiyang pamilya eh. Kaya kung nagbakal gin man siya, hindi pa kita 100% gin makasiling nga siya gin to ha. But it looks like him. Ha? Kung nagbakal sa sang gasolina, tira siguro, madiritso ina sa case of suicide. Kung siya gin man ato. Pero ang pamangkot sini, kung siya gin man ato, sa nasunugan, may recovery bala, sang residue sang plastic dito, kag iban niya belongings, unod sa iya sini nga backpack, nga gindala. So these are the things being considered right now. That's why, ang pamilya, as of 3 p.m., may ara ko no, sila nga gin forward nga request sa NBI for the NBI to conduct parallel investigation. Pero we have a communication to confirm sa NBI, hindi lang maghatag official statement ng NBI, with Director Jeremiah Maya Sargado, si Attorney Sargado, as far as he is concerned, sa pagwa niya sa opisina, wala pa siya sang may nabaton nga any request coming from the family. As of yesterday afternoon, wala, pagwa niya sa opisina, wala pa siya ma-inform, kag wala pa siya personally makabaton sa request, makabasa sa request from the family of Frank Royce Barbasa nga ang NBI mag-conduct sang parallel investigation. Now, ano mag-conduct ang NBI sa parallel investigation? Kung may request sa ila, they will conduct parallel investigation. Ha? Kung may request. Pero nagadepende ini, ladies and gentlemen, sa mga circumstansya, nga gin pang mentionar ta, number two, sa mangin findings sang second autopsy conducted by Doc Owen Libakin, now a private practitioner, medical legal officer, together with mga tawag sa to gani, mga ara sa laboratory, hepatologist, tawag gani sina, the study about blood. So from Western Visayas Medical Center, so may upod si Doc Owen Libakin sa pag-conduct sang autopsy. So ibalon tang dugang sini nga update, ladies and gentlemen, masirado ta bala. In short, sini ining mga pamangkutanon ta kag ang mga bagay-bagay nga makaduha-duha kita masubstantiate, ha? Again, both sides, suicide and not suicide. Sa suicide case, ang wala pa maribat subong, kung siya ginman ato nagbakal sa gasolina niya for what? Naga, diretso ina sa case of suicide. Sa part niya sang hindi suicide, ang punto nga dapat may residue sa mga plastic dito nga nagkalabilin. Diba? Kung nadala sa sunog, kag ang iya sa mga gamit. Next to that, ladies and gentlemen, if we entertain the case of suicide, atong ginmuno naton nga masirkumstansya, might be, ano na siya, too weak to react at the time because of some circumstances nga he was manhandled or whatever. So, ina, mga abyan, kung masubstantiate ini, kung diin man una masubstantiate diri, that could defeat the argument on the other side. Ha? In short, kung masubstantiate niya, sagit man ito nagbakal sa gasolina, ha? That could substantiate, ladies and gentlemen, that almost it's a case of suicide. Nga, mabakal kay mo gasolina man. Ha? And it happens, ang tao nga nasunog, believed to be si Frank Royce Barbasa, nasunog bangod kay, most likely, ginsabihan man sa gasolina. And there's a big belief right now, nga may gasolina, ginman niya, gintutod sa iya. Hmm? On the other hand, amo tong circumstance ang ginamuno na ton. ti ang may pinaka base subong ang recovery sa area sa Bureau of Fire kung may ara sang mga residue just like some plastic and other belongings believed to be nga nasunog nga wala totally ma-burn o kun mag-abo. Ha? So hulat-hulaton ta ini mga abyan. And while trying to clear these things up with the police investigation right now, together with the investigation conducted sa taga Bureau of Fire Protection nga nag-respond dito sa area because may ara sang breakout or nag, may broke ha, na, na, may breakout sang kalayo. May kalayo at the time. That's why they responded to the area and conducted an investigation. And natabo, nga tawo gali, nga nasunog or ginsunog or nasunog if it's a tawag na to sa ni self-inflicted nasunog or ginsunog yako galingon niya dito sa area. And believed to be amo ini si Frank Royce Barbasa. Gamay na lang nabilin nga punto subong pa ang ano pamilya. Almost sold out ng pamilya si Frank Royce Barbasa gin niya. Ang nasunog. Gamay na lang nabilin. Ha? Buta malusit daw, tamalat tinga na lang nabilin pag pangdodohan nila. Kaya tinin na makilalang itsura. Why pa sang DNA test result and comparison? Nga nagwa. Ang DNA sa pamilya and with that of the napatay. Sama mo na lang na nahulat. Buta malusit ni, kung sa bilog sini nga lawas sa tao, daw malatinga na lang pag pangdodoha sa pamilya subong. Ha? Nga hindi na si Frank Royce. Pagpati nila subong si Frank Royce Barbasa, gito yung napatay. It's already 8:55 sa ato siring nga pagparagad. Hey, mapasikan ka, cup kita sang Santon plus coffee mix, coffee for all. Amo niyang pampamilya nga kape. Ang kape nga pampamilya, nakakape ka na, nabulong ka pa, Santon plus coffee mix. Ining may mangustin, moringa powder, kagsuya powder, ni huay bala sang kape, nga coffee beans. Amo ining may isoflavon nga nagabulig bala para mabalanse ang hormonal imbalances. Santon plus coffee mix, ang kape nga pampamilya, nakakape ka na, nakabulong ka pa. Nabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, libreng konsultasyon na din ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street sa City Proper, atubang sa Midtown Hotel. Sa kay Apple Tabanda, good morning Apple. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina, good morning Gid. Sa linya Bullseye, thank you. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning Ma'am. And sila good morning. Danda kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning Gid. And thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Kay Ma'am Lucille Capio, kamusta na da Ma'am? Daw yung nakulbaan ka naman subong kay Dogamo naman to Middle East. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, siya good morning sir, happy Tuesday, thank you. Siya good morning, landa kay Ma'am Aloha, kag kay Miga Kizuna Ramen, kag kay Ma'am Glenn Tixon Gayoso, good morning. Ha? Sa kay Nyek Espinosa, thank you for listening and watching. Sa kay Paterno si Tarpak Libar III, siya good morning katropang Josil, kag kay katropang Romela, God bless you always, salamat. Sa kay Sherwin Marco Wi, good morning. Kay Franz Bracamonte Pareño, kamusta na da sa Navais Mandoriao? Sa kay Franz. Sa kay Johnson Dongguines, siya mayong aga, Tropan Josel, good morning Gid. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Thank you for listening. Sa kay Alin Peter Simura, kamustang birthday celebration ni Lola mo, Noy Allen? Kay Alin Peter Simura, bala. Gatanaw sila subong hagapamati sang lola niya si Lola Alma Mosero Sotumil sa Saraga. Thank you for listening. Amba ni Paterno si Tarpak Libar III, pangapit ang katropan Yosel, premium D3 coffee mix. Mga ka namin isang pangapi, may sipa, gindiya ba? Ha? With the taste of a real coffee, with an ingredient of a real coffee beans. Pero ang sweetener stevia. Saling niya, greet ko lang Paklibar family sa Barangay Punong Lapus nga naga-monitor. Thank you ha sa pag-monitor. And also good morning sa kay Miguta Katropang William Dakinan. Ha? Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:58 in the morning sa ato sining pagparagan. Sa tanan nga mga taxi patrollers, takatropa taxi patrollers, huy-huy abaga nila subong kay ti sobrados pisos ginsaka mo. Sa presyo blasang diesel ka gasoline. sila nga, tusunta. Amo nang nambal nila nga, samtang buhi sila nga makita tagin ng palangitan unta. Hindi lang galing kong isa kompleto. Ha? Kaya mangita ka kung sa kinanglami sa kalibo kung isa mayo na ganising.

0: sa ato sa mga katrupa listeners and solid supporters o kon class. Good morning sa kay Randy Ran Santisas, sa kay katropang Rodolfo di Lapos Junior, sa mga Lispo papos lang dapat ani di don gid na sa Amerika gani pati matasang man o ginaexamin. Tiyaton diriyo, pati matasang buaya gani ginaexamin. Hindi galing kay buaya nga crocodile, kundi batasan mala buaya. Sa kay malpagin ni Katropa Rodolfo ay, dira, ang kaimportante sang resibo sa gas station. Ano ang pinakaimportante? Sa kay Roberto Laruan, good morning. And sa kay Mami Napuras niya, good morning gid and thank you. Salamat gid sa pag-monitor diri sa XFM 100.7 Iloilo. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon diri gihapon sa ato sining pagparagad kay mainom kita na Vision X Plus B. Way pa mo ubos kape ko diyo. Santon Plus Coffee Mix, pero minom ko bla Vision X Plus. Bla, may arap pa sa guwa mo. Vision X Plus to maintain good eyesight. Try it. 1 to 2 soft gel capsules per day. Sang Vision X Plus. Yan ang matata, dapat na amligan. Gadiman ba na sang suplemento? Kapin pa kay amo na permi ang ginabusuhan ta. Ginagamit ta sa, kung kay isa pang lang abuyan, iti ito, bantas computer, plang abuyan mo. Kung sa ginagamit sa sugal, kay dira kamo yan naga online sabong, tanaw kagapusta, baway ta gina-encourage. Dira man kamo naga, nambal, ano gani nang nambal na, nalipat ako sa shout niya sina. Diba? Nagahampang sang scatter. Dira man sa cellphone ta. Ti sugal na ya, dira man kita ga ang matata ginabusaran ta man. Nakapulaw kita halata ka panghamoy nga panghamoy permi cold pa gusto ta pa rin tatuybon. Malain siniti kung kaysa nagamit nyo pa panglingling. Panglingling botilya. Ang bisyo dugangan pa di sa kabisyo bla. Galingling ka na botilya, ga inom ka pa. Di ba? So inom ka mo Vision X Plus para ma-maintain ang good eyesight. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas
1: 9:01. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.

0: Secret of Health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimony nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
14: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
16: Mga butika.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Garantisado.
19: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
20: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
23: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Adlaw Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabili sa mga butika.

0: page na ko.
1: XFM.
0: Patropa mo. Exciting.
2: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pasang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo alas 9.20. Bullseye. Bullseye. Dasig sa tiyempo to, do. Dasig ta magtigulang sinay. Labi na yung birthday mo, subong, no? Mambal na, oh, was, lapas naman birthday ko. Ha? You'll be counting 365 days again. Ha? Para nga, mambal, ha? Dugang naman edad ko. Bullseye. Dibla ka tropang dyan, Ray, no? It's already 9:21 sa ato sa ring pagparagad. Good morning, Gid. Again sa kay Roberto Laruan. Ambal ni Ma'am Lucille Capio sini ginakibang akag ginakulbaan gid sir kung ano man ang next nga matabo sa Israel kag Iran ulamid mga neighboring countries. Oh, mo nang pinakamasakit eh. Ah, nagkaulamid ka bala? Doay man niya sala ang United Arab Emirates. Doay man niya sala ang Kingdom of Saudi Arabia. Galing kiti very very pasensyoso yung taga UAE no United Arab Emirates bala kay they are after of tawag nato sa ni investment development sila sini nga lugar and pagpasanyog sa ila sini nga tourism industry ang nagabuhi iya sa United Arab Emirates magluwas sa oil number 3 producing country sila mo sa kadamuon sa ginaproduce bala kadadlaw sang bariles sang oil. Ang United Arab Emirates, just like Dubai, especially Dubai, kaya radang Burj Khalifa or Burj Dubai, amuning pinakamataas, the tallest so far, nga structure sa bilog ng kalibutan. Damo, there sa mga unique nga mga nobis Dubai mo, nga mga structures bala, nga nangin na tourist attraction, just like sa Burj Khalifa or Burj Dubai, the tallest structure. Arada ang tawag na ito sa twisted building or structure. Nang galubag, wala matiyagan mo, ano ning galubag ni siya yahaw. Ara manda ang 7-star hotel sa Dubai, which is tabok kasi na, plastar kada sa Atlantis Hotel. Amo ng 7-star hotel sa Dubai. Maglantaw ka sa tabok, gakipaw-kipaw yung isla sang Iran. Ara da located, ara da mga structures nga katulad sang barko, pamatsyagan mo, daw barko nga ginbutang sa duta mo, hotel man na. So damo sa mga tourist attractions, kag dira kakakita actually sa Marina de Bay, sa Dubai, gamay man lang ang lugar, pero puno sang building, pagkatapos daw may gamay nga, daw, ano bla daw naglagun, mo nang ginadakan sa mga sus ginuumakon mo imo nang daw pila na ka structure naga erect sa Marina de Bay halos ang occupants ang mga ano da mga tag-iya bala sang mga rooms sa mo nang mga hotels sus ginuumay ara tanda nga mga yati. Hindi lang basta-basta nga yati na kay sus do ginahampangan na nanda-anda kwarta mo. Gabi nung guanay, naligan ni magbalud-balud, bla maghangin. Gabi nung guanay, yatis, dalum. Sa daw Laguna, pakadto na sa, ano, pakadto na sa mayor nga suba, tawag na to sini, mouth of the river, sa palibot sina sa Arabian Sea, bla. Dira na located kag iban pagid. So ang ginapasanyog nila dito iya. Just like for example, Dubai and the United Arab Emirates as a whole, amoya ang pag-attract sa mga turista to stay dito sa lugar nila, Abu Dhabi, Dubai, and the rest. Muning duha ka mga lugar na nga prominente sa United Arab Emirates. So tida mo nagkantuda, magbisita. Na may kwarta kay mo, dati ar kila kay mo da room sa Atlantis eh. Simple mo lang, pinakanubo dito ya. Ang stay mo overnight, basikon mga labot bala matag 5 million, 5 million blau. In terms of pesos ha. Labot bala taga $500,000. Could you imagine that? Isa ka room? Ha? Galing kiti ko mag-occupy ka ang room mo, may equivalent din ang espasyo sa higad sang dagat. Nga may ara, kada sang daw reclining, daw hindi man na chair. Kasi kita nyo na sa Boracay na nasulusan diga. No? May ara ka ginang espasyo if you are an occupant sang room. Ang ila to nga gina after? Pagkatapos may ara sila sa isang garden. Ngang garden nila, pagsulod mo, entrada ya, may ara sa ano, mga ang itsura ay pare sa bayo, may ato man dito nga the aeroplano, pagkatapos na tamnan sang naglalain nga bulak. Oh, katahuma ha dito ya. Kung maglagaw ikaw pagkatapos may safari dessert sila to, pwede ka to ka rides pagkatapos ride with the desert dito. Simple lang slakyan mo to kung disyerto ka, makakila ka bislakyan, ma-ride ka dito sa desert. Ha? Ang imo sining sa lakyan to simple mo, mga Nissan Patrol ma 2026, 2025 model. Tema kon mo na, no? Ladies and gentlemen, simple man lang. Ha? Pagkatapos ma-dine ka dito, pamatsyagan, isa lang ang kalanaan dito guro ay. Sa guaan, maghalin ka dito sa desert, safari desert nila. Pag gua ikaw, may kalanaan dito, the noble, ang pangalan niya. Do amula na sa tunga sa disyerto, do amula ng kalanan to. Ti dito ka kakaon karnero. So amo nang ila dito nga ginasaligan sila sa ng ekonomiya. No pa bisan ano katakis ang Iran, pakere lang tanda. Ambal nga ti dipinsahan na namon sining teritoryo, we don't want war. No kanami lang tani ko namon ang paminsaron sa tao, no. Ambal nga hindi ko pagpakalainon pagid ang ekonomiya ka Pilipinas, hindi ko mangawat tani may amo man na sa aton, di ba? 9:27 in the morning sa ato sining pagparagad. Abi abi abi. Ma-checkyar kita na subong kay Kapaang, subong 43 degrees Celsius, subong ang forecasted heat index today mo, gagum-gum, ganyo. Pero malabot mga 43 degrees Celsius. Dari sa syudad sa Iloilo, may mga cooling places. May mga structures nga gin-put up. Amot ko na nung ara sa sulod, man. Pwede ka kuno dira kapahunay-hunay. Ha? Kapin pa konway ka aircons blay nyo. At least katilaw ka na aircon. Kito, himuon nila na air condition nga room. No? Actually, this is a movable structure nga pwede makabulig para sa mga gusto magpahuway-huway, magpahunay-hunay sa tama kapaang kagkainit sini nga panahon. So, i-check tabi si katrupang Jansen Crisostomo. Ara karon sa isa sa mga natawag nato sini cooling places. Ha? Dari sa syudad si Iloilo, nga gin put up daw kada distrito may ara mo sa mga masami sini nga kantuan bala sa tao, at least may halapitan ka, di ba? Katrupang BJ, mambal nga mapakool kita na dari sa cooling place. So, abe abe, wikin do kanami sang lugar. Check tabi si Katrupang Jansen sini matanan. Katrupang Jansen,
1: Katrupang Jansen, 95% na nga complete ang ining cooling center dari sa may diversion road. There is dito sa Mandurriao Katapang Josel, isa sa tatlo ka mga pilot nga cooling centers nga i-establish sang Iloilo City government around the city Katapang Josel. Ini ang unagit no nga matapos ang there sa may diversion road Katapang Josel. Actually upod na doon sa bung si Engineer Neil Ravena sang General Services Office para ma-help din sa aton Dr. Pangjusil ang about sa background as the purpose sang ining ginbutang no nga cooling centers diri especially sa may diversion road da Dr. Pangjusil. So ipasa naton siguro no ang sa aton nga interview with Engineer Neil Ravena sa subong nga tinion na Dr. Pangjusil.
0: Okay. Engineer si Katrupang Josel Banyos. Good morning, Engineer Ravena.
2: Yes, Katrupang Josel, kamusta? Kaga mayang aga sa imo.
0: Salamat din sa tiempo ini Engineer Ravena. Actually daw nakibot kita nga this is one of a kind yang project naton dari sa sudad, no. Una sa tanan Engineer Ravena, paano na conceptualize ining pag-put up nato sa mga cooling centers dari sa sudad, Engineer?
2: Yes, una no nag sugod kita sa problema sang diversion road kag sang urban heat sang Iloilo City, no. So that is one of the major problem kay nagataas ang heat index ta from 41 degrees Celsius nagalabot kita kisa sa 45 to 46 degrees Celsius, no. So nakita naton ang aton nga mga constituents diri sa Iloilo City ilabi na gid sa diversion area nga nagahulat balas ang salakyan, wala gid sila pasilungan kag grabe ang heat index sa area. So what we did, we proposed sa aton mayor, based man sa nakita ka sa mga Southeast Asian country, eh may mga cooling station sila, no, like Thailand. So, gin-studyan nato kung paano nga maka-obra makita sa cooling stations with what we have sa aton nga General Services Office nga bodega, no? So nakita namon may mga PVC prefabricated kitang stop house ni sa mga construction bala sa aton nga syudad.
0: Mm-hmm.
2: So gintipo naton kagin construct as our calling station there is a diversion road.
0: Okay, and that's a very laudable project ni Ravina. Thanks for the ingenuity man ha. Ni Ravina with that. So kun mangin fully operational ini, anong may ara sa sulod sini Engineer Ravina?
2: So we will have about 20 square meters nung 18 to 20 square meters nga area wherein we could accommodate 16 to 20 persons no, inside. So it will be air-conditioned but powered up by solar panels. Tapos naka-aircon siya, may water dispenser. So SWT to manage the ano no, the usage of this cooling station and at the same time may city health personnel kita to assess the medical condition sa mga mag-a-avail sa sining cooling stations.
0: So it was especially designed General Ravina hindi lang sa mga gusto iya magpahunay-hunay especially for those nga nagabatsyag na in short nilingin ulo kinanglan medical attention so may medical team kita nga ready to assist sa mga cooling centers na to ni General Ravina.
2: Yes, may ara no for purposely for ano lang anay checking sang blood pressure then kung nakita nilang medical condition deteriorating then it could always elevate para sa eye care centers nato no?
0: Mm-hmm.
2: So katuwa na siya doon sang responders to ano no to elevate na kung pwede talo sa hospital or pero kung mag inom di siya tubig kag makapahuway-huway siya basi mag-improve man iyang sitwasyon then pwede siya i-release.
0: Oh. So ang makagamit sina dera anybody in Engineer Ravina ha gusto magpahunay-hunay dera botamalon sini sa sobra ka pa ang samtang way pa ang salakyan niya or may ginahulat siya pwede siya maka-stay dera kung may espasyo pang available sa sulod.
2: Yes, pwede git no. Anyone, everybody is welcome.
0: Mm-hmm. Daw natanaw na to na no ni Engineer Ravina ang inhimo ninyo daw container van ano ni 40 footer container van.
2: Yes no may ano siya may PVC insulated siya.
0: Uh-huh.
2: Hindi siya steel do.
0: Uh-huh.
2: So mabugnaw siya sa sulod and ang flooring niya eco boards ni gamit ah. This is the same eco boards nga gigamit sa dinagyang balang stages.
0: Mm-hmm.
2: Nga came from plastic waste no nga ginano naton sa dinagyang itipon taman in sort naton sa ato material recovery facility nga patala sa factory nga nagprocess ng eco boards then nagamit naton sumo.
0: Oh. So in short ang arad da maglain ng pamatsya kinang lanon niya tubig kun way sa tubig available way sa dalabi may available supply sa tubig dira Engineer Ravina.
2: Yes, may available kitang water dispenser para pwede sila ka-refill, no? But we appeal nga kung pwede tala sila sang ila kaugalingon nga flask para nga ma-refill lang sila, no? Kay we don't also want to produce another plastic waste.
0: Mm-hmm. So bagay, tilangol-angol na ni General Ravina, why kapeda?
2: Wala ta.
0: So at any given time, mga pila ka personnel na to na nagaman sa mga calling centers na to, Engineer?
2: Oh, we, mga three, no? Three personnel nga mag-assist sila sa sulod. Two to three personnel.
0: Mm-hmm. Ti sila niya, guru, kinanglan ginaya kape. Basi maka-supply tada, bisan for a short period of time ng sang kape, Engineer Ravina. We'll try our best, ah. Sa mga personnel.
2: Oo.
0: Oo. At least makakapi-kapi sila dira. Pero saan o mangin fully functional ini, Engineer Ravina, sa estimate ni mo?
2: Kung ready na mga personnel ni CHO, kag ni SWD, buwas pwede na taka-operate.
0: Okay. And diin located ini mga calling centers na to na you've mentioned, at least may tatlo kita ka mga calling centers right now, Engineer Ravina?
2: Yes, one is in Diversion Road, Second is in Halandone Bridge sa Pampaos Dampis ang General Luna.
0: Mm-hmm.
2: Then another will Plaza Litagay. Ang Plaza Litagay bukas pa kami ma-start. Pero ang Duwani could operate tomorrow.
0: Okay. We don't understand. We are on the trial and error pa lang subong tiyempo, hindi na Ravina. If we found out nga ini is tawag naton successful, maayo ining project, Botamilos, this project will stay in General Ravina?
2: Yes, no? And siguro, budgetan tagin eh. Mm-hmm. I will recommend to the mayor. Maybe they could also be used for rainy season, no?
0: Oo.
2: Makapasilong man sa dreaming sa mga area. Kaya diversion road naman, tamanggit ka, ano, no, ka-open.
0: Mm-hmm.
2: So, but I just would like to emphasize, Josel, nga ang ini nga mga projects, it's not a replaceable nga project para sa tree planting na to, no?
0: Mm-hmm.
2: To make the area cooler. Sige, mag-iapon ng programa natin sa pagpananom sang native trees sa diversion road. But kay long-term ning effects niya eh. Oh. Ini yung immediate response sa current nga heat index.
0: Mm-hmm.
2: No? So, amo nang aton gina project sa po.
0: Ang isa sini to complement the bisang project kay ni Engineer Ravina. Pwede ka load kag unload dira ang mga passenger vehicles, no? In front of that structures naton calling center.
2: Yes, actually ari gi kami sa loading bay.
0: Okay. And that's very
2: loading
0: good.
2: Loading and unloading bay, the bay.
0: Mhm. Kag hindi lang ni magamit subong iyang tigilinit Engineer Ravina, ha. Pwede ni magamit sa tiempo yasang tigululan while waiting for a vehicle, public utility vehicle nga sakyan nimo samtang gabukbok ang ulan Engineer Ravina.
2: Yes, of course, no. And we will recommend this to the mayor that could also used for rainy season.
0: So minimal ba lang ang consumption niya sa ni fully operational ini by virtue of solar panels na to na so source ng electricity Engineer?
2: Yes.
0: Okay. And that's good, no? May air conditioning system. Tapos ano, may TV pa na sa so Lord Engineer?
2: Wala na kami nagbutang TV kay Basi mas maganda tiner na gid, no? So ang purpose ini is for temporary lang.
0: Oo. Pero ano oras mag-umpisa operate ini ni Ravina? Subong atig ilinit ha? hasta ano oras?
2: 10 to 4.
0: 10 a.m. up to 4 p.m.
2: Yes.
0: At least 4 p.m. na medyo tao-tao na ang ano engineer.
2: Yung init.
0: Oo. So equivalent to a shift, no? Isa ka shift abisa nagabantay dira sa office hour abi, no?
2: Yes.
0: Oh, sa tig-ululan, ano na planuhan na naton ini sa pagpadayon sang operation niya sini Engineer Ravina?
2: Wala pa man, no, but we are informed sang aton nga si Jeremy that the heat index will continue to soar to 46 degrees Celsius until July.
0: Mm-hmm.
2: So tapos may El Nino kita eh.
0: Oo. Oh. So kung namo si Engineer Ravina, seradohon ina after a day of operation, 4 p.m., i-close na dang area?
2: Yes, i-close until 10 a.m. naman the next day.
0: Mm. Di pangabait lang naguro sa mga mapisan bala, magdala sa mga ano ni mga spray paint bala nila pag higkuan guro Engineer Ravina?
2: Na-coordinate na natin sa public safety that will watch over sa sininga facility.
0: Okay. And may ano manda, damo manda, linabay-labay lang nato sa mga law enforcement officers, polista, permi manda, galabay sa area, Engineer?
2: Yes, no?
0: Mm-hmm.
2: And ang halungan, tagit guro, kay may crystal na siyang wall.
0: Mm-hmm.
2: So, amo ning isa tagit nga lungan nga hindi siya ma-damage.
0: Mula nang pangabay naton kay ti paran is kayuhan labi na gid sa may mga medical conditions bilang permigalayan ng pamatsyag engineer dako nga bulig ini.
2: Yes, no, that is the purpose actually of this project.
0: Mm-hmm. So, ang accommodate at any given time mga 16 to 20 persons sa sulod Engineer Ravina ang may pulungkuan.
2: Yes.
0: Oo. Okay. So, lastly siguro Engineer Ravina, being the authors in the ordinance ba being they suggest nga na implement in sociedad sa Iloilo. Diin pa nga mga lugar most likely ang targeting niyo sini nga pamtangan na Engineer Ravina.
2: Actually na usoy ko kapo ng Bilog Diversion Road ang donate kids and diversion road about 3 to 4 no cooling station.
0: Okay.
2: And sa Plaza Tagay, magabotangi kita kay nakita na tong Plaza Tagay na tamaan makainit which is also a result of the urban heat inventory sa Greenpeace nga that is one of the most very hot no nga area sa city.
0: Okay. Lastly, anong pangabay ta sini engineer kag informasyon nga gusto nato ni palabot sa mga kauturan ta nga naga hindi lang taga syudad ah, sa mga nagakanto diri sa syudad nga may ari kita sini nga project in Ginaravi na this calling centers or calling stations.
2: So Jocel, no, thank you for this opportunity. And I just would like to appeal no sa aton nga pamuluyo sa siyudad sa Ngililo kag at the same time sa mga taga probinsya nga makahapit sa atong cooling station nga we should own this project no may sense of ownership nga we should protect this one and at the same time and make it useful I mean and magamit gid naton no so protektahan naton.
0: With that, Engineer Ravina, salamat. Good congratulations sa hats off kami sa ideya ninyo, Engineer Ravina, labi na gid sa imo.
2: Yes, thank you very much and good morning.
0: Good morning. There you are si Engineer Neil Ravina, tot sining General Services Officer. Nami man katrupang Jansen, no, maling, hindi man malingaw, ha? Kay ti, we're not, ginputapin, not to entertain, eh. But to help those nga gusto maka-avail sinin, labi na gid, mga may mga ginabatsyag bala. Kag may batsyagon bangon sang tama kapaang sang klima bala katropan Jansen.
3: Yes, sa katropan Jocel. Mga dumadatan ang natong daw lounge ni siya katropan Jocel. Daw kita muna mag kadto kita sa airport or magtambay kita sa airport. Daw lounge ni siya diri katropan Jocel. So kulang na lang diri makita naton is ang aircon, so kung saan nila itong aircon, tapos may bintana, sliding window diri. Kag, may mga spaces pa nga ibutang para sa water station, to pang Jocel. So, kag sa subong, bisan wala balas ang mambalaton ang aircon, presko diri sa sulod to pang Jocel, kay taas ang yang atop, tapos medyo mahangin subong diri sa area. So mahamba nato niya tong nagmahatag ini sang kumbaga temporary nga lugar para sa mga commuters naton nga makatulutambay anay diri magpaulo-pahuway especially kung tama kainit ang tiempo katropang Jocel subong alas 9:45 pa lang pero mahamba nato niya ti tama kainit kung ara kita sagwa pero kung magsulod kita diri sa cooling center baka buligin ini katropang Jocel
0: no oh, inang ano transparent window ano glass window ina ano sliding window ina
3: oo do sliding window katropang Jocel.
0: Okay.
3: I-install pa nila actually ari diri naka butang pero i-install pa nila masarado ka i-close na sir maklo adala lang magwa kita sir
0: katropang Jocel kay close
3: i-close na nila.
0: Okay. Mapila ka pulong kuan isip po gidya katropang Jansen
3: 16. Apat nga taga apat-apat na balakat upang Jocel na makita natin usually sa mga government offices or sa airport man muna nga klase sang bangko no so this is size ang pwede
0: parehos diri sa ano no service terminal daw mo amo ng mga bangko pagarin kay may foam iniya.
3: Yes, katapang Jocel. Ari, ano, metal chairs ni, no?
0: Okay.
3: So, 16 ni kabilog, makapungko at any given time. Pero, spacious siya gapon or dakogit ang space siya, katapang Jocel, kibisan mag-tindog lang abi, no? Mag-pahangin-hangin. Or, I mean, magpa-lamig-lamig lang sa sulod. So, dakogit nga space, katapang Jocel, ang ininga area. So, na-mention
0: mangin operational ina, kung ready na ang mga personnel by tomorrow, nalipatan ko lang pamangkot kay General Ravina, ang dari sa, ano bala, General Luna, kagang dito sa Plaza Libertad, also, operational naman by tomorrow, kung may mga personnel na magaman.
3: Sa Plaza Litagay, katropan Jocel, namin mo siguro.
0: Plaza Litagay. Okay, hindi kay Plaza Libertad, Plaza Litagay, ha?
4: sa Plazoleta Gay.
0: Oo.
4: Wala pa dito, boss, pa maumpisa ang Plazoleta Gay Katropang Josil.
0: Mm.
4: Ang do na mention lang kagina ni Engineer Avena is ang diri sa diversion ang mas start na buwas.
0: Okay. So baligin una ang diversion road, ah.
4: Oo, yes, sa Katropang Josil. Kaya mo gini ang daw gin na prioritize nila sa subong. Kaya mo gini di ang damo ang naga bantay, especially kung rush hour or mga muning mga oras sa Katropang Josil. Diri sa loading and unloading area. Diri gid sa may tubang sang ano, no?
0: Din gida dampi, Katropang Jansen.
4: Kung diri ka halin sa may Besano ICC Mall Katropang Josil.
0: Mm.
4: Dirigit sa ano no? Along the highway nga ni Katropang Josil sa tubang sang Uniwheels dapat.
0: Tubang sa Uniwheels sa hilira sang Gaisano ICC. Dira sa hilira ya ha. Kon maghalin ka diri sa may Jara Luna right side.
4: Yes, Katropang Josil. Lapit lang gid diri sa may overpass again na again himong overpass ari di ang overpass.
0: Oho.
4: So kung manaog ikaw sa overpass pwede ka diretso naman diri sa ari lang gid siya
0: sa uluunan niya lang galito ang Bangga Gaisano ICC.
4: Oo, yeah, yes, sa Katropang Josil. Muling bike lane na di sang una.
0: Ati pwede ka man gyapon ka bike kay almost half man lang na occupy ang Katropang Jansen.
4: Yes, Katropang Jansen. Tama na. So
0: ang entrance siya, ang main entrance siya. Isa lang no, entrance exit isa lang facing sa main road, main highway.
4: Yes, sa Katropang Jansen. Isa lang din siya pernahan. Then isa man ka bintana. Galing may see-through glass lang siya sa left side sang ining structure tag may air conditioning unit siya. Pwede butangan sang air conditioning unit sa right side naman Katropang Josil. We don't know lang kung design ang ibutang dito man sa Plazoleta Gay tag sa may General Luna Street.
0: Oh.
4: Pero daw mostly daw mo gini ang pinaka-base niya Katropang Josil.
0: Ang solar panel nga mo na mag-supply sang kuryente sa sulod, including ang source sang kuryente sa air conditioning unit. Ano ara? Ang ara sa atop? Bilog na nga solar panel ang ara sa babaw?
4: Check sa Katropang Josil, no?
0: Oo. Masaka ka? Betis tingin, be?
4: Solar dito sa babaw. Okay. Dito man ang power source niya, sir.
5: Dito lang sa sulod.
4: May power line din mo diri nga ayan no or sa more ano ginita na solar ginita na
0: solar
4: Katropang Josil.
0: Pero ang solar panel sa aras atop aras babaw
4: ay nasa atop ang solar panel sir. Why pa so may gin install na sila Katropang Josil pero may kinahulat pagit sila nga isa.
0: Okay.
4: Nga dugang pagit nga solar panels pagit Katropang Josil.
0: May so, apat na daguro ka solar panels nga lagpad guro Katropang Jansen that could enough na siguro sa ano electricity requirement na sang aircon pagkatapos sa dispenser daw mo lang ang kinalanon da. Outlet you don't know may outlet silang ibutang da.
4: So wala man Katropang Josil.
0: Oh, bali ano lang gid parang hindi na bala pag ano man na pag tiniran sa tao hambal ma-charge ko bala di anay daw lubat ako hambal daw lingin ulo kong pungko ko di anay galik mo ma-charge ng cellphone. Charging area.
4: Sa mo na Katropang Josil. So siguro pwede makatambay-tambay mga kasi mga 5 to 10 minutes. Pwede mo lang na no bigin siya mahambal ato niya diri kagid siya ma-stay the whole day abi or the whole isa ka oras kaya gabi tiri ka ma ti gina-prioritize Manila tiri although nga open sa tanan pero ti gina-prioritize nga ang mga nagahulat sang ilang sakyan nga jeep no or taxi man so amo na ang himuon diri kag may magabantay kita no pag Josil from city health office CSWDO kag sa ICTTMO man Katropang Josil para nga mapabilin niya safe ini as well as hindi man basta-basta maguba nga ini nga cooling center sa Katropang Joseph.
0: One of its kind ini dari saton sa Isla Sang Panay Katropang Jansen. One of its kind LGU initiated calling station or calling center.
4: Oh yes, sa Katropang Joseph, just like sa Thailand man. Galing sa Thailand based aton nga pagabaluto more on daw office kasi siya Katropang Joseph. Daw mo man yung type niya. Pero amo na no same concept and same purpose man which is Mayo man kaya at least may ari diri sa aton makabulig-bulig man especially sa mga commuters or everyday commuters naton kapin pasubong mo ni kainit kay ano gidi Sedo Centro gid bala Katropang Joseph wala gawas ang puno sang kahoy diri sa aton nga area that's why nga important gid nga may amo ni nga pwede panilungan ang aton yung mga commuters nga nagabisita diri no sa Iloilo City Katropang Joseph.
0: Eh dito ya sa Bangkok especially in Thailand may mga ano kuno tawag nila sini heat drives calling centers. Katropang Jansen, looks like our calling center but gamay-gamay lang niya sa mga calling stations and centers dito ya sa Bangkok, Thailand, Katropang Jansen.
4: Oo. Dito ang
0: Timakon mo na sa Bangkok ya 225 according to reports as of May 6, 2026 225 free calling centers ang ila sinigin putap.
4: Oh yes, sa Katropang Joseph. Kahit na makainit pag iya dito sa Thailand, subong, especially subong ang summer, summertime man dito sa Pungsol, Thailand, sa Katropang Joseph.
0: Oo, oh, makon mo na 255 locations ang ilasining ginpamutangan sa mga cooling centers. Ha? 255 locations all around Bangkok. Iti medyo malapad ining Bangkok, Thailand. And that could also sila ma-provide sa mga clean drinking water stations all throughout Thailand. Grabe pag dito sa Thailand. Maybe we can also follow that. Kon masarangan sa ato sa ring LGU sang syudad. We do understand this will entail expenses. This will entail additional personnel to man the area, Katropang Jansen. And di syempre, bisan sa supply pa lang sa tubig da, di dako-dako mo na. In a day, di pila kagalon, ayan na maubosin na. Unless otherwise, may mga good Samaritan that will provide for free sang drinking water sa mga cooling stations na to or cooling centers.
4: Oh, yes, sa Katropang Jansen. Mumani na, no? Di kung aside sa tubig, kasi open man sila diri, no? Or ang city government niya, di, kung gusto man niya magpangapi, ice cold coffee, pwede man Katropang Joseph.
0: Oo. Galing kiti, ano ini, ang i-cater sinadra, most likely are those nga, hindi nakagwanta, kag may ginabatsyag na. In short, that is for resting area. At the same time, first aid area. In one Katropang Jansen.
4: Yes. Hindi ko man kung hindi ka naman kahingabot sa ano no like mga mall or diin pa din pwede mo papalamigan. At least diri may stop may pwede ka nang agyan ng Katropang Joseph in case complete pa with the personnel from City Health Office nga makabulig. Especially kung nagalain na yung mga pamatsyag Katropang Joseph. So sa subong sige ang finishing touches na lang no ang ginahin mo sa General Services Office diri sa area kahit target sini nga ma-open na gitbuwas ang ini nga cooling center diri sa Diversion Road at 10 a.m. tomorrow, Katropang Joseph.
0: So, una kita ma-experience ang coolness of that cooling center dala sa Diversion Road, Katropang Jansen. Ang location, ara na malapit sa entrance sa Gaisano ICC, ara na malapit sa Tiilan, sa overpass nga may elevator.
6: Yes, katapa Joseph.
0: Oho.
6: So, live diri sa Diversion Road, ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Quisostomo, XFM News.
0: Bullseye! There you are, si Katropang Jansen Quisostomo. Actually, this is a laudable project sa city, especially right now nga. Today, we are, pag-asa forecasted nga malabot sa 43 degrees Celsius ang heat index dari sa Iloilo City. So, tama ka sakit, kag tama ka init, kag tama ka paang ang ato sa ninyo mabatsyagan. So, kung may mga medical conditions ka ni, may diabetes ka, ang sudden no blood drop sa imo sa ninyo blood sugar, tawag na ito sa ninyo ma-hypokabla, that could result sa ginatawag sa ni lingin sa ulo ang iba nagkakalipong. So pwede ka dira sa sobrang init mambal daw lain na papatsyagan ko ha. Daw gagwa ng star selling niya sa ugtong adlaw ha. Mapa cool ko anay dari sa calling center. Pwede. May tubig man dira pero as a matter of advice, dala lang kamo sang inyong sining tawag na to sining sulodlan tubig bala nga gina bit nyo na. Hindi man ang taga 5 ka litro ha. Inang tiga 500 ml, ha? Ining tiga puluon, tag-kinsihon, bala? Daw, mamula na para lang ma-hydrate. Ikaw magpa-hydrate ka, magpahunay-hunay ka kailain matyag mo, or if needed, nimo ang ginatawag sininga first aid. May mga first aider kita dara, ti examination primarily, to be picked up sa ato sininga ICER, Iloilo City Emergency Responders. Bullseye! For immediate medical attention. So this is a good project dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Hindi kitang una, ambal ni Engineer Ravinagan somehow it was copied from Thailand. Labi na dito sa Bangkok, wherein as of now, they were able to put up 225 free cooling centers all around Bangkok. And they were able to put up 255 also ka mga water stations, drinking water stations. Ti dira sa aton cooling center sa Diversion Road, ang isa sa Plazuli, Tagay, kagang isa ara da sa Jera Luna, may ara man sang supply sang drinking water. Pero hindi nyo paghimuon sa laguban, ha? Please lang, amom lang nga ito, sini nga pangabay. It will entail additional expenses, gani. Pero kung may maghatag, guro, dira sang libre nga supply sa tubig, bisan tag isa or duha lang, guro, kadadlaw ka, 20 liters, bala, makasupply sa tubig. At least, that is also sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Bullseye! So, with that, ladies and gentlemen, ha? Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, ang mga may kinanglan nun, pagin niya man lugar, pariyo sabi dari sa, ang mga waibla panilungan, sa init, samta nagabantay sang slak

lumpukan gid sang tao, pwede man kabutang da cooling center. Ang guwayo sini daw ano, passenger station kon magtig-ululan. Mayo ini actually mo bulagon mo ang this is for the City Traffic Management Unit, katrupang January, katrupang BJ, katrupang ERA. This is for the Traffic Management Unit to study the possibility nga bulagon mo ang loading kag unloading area. Ha? Pareho sini butangan mo cooling centers kundiin ang loading kag unloading areas. Butangan mo cooling centers. Pagkatapos daw ang gwa niya during rainy time or rainy season, himuon mo sini nga daw passenger launch balantayan sa mga pasahero while nagabukbok ang ulan para pagdulog sa salakyan, mabasa mabasa man gid sa sang ulan but not that much. Makadalagan sa dayon pasaka sa salakyan ang mga nagabantay dira kag indi na magrawit-rawit pa ang mga pasahero along the way kadto sila sa mga cooling centers to be converted to passenger station area sa mga loading areas especially. Ha? So this is a thing for the City Traffic Management Unit to study. Ang alam na galing tas tiyempo eh. Sa ito siring nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, nakainom naman kami Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. The ultimate source na ton sang supply sa vitamina, minerals, nutrients sa ito siring alawas para hindi kita iguon sang high blood diabetes kag iban pagin siring nga mga masakit. Actually, this is for prevention. Samtang wala pa kamo may ginabatsyag, supplementuhin yung lawas nyo para hindi kamo pagiguon sang malala nga pamalatian. That is our purpose. Ha? You know, kung may balatian na kamo, maayo ba kamo sa balatian, pero kung sa mga tirador pa, ha? Masugpon mo na yung may tari-tari, pwede mo bugto kag sugpunon, pero lain gidya kung wala tari-tari imo tirador. Amo man nga to sinang kayong lawas. Ha? So, initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Available sa suki nyo sa mga butika. Actually, available ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, Allgreen Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa klinik, actually, may libre na nga konsultasyon. Available ta tanan-tanan yung produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon, ha? Arada si Dr. Ray Impinado. Ara man da si Ma'am China kag si Ma'am Isen nga mag-accommodate sa inyo. Hindi nyo paghihaboy ang inyo sini nga Santon Plus Gold Capsule nga ano bala suludlan, ang iya sini nga banig or ang blister niya bla or blister pack. Hindi nyo paghihaboy kay napulo ka blisters, napulo balika suludlan nga kapsula or isa ka banig. Equivalent ina sa isa ka entry sa aton sini nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. 3,000 ang nag-un sina kada semana sang lucky winner. Ha? Ang premium D3 soft gel capsule, pulo man ka-kapsula or pulo ka-blister blisters or isa ka-blister pack, isa ka-banig sang premium D3 soft gel capsule. Kung na-utod-utod na ninyo, isipon nyo pulo ka-blisters, pulo kasuludlan bla sa iya sini nga capsule, isa na ka-entry, sulod ninyo sa white envelope, and then butangan sa inyo sini ngalan, address, pirma, contact number, kung may ara. The proof of purchase yung gingamit, kag ipadala dari sa XFM, sala 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Kaya may chance na magdaog 3,000. Ano pagid ang proof of purchase yung pwede nyo magamit? Santon Gold Coffee Mix, 5 ka-empty sachet. Hindi ka may unod, ha? Ang empty sachet niya, pagkatapos yung timpla, bisan pa iragamit yun akon kay isa kinauboy lugay man sa inyo tinimpla nga kape ang iya sini nga suludlan, ha, isupto nyo na 5 ka empty sachet. May utod ang ibabaw sina, why problema, basta nga empty sachet lang sa Santon Gold Coffee Mix, isa man na ka entry kag duha ka blisters sang Turbo Dietary Supplement for Men, isa man na ka entry padala nyo dari sa XFM and you have the chance to win 3,000 pesos weekly and have the chance to win 50,000 pesos sa ito sininga grand draw. Good morning kay RV Chris Caceres. Thank you for listening. Why not a tiyempo sa ito sininga pagparagad? Pero kung gusto nyo manamit sininga pansit mulo, ti kapising pansit mulo, arada sa GT Mall Mulo, GT Mall Pavia, Itria, kag SM City, ang

0: Cup Ising Pancit Mulo. Kung si Cup Boats Florentin pa, Biyernes ako na mag-count sa Bado kagutumon eh. Kag kung gusto ninyo magpa-cater, kantula ka mo or makigangot sa Decrib Kitchen Cafe. Ara na sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Magapalibog ka mo din ta mahiwat sa aton reunion man. Kay damo ka mo. Ara sa Decrib Kitchen Cafe, may space sila dra available. Sila man mag-cater kung gusto ninyo. Sila may himo backdrop kung gusto ninyo. Pakikitain nyo lang da si Mrs. Divina Divine Cantibayan. Kaya ang Decrib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain sa L and Mrs. Divina Cantibayan. Kag car wash ang kinanglan ninyo ara sa Quick and Clean Car Wash kilid sa Altacera Church. Ini ka mo magtalang na. Sulod lang kamo da sa Altacera, kita nyo sa Altacera Church da sa kilid yara ang Quick and Clean Car Wash. Ga-offer sila exterior kag interior detailing. Why not a champo sa ato sa ringa pagparagad? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving. Di pagkalipati ha. 30 minutes before ang loving. Kapila ka beses ka mo mag-inom. Actually, ang epekto niya sa ni, nagalabo tatlo kadlaw. So in a week, isa duha. Ang healthy ko nung sexual encounter. Healthy ha? Hindi nang inapugo mo kag hingalit ha? Buta malos niya you're enjoying both mag-partner. 3 to 4 times a week ko no, is a healthy encounter. Tatlo hasta apat ka beses in a week. So, ti mga kaisa ka mag-inom sa kada simana, okay na na? Diba? Pero kung daw waigid, nambal nga daw aranggana, pero daw ay na puwersa, base kung taas ang blood sugar nyo, may iban ka mo medical condition, pa-check up ka mo gins doktor ha, para may baluan. Kaya niya, sa managakadulaan, blagana, kung sa bangon sa stress, bangon sa sobrang physical activity or work, ha? Mag turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Sa technical side, upod ta si katrupang BJ Sirada and the birthday boy. Happy birthday katrupang John Ray Bertis. Ha? Pila ka na subong 22. Nag-22 na siya. Nag-debut sa nagligan niya tuig eh. Kung kapangita ka mo litson, why litson kay last year sa kuno nag-debut? Happy birthday sa kay katrupang John Ray Bertis. Tanong birthday wish mo? Ha? Why? Why not the tempo? Sa ato siling pagparagad. Thank you for listening. There is XFM. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman ang inyong katrupa, Josiel Banyas. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katrupa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may arapo sa chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting!

0: Dahil akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

pasado las onsenas ng gabi. Kagmalinong na ang palibot. Amuna ining tion nga ginahulat ko. Ang driver sang taxi nga gikontrata ko. Tawgan ko siya. Kagpagantoon na diri.

0: Sunod sa driver. Ari na siya sa sulod sang 10 minutos. Ang akon pag, kuhaon ko. Karon, mahalin na ako dire. Buksan ko ng portahan.
1: Malagyo ka, no?
0: Bah! Lalaki nga may kaperusang na mo. Ang iyakamot. May ginasuksok ng boxing club. Sino ka? Magaling ka sa alagyan ko. Kaya nagadali ako.
1: Hindi mo mapalagyuhan ang mga sala mo.
0: Kag sino ka magpugong sakon? Ha? Halin! Halin nga daan sa alagyan ko. Kaya kung hindi, may inusulta.
1: Bah, nagabot ka sang armas mo?
0: Kag hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo. Kung hindi ka maghalin sa alagyan ko. Halin na! Sumbag mo ang kamot ko nga nagahuyan sang armas kag nabuyan ko ini. Animal ka.
1: Ari pa.
2: Jason! Natumba siya kag nalipong.
1: Gapuson ko siya kag manawag sa kapulisan.

0: taksi na. Ay, Han. Amoy nang iya kong taksi iya pagpalagyo. Oh, ari ng kapulisan. Mahalin na kita, Dre.
1: Oo, oh, Jason.

0: bay.
1: Eh,
0: abo. Si tatay, ho. Nag-autoy-autoy ko siya kadlaw samtang nagapamati sa rancho. Ay, abo. Ano naman balang nabati adiya si Liman?
1: Yo!
0: Nga

Ambao isa kuno ka misteryoso ka lalaki ang nagpanawag sa police station kag nagpahibalo bahin sa isa ka akusado nga nagahandom sa pagpalagyo. Misteryoso ka na. Kilala ko na siya, no? Apo ko na, no? Tawgan ko ba si Jason? Kagambalon nga. Good job! Kag keep up the good work! Yeah. Kunsoy lo! Paula ba kung alay sa silpon mo? Dali!

0: buhat mo.
1: Ginpamatud-an mo lang nga guilty ka sa mga akusasyon nga ginpasaka batok sa imo. Kadang pakita lang nga pati ako, tuntuhon mo. Gani pasensya, hanay na lang kita. Hindi ko na ikaw mabuligan, Gino. Manimaho kagid sa prisuhan.

sinde ako makapati. Nga napriso ako sa sala nga forgery. Apang wala ko napriso sa kaso nga murder. Bagot sa natukiban ko nga pulong, nga ginatawag ko nga X-Factor. Napatay ko si Henry. Tumalagsahon ang mga pulong. Ang babudlay. Kay hindi na ako makahibalo kung paano ato gintukib. Ang matuod, natabuhan lang ato. Kay hindi ko na madumtuman ang eksperimento nga ginbuhat ko. Wala ko maglaom nga nag-alam gali ako. Maalam ako magtukib sang bulong nga ang bisan sino, hindi makabutik nga hilo ato. Hamak mo ina! Pang mapatay lang ako siguro, hindi na ako makadumdum kung gin-ano ko ato. Oh, kanugon! Kanugon nga wala ko matuman ang akong hantom. Ngailisan ko ang ngalan sa ngamon barangay sa ngalan ko. Kagsilang nila. Ang dapat ko nung nga ibutang ang ngalan sang lugar o kung mga dalan, ang ngalan sang dungganon nga mga tao. Pariyo sa kay Jose Rizal, Andres Bonifacio, Jigo Silang. Kaya hindi ang ngalan sa isang kakriminal na kasubong ko? Oh, let's say.

0: Good morning, man, Katsuri. Tungod isa naman ka misyon ang aton hatagan sang katumanan. Napapangibabaw nato ng kaayo sa kalainan. Kag sa gihapon, tungod man sang bulig sang imong mga katropa. Ambala sila, ha? Nahugot sa akong tagipuso ng akong pagpasalamat sa ila.
1: Makabot kina sa ila, Jisun!
0: Sige na. Mahimos na ako. May trabaho pa ako. Apang sa gihapon, handa ako sa anuman nga tiyon sa pagbulig sa mga biktima. Upod ang imo mga katropa. Anong masli mo, Katsuri?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 na pampapasgog sa aton natunan. Pampagkana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.

0: Risa, sa di nang akong pulong yung bakal ko, sa nagligad niya si Mana, isuksuko ato subong.
1: Ah, atong may color nga pink?
0: Oo.
1: Ginatag mo na to kay Clyde.
0: Ano? Ginatag mo kay Clyde? Inang hinablos mo nga bading?
1: Oo.
0: Eh, nga ginatag mo?
1: Nalainan ko magtulok sa imo kung amo tong ginasoksok mo. Do sa bading ka man. Amo to eh, nga ginatag ko na lang.
0: Ote, ano na lang ni karon ang isoksok ko?
1: Kadamo pa man sa mga bayok mo dira ah. Amo lang na nang isoksok ka.
0: Pero mga daan na mga bayo ko.
1: Sige lang bala. Mantunerin na lang anay ina ah.
0: Mayo eh. Ang isuksok ko yan daan. Samtang akong bago nga bayo, iba na nagasuksok.
1: Hindi ka to gani ang ngayan. Nga mamilit ka ganyan magsuksok sang bago. Goro, may ginapadudingan ka ay.
0: Anong paludingan ko? Ang sinako nga abo, no?
1: Basta, ah, hindi ka ngayon magbayo sang pink. Doon sa baraktokong kang agi.

0: Uy, Migarita, nakabate ka na bala sang balita? Ano nga balita, Miguel Yuning? Ginakyat bahay naman ang balay ni Mr. Yulo? Ano? Oo! Kagkadamo sa mga gamit niya nakuha. Mga bisti, pressure cooker. Nakibot na lang gani si Mrs. Yulo nga nagkaladula ang ila kagamitan.
1: Sino ayan ang nagapang-akyat bahay ni Inayaman?
0: Sino pa, abe? Kundi mga adik?
1: Amo gali?
0: Inang bata bala ni Lina nga bastardo? Amo na siyang leader sa

0: Ano?
1: Oo, Waldo. Ingkawat sa mga adik ang aton mga hinalay sa halayan. Pero dala pati yung imo nga mga brief kag polo shirt.
0: Ano? Po animal. Sino nga mga adik na?
1: Si Roy ko nung kabata ni Lina.
0: Makusar kita kay Kap Subungid. Tinunto. Maubos na niya ang aton mga bistis na.
1: Mabakal ang taliwat.
0: Ano? Wala pa kani kita makabayan sa aton suga kag tubig.
1: Baida ah.
0: Ano nga pabayan man? Ikaw ang hindi makatulog sa lamok kung wala sang kuryente. Kaya hindi ka makagamit sa ventilador. Kaya lason, ano ang imnon mo kung wala kita tubig?
1: Anong pa kay wala mo? Pabayin na lang bala ah. Sa pila ka adlaw, makaibalugid kita sang matuod.

0: Eh, ariban kamu Waldo, Risa, Mano kamu? Kap? Kinanglan mataga na sa kasulbaran ang mga ginahimo sa mga adik din sa aton barangay? Ya, man Waldo. Sunod sa kay Risa, kap? Ginkawat sa mga adik ang amon mga hinalay? Kag nadala pati akon pulo kag mga brief? Oh, kaga Risa. Nakita mo kung sinong mga adik ang nagpunpun sa mga hinalay ninyo?
1: Oo, Kap.
0: Sino?
1: Si Roy.
0: Kap, kinanglan mapriso ina siya? Eh, patawag ko si Roy. Kag ma-witness ka batok sa iya, ha, Risa?
1: Oo, Kap.

0: na si Roy. Karon sugura na nato na pagpangusi sa party sa inyong hinalay. Ngayon pamon po ni Roy. Oh, sige, Kap. Roy, matungod ba lang ngayon pamunpon mo ang mga hinalay ni Risa?
1: Wala, kuya ka pamumpon na. Ah, kuya mo pas Magdanog?
0: Natural nga pa si Magdanta, kaya adik ka mo.
1: Una, di ka liya, kamatanda yun. Ay, di nang pamatud ka. Kaya nung akong kabataw.
0: Risa, ano ang yagin kawat? Sige na, Risa. Kaya nagahulat si Kap.
2: Ay, daong... Hindi man to gali si Roy ang nagpamunpon sang akon mga hinalay.
0: Siling mo nakita mo, Gid?
2: Ati, oo, nakita ko matuod. Pero... Medyo putot siya nagpunpon sang akon hinalay. Si Roy gali iya, medyo taas.
0: Apang nagsiling ka? Nga nakita mo, Gid, na si Roy ang nagpangawat?
2: Ano kay natabunan ang nawong niya sang habol ng hinalay ko?
0: Eh, kunan mo, hindi ka sigurado nga si Roy ay nagkawat sa inyong mga hinalay, Risa?
2: Hindi, Kap.
1: Eh, wala na ka mo sang pamangkot, Kap?
0: Ati, wala na, wala na. Makahalin ka na.
1: Ati, thank you, Gid, Kap. Ati, kaya, Risa, ha? Hindi kaya magpatakas ang pasibangod sa akon. Eh, basi kung wala ka makaibalo kung sino nga date, eh.
0: Sino man abi ng adik? Hindi ikaw?
1: Ikaw, guro!
0: Oh. Ano? Hindi ako maluyag na maginaway ka mo, Dre, ha? Ah, Roy, halin na.
1: Oo, oh, Kap, maling ko. Halo ka po, ha? Dalaw mo!
0: Ote, ano ni karon? Waldo? Risa? Wala kita sa rason niya hawiran pa si Roy. Kag hindi ba nagali ka sigurado nga siya nagkawa sa imo mga hinalay, Risa?
2: Eh, oo man. Pasensya, Gid Kap, ah.
0: Magbantay lang ka mo sang maayo. May ido man ka mo, aw? Oo, Kap?
2: Wala man na, binagatagol ang amon, ido, Kap. Matagol ang saya kung makaon, ha?
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras! Sa kasaysayan, Boxing Gloves, Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM!
6: XFM
5: Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw.
16: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:44 na sa aga. Kagaling ang oras ang builog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agad nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagaterinium. Ang Vision X Plus, ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule, ang suplemento nga kinanglano naton, agad nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kagahilway sa mga balatian. Importante nga maproteksyonan naton ang aton sili nga mata batok sa mga balatian tungod nga aton sili nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas. Kinanglano naton nga proteksyonan gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agad maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes edisyon. Napet sa 5 sa bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and the solid supporters sa mga members sang XFM 100.7 na Fans Club? Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton sa ding mga drivers, sa sweet lovers, kamusta nga aton sa ding biyahe? Sa aton sa ding mga XFM taxi patrollers, inay-inay lang kita sa pagmaneho. Sa aton sa ding mga salakyan, kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. That is why nga sama-sami ang aton sa ding pag pahanumdom sa aton sa ding mga taga Palamati. Hinahinay lang kita, no, sa mga drivers, hinahinay lang. Importante nga makaabot sa destinasyon ang aton nga mga pasahero. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga gautoran na tondo kasan ulang, no? Pitsa 5 na kita and labing una sa apat tanan ka mga Martes. And subong adlaw ang banwasang Dumangas nag-celebrar sang ila siling kafiestahan. Sa mga nag-celebrar sang fiesta, happy, happy, happy fiesta. Sa mga nag-celebrar naman sang birthday, happy, happy, happy birthday. And speaking of birthday, birthday ni katropang John Ray Bertis. Centro. Ano plano mo katropang John Ray? Kay sila yung katropang Bea, sila niya, ti, birthday mo, wala kita da. Katropang John Ray, happy, happy, happy na birthday mo pa. Birthday subong ni katropang John Ray Bertis. Dekon si katropang Bea. Aga pa si katropang Bea ba? Katropang Bea? Okay lang. Siling ni katropang Bea. Te, wala kita da. Happy na birthday mo pa! Katropang John Ray Bertis. Gabi, ginahulat-hulat siya namunto ni katropang BJ. Ni katropang Alvin. Why, bati si katropang John Ray? Sugid, sugid lang. importante ka tropan dyan, Ray. Balaan ko ka po, nalin ka man sa fiestahan. Sige, sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy birthday. And sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary. Sa atong sila nga pag-pangalagad, may mga balita kita kag-impormasyon. Pero nagagoom-goom ang tiyempo, katropang Alvin, no? Gagoom-goom ang tiyempo. Unlike sa mga nagliligad nga terrible, gidya kasingkal sa nga init, ya. Subong, at least, bisan pa paano, may mga lugar na nga ginaulan. At least, nang atong sila nga mga tanombla, mga kabulakan ta. Kailain niya ang ulan niya nga nagabunyag sa nagatupa sa mga pananom niya katropang BJ mo. Hindi gani, ang ibans na gani katropang BJ maghalimbawa be ang first nga ulan. Pagkatapos, after 3 days na katropang BJ, gatulubo na ang mga tangko nga Bisaya. Speaking of tangko nga Bisaya, nami na ilunod sa munggo, bla. Hindi gani, isampaw mo sa sinabawan nga bangros, ba? Guwapo na katropang BJ. Kapin ba ng mga bag-o, gibla, tubo, bla? Kaysa umasi na iya, pagkaligad, mapilahan na iya kadlaw, sigurado na may gatubo na iya. May gatubo na nga tugabang, may gatubo na na nga mga lupo, may mga nagatubo na na nga tangko nga Bisaya,
no? Tinami na laswawon, no? Sa aton sila nga mga taga palamati. Sa aton nga pag pangalagad, mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, sa subong nga aga, may isa ka OFW sa Banwa sang Haniway ang gin-tiro kagabi. Mga 6 o'clock sa Banwa sang Haniway, and according sa report ining OFW daw bag-ola ni Panao gani, no? Naka residente sang Lambunaw, naga taga Lambunaw pero nakapangasawa sang taga Bingawan. So dito na naga-star sa Banwa sang Bingawan, mga katropa. Tisakay siya kagabi sa iyang Toyota Hilux nga pickup. Nagpundo, no, sa nagpundo da sa isa ka street sa Banwa sang Haniway. Pagkatapos gintiro lang sang nakamotorsiklo. Di pa man ma-established gid, no, kung bala ano ang rason. Kaya kung kontra lang daw ay manikontra in the first place, why bago man lang yagani ni Panaog sa barko katropang BJ ng OFW ni nag-upod sa familia niya na tabo ini ka gabi sa sa sityo Kinambod, Barangay Matag-ob, Haniway. Si alias Victor, 39 years old, kag-residente sa Puro 4, Bingawan, kag-isa ka OFW. Na labot naton si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station. May update kita sa nagkaroon. Kaya sige, subong ang backtracking sa makatapos ang police sa Haniway sa sa mga lugar katropang BJ, gaga backtracking sila sa mga possible CCTV nga nakakapture sa siling insidente, and ang ginpalagyuhan sang suspitsyado. Mayo ka na blang agasakay ka lang imuya sa salakyan mo, why ka man kontra, according sa kay Police Captain Lambungan. Agyan lang, gindulugan kagintiro. So check na kiro ng dugang pang mga updates kay ipabati naton kiron ang interview kay Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, mga katropa, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa nagligad yung talakay, tanani ang issue parte sa dalan da bala sa halin ka sa San Isidro going to Sambag sa distrito sang Haro. Kundi may portion dira ang sang dalan. Tunga-tunga gigani ni katropang Bidjen, di ba? May portion dira halin ka sa unhan lang sang Central Philippine University. Ginbungkal, ginguba. Kay tibangod sa pipe-laying project sang Metro Pacific Iloilo Water. Sang nagligad, gintalakay, tanani, no? And in fact, ginpalabot ini naton kay Councilor Nini de la Liana. And si Councilor Nini de la Liana, privileged speech niya ni. Kag personal nga ginpadulungan ang opisina sang Metro Pacific Iloilo Water, which is amoni ang nagahimo sang proyekto, nagakandak sang pipe-laying project sa sinang lugar. Now, subong aga, nakabato naman kita sang concern. No? Actually, ang nagpadala sa aton sang pictures, amo ang LPU Kids iBike and iPaddle. Kay concern kita. Concern kita because ang sitwasyon bala, ang status ng dalan, hindi iatapan mo. May mga portion, no? May mga portion ko makita ninyo sa pictures
nga gin send sa aton kag naka-post man sa aton siring nga Facebook page. Nga lang tawa nyo bala, daw wala buot ng kontraktor, no? Ang tawa bala, timayo ka na bala, oh? Daw pinadagras nga klase sang sang pag-ubra katropang BJ. Diway ma okay man kontane nga gin butangan nila, gin asphalt overlay nila. Pero lang tawa bala, kung makita ninyo sa aton sa nga matag panamati sa Facebook live na ton and sa nakita nyo sa Facebook page, nagakudol-kudol. Te, insindihan na ton ang mga nagamotorsiklo, ang mga nagabike, ang mga may salakyan. Isan pa, four wheels, imo sa nga salakyan. No? Do you think ayan, hindi magkudol-kudol, di ayan dali-dali magbag-one ang suspension sa imo sa nga salakyan? Nagligad ginpromesa na ni isang taga Metro Pacific Iloilo Water nga i-inspeksyono nila, kag-aksyonan nila ang reklamo kay kon nagaluhob-luhob ina, kag kon hindi tapan, kag kinahanglan nun nga but i-asphalt overlay na itapalan nila. Tingin tapalan man gani nila, pero why lang tawabla? Ano nga klase sang kalidad sang pagtapal sineman? Di nagalibog man ang ulo ta sa mga taga Department of Public Works and Highways. DPWH, national road ni mo. National road ni, national road ni, ti, why giniya makita? Why sang may nagalabay da nga taga DPWH or bisan magmuno man lang sa kontraktor sang Metro Pacific Iloilo Water? Nga naga naga kontrata sa pag sang proyekto nga pipe laying da, halin ka sa San Isidro sa unahan lang sang Sipio pakadto sa Sambag, why kita sa why kita reklamo kontani, no? Why kontani ini reklamo ang mga motorista kagang mga netizens katropang BJ kon insakto kag maayo nga klase sang pag-asphalt overlay. Why gid na ya kay ti ang tinutuyo sang Metro Pacific Iloilo Water nga i-improbahon ang ila siring pagserbisyo pinaagi sa paghatag sang maayo nga kalidad sang atubig. Pero lang tawa nyo man, Blau, pero Diyos po santo, taga DPWS, hindi ka mo inyo yung nag-agi man, nag-alupad ka mo?

bisikleta, naga-motorsiklo? Mantawa nyo bala, hindi lang amo nakatropang BJ. Sa nagligad, ginreklamo ni ang naga-usmod bala, nga parte sang dalan. Oh, te, pasalig kita to sang taga-MPIW nga siling nila. Sige, inspeksyon namon. Kag pagkatapos inspeksyon, kag kung ano makita, aksyonan tidiin. Kung mga babae kami nga ginpasalig nyo, nagbusong na kami sa pasalig. Timayo ka na bala? Ang tawa nyo bala? Ginpasalig kita sang taga MPIW, tinagsalig man kita kay ti MPIW mo. Pero ti nang tawa bala, way gyapon? Amo mang gyapon? Ti sulit-sulit na lang kita siniya. Ti sa departamentong under ang mga katulad sila nga mga klase sa proyekto, kay pag-insyende na ton ang pag-guba sang dalan, especially kung may proyekto, nagakuha na sila sang permit. Alin sa Department of Public Works and Highways. Di ang Department of Public Works and Highways, DPWH, since nga national road ini, why nyo ginamonitor? Why nyo giniya makita? Hulaton nyo pa yan nga may mag-post sa Facebook or talakayon sa radyo kag magkaran-karan kamo ka magsiringa ay tuod no daw mga lansang kamo nga gina kun hindi bla pagpalpagon bla hindi magsalop bla daw mga lansang kamo ano man namitan lang kamo ya ang maayong dalan kay ti simentado na mo. Kundi nami na dang dalan. Sa una, before gintihab, naging bungkal, naging guba na nami ng portion sang dalan da. Galing ka tropang BJ, sang gintihab na, ginbungkal na, ginguba na, kay may pipe-laying project. Amo na nasubong, ulo yung sindihan na ton nga temporary. No? Temporary ang asphalt overlay. Pero ti maluoy man kamo, temporary man gani matuod, pero ti kay adan nyo man nga daw pariyo man blanga sa panimalay nyo bala. Ti kamo, example ta lang sa panimalay nyo, o kayon, tapos ibalik man, pero daw padagras nga pagbalik. Ti do you think ayan nga malipay ka? Makonforme ka katropang BJ? Natural hindi eh. Kag delikado ini sa mga nagabike, motorsiklo, not so much sa four wheels ang imong salakyan, pero still kuan gapon eh magasto kay dali mabag-o suspension mo niya katropang BJ mo, di ba? Tige na call talang ang atensyon na ano gusto nyo, kantuan ka mo liwat na ni Councilor Nini Dilaliana. Kaysa nang ligad to, si Councilor Nini Dilaliana nag-take time gid agod nga magkadto sa opisina sang Metro Pacific Iloilo Water. Iway ka mo mahuya nga balik-balikan ka mo da sang mga opisyal sa sang syudad. Iway ka mo nahuya nga ginawakal na ka mo sa kadyo de. Ano nga. Kung kaisa makabuya ka lang sa mga tinagap lang nga medyo masakit ka tropang BJ. Pero hindi Manila na mabasol ang publiko mo. Hindi Manila mabasol ang publiko kahit ilang tawa balang kalidad sang pag-ubra. Hindi kayo mo niya kita man. Amuna na ang standard subong sang DPWH nga hindi nila makita na. amuna ni sigurong pinaka-standard. Wala nang pinaka-standard nyo? Dokadlawan ka mo sa mga estudyante, mag-amuna. Tibasi pa man lang liwat makabugtaw sa mahamuok ng katulugon. Ang taga-DPWH kag ang taga-MPIW nga masaway-sawayan nyo man niya kontraktor nyo. Doon ang tinutuyo nyo mayo para sa mga konsumidor nyo sa inyong negosyo. Pero hindi taman pag sa alang-alang ang safety sa mga nag-agi sa sina nga lugar. Aton pangabay man lang na
Na, sa aton sila nga mga tagpalamati, last 11:04 na ang aton oras. Diri sa aton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7.

0: Luino. Kahapon, way tamalabot si Engineer Jollibee Aswerte ang menro sang Municipality of Pabiyak. Itin si Dian Tagapon. Fiesta sa Banos ang Pabiyak ito pambidjay mo. So, taga-andas ang ligwa si Engineer Swerte. Pero pwede na kung ito pambidjay. Okay na siya? Okay na siya? Okay na. May number pa da, no? Akada si mo number ya? Direkta honta na lang, be? Kay kahapon pa ni supposed to be naton ihatagan sang update ang aton sini nga matag palamati parte sa reklamo sang nagligal nga Domingo gin palabot man diri sa aton sa XFM 100.7 na Iloilo. Atong baho-baho kag itom-itom nga nag-ilig bala sa Maliaw Creek nga sa din nagkandak sila sang inspection alin gito sa boundary sang Municipality of Pabiyak ang Santa Barbara. Pero it turned out nga daw hindi halin sa banwa sang Pabiya ang ining mga ang maitom kag mabaho nga tubig ni. Kaya I don't know kung di naghalin. Kaya daw naghalin ko no sa upstream sang drainage nga naglusot dira sa kanal sa creek sang Maliaw. Kato pang BJ, direct town talang bi kato pang BJ, liyong na lang ta. Sige, kay parang nga makadamo ta kato pang BJ. Total birthday, subong ni katropang John Ray. Lamuon ta. Parang, hindi ba kato pang John Ray, para bawi. And by the way, happy birthday mga isubong sa kay Alicia, kay Ray Ray, Hireso. Ne, happy birthday, good. Birthday niya man subong. Namin niya birthday ni Ray Raya kay tapos fiesta sa pabiya mo. Standby lang sa aton sa mga katropa. Kay nag-establish kita sang contact with Menro Officer Engineer Jollibee Aswerte sang Municipality of Pabiya. Update lang no? Kung ano ang nadiskubrihan, ano ang action taken, magluwas nga nag-conduct sila sang survey. Nantaunta kung ano ang action taken sang Menro Pabiya. Sa line number 1, upod ta si Engineer Jollibee Aswerte ang Menro sang Municipality of Pabiya. Engineer, maayong aga, si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Ay, mayong aga, no? Katropang Mabilonggo, no? Sa imo man yung mga listener, sa imong estasyon.
0: Salamat, Engineer, sa time ginhatag diri sa amon sa XFM Iloilo. Sir, may we know, Engineer, sa inyong ginkandak na inspection, may kang tanan sa siling reklamo nga pag-ilig sang baho-baho o kag itom-itom nga tubig sang Domingo, sang hapon, dira sa Maliaw Creek, Engineer?
1: Yes, taba, no? Bato na tong kolapag sa naton nga mayor's office at the same time ni SBJP Pinyol no na nakabaton mo sa muna nga report so isigida no ang aton nga opisina isang Domingo nagkandak kita sa verification on so mga
0: okay, dali lang. Hello, Engineer. Pasensya. Kaya doon nag-auto-doto ang signal mo. Basi ko na doon lang alang ang imo ng signal sa cellphone bala. Okay. Sige. Sige, Engineer. Okay na? Okay na? Steady lang, Engineer. Okay.
1: Itong report ng mga residente sa barangay Maliaw. So, nagkandakita tayo. So, amo sinakon discharge na nakita naton sa Maliaw Creek. So, gintipon ko ang team. Nangayop assistant sa barangay sa ilang barangay kagawad sa tanod. Nga ang mga manhole within sa pang ano na amontin ang source pang wastewater na gin-discharge to. So, halin sa Maliaw Creek onwards going to Santa Barbara Airport nagpangmukas kami sa mga manhole hasta sa aton boundary dito sa Liwayway sa Kabugaw Story Elementary School which is the boundary of Santa Barbara and Pabiya. So, we found out na after opening of manhole dito sa boundary may harapan na nag-ilog ng mga almost mga 0.2 meters, test na 1 meter height, na sang peak sa pag-discharge, mga 1 o'clock siguro, ang katason sa tubig na height, mga 1 meter sa creek, sa drainage, mga 1 meter, so nag-subside siya after mga 0.2 meters na lang.
0: Mm-hmm.
1: Kita sa Katlopang Mario na ang outside Tabia, so upstream pa ang source.
0: Okay. So meaning hindi halin sa aton, hindi within sa vicinity sang Pabia nagalini ang maitom-itom nga tubig. And na-determine engineer kung baladin halini ang tubig kiti since nga hindi man halin sa aton nga area.
1: Kuro pang Mario, no. Ano ko banda 'yon? Update. Ma'am Ronya, so lang, ilang namin wrong na nagkandakban sila yung investigation na which is na draan natin na nag-connect sa Malayao Creek. So, pagkanto yun to sa area sang Jollibee, kag dito nga area downstream, pagkanto man sa sanitaryo, kag sa port, nakita man nila. Siyempre, ilang nag-accounts man sang dinar permits.
0: Mm-hmm.
1: So, nakita nila tapos yung istorya yaman to ang in charge sa Jollibee to.
0: Mm.
1: May separate nila ilang treatment plant sa ilang mga wastewater.
0: Mm.
1: So, ang recommendation sa Santa Barbara, Menro, ma-coordinate kami sa DPWH kung ano pagid ang mga possible na nag-conduit siya sa ilang drainage system.
0: Mm-hmm.
1: Para mapalanta ko din pagkat ang source of tubig na nag-connect sa ilang drainage system sa DPWA.
0: Aha. So meaning, engineer, hindi pa ma-determine kung diin gid exact naghalin ining maitom kag mabaho nga tubig kung diin gid ang origin niya?
1: Yes, tama kakato. Paano na as of now, based sa Menro Pabia na investigation kanta Menro Santa Barbara na investigation.
0: Mm. Okay. Hello, engineer? Okay. Aliyog ta liwat ka to pa, BJ. No? Kay nautod si engineer Jollibee Suerte, ang Menro officer sa Pabia. No? Basikon alang-alang bala ang signal niya. So nakuha nato ang point ni engineer Suerte, no, nga nag-coordinate na sila sa Menro sang Santa Barbara kag ini istorya to ang possible like sa Jollibee and sanitaryum, pero as of now hindi pa ma-determine, no, kung bala diin gid ang origin sa siring mabaho kag maitom nga tubig nga naglusot sa or nag-ilig sa Malayao Creek, no? Bisan ang mga pumuluyo gani nagareklamo bala. So ang matabo subong mag-coordinate sila, ari naman DPWH naman eh. DPWH kon bala ang ano ang mga nag-attribute da nga mga parte sang drainage nga naglusot sa Malayao Creek. Pero basta ang maitom yang tubig kag mabaho, hindi iya halin sa Modas Pabia, hindi halin sa Pabia based sa investigation upstream, no. Balikan ta si Engineer Suerte, kinautod si Engineer Suerte. Engineer, pasensya gid kay na utod, no, basi ko na lang alang ang signal dabla sa imo. So again, engineer, since nga na determine nga hindi halin sa aton and halin to sa upstream, na istorya naman ang mga, yes, establishment nga possible. Pero may mga ano man, may mga treatment plant man ang ila sining ang ini nga mga establishment yes, engineer.
1: Tama.
0: Oo.
1: Tama.
0: Okay.
1: So despite of that, Gawad Mariano, siyempre hindi tama din malikawan nga ang mga establishment kung may mga ginahimo nga balain, hindi magina manugid
0: daton, yes,
1: di ba?
0: Correct.
1: So typical rin ano, balanta man ano, pero that's why ang isa sila ka ating recommendation, ang report we will submit tomorrow to mayor kasi kapag yung subong White of Tina at Pabia, tomorrow we will submit report to mayor recommending the Environmental Management Bureau to review all the establishment along the highway from Maliao Creek going upward to sa may airport sa Dabalbara to monitor kung sino ang ginisiwa nila sa discharge permit kung kung nag-comply mangin sa ilang permit.
0: Yes.
1: Amo na ang first recommendation para nga maturo ang investigation ta. Ikaduwa, masulat makita sa DPWA kung ano ang mga nag-connect sa ilang main drainage tributaries na pwede nga naghalin sa mga neighboring nga mga ano nga ang ilang nga drainage na connect sa atong nga DPWA main canal. So more or less amo na atong nga mga recommendation, at the same time i-monitor na namon time to time na once nga may discharge kiwat matawag ko dayon sa main road sa Tabalbara din pa namin sa sampling point kundi in kami mabukas para nga ma ano to pagit ma-delineate kung ano ang nga madasig sa madakpan ng culprit na discharge ng wastewater sa aton nga drainage.
0: Pero based sa inyong pag-survey engineer, ang drainage nga na dako ni siya nga drainage nga naga-lusot dira sa Maliao Creek, rikta-rikta na siya hasta ginato sa Santa Barbara?
1: Yes, bali ang istorya ni Menro sa Santa Barbara. Halin pa na sa may Santa Barbara ay sa airport yung drainage.
0: Ay sus!
1: Naga-discard.
0: Dira, kung namo na gini mo, kita dira ayagali nga bulos lugan, engineer?
1: Yes! Tama, katropang Mario. Bali, draang ilang exit or end ng drainage ang ano, sang DPWA.
0: Okay. Sige. Anyway, wahi man tagid abi sinaya kabalo sang pagplano gid abi no? Sang dako nga nga drainage, pero ang concern nang yasubong kay ti may mga nagailig dira nga tubig nga nagakos sang pollution niya sa Maliao Creek, engineer.
1: Yes, tama kang gid katropang Mario, tama.
0: Okay. So, mga kasanon ng engineer, mag-coordinate ka mo sa DPWH and sa Environment Management Bureau, sang DNR, engineer?
1: Buwas na yun, Katropang Mario. Early morning buwas, first hour, i-submit yung kay Mayor ang report. Tapos, pag okay na si Mayor, dito DPWH.
0: Pero sa subong yes, pero sa subong engineer, why na kamo sang may na monitor na discharge dira no? Why na to? Why na?
1: Why na kagawad Mario? Kaya nung na siya daw ang gaya daw once nga matapos ang volume sang discharge siya, mauntat pa lang na siya. Tapos kung saan naman na sa gusto nga mapuno iyang water treatment plant or ang iyang nga ano nga storage. Gira timing nga bala kagawad ang katropang Mario nga either Sunday o tumulo ulan para nga hindi siya madakpan. In fact, twice na nang tabo.
0: Kaduan na ni?
1: Yes. Kaduan okay. Na naman tabo. So gira timing niya nga nag-aulan munog or huwais ang trabaho ang gobyerno.
0: Okay, anyway, thank you gid engineer no sa immediate nga pag-response no sa sining natabo nga reklamo sa mga residente sa barangay Maliao and Balanaton kahapon sa dingko taga-antanay time si Engineer Suerte kay ti piyesta kahapon and subong sa dingko basi ko na pwede nita makasalot kay balaan ko wala man sa opisina subong sa Pabia pero ara ka available no pero ginaklaro talaga hindi niya halin sa aton, why niya sa aton sa Pabia ang naghalin based sa inyong pagkandak sa investigation.
1: Tama ka tropang Mario. Pero amo na, despite of that, we'll check and monitor time to time.
0: Okay. Kaya ti daw nakibot ko nga daw nahimo kita iagali daw ang buluslugan sang wastewater no sa Banwas ng Pabia. Sige. Anyway, engineer, sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo and thank you good sa immediate nga pag-responde pag-imbestigar sa sining reklamo sa mga taga-barangay Maliao. Salamat engineer and maayong aga.
1: Okay, Katropang Mario, welcome again. At anytime at your service.
0: Sige. Salamat and good morning. Sentro. Nabatian si Engineer Jollibee Suerte sang Municipal Environment and Natural Resources Office ang Mendro officer no sang Pabia. Ti why naghalin sa Pabia pero despite sang wala na galing sa pabiya, magakandak sila sang coordination sa sa EMB and PWH na naman no. Daw walang katapusan. Jeng, daw wala katapusan DPWH, no? Sige lang, pakapihan tang taga DPWH para nga hindi makarelax. Ay, sos por Dios por santo. Las 11:20 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Kung makapatay lang ni Katropang BJ mga tinaga kag buyaya o matiyagang kung nagbaho na ning taga-lipid po yun. Ayo, ini nga bahayin sa aton nga pagpangalagad pangat pakapihan ta kamo. Oh, kapihan ta kamo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. May nga magapabilin ang kagwapo kagagwapa sa mga taga DPWH. Ah, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ini ang kape nga nagabulig agod nga mangin manami ang aton siring skin, bow skin. Kag subong man detox sa aton sining lawas da, no? Bangod sa mga ingredients niya, may mangosteen o consanton, may real coffee beans, malunggay, may turmeric, may spirulina, may garlic, and may ara sang glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Magluwas dira, may available pa ang mga variants ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison, may mangosteen, may arasang real coffee beans, sweetener, stevia, kag may vitamin D3. Ang kape nga may vitamin D3, ang vitamin D3 nga ara sa kape, Premium D3 Coffee Mix. Stevia ang sweetener niya. So, white ang tendency na magtaas ang imo siri nga sugar level. And also, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede makapangape kay aroma lang sa kape pero wala sa caffeine. Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa, kag soya, powder drink mix, no? May extract ini siya nga may isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling alawas. Tandaan na, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa magwapo ang kape sa magwapa, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong kapag ang Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka. Produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
7: edukasyon
6: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtat kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Subong adlaw istoryahan naton ang high blood pressure o kon hypertension. Kag nga mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Common ini siya pero mangin seryoso ini siya kung hindi matatapan. Ang mga tao nga may mataas nga blood pressure, kung kaisa hindi sila makabatsyag sang simptoma, ang tagi lang gid nga mabalaan mo nga high blood ka is to check sang imo sini nga blood pressure. Nga manami ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee nga makapahaganhagan sang kung makapanubo sang blood pressure. Ang turmeric nga isin nga sangkap may curcumin, isa ka chemical compound nga ara sa turmeric. Nagapanggubain isang multi-drug resistant cancer, kapanggubain isang mga cancer stem cells, protection sa kalitan nga tugas ang radiation, pagpalang hubag-hubag, kag batok sa mga heavy metal toxicity, kag madamok pa. Ang importante, ang turmeric nagapanumbo sa mataas nga presyon sa dugo. Ang edad, kasaysayan sa pamilya, kabugaton sa lawas, kadakuon bala, kakulang sa ehersisyo, pagpanigarilyo, kag hindi mayong pagkaon ng buong pila ka mga risgo nga mahimo halinan sa mataas nga presyon. Matika naman kita sa amarguso o kunampalaya. Ang mapait nga melon nga ini, maayugit para sa tagipusuhon sa madamo nga pamaagi. Nagabulik ini sa pagpanubo sa balain nga level sa ang kolesterol o kung bad kolesterol nga nagapara sa mga walls sa atun sining mga arteries. Kag nagapromote ini sa maayong kondisyon sa atun sining korason.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ang malunggay nakakuha inis ng international recognition bilang isa ka superfood. Kay bugana inis sa mga sustansya kag mga minerals. Vitamin A, vitamin B complex, zinc, calcium, potassium, iron, magnesium, phosphorus, and folate kag ascorbic acid. Kag nagabulig inis sa pagpanubo sang kolesterol kag panubo sang presyon sang dugo. Amuman ang tugabang ukon sa luyot nga nagahatag proteksyon sa at agud mapalayo kita sa mga balatian sa korason para sa bisang atherosclerosis. Process ataki sa tagipusoon kag stroke. Kadto na makita sa wheatgrass, which is the king of all grain foods. Ini ang marugtinlo sang aton sininga dugo kag nagapanubo sang mataas nga presyon. Amuman ang barley grass. Sunod sa pagtuon ng barley grass, wala lang nagapanubo sang level sang kalamay sa aton sininga dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag tungod puno sang vitamin C ang halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Ang vitamin C nagahatag proteksyon sa aton sininga mga kaugatan kag nagapanami sang ilig sang aton mga dugo.
8: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos sang barangay MB Chano Baharo, nanay sang duha ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure gani naisipan ko nga magtumas ang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
3: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Samsung Vitamin C.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
5: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Madiet na ko buwas ah.
2: XFM.
6: Patropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa, exciting.

0: Philippine Standard Time ang oras sa XFM Philippines, lasa 11:34 na sa aga. Pabalik sa aton nga pagpakalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa nga mga viewers no, kag sa mga naga monitor sa aton online, bawi di hindi ko gini ma-open ang akon nga ano, ang aton nga live kay anong katabo subong sa mga telecommunications di man sa mga telcos kay daw tama gid kahinay
1: sentro
0: daw dasig pa ya maghulag ang ulod. Amo ni siguro base kon manog end of demand katong pang BJ no kay sa Pilipinas ya ang may pinaka lawlaw nga serbisyo sa nga internet connection sa katong pang BJ mga telcos dire sa Pilipinas. Muna kung kaisa kung monopolyable no, wala sang kompetisyon, monopolya te pinagusto lang mga telcos sa advertisement lang kaga masiling apply ka mo di kay dasig ni ang speed daw. Natawajub lang speed sang internet subong. Pirdihon kita sa ibang pungsot. Las 11:35 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin mga katropa, sa iluhan ta ining natabo nga insidente nga pagtiro sa isa ka OFW, isa ka lalaki samtang naga park sa kilid sang dalan, nagasakay sa iyang sasakyan. Ginpalapitan sa nakasakay sa motorsiklo, gintiro sang isa kabes. May lang kay kibyas, igo sa wala nga baga, ang biktima. Kagabi na tabo ni sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Yari ang aton nga pakigangot, interview sa kaya Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station sa latest investigation. Ari si Police Captain Lambungan.
2: Kaya itong biktima, isang sa OFW, resident sang Lambuna o nakapangasawa sa Binduan Lilo.
0: Mm-hmm.
2: And then ang natabo ni kagabi, mga alas 6 kapunanon, ang biktima nagapundo ni siya sa kilid sa highway, kay gulat sila sang parinte yung isa pagkasakyan.
0: Mm-hmm.
2: Suddenly may motor nga nagpundo sa kilid niya kay nagpalupok pusel na naigo niya sa wala nga porsyon sa iya baga.
0: Ang biktima sir, anong pangalan sir?
2: Ang biktima sir, nga lang natin sir kay ano, alias Victor. 39 years old din sa sir.
0: Taga diin din siya sir sa Lambunaw?
2: Lambunaw, Iloilo lang ni address siya. Pero pagpapangasawa niya sa kwan naging sa Gapuli, sa Binggawan.
0: Ah, sa Binggawan siya. Okay.
2: Oo, sa Banwa ang Binggawan din.
0: Magduwa siya nga OFW sa sir, ano may nasugid siya, nga may mga kontra siya, kung nga ang gintiro ni isang naka-motorsiklo?
2: Bali sir, wala siya good na establish na may kontra siya. Kay week pa lang siya nga nag-look pa uli mo.
0: Mm-hmm.
2: And then, why man gawa ang iyas lakyan? So, apin nga napundo sa ito sa maligwin niya lugar na wala man suga, wala man dito street light, kaya wala gawa pamalay. Then, mo na ito, subong sir, backtracking kita sa mga possible na ito nga makita kung ano ang makita natin, subong.
0: Oo. Pero ano ang ginasunod nga angulo, subong sir, sa Haniway Police? May kang tanong sa sining shooting incident?
2: Pero hindi pa naka-establish ang angulo, sir, kay una mismo wala man siya kontra.
0: Oo.
2: Tapos, una, dito doon, bago na siya puli. Kung ano lang din natin, sir, kung ano ni masi-tripping o kung ano nang nangyikuro ng nakakuha natin. Oh. Ay, possible natin na may turnover naman siya di sa atin nga kasi apan sang iya dashcam. So, puling nagip sang dashcam yung na-overtikan niyang motor kung sa pag-kuan nila sa barangay Hibulo, pagpundo nila una.
0: Pagtiro sa iya, sir, aras siya sa sulod sa iyang pick-up?
2: Yes, sir. Sa driver's seat siya, sir. O, pero pinang bintana, sir. Hindi sirado. Kung sirado tani, hindi makita sa suspect kung sino ang tiruhin sa sulod.
0: Mm-hmm. Ang suspect, sir, na nagsakay sa motorsiklo, diin ang iya direksyon, din siya halin, kag diin pakadto?
2: Bumalik siya ang aton biktima, going kuan siya ng Lambunaw, and then ang suspect kong tiro, bumalik going Haniway. And then, damo na rin sarang bangga sir, pagkanto sa magantis mo, ganto sa kwan mo. Agadto sa niway may may pabukid, may pabadyangan na si amo na aton nga kanya nga backtracking na aton sa mga kumbinsya kalusot.
0: Oo, so baligin sugata, gali siya ko na mo sir.
2: Oo.
0: Na-describe sir asang biktima kung ano ang profile ng suspect sir?
2: No sir, may itong do mga kulot-kulot buk na doon, basta ito military cut ano sir ang buntun niya.
0: Mga pila bulubantang edad sir?
2: Wala pa ma-determine sir kay amo nang kong may namugagawa ko ng dulong sir mo, hindi mo na makuha ng tao.
0: Oo. Okay. Pero ang may recovery sa area sir? Sa crime scene?
2: Wala kita recovery dito sir. Wala siyang masiyong recovery.
0: Pero established naman no ang kondisyon sa biktima sa ospital.
2: Oh, sir, siya pa ganin nag-drive sir pagkadto sa Lambunaw.
0: Sa iya nga salakyan may man sang damage sir, bali
2: wala sir. Wala. Abagay lang ang dokibyas ng pilas.
1: Sentro. Sentro.
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Randy Lambungan, ang hepe sang Haniway Police Station. Tisubong nagahimo sila sang backtracking sa possible CCTV nga naka-capture no sang insidente nga sa sospechado or sa possible nga ginpalagyuhan sang sospechado right after sang insidente no. So may gin turnover naman nga footage halin sa dashcam sang salakyan sang biktima. And amo pa ni ang gina-establish ta subong kiti why kontra ang biktima katong pang BJ mo di mayo ka na bla pulupungko ka lang yung imoya sa sulod sang salakyan mo, hapitan ka lang, palapitan ka lang yung kag ateruhon, di man niya mahibaluan kung ano ang motibo kiti why man gani gagawa ni kagkasano lang sina nagdigad ang simana nag abot no, nagpanaog sa barko. So more updates sini mga tropa kaya subong sige pa ang investigasyon sa aton sini makatapos sang pulis sang Haniway Municipal Police Station. Last 11:41 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad mga mensahe. Good morning kay Ma'am Eunice Gumban. Gapamati subong, happy Tuesday. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Kay Andro Guardafe. Andro, kamusta landa, no? Piesta gapon sa pabiya, daw ay kukita kay Andro gapon nakalusot sa pabiya. Kay Ma'am Aloha Buayko, good morning, happy listening. Kay Nung Uka, oh, dira sa Barangay Portres, gapamati sa tunda, no? Halin na iya sa aga, hasta magabi si Nung Uka da. Gapamati sa aton. And also kay Winston Usa dira sa Queen George Barbershop sa Barangay Anilaw. Kay former kagawad Kyot Hirche, gapamati ni sa aton. Kung kaisa dito sa Park Regency, kung kaisa tiara da sa Portres, no, gapamati sa aton. Good morning man kay Paring Boy Mortel. Paring Boy, kag dira sa mga manugunting sang ano no sang barbershop da ni Paring Boy Mortel and also dira sa Crazy Crown sa mga personnel da. Good morning kay Cap Bot sa Florentine and sa kay Cap Pato Kim Sing, kay Cap Ising Villanueva. Cap Ising, good morning, happy listening lang. Kamusta ang manamit kag saboroso ng pansit mulo? Good morning, happy listening lang. Diri sa aton siling pagpangalagad. Kag sa may sa Bukuhanda, no, nga nagapamati sa aton siling pagpangalagad. Sa aton siling mga katropa patrollers, XFM taxi patrollers, base daw alangan kita maka-check, no, sa aton siling pagpangalagad. 11:43 ang aton oras. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Subong grabe ang piyestahan ay subong ato pang BJ. Sigurado ang handa. Terrible may litchon, baboy, te grabe gid ang makakolesterol nga mga pagkaon kag hindi madula ang mamam eh. Hindi madula ang ilimnon, pero aganagan lang kita kay Budlay na, no? Ikayong lawas, kapintang yung chimpo, subong, kapintang mainit, no? Sa atong siling mga tagpalamati, aganaganon talang magkaon sa baboy, ah. Aganaganon talang ang pagkaon sa mga mamantikaon, kag mga matambok, bala, no? Nga mga pagkaon. So, sa atong nga paghalong, dapat protektado kita. Tumak kita sang Santon na plus gold herbal capsule. Kaya ang Santon plus gold herbal capsule, ini ang napamatud-an na sa madamo naton nga mga kautuhan. Ilabi na ang mga nakagamit kag nagasigisigi sa pag-take adlaw-adlaw sang pagtumar sang Santon na plus gold herbal capsule. Ang Santon plus gold herbal capsule ang mayakas ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Agon malikawan naton ang mga balatian kasumong sa mga pagtubo, sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Kung nag-diet ka, no, nag-buhin ka sa imusin nga bugat, nag-pagamay ka, no, sa imusin nga buyon, tumarga mo sang Santon plus gold herbal capsule. Opda naton sang Santon na vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C. Ang vitamin C ni katropang BJ. Ang vitamin C nga nagikan sa Santon nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3, ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 nagabulig sa pagpabakod sang aton sa nga tul-an, may ara sang malunggay oil extract kag virgin coconut oil. May antibiotic effect, ginapatay niya ng mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton sining lawas kag nagabulig agon nga mangin mabakod ang aton sining nga tul-an. So tumar kita sang Santon na plus gold herbal capsule, Santon vitamin C kag premium D3.
1: Centro. Centro.
0: Mga produkto nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Produkto ini sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Sa mga dalagko ang mga butika o kung magagmay man, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, Old Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Available gid ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede nyo gani ma-order online eh. Basta pakita lang ninyo ang official store sang Yes to Health 2011 sa aton siring matag palamatan. So tandaan na, Santon na plus gold herbal capsule, Santon vitamin C kag premium D3. Kabiya kita nyo why kami nagabatyag man pero hindi magdugay because nga protektado kita sa sining mga klase sang suplemento mga produkto sang Yes to Health Incorporated. 11:47 and by the way sa mga may ginabatyag sa lawas bala, madamo na kamo sa mga balatian nga ginasuprerda. Damo naman kamo sang napakonsultan po kay mo gyapon nagaayo. Kadto kamo kag magbisita dito sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Kay dira ninyo mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Halin sa Santo na Plus Gold Herbal Capsule hasta sa pampaputi sang inyo sining panit da, no? Pati habon, ara da. May libre pa nga konsultasyon. Ara si Dr. Ray Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magatudlo sa inyo sa natural nga pamaagi, tudloan kamo da sa mga program of supplementation. Libre as in libre ang inyo ibayada. Ibakal nyo na lang, idugang nyo na lang bakal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ang Yes to Health Wellness Center, halin Domingo, tubtob, Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Except lang kung Sabado, kiti kung Sabado, Sabat day sa Serado, ga-resume da ang opisina, ang clinic, Domingo sa ang aga hasta maghapon, no? 9 o'clock hasta 5 o'clock sa hapon. So bisita ka muna, kay libre da ang konsultasyon, no? Hindi gani tawag ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Aram man dira si Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado na mag-assista sa inyo, no, sa pagpadulong nyo sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan na, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas.
1: Centro! Centro!
0: Si Doc Nilsson, Doc. Okay lang, Doc. importante, happy ka. Kita ko itong, amo ganitong bulong. sana all. Sa aton sining matag palamati. Sa iban nga mga balita, sa balita nasyonal mga katropa, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung ang CIESA, amon yung mga ang departamento bala ang opisina sa nga gobyerno nga naga abulig agud nga mag mapa-enhance ang mga infrastructure at tourism infrastructure projects sa bilog nga pungsod sang nagligad nga Miyerkules nagtambong ang ila sa ring head sang CIESA sa isa siri ka sinapol kag ginpabugal ang tourism infrastructure project sa bilog nga pungsod sa isa ka dialogue sang industry dialogue tourism under constraint o kon rewiring for resilience value and inclusion sa ginhiwati dito sa Duset Tani Hotel sang nagligad nga Miyerkules. Ang CIESA ginaplastar ang pagpabaskog kag kolaborasyon para sa sustainable kag resilient nga tourism infrastructure agod nga mangin maayo ang eksperyensya sang tagsa ka mga biyahero. Kaya ko nagakadto ka sa mga lugar ang impresyon sa dira permi kung ano ang makita nila kag kung ano ang ma-experiensyahan katropang BJ, no? So gin plaster sang Chief Operating Officer nga si Mark Lapid ang mga proyekto na ginapunduhan sang CIESA pati gali ang mga tourist rest areas sa bilog nga pungsod may ginapunduhan gali ni sang CIESA. According sa report, may 56 ka mga proyekto sa bilog na pungsod and out of 56 ka mga tourist areas, 17 na diri ang gin-completed na and mayara sang 39 ka mga ongoing construction projects or sige pa ang pag-ubra. Sa ginhimo nga presentasyon, ang rehabilitasyon sa mga airports like ang domestic airports nga ginalakipan sa Butuan, Sambuanga, Tugigaraw, Siargao, Rojas City, Pagadian, Lawag City, Calibo, Dumaguete City, kag Kalbayog, duwa Iloilo diaw. Gina-expect na to ng Iloilo kiti ang Iloilo ta gina Iloilo Airport gina may mga international ano kita no may mga international flights kita pakadto sa Korea or kadto sa Singapore pakadto sa Thailand. So kalakip na diri ang mga Alona Shoreline Rehabilitation sang Green Tides Chronicles kag 113 kilometers nga solar power street lights gali solar power street lights sa bilog nga pungsod. Ang mga proyekto nga nga ginapunduhan sang CIESA, no, damo kwarta ning CIESA eh.
1: Centro Centro,
0: no? So more updates sa aton sini nga mataga palamati kay may ginacheck kita nga mga data halin sa tourism infrastructure and economic or enterprise zone authority may kang tanan sa ila sila gina-implementar ng mga proyekto sa bilog ng pungsod. Alang-alang na kita sa oras, diri sa aton sila nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Magasunod ng XFM News sa nationwide sa Diligid Lang Madugay sa pangalan sa aton sila nga technical partner katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo. XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako napinsyaran magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5

0: Abril ayon sa PSA.
1: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
0: Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
1: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
0: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
1: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
0: Sa balitang showbiz, Ina de Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
1: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
0: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na alas 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX, na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side

0: reductions at energy diversification measures. At ayon sa unat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa ibang balita, katropa, maganda to, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang issue sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
3: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa 2 aktibong kaso na hinahawakan ng nasabing International Court. Kasalukuyan nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang iniintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit ito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso, habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
1: XFM News Nationwide.
3: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang paghahain naman ng COC Certificates of Candidacy para sa mga parliamentary district representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakdang tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon na kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa, sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
1: Balitang regional.
3: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpuang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak sospek sa pamamaslang. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
5: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng Barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang autoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
2: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente matapos ang pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
6: Buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan, ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsable ang mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
3: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
7: Na ng matagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang mag- pagsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may dalawang persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nag-ikakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
2: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
8: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: At Katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
9: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buari, Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa enkwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDSPPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
3: Katropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
3: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
2: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
3: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
1: Balitang International. International.
3: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng hantavirus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang nag-aat na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon's Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktresa na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacana matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iyo matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktresa. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng kalagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing ng talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuluyang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
1: XFM News Nationwide.
3: Live tayo, katropa, mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
11: XFM

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa ringa talakayan, pinagi sa aton sa ring pagpangalagad, padayon kita nga maghahatag, mag-share sa inyo, magapakigbahin sa inyo sa pila ka mga natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre, kung mahimo pa lang, paano na ito nini malikawan. Pinaagi siyempre sa paggagamit, pagtukib sini sa mga sekreto, sa mga tanom sa aton palibot, ay hanang simple sini nga mga sangkap sa aton sini nga kusina, mahimo gali nga makahatag sang remedyo, o kung mahimo nga ang aton ginabatsang maremedyohan, bisan pa gani, basi, no? Makabulig nga ini ang masolusyonan. Lamang kinanglanan sa dugang naton sa ring pagtukib, pagtuon, pagtutok, kagang kapisan bala naton na. Sa pagdiskubre sa mga sekreto sa likod sa ring mga tanom, mga spices, herbs, mga prutas. Kagiban pagin yung mga pangginawi naton no, nga nagahatag sa pangkabilugan kung matingob bini sila tanan, masalim lang nila ginagmay man lang, pero kung masupot ano, makahatag sa tonsang kabakod sa lawas sa pangkabilugan, makapalikaw sa balatian tungod na mabuligan nilang mapabakod ang aton sininga resistensya. Well, ang aton galing pagpangalagan na batayan nini sa at tanan nga mga XFM stations diri sa Isla Sampanay, Bacolod City, kag Negros Island Region. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sa edisyon sa aton pagpangalagad. Kaya siyempre, no, para mas mas madamo pagidang aton sa ni matunan, pag-abot sa ni sa alternative medicine, pag-abot sa ni sa naturopathic medicine, maghahatag sang dugang pagid sa ni nga tips, mga pagpaathag, mga pagpasanag sa aton. Ayan, ma-concern aton sa ni sa ikaing lawas, mga ginabatsyag na to niya pabalik-balik, damo naman kita sa ni sang natilawan, pero nagabalik-balik yapon ng aton sininabatsyagan. Ayan, dugang lang ang mga pagpasanag dira ang aton sininga kinahanglan. Kari sa ninyo aton pagpangalagad, upod na aton ng aton sininga sparring partner. Bati daw na hidlaw makita sa aton sininga partner, ano? Hindi man manigar sa experience pagabot sa ninyo sa alternative medicine. Isa na aton sininga alternative medicine consultant. Doctor of Alternative Medicine, kaupod liwat na to, ano, si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome gid sa aton sa ni pagpangalagad.
1: Yes, mayong hapon o yung udto. Good day sa tanan natin mga tagpalamati. Labi na gid sa aton mga autoran nga araya sa ilang mga balay subong. Nagapamati sa aton na Doc Leo. Mayong hapon gid sa inyo kag sa sining adlaw naman mahatag na makita sa inyo sa mga impormasyon kung paano naton buligan ang aton nga lawas labi na gid sa paggamit sang mga alternatibo bilang pagpamulong gamit naton ang mga utan, gamit naton ang mga prutas, bisan gani mga spices nga ara sa aton palibot. Labi na gid ning mga ara lang sa aton nga tawag sini ara sa aton nga kusina. Paano sila gamiton, paano sila himuon nga natural medicine nga makabulig sa aton mga ginabatsyag sa aton nga lawas, aton na ipagyatudlo sa inyo sa sining kaudtuhon.
0: Okay, gani standby ka mo sa aton sa mga suki nga mga tagparamati. Kagayan, may mga concern ka mo sa nino, may angot sa aton topiko nga pag-istoryahan karon o kung ano man yung ginabatsyag sa inyo sa sining lawas, may mo nyo lang isend sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Libaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag makami sa inyo ni Doc Nelson, sampila sini ka mga question kung ano ang aton sa nadira mabulig o kung makapaayo man ano sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, mga concern ninyo. Kaga of course, yung kinanglanon, Doc Nelson, maghatag makita sa ila sini sampila ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested sini kag FDA approved nga mga food supplements. Gani standby kita no sa aton sini mga suki nga mga tagbalamati. Isa na naman ka tupi ko sa edisyon nga aton sini nga pag-aistoryahan bauti Doc Nelson siling nila ang ini nga aton pag-aistoryahan subong utan ha.
1: Oo.
0: Masiling sila madaw iyagin ni ka pinigado. Actually, may nabatian ko sa isang una. Nag-istoryagin sa akong Doc Nelson. Bawas nga, Doc, pigado. Gin man, amulan ni naman tinir na mo, no?
1: Oo, okay daw. Kung ini klase nga utan, abi, Doc Leo, kung ara ka biya sa, ano, ara ka biya sa medyo may bukid-bukid ng area, daw umuni siya nga utan, gid ang ara pirme.
0: Oh. Bukid-bukid or daw mga tulot-alamnan
1: oh, tulot-alamnan
0: area. Oh,
1: tulot-alamnan area. Kaya kung bukid ka man, kung batuhon, wala man. Oh. Pero sa mga lugar yung ano, medyo matubig na area, ini nga klase ng tanom, aragid niya, presintig ni siya. Kag mostly, amunia ang ginakuha sa ato, mga kauturan, labi na gid kong siyempre, mahilig sila magtinulat, magtula-tula, bala.
0: Mm-hmm.
1: Oh, may ibang biyang agasabaw sa isla, ginabutangan nila sini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sa mga dahon sini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ibang mga ginabutangan nila, pati ang iya sini nga ginatawag naton nga pinaka-suit niya or anong pinakatawag sila sa aton?
0: Iya sini nga ugbos.
1: Ugbos niya. Ang isa pa gid ang iya nga pinaka-dolaba ng...
0: Dobalagon?
1: Dobalagon niya. Oo. Oo, ginatawag natin sa balagon niya. Pero actually, inasa ang ining klase sang tanom, pinaka-popular, kilala, kag sa Bicol ganito ba ko do isa ni ka popular nga pagkaon nga ginagamit ini klase nga tanom
0: correct Doc Nelson no bawa ang balagon sila Doc Nelson malaba-laba nga matulutig ang nga madulodanlog
1: oo oo kabalo na guro natin makauturan kung ano niya klase nga ano nga klase sang tanom
0: amo ning hambal sa kilala ko Doc Nelson siya bisan pigado lang ta kon danlog permi ah ang ginakaon
1: ang okon, ginakaon
0: o kon ang sudan sini nga edisyon sa aton pag pangalaga daton pag tukibon Doc Nelson din sa aton mga tagbarbati ang mga sikreto nga binipisyo sa aton ni kaing lawas kun kita sini ang nagakaon sang takway.
1: Yes, oh, takway. Grabe galing yung takway, no? Dako ang mabulig sa ato na Doc Leo sining pagkaon sang takway. Hindi lang niya para sa mostly gakaon kita para mabusog.
0: Mm-hmm.
1: Oh, amo man lang niya gidang aton da nga kon eh. Ang aton nga ginasolusyonan adlaw-adlaw nga hindi kita gutmon, mapakaon nato aton nga mga pamilya pero wala kita kabalo nga sa pagkaon gali sini. Marami, balamo siya sa mga health benefits ng mga sa aton.
0: Correct, Sir Josil. Sir, or Doc Nelson. Bon, Sir Josil, kumusta ka na?
1: Sige pa, Mati. Dasa, may-maya lang ang pagpanyaga.
0: Namiss ko si Sir Josil. Doc Nelson, ano? Kaya manami siguro ma-correct na ito na mentalidad. Bala nga pag-abot sining takway or mga dagmay or mga utanon. Doc, nasiling blan na ito nga daw pang pinigado. Actually, Sir Doc Nelson, why sing ginapili ang balatian ni? Eh?
1: Oo.
0: Mapapigado ka man, mapamanggaranon ka man, probintahan lang guro sa may mga ara-ara. Doc Nelson, sa niya may mayo, kiting niya gahi, guro mo, naman yung igos ni. Bintahalan niya ang may inugasto.
1: Oo.
0: Pero kung kaysa, bisan makasiling, bakita Doc Nelson, nga bisan may igasto ka pa, kung why sa kondisyon, imo pamatyag, hindi mayo yung pamatyag, hindi ka na makahalin, hindi ka na makabangon,
1: oo,
0: hindi ka na makakanto sa kundiin mo gusto kantuhan. Kami si Rable, giyapon sa niya, Doc Nelson.
1: Amuna masiling bala sa ato makauturan nga, ang pulos ang kwarta, dira lang na sa maayo ang pamatyag mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero bisan napakadaan mo kwarta mo, bisan natabunan, yung higdaan mo pa, pero kung hindi ka kabangon, wala, ulos, ginagamit mo sa'yo, kinhigdaan mo, pero wala na sa sampulos. Kung ang balatian, amuna ang maghahari sa aton niya lawas.
0: So, for at least kung Doc Nelson, gagaway sila magatipansi mo ah.
1: Oo. Nanami, akala magtanaw niya, ati, mapili ko sa manugbantay sa akon, yun yung puro tanan mga anghel ang itsura, kaya para pag mata ko, dumayo pa matiyag ko.
0: Pero ang worst ni, ang dumidyo, masalusap notes ni, Doc Nelson na no, kundo pigado pagkita tapos balati anon bala
1: yes
0: kita. That's why no, isa ka blessing galini nga kakaon kita permisang utan sa punto balang iban sa ni Doc Nelson nga hindi bala makabakal sa mga manamit nga mga pagkaon sa masami. So ang mga utan nun sila palibot. Isa gali dira amo ang takway. Timagamba kita takway Doc Nelson, halin isa sa dagmay eh.
1: Halin sa dagmay.
0: O kung halin sa gabi, amo ni blang
1: nagtatama. Ang sa Ilonggo, nasa Bacolod, yung taon na udag.
0: Udag. Lain pag yun ng idag, ha? Diri kita, Doc Nelson, karon sa pila ka mga binipisyo sang takway.
1: Mm-hmm.
0: Muni ba lang once gani nga makasugod ni panakway ang dagmay o kung nagabi bauti nagasalangasanga lang ni nagakamang sa duta, Doc Nelson. Kapin pa kon na bastante mabalang tubig sa imo sininga area. Kadamo gali sa binipisyo sinisaton na lawas sa Doc Nelson.
1: Mm-hmm.
0: Ano yun ang isa sinisang makuha na ito niya binipisyo kung nalimbawa nagakaon kita, Doc Nelson, sang ginatawag takway sang dagmay magluwas abi sa masiling naton nga maduludanlog siya.
1: Ang takway isa sini siya ka popular nga pagkaon sa aton mga kauturan sumong. Actually nakita ko hindi lang kay pigado nga tawo ang nagakaon sini kay nga madamo na sumong sa mga tawo nga namian magkaon sang takway. Subong guro ba si magmahal ng presyo niya kay isaysay naton ang mga binipisyo niya kay ang mga tao abe may iba nga nagkakaon sila tungod kay barato, pero ang iba niya wala sila nagkakaon tungod kay wala sila kabalos ang binipisyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung once mabalaan na ma-open sila ang binipisyo gali sini, nako grabe ang ano sini, basi magtaas ang presyo sini at nakabakal blas ng takoy barato. Doc Leo, isa sa mga binipisyo niya, manami isa sa itong mga kauturan nga pirmi bila naghapdi ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Purti ka inaatake pirmi sang acid ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ina nga mga kauturan naton, manipis ang lining sang ilang mga tinae sina. Oo. Da, sa aton bing sulod sa aton nga ano nga tinae, may lining ina nga protective mucosa which is para hindi dali ma-irritate ang aton nga intestine, may naga-protect in ang mucosa dira. Pinaagi gali sa pagkaon sining takway, malikawan naton nga hindi dali maghapdi ang aton nga sipmura. Kaya nga, nagabulig siya padamol sang mucous membrane dira sa aton nga tinae. So, inang may mga problema sa, ano ba lang? Problema sa tinain nila, gastritis. Oh, may mild nga gastritis. Even gani sa may mga problema sa mga ulcer, oh, dapat magkaon ka mo sini sang takway kay dako ini nga makabulig dira sa aton nga digestion. Kag hindi lang sa digestion naton, gabuhelp siya sa aton nga mucous membrane sa aton nga tinae para magdamol siya. Kag malikawan naton ang paghapdi sang aton nga tiyan. Ag isa pa gid sina Doc Leo inang ano inang mga kauturan naton balang nabudlayan mag-itsar.
0: Mm-hmm.
1: Pasensya sa mga nagakaon. Actually ang ining constipation daw siling mo daw ka simple lang nga klase sang balatian, pero actually grabe ni nga klase nga nga balatian kung magdugay sa aton nga lawas. May ano ba lang sige-sige na lang daw halos every 3 days ka na lang gid yan nagakadto sa inyo nga CR. Bao di kabudlay na kay nga ang toxin sa aton nga lawas. Suyo po hindi na magano mo. Suyo po sang aton nga dugo kag i-distribute sa iba nga parte sang lawas naton kag mag-cause sang another nga balatian. Inang hindi ka lang wala maka-itsar sa isa kaadlaw, abi mo, ano pa matiyag mo? Ano ka bugat-bugat sa lawas mo, pero may nagasakit ang ulo mo, kag doon nagapalamalas ka. Ang ibang gani, Doc Leo sinaya, pati ilang aginhawa,
0: mm-hmm,
1: doutot mo. Oh, tuod na nga, niya ka grabe sa imo ka bad breath.
0: Mm-hmm.
1: Try nyo research, kaya ba lang grabe nga bad breath na, abisan nga patinlo na siya, pero may bad breath gyapon siya, kaya nga, gasungaw ang higko, halindri siya tinae, halindri siya stomach niya, purti na kahigko. Wala masyado nakagwa, damo-damo sa mahigko, gasungaw na. Pag sungaw, dari maagi siya mo, waba, guwapo-guwapo itsura mo. Guwapo-guwapo itsura mo, tapos bubahaw-baba mo, doon din bagay, no? So, sa mga kauturan, ang point dire, kaon ka mo sa damo ang fiber. Ang takway actually, isa ni sa mga fiber nga kung kauno naton, kumpleto siya, may water na siya mo. Kaya may araw mga fiber ya, Doc Leo, yung kulang tubig.
0: Kinanglan, padugangan tubig.
1: Kaya ang fiber lang ya, fiber itself, nga atong ginkaon ng without enough water, magpalala sang constipation actually. So sa mga kauturan naton, takwaya is the best nga makabulig sa aton problema constipation, kaglabi na gid sa may mga problema sa gastritis, Doc Leo.
0: Bao kadako-dako gali sa benepisyo sa ni Doc Nelson. Mm-hmm. Ano sang takway kiti una-una pa lang adaan kung problemado na kita sa digestion and absorption naton. Mahimo kita, Doc Nelson, nga mangin undernourished, no, mangin malnourished kita.
1: Yes, oo.
0: Bukon sa pangkabilugan mangin masakiton gali sina.
1: Yes.
0: Kita. Samantalang isa gali kaliabi sinidiri amo ang takway. Pero may nagabamang Godog Nelson, tagpila ko ng kilos ang takway mo.
1: Abi na niya ka-promos lang ibalig. Basi susunod lang may kapsula na nga takway.
0: Why kami ni Doc Nelson niya ka-baligya sa takway ha? Kanto ka mo sa merkado o kung pangin-pusli niyo mga takway dira sa inyo sa Nipalibot, magluwas lang sa takway sa silingan niyo, lisensya higa mo ha, kung kapamuha ka mo ha. Kay kadamo sa benepisyo sini pero hambal sa kilala ko siya kung ginakawat no basi bala ko hindi magmayong ipikto sa imo sa nilalawas may impatso ka na magluwas sina Doc Nelson may ari pagalio sang isagali ka pinasay nga epekto o kung benepisyo ang takway pag abot gali sa aton sininga kaugatan abisang iban basta takway lang ni ang abisang iban basta mapulupadan log lang ni nga adubuhon mo lang o kung ginakaon mo maglabaw gali sina kung luwas gali sina pati sa aton sinika ugatan gali nagabulig man sa pabakod hambal ni Doc Nelson tagina nagabulig sa pabakod sang hapin sang aton sin nga tinai nagabulig pabakod sang lining sang aton sin nga tinai nagabulig padamol sa Doc pila gid sulit-sulito ning padamol sang kuan ni pero sa guyayaw ay nagapadamol ha sa tinai lang nagabulig man ni pabakod gali sang hapin inner lining sang aton sa nga blood vessels
1: yes, so...
0: Doc Nelson tungod nga may aras sa sang ginatawag nagkalain-lain nga mga minerals kaga antioxidant ang aton endothelium sini ginabuligan nga mangin mabakod may ara sa sang potassium ang nagabulig para mabalanse ang blood pressure may antioxidant nga ma-prevent ang damage sa aton sini nga blood vessel walls kaga ginabuligan no Doc Nelson improve ang nitric oxide availability
1: yes,
0: para magnami para magnami aton sini nga blood flow kag ma-reduce ang pagpalanigas ang aton sini nga kaugatan nga samtang nagasigisigi gali ukon padayon nga may amo sini nga pagpanghikot dito sa sulod Doc Nelson makabuli gali hindi lamang sa aton kaugatan kundi pati sa aton sini nga korason ang mabinipisyuhan man kay kun pigaw gali Doc Nelson aton kaugatan gamay ang alagyan sa dugo nagakitid nagapalanig aton kaugatan lang aton korason tama man katrabahuso
1: yes
0: oo ukon mangin problemado man so gali na binipisuhan mabinipisuhan hindi lang mga ugat kundi laki pang aton sa ninyang korason kung nagakaon kita sang masami sa takway may nagapamangkot Doc Nelson kung paano kung i-prepare ang takway kay makatulman hulat-hulat lang kamo ha kaya amo na napag-discuss sa inyo ni Doc Nelson ng pila sinipagid ka mga binipisyo pero magluwas gali si na Doc Nelson magluwas nga ang takway manami sa aton sininga digestion manami sa aton sininga tiyan sa mga pagtuon Doc Nelson may benepisyo manigali no sa aton sininga nervous system
1: yes oo dako ang mabulig sin sa aton nga nervous system wala labot sa mga trace minerals nga makuha naton dira ang iyang B vitamins nga importante gid sa aton nga nervous system ara gid sa iya B6 magnesium and other vitamins and minerals nga ara dira sa takway nagahel nga mag ano sa aton magpakalma sa aton nga lawas. Isa na siyang nakanami dira. Kag syempre may dopamine, may serotonin. Ina siya gina-create sang mga B vitamins nga makuha naton pinaagi sa pagkaon sang takway. No, just imagine na, takway lang pero kung ang imo nga ano bala, hindi ka katulog perme. Hindi ka katulog perme, kaumla takway. Oo, di ba? Perme balisa ang imo nga pinsar. Kaumla takway. Perme ka irritable. Kaon takway. Just imagine ha, takway lang na pero dako gali ang mabulig. Kung nasa itong makutulang, hindi nyo pag-ismula. Huwag nyo maliitin yung mga gulay na sa paligid natin. Kasi tungod kay nga ha, ini sila may mga dako nga mga benepisyo sa aton lawas. Wala labot sa mga flavonoids nila, wala labot sa mga antioxidant. Dira, nga nagabulig sa aton block sa mga inflammatory sa aton lawas. Ini sila, nagabulig man support sa aton nga immune system. Yan. Kag nagabulig man sa aton nga nervous system, blood vessels naton, kag siyempre may ara siya sang anti-inflammatory effects which is pinaka-importante gid sa aton nga lawas. Kaya nga, at the age of 40, dira mo mabatsyaga ng epekto gid sang yung balaton inflammation.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya bisan ang gakaon, tas ang mga dating natin ginakaon, nga okay man, pero pag mag-edad na Duklio, as we go older, ni aton niya manigar, no? May mga palanakit pala mo ipoy. Dali ka ka po yun. Dali ka pa malanakit. Kaya nga, siyempre ang oxidation, mas dasig kung nasang nagatigulang ang tao. Kag we need more antioxidant as we go older. kinanglan nato na kinga ang aton lawas nagaproduce gyutay na lang kayo ang iyang antioxidant nga produce no sa lawas naton samtang nagatigulang kita. So dapat the more kita magkaon sa mga utan no nga makahatag sa aton sa madamo nga antioxidant sa aton lawas kag isa sina ang pinakamadali naton makuha takway ara sa palibot naton.
0: Correct Dok Nelson ba tig iban sa ni base kon mag tinanom nang ladagmay Dok Nelson pagkabati. Ang mga may edad edad wala man nanom nang ladagmay para sa ni sa takway. Kag ang isa Dok Nelson sinisa nga aton halalungan samtang nagaedad kita bali Dok Nelson pag edad 40 dara mo na mabatsagan sa akong kaisa ang pila sini ka mga resulta mo kapin pa ko nabusado ko sa lawas samtang taon ka, isa gali sa benepisyo man ano, sang pagkaon sang takway, mabuligan gali sininga makontrol lang aton sininga blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sa basta sini magtimbuok o kon magtinaas. Tungod din sa fiber nga nagabulig pahinay sang carbohydrate absorption, kag polyphenols nga makabulig para sa insulin sensitivity. Magluwas pagalidok na son nga makabulig panayanaya sa aton mudo, makapalikaw sa pagka-irritable sang tao.

0: Galing-galing aton sa nang insulin sensitivity, regular kita sini nga magkaon sang takway at Doc Nelson.
1: Yes, okay. So siyempre sa atong mahuturan naton, gafo. Ang iban, wala man sila sa nabatsyag sa lawas nila, pero nag-focus sila sa pag-cleansing sa ilang lawas. Mm-hmm. So, ang iba niya wala sa balatian, niya gusto kayo mag-cleansing. Takway is the best. Isa siya sa mga kinahanglan naton ng mga ano, mga utan na nag-cleansing sa lawas naton. Kaya nga, mas luwas nga madanlog siya, madamo siya sa fiber. Try blackout sa takway. Kaya makita, ma-feel mo gina, madamo siya sa fiber. Kag inisa yung klase sa fiber, manami yung i-absorb sa lawa, kaunon naton. Kaya nga, madanlog siya mo. May iba nga ma-fiber, abiya masapra, luklio. Iba nga, pagkaon na iluad nila. Okay, masapra daw, hindi siya namian magtulong. Pero iniyat, kasi siyempre daw ka slippery siya, madanlog siya. Pag, iba nga nga, pag ang kanon nila, medyo matiga, pag may takway, daw diritso lang.
0: Bisan bahaw ko, no? Gadalhay lang.
1: No, gadalhay lang. Bisan ko, no, medyo may dukot-dukot pa da. Gadalhay lang. Nga, tungod kay madanlog siya. Pero, ang fiber niya, puro tigid ka damo. O, kag nag-help siya sa pag-detox ang aton nga tinae. O, pinaka-importante actually yung i-detox dira ang aton nga tiyan. Kaya dira tanan nagapabilin ang tanan nga mga higko. O, tanan nga mga waste products na ginakao na aton, nagatiner sa aton tiyan, which is kailang tunsunod sa pagtuon, every 24 hours mapagawa na aton na. So, ang 24 hours ang aga ang ginkaon, sa, dapat sa aga. Mag 24 hours ang sa udto, dapat sa udto man. Kaya ang sa gabi, dapat sa gabi man. So dapat ang normal gali akong sundo nato na tatlo ka bisis sa kadlaw, pero may there are people nga may ara ya kay isa lang sa tatlo ka adlaw, kay isa lang sa duwa ka adlaw. Maka isa ka sa isa ka adlaw do okay na gani na, pero kung maka isa ka sa duwa ka adlaw, hindi na ginamaayo kay nga gataas ang ano sa aton ang higko sa aton nga lawas. So dapat kaon nga mo sang takway kay madamo ni sang fiber kag antioxidant nga nagabulig eliminate sang mga higko sa aton lawas, Dok Leo.
0: Bao kadako gali sang benepisyo sa ni Dok Nelson na, no. Pero magluwas gali sina likom gali sa ibalo sang iban na Dok Nelson, makabulig gali ni palikaw sa dehydration ang ang takway kag makabulig balanse sang aton sining electrolytes dira sa lawas. Ano ba lang ini mga electrolytes, ano? Ari diri ang potassium nga ara dira sa takway, ara man ang magnesium nga makabulig para mabalanse ang fluid sa aton sininga lawas, para nga magnami pabilin nga manaming pag-function sa aton sininga mga kaunuran muscles, kag bisan pa sa aton sininga nerves nga tuman ka importante ni Dok Nelson, na especially kung nagapuyo kita sinisa nga mga mainit nga lugar, tika subong sa aton tropical country kita. Tika subong gani nag-experience kita sang tuman nga kainit ang heat index naton, medyo mataas, ano. Kinanglanon naton nga mabalanse ang fluid ug electrolytes aton sa ninga lawas, makuha naton nini sa pagkaon gali sang takway, Dok Nelson.
1: Yes.
0: Pero madamo nagapinamangkot, paano kuno i-prepare ang takway, Dok Nelson? May nagahambal man diri gani nga makatul ang takway. Actually, importante, ano, kag para sa safety sini nga pagpreparar sang takway, pinaka-importante gali sa ka-tips na mahatag namon sa inyo ni Dok Nelson para malikawan naton sini ang pagkatol kag burning sa aton sining ba lakip sa aton sining tutunlan, lakip pang iritasyon o kon pagkatol sini paghapdos sang aton sining panit. Tuman gigali, Dok Nelson, ka importante, ano, nga anay antes naton lutuon sang final ang natakway, pabukalan naton anay sing makadali.
1: Yes, so importante na.
0: Yes, Dok Nelson, pabukalan kita anay naton sang makadali, pagkatapos iula yatong tubig nga ginpabukalan na naton. Nga man, para sunod sa pagtuon na Dok Nelson, ma-remove ang calcium oxalate crystals nga muna nagapa-irritate.
1: Yes.
0: Ma-reduce ang kapait niya, pagkatapos mapabilin ang iyasining mga bioactive kung bioavailable sini nga mga nutrients. And then pagkatapos mapabukalan na naton nina dira na naton na Dok Nelson, iluto kung ano man niya pagluto ang gusto naton, ti kalabanan sa ginaadubo nila.
1: Adubo ginada yun.
0: O kung na ginagisa-gisa.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man, Dok Nelson, nami gani kung gamitan na to. Nami pagigamitan na to sa isang ginatawag ang virgin olive oil, ano?
1: Mm-hmm.
0: Gisa-gisa na to sa kadali. Pwede mm-hmm. man na to mabutangan, Dok Nelson, sa ahon.

0: para madugangan pagid ang yasin ng antex dan tag power pagid dira.
1: Oo.
0: Dugangan pagid naton sang kamatis, dugangan pagid naton sang sibuyas sa Bombay.
1: Oo, kagluya nga gamay.
0: Aba, ti kampyon eh.
1: Oo.
0: Manang siling na isa ka hakop nga bagong hakid nga tinigang mo do gatalbo agiya mo.
1: Oo, hindi ang iba na binya Duklio. Iniba lang ang pagkaon manami ni siya sa aton nga lawas, gabulig ni siya nga di magtaas aton nga blood pressure tungod sa nitric oxide niya nga ginabuligan niya padako ang alagyan o gina-enlarge niya ang alagyan sa aton nga dugo, ang aton mga arteries nga tinluan niya tungod ng nitric oxide nagakuha sa gatunaw sa mga cholesterol nga nagabara sa aton mga kaugatan labi na sa aton nga kasing-kasing. But there are times nga inigiling ang pagkaon ko isa ginhalinan sa paggrabe sang arthritis nyo nga ah kay gibutangan nyo bagoong dapat hindi nyo pagbutangan bagoong ibang gabi butangan do ka ano do ka tawis ni do kulang aw butangan ta ni anay bi baboy bi butangan ta ni anay bi pasayan bi butangan ta ni hipon bi kung utan mas maganami siya nga utan lang. Amunig niya ma-recommend na mo ni Doc Leo sa inyo, kung utan-utan lang, kaya nga, at least, ang healing effect niya, hindi bala ma-alter tungod sa mga ginpamutang tanga mga pagkaon, kasi di makahatag sang balatian sa aton nga lawas. So, muna sa aton makautura na, manami ang pag, manami ang, ano, aduging gutom ko sang procedure na ginin, gintudlo ni Doc Leo sa pagluto pa lang, labi rin butangan mo siya gamay nga gata, dira. So, hindi mo siya pag-ilutoon, gid nga grabe, gid katama, no? Hindi mo pa magpamantika-mantikaon, gid, nami-nami siya kaunon makauturan. Ag sa aton mga tagpalamati dira. Pero mula ganina ano naton sa inyo, hindi pagbutangan sa mga pagkaon kasi diin makapagrabi sang pataas ang aton mga uric acid sa lawas naton.
0: Correct din sa mga tihambal sa kilala ko sa dira sa Rojas City basa kanamiton. Sang preparasyon. Pero hindi man ta magpatama sa aton sa mga tagpalamati dira, mga Facebook live viewers naton. Recommendation gani sini Doc Nelson sa isa ka adlaw kun sa isa ka kaon mga ano kadamuon man para nga makuha na to na benepisyo man.
1: Ang pinaka namin sila natin siyempre ang iba na Doc Leo may talaksan sila sa ilang busog na nabla sila. Niya una nga tigab si 25% na kuno puno na tiyan mo. Oo. Niya pero ang iba niya wala ano ni karon niya kay do busog na ko pero loko ka tigab. Masigi pa ko kaon sa mga pagtuon no, may ara gid gali dapat nga ano nga kadamuon na ang inakaon naton si sa takway sa mga pagtuon mga isa ka cup ah nga luto nga takway.
0: Okay. Mga isa ka tasa nga luto nga takway ti dira na Doc Nelson sa mga 150 grams no.
1: Oo, ako pag ngatan niya unang naon Doc Elio kami ara dagko nga tasa mo. Niya may ara dagko nga tasa nga di ba may kita ka na sa mga tasa nga mga may normal nga tasa. May ara isang dagko nga tasa. Oh, do gini mo bilang ning padako nga tasa. May ara pagiyang mag nga ginatawag nga dagko nga mag may gamay nga mag pero may tasa yang gamay may dako man yang mga na klase sa mga tasa. So ang sukat yang ginhatag ni Doc Leo 75 to 150 milligram.
0: Ate ara ya Doc Nelson di kita maglisa sa dira. Kay karon kon tasa tasa lang da karon. Base balang equivalent sang isa ka tasa sang isa tatlo bla sa isa.
1: Oh, gani.
0: Kati dagko sila yamo. Pero kon diri kita sa 75 to 150 grams lang nga luto nga takway nga kauno na ton. Kay gina-recommend si ni Doc Nelson, hindi man gigani si ni adlaw-adlaw.
1: Yes, oo.
0: Mga 3 to 5 times a week lang nga pag kaon na ton na sini. Bastante na Doc Nelson yung makahatag sa ton sa mga benepisyo suno sa na-discuss na ton nga mga makuha na ton yung benefit sa pagkaon sini sang takway sang dagmay. So muna yan sa ton sini mga tagpadamati mga Facebook live viewers na ton ulumpisahin nyo na ang pagkaon sini sang takway and as much as possible sundon ang suggestion ni Doc Nelson niya hindi bala ni paglakti sang iban nga damo bala nga mga panakot bala nga para lang magnamit pagid katang takway namit naman niya daan mo para lang mas magnamit pagid para nga hindi maguba balang ya sining mga binipiso sa lawas as much as possible dira lang kita sa mga panlakot bala like sibuyas kamatis luya or ahos dira lang tanay wala lang nay sa mga karne ginamos o kon na iban pagid nga mga ginalangkay o kon ginasubak naton gusto niyo sa lain naman na yan nga portion o kon pagkaon ninyo no meal pag lutuon o kon iga prepare kung takway as much as possible takway lang. Pero may nagapinamangkot diri Doc Nelson na ikaw magsala eh kakatuloy ko no yasang takway. Anong ilan sininga himuon kung gusto nila mabinipisuhan man pero hindi sila makakaon sang takway.
1: sa ato mga uturan nga nakatulan sa takway, may harap magigyan nga dali sila yung ano, ma-irritate sang, ano, sang takway, hindi sila yung kaya magkaon. Kaya bisan ano kaluto, daw may harap magigyan sila sang katul nga nabatsyagan. Sa ato mga uturan, dira, inang mga gipang lawag naton nga mga health benefits sang takway, actually makuha man naton ina sa iban nga klase sang mga tanom. Kag sa iban nga klase sang mga pagkaon. Kag isa sina, siyempre, ang garlic, kung anti-inflammatory ang aton istoryahan, Duklio, may mataas ang anti-inflammatory effects sa lawas naton.
0: Mm-hmm.
1: Ang similar nga vitamins, similar nga benefits makuha naton sa takoy, may ara man sa ano, heart support yung gusto mo ting makabulig ang takoy, makabulig man si garlic. Oh, mga research ni garlic sa takoy, sa ano sa pag-support sa heart naton, tama gid kadamo og tama kadako kay nga siyempre kaya niya nga ano, panubuon ang aton nga blood pressure, oh, tungod sa pagbulig sang garlic. Oh, amo na nga si garlic tungod sang iya nga alisin, oh, gina-help niya nga i-dilate ang aton mga blood vessels. Di mo ito ginahimo sang takway, i-help siya sa pag-dilate, oh. Nitric oxide ang iya ginabulig si garlic. Amo man ang ginahimo niya, gina-improve niya ang aton nga nitric oxide sa lawas naton para mag ano, mag-open ang aton nga mga arteries kag magnami ang aton nga blood flow kag mabuligan ang aton kasing-kasing nga hindi mag-pump sa nga makusog. But silingon ang pressure, hindi masyado mataas nga makakos ang damage sa aton iban nga mga kaugatan.
0: Okay na, Dr. Lizono, pero may kamalo ko dugay-dugay ni karoon may text naman ni mo. Naghaling kita sini sa makatol.
1: Mm.
0: Hambal sa texter na to, nanong himuon kasi makatol ganun din makakaon sinisang takway. Nag-suggest naman sini si Dr. Nelson sang ahos o kon garlic. Kabalo ko may message sa sini ti mabaho naman o kon malang to. Kadamo gid mo sa mga main counter naton permission na mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ari no, ang pamangkot naton sini Dr. Nelson para sa kapusan sa aton sini mga tagpanamati especially sa mga naga-text diri sa aton may naga-message gani. Ano nga supplement pati direkta na lang mo ano nga supplement ang pwede sini italos dira nga may benepisyo man Dr. Leo, Dr. Nelson sa pagkaon sini sa dagmay kag tabay ko magsala o kalangto kuno sang ahos
1: oo.
0: Pero kung gusto kamo ya nga mapasulod nato ng ahos sa aton sini nga lawas wa nakamo sing langto wa sing kahang wa sing mm-hmm. Hapdo sa inyo sini nga tutunlan indi man kamo sini makatulan sang takway kay kung gusto kamo nga kauno nyo o kung tumaro nyo na lang instead sang pagkaon sang takway para makuha ang mga benepisyo sini may ara man gali Dok Nelson nga mga similar effects
1: yes,
0: kaga benefits ang paggamit gali kagang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule?
1: Yes, oo. Dako gina mabulig sa aton sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule. Actually, duha ka produkto nga pwede nila ipilian, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sila magamit sang aton nga Santhon Plus Gold. Gusto kaya ti hindi ka na mag hindi ka na mag problema masyado Santhon Plus Gold Capsule inom ka the same benefits kag paghambal tuyang the same do inmatch ko hindi gid ay mas madamo gid madamo gid just imagine ang malunggay pa lang sa Santhon Plus Gold naton may ara na siya sa 120 kinds of benefits nga mahatag sa aton lawas ang aton pa lang Santhon antioxidant pa lang may ara na siya sobra 49 bikasanton antioxidant dira sa mangustin nga aton extract nga gibutang sa aton nga kapsula sa garlic pa lang sa ampalaya pa lang nga polypeptide P nga nagahelp para hindi magtaas ang aton nga blood sugar sa aton nga lawas so ginamimik niya trabaho sang insulin para siya ang gaganap para ang ang sugar magamit sang aton nga selula kay hindi magtaas sa aton nga lawas mabuti silingon malikawan naton ang masakit nga diabetes kag subong man may ara siya sang ginatawag naton nga spirulina nga sa diin ara daw ang trace minerals nga kinanglan naton kag ang pinaka importante ang protina nga wala sang lagdo awin si lagdo ina balang wala siya sang byproduct nga maka-create sang sa lawas naton makaguba sa lawas naton amuni siya ang ara dira sa aton Santhon Plus Gold may ara sa spirulina nga sa diin may mataas nga protein vitamins and minerals nga kinanglan ug sa aton lawas just imagine bala ni inom ka sa nga kapsula kung ano kadamo nga benepisyo ang mahatag sa imo second is pwede kami magkape. Oh, kung di kaya gusto mag-inom sa kapsula, mangapi ka.
0: Mm-hmm.
1: May harap tayo Santhon Plus Gold Coffee Mix. kag iniyang kape Duklio, maliban sang lima, gindugang nga pa sang duha, pito na sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang gindugang dira, siyempre, maluwas nga may ara siya sa mangustin, may ara siya sang spirulina, may ara siya sang ampalaya, may ara siya sang garlic, kag may ara siya sang malunggay. Gindugangan pag iduklio,
0: mm-hmm.
1: ang gindugang, collagen kag glutathione.
0: Bawo na pampahuben, pampabata, pampatahom, Dok Nelson?
1: Yes, oo. Imagine ha, pila subong magbakal ka lang sang collagen lang.
0: Mm-hmm.
1: Oh, may mga araya produkto nga collagen lang gidya, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ang collagen lang, subos ba nakita ko, kita na tanaw ko sa mga products ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: Mga kamahal, gali.
0: Mm-hmm.
1: Oo, amulang to ya eh, collagen lang. Tignahalo, ang iba sina, ang mga powder, ginahalo nila sa milk nila, ginahalo nila sa coffee nila. Para pag inomo, do hindi lang puro, gin daw collagen lang gin inomo. Kaya siyempre, do may lasa sa nga do hindi gin na may ikatama sa iban para magkaroon sa isang taste. Ginabutan nila flavor. Ang iba sina, ginabutan nila sa fruit flavor. So sa ato niya, gibutan natin sa kape. Okay, ang ato makauturan niya, mahilig din niya magkape. Pag mata sa aga, antes matulog sa gabi, mag-snacks, inabilang between sa ilab lang at trabaho na makapita diyan ayo ah di ba so, sa ato makauturan dira kape nga may dako nga benepisyo sa lahat sa lawas naton may ara siya sang collagen. Just imagine bala ang collagen purti ka mahal, ang glutathione purti ka mahal, ang kapsula nang dandaan sang glutathione subo to sobra 40 imagine bala
0: mm-hmm.
1: Subo 40 pero kung magbaka sang 16 pesos mga 18 pesos mga santon gold coffee mix mo may ara ka sang lima ka klase sang santon antioxidant no ara na dira tanan nga antioxidant plus may ara ka glutathione kag may ara ka sang collagen nga sa diin nagabulig sa aton lawas ang si collagen pa lang ti siyempre as we get older nagaluyang aton nga mga nga mga tuhod oh ginabuligan ang collagen nagasag ang aton nga panit ginabuligan sang collagen ang kulubot sa aton nga guya oh kakulangan sang collagen amo nga samtang nagatigulang grabe ang subong grabe ang demand sang collagen
0: mm-hmm.
1: kag siyempre mainit ang panahon subong Duklio, hindi dali-dali mag-itom aton panit tungod kay nagagamit kita sa produkto nga may glutathione. So pinaka-importante na ang glutathione itself hindi lang po hindi lang na siya para lang sa pagpaputi sa aton nga lawas, hindi lang na siya para lang magkinis ang aton nga kutis, hindi lang na siya magdula sa mga dark spots sa aton nga mga panit, hindi lang na mo yung trabaho niya, hindi lang kay sa guwa bala sa aton nga panit, but wala talaga itakabalo nga ang glutathione gali the best sa aton nga liver. Oo, namin na siya mag-protect sa aton nga liver. Kag siya ang pinakamataas nga antioxidant nga kinanglanon sa aton nga lawas to fight against sang mga cancer cells nga nagatubo sa aton nga lawas.
0: Correct, Doc Nelson. That's why manotis sa ibang siri ko na bastante kag nami ang pag-function sang liver sa buling sang glutathione. Pati kutis nila, Doc Nelson, mm-hmm. naga-nami man, ano? Kag speaking o pag-itom bala sang panit, Doc Nelson, ano mo nang ginakakulbaan sa ibang yung magsigib lang ginawa kung perting init mo
1: lang? Oo.
0: Kaya parang hindi mag-itom ang panit. Mm-hmm. Ang ibang sini, pagwa sa sagwa, ma-apply sing sun block or mm-hmm. Sun shield para mm-hmm. nga hindi sila kuno ma damage gid kaayo sa silak sini sang adlaw. Pero sa piyak man nga bahin hindi naton gali mapuslan ang benepisyo sang silak sang adlaw, Dok Nelson.
1: Yes, oo. Kay tungod sa ang lawas naton abi may ano ni siya may mga pores na dira gagwa ang oil mantika sa aton nga panit ining mantika nga gagwa sa aton nga panit ang mismo do ka oily sang face mo
0: mm-hmm.
1: oh ang ibang sina sa aga pa lang siyempre nila hindi sila gusto makita sang ilang mga amiga mga amigo nga do ka oily sang face nila pag mata sa aga wala pa sila gani kagwa ka magpainit ginhabuna na mm-hmm. kag gintinluan pag igo sa adlaw bati wala na sa sang i-burn to nga lutuon nga nga oil sa panit mo kay gin naging kuha mo na which is atugali nga oil i-convert to sang pinaagi sang ultraviolet ray sang adlaw into vitamin D3. So muna muna ang balido Clio ma-miss nyo ang benepisyo nga sang vitamin D3 nga ginkarina pwede tani mahimo pinaagi sa silak sang adlaw kay nga tigin kapulan yun na sang sang anti sunlight ang inyong ang inyong mga panit. So muna sa ato makauturan dira para makuha nato ang benepisyo sang vitamin D3 pag mata naton sa aga hindi ka man manghilamos pasila ka mo anay at least 10 to 15 minutes but make it sure nga aga pa, alas 6. Mung kay ibang bilis, kasi alas 10 ka na yan. Actually, ang binipisyo, sina, mas, the more nga medyo mainit ng adlaw, dasig eh, ang epekto, makakreate na itong laos. Kaso lang, amulan na eh, mas dasig man nga magcreate sang pagkulubot sang panit, kasunog sang panit, kaya sobra ang overexposure sa adlaw. So, amo nang recommended, sina ano lang ah, 15 to 20 minutes pasilak sa adlaw. Nang tama-tama, bila mabalhasan ka, nga daw pasilak sa adlaw, is enough. Pero dapat, hindi ka magsuksok sa mga madamol nga bayo kag mga inang bilang clothing hastagid sa ano mo ano t-shirt lang do medyo expose mo ang mga panit mo para masilakan sang adlaw para makuha naton ang benepisyo sang vitamin D3. Pero nag-attend ko blas ang isa ka conference sang mga alternative medicine kag mga medical doctor na conference. Ang ilang yan yan budlay na sige ano kabudlay na sige painit sa adlaw kay busy kami tanan no busy daw sila busy tanan wala na time hindi na makapasilak sa adlaw kay aga pa malakat na tapos aircon ang ginatrabahuhan so anong ginhimo nya ara na lang gid ng vitamin D3 nga inumon mo diretso makuha mo ng benepisyo. Sa mo sa ato makauturan, mayara kita sang ano, mayara kita sang premium D3. Na. Inom na ka mo. Isa na ka soft gel, inumon mo, manami, sinaki nga, not only vitamin D3 makuha mo, kundi may benepisyo sang moringa oil, which is damo-damo sang mga health benefits nga mahatag sa ato nga lawas. Ang duo, bila sine, ang bulig sine, grabe, oh, hindi basta-basta Dok Leo, kag hindi lang sina, mayara pa siya, BCO.
0: Okay, virgin coconut oil.
1: Yes, oo.
0: Isa ni Doc Nelson sang sekreto sang isa na ton sa nika listener. Hindi man sa masami nagapasilak sa adlaw, pero healthy siya. Hindi mo kung ano ginahimo niya. Inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule o Danya Premium D3 Capsule. Kasi yes. Niya para kay nabatian niya man permi sa aton program ang aton bala ginasiling na Ultimate Trio.
1: Yes.
0: Kinaupdan niya pagid sang vitamin C. In fact, ginarecommend na ton ang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C. Kung gusto ka sa benepisyo kag dugang pagid nga iban pagid nga pagpakamaayo sa imo sini nga lawas kun hindi ka makakaon sang takway hindi ka makakaon sa nisang ahos o kun mga raw nga mga o kun mga sangkap bala sini Doc Nelson sa kadamo sang rason ta kulang sa preparation why na time sini magbakal masako pirmi makuha mo ini sila tanan-tanan nga mga benepisyo kung ginaupod nimo ang aton sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C sikreto ni sang isa naton sa ni ka-listener nga healthy siya kag abi mo kung ano ginahimo pagid ini balang pagkabati iya sang aton sa nga program nagtuon siya o kung nagtry siya primero isa lang ka sa shay inom sang Premium D3 Coffee Mix
1: yes
0: o sa subong box-box ng ginabakal niya.
1: Oo.
0: Kay hindi lang manamit siya pa nabor kundi nagapagsik pagdating niya sini nga pamatyag ka naman ko sa ano do kang ari sa Premium D3 Coffee Mix man. Nagabulig gali na no pa-healthy pagid kag kumbaga kon sa battery bala Doc Nelson nagabulig ni charge sa ngaton sini battery sa lawas built-in battery muna nga ngaton niya mitochondria kung nagainom kung nagapasulod kita sa sining halimbawa vitamin hormone nga vitamin D na makuha naton magluwas sa pag-inom sang Premium D3 capsule samtang gapangapikapi gali kita dira sa Premium D3 coffee mix mabuligan kag mapasulod naton ni na mga benepisyo sa lawas.
1: Yes, so kag siyempre manami man subong nga panahon purti ka init ang overexposure sa init sa mga pagtuon nagapahina sang aton nga mata. Grabe na nga ano mo grabe ang init subong Doc Leo hindi ta magid malikawan ma-expose kita sa init kay ang aton nga lugar ya wala man sang mga matagaas nga building ari man kita sa probinsya sa hindi man tayo para dito sa Manila yang siyempre ang building dito naga tower ya samtang galakat ka to ya sa kilid sang kalsada halos hindi kami igo sang adlaw tungod sang katagaas sa mga building pero diri sa probinsya te grabe expose kita aton mata sa sobra ka init sang adlaw but not all the time adlaw ang nagapagaygo sa aton mata eh. Doc Leo, mostly ang ano eh radiation halin sa ano ang kasana galing sa mga cellphone halin sa aton nga mga ginatawag ni halin sa aton nga mga gadgets o nga sa diin nagapahina sa aton nga mata sa aton mga kauturan dira ha Visionex isa sa mga supplement naton nga kinahanglanon gid sang aton nga mga mata kay nga subong kung tanaw naton ang mga kabataan 12 anyos pa lang, ibang gani, ano pa lang, alin sa 7 years old to 12 years old, madamo na sa nagagamit sa mga, ano, mga glasses. Mm-hmm. Tungod sa paghihina sa mata nila. Kaya nga, hindi na malikawan ang paggamit sa gadgets. Ang mga nanay, subungdaan, pag wala, pag may mga trabaho, sila may ginahimo sila sa balay nila, kag ang bata nila, gamay pa, tagaan nila gadgets para malingaw. Sa una, Dok Leo, ang inhatag naton, mga hampanganan bala? Sa ato, hampanganan, lamo nyo, hampangidanay, oh. Kaya para malingaw ka. Subong niya, ano na mo? Cellphone ang ihatag?
0: Kagang problema, pagit bala subong Lok Nelson, hatagan mo sang gadget ang bata. Bisan pa gani ang mga hamtong na, no? Pero, basta, kumaga bastante sa exposure sini sa gadget, sa screen, sa cellphone, smartphone, bastante sa pulaw, pero kulang, Dok Nelson, sa healthy nga mga pagkaon. Kulang sa pagpasulod sinisang ginatawag lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag iban pang bitamina sa lawas, halin sinisa mga ginakaon nga nagapadako pagid sang risgo nga magkaproblema ang mata kag temprano pa ini maguba, maapektuhan naton panulok, Dok Nelson.
1: So muna sa itong mga kauturan, no, sa itong mga kauturan, mga nanay dira, halungin nyo ang mga mata sa inyong bata. Ang future sa bata nyo, nag-depende na sa mata man nila. Okay, paano pa na sa karoon makatrabaho kung gaburon ang iyang planawan. Sa itong mga tatay, da, mga driver, sobrang exposure sa adlaw, nagpagrabi na sa ano mo, nagpagrabi sa katarata. Mug nang isa sa mga nagpagrabi sa katarata, abin nyo, exposure sa tumang kasanag ng adlaw, kag aso. Oh, ti mga driver naton, mga jeepney driver naton, Dok Leo, expose sila sa usok, expose sila sa yabok, expose sila sa ano, sa sinag sang adlaw. Ti ang ibandera, ini katarata kag ang pterygium. Isa muni sila nga mga problema sa mata, ang grabe gid no, gapa problema sa aton makauturan, labi na gid kung expose ka mo sa sobra ka init sang adlaw kag usok. Sa aton makauturan, ang mata ang ano gali, ang insakto gali nga beta carotene, zeaxanthin, oh, nagaprevent ina, oh, nga hindi magkakataratang isa ka tao bisan naga-expose pa siya sa tuman nga adlaw. O basta pirmi-pirmi siya naga-intake, oh, sa may mataas nga vitamin A, vitamin C, kag beta-carotene, zeaxanthin. Ini nga mga klase sa mga suplemento targeted iniya para sa aton nga mata. Muna nga si Yes to Health naghimo siya sa isang produkto target para gid sa mata, kaya nga may mga damo sa mga suplemento pero hindi tanan para sa mata, pero iniya nga klase suplemento ginhimo ini, ginmix ini sila, kaginhimo nga soft gel nga makabulig para sa aton nga mga mata. Kaya nga isa sa mga problema subong actually mata mo sa aton nga mga kauturan, kaya nga kamo na ang nambal naton sa una yung exposure sa gadget, ano lang, may oras lang, kaya nga TV isa lang kabilog sa balay mo. Magsambal ang tatay, dakaroon nga sige, alas 10 lang o alas 11 lang tamakatanaw TV sa gabi, alas 6 lang sa gabi lang tamakatanaw sa TV. Amulang na iyan sa una makatanaw sa TV hasta alas 8 sa gabi, tulog na dayon. Pero subong niya, ang bata hasta alas 12, ato niya kapag, ano, kapang rumbot sa kulambo, o, wala mo niya hindi mo niya mabalaan niya ang bata mo, gapulaw gali iya sang sige lang ginamit sang cellphone, amo na isa sa nga makaano, makapaguba sang ilaman nga mga mata. So sa ato makuturan, kung hindi nyo man mapunggan yung mga bata, painuman nyo na lang sa Visionex. Kung hindi mo man mapunggan ang imong kaugaling mo, magsige gamit sang gadgets, kag mag-atubang sa mga screen monitor, sige ka inom sang Visionex. O muna ito makauturan, kahit tungod, puno ini sa mataas ng antioxidant na nag-prevent sang pagkasira sa mga selula sang aton nga mata, o, para ma-maintain ang clarity sang aton nga pananaw.
0: Oo, para mabuligan ang bisan paano may bulo panimbang, bulo balanse nga aton sa nga mata, maprotehran ng aton sa nga panulukan. Kag sa tuman bala Dok Nelson nga kainit sang panahon, bala bu ginabalhas nga pangalis, nga pangalis nga ang lawas sang iban bala sa ni Dok Nelson. Ang balsang kilala ko magluwas pa sa baba, bala pati dribla sa
1: inang do nagasipit kuno sang langka o bayabas.
0: Bayabas bala probo nga sa bayabas na dahon na. Bayabas nga luto bala. Ano kuno Dok Nelson ang ilang sinipide nga magamit kag may ara bala kuno kita masuggest sini, ma-recommendar, dala na lang kuno pati sa guya.
1: Yes, sa ato makauturan dira. May ara kita duha ka klase sang habon actually. May clear skin kita, may ara ta Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap na to, this is the antibacterial nga habon tungod kay may ara ni siya sang ano, may ara ni siya sang ano ng guya, ano yun, guava extract, no? Kag may ara ni siya sang vitamin C, may ara man ni siya sang ginikbutang dira nga antibacterial properties nga sa diin nagabulig para patyon ang mga bakterya nga naga create sang bad odor sa atin nga lawas. Ini nga ato nga kilikilin eh. Actually, may mga ano na, may mga bakterya nga create sinasang ano mo, sang baho. Dira mo na nga timo do ka may amoy lawas naton. Magluwas siya sa lua aton nga ano eh, alis nga usang haltungod kay ang aton nga gut o aton tinaib lamhig ko. Actually, galis nga umana. Oh, ang aton nga lawas nag-usbong sa lawas, nagagwa ang baho. Tingnan aton kilikili, may ara man na. Kung isa ang bakterya dito nagadamo, nag-create sang odor, bad odor. I mean, amo na nga dosing mo, ano si bisan kagwapo na si imo, kagwapa na si imo, pero kay ang imo nga kilikili may lupok bala, ang bala na may putok ka, do ka ano, do ka lain no, do ka hindi nami sa aton nga pamatyag. Sa aton mo kutuan dira. Santon Plus Gold amo nang aton nga ihabon sa aton nga lawas, ihabon mo na kay makabulig ina siya pamatay sa mga bakterya nga nag-create sang baho sa lawas naton. Kag at the same time, actually may ara na siya sang ano eh, may ara na siya sang tinatawag naton nga papaya extract. Ang papaya extract nagabulig man paputi sang aton nga panit. Pero hindi iya pilit nga pagputi. Okay, iba niya do pilit nga pagputi but silingon, grabe balay ang pag ka, ano bala? Gapalok-palok it, gapanit-panit gid ang ilang panit tuwang gamitan nila sina klase nga mga habon. Actually na mga habon na doklio sa aton nga panahon subong. Pag amo aton nga gamiton, pagkagwa mo sina sa ano sa klasada, bado ginlitso na tsura mo. Gapula-pula bala ang imong panit nga dosin mo do nasunog. After a week sina mag-itom ang imong panit. So muna ang ano epekto sang sobra paggamit ng ibandara nga ato makauturan nga sobra ka mga acidic ng mga klase sang habon. Pero ini ang aton nga Santon Plus herbal soap mild lang effect sini. Amat-amat nga ipagwa niya ang imong ano ang imong kagwapa, ang kakinis ang imong kutis. Kag siyempre may harakita sa inatawag nga clear skin, Dok Leo.
0: Mhm. Sa ngalan pala nga dando, klaro na?
1: Oo, klaro na. Tinlo na, puti-puti, hamis-hamis ang imukutis. Ang clear skin naman niya, madamo ini sang milk Dokleo. Kag nagpa-smooth ini sa aton nga panit. Yan lang lumuk-lumuk nga panit. No? Ang iba nabi niya, malamala ang panit mo, dry-dry. Niya, ang moisturizing effect niya siya, puro tigid kataas. Oh, kag may glutathione ini siya nga nag-help man paputi sa aton nga panit. So, ginabuligan niya ni pati ang mga natawag na ang gatulubo bilang mga punggod sa aton nga mga guya. Oh, ginabuligan niya na nga mag-dry kag madali magpali ang mga punggod sa aton nga mga panit. Kag ginapaputi, ginapangdula niya mga dark spots sa aton nga mga panit. So, sa mga kuturan, gamit ka mo sa aton nga clear skin, Santon Plus Herbal Soap, kag kung gusto mo niya beauty, ang aton nga kombinasyon dira, inom ka permes ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga may glutathione and collagen plus ang habon nga gamiton mo amo nang aton nga Clear Skin Beauty Soap.
0: Okay, kag saan nga pinamangkaw dili dok Nelson kun niko no sarang mabakal ni mga product ni mention naton no. Actually ini sila mga FDA approved kag halal certified. Mabakal dinhi sa mga butika kag parmesya dira sa inyo sa lugar no. In fact magagmay nga mga butika, lagko ang mga butika. Sarang nyo ni mabakal. Pwede gani kamo sa ni bakal makakadto sa Mercury Drug Store, available dira Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, gagiban pagid sini nga mga butika sarang nyo mabakal din yung mga product na mention na naton. Kabisan pa sa online gani, pwede niyo mabakal sa Shopee kag sa TikTok shop, pangitaon nyo lang sa inyo sini nga search bar sa inyo sini nga mga TikTok and Shopee account ang Yes to Health Inc 2011. Pero kung gusto kamo sini ang makadirekta mismo nga posible makaayo pa kamo sini ni kon na volume inyo sini nga baklon, pwede kamo makakadto diri sa siyudad sang Iloilo no, dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid diri sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kag ang nakapanami pagidira kung magkadto kamo kay may libre pagidira nga consultation. Aradrang aton sa alternative medicine consultant sa paghatag sa inyo sa pila sini ka mga giya, mga protocol kung ano ginabatyag ninyo sa inyo sini nga lawas. Kagati si Dr. Nelson, gapit-hapit, maganda na matabuan nyo ganito. Makapangayo, makamusuggestion sini sa iya kung ano nyo matugda sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kagang bintaha sini, kalimaton ko, libre ang konsultasyon dira. Nagasugod din sila, no? Domingo Tub-tub Biyernes, alas 9, takna sa aga, pwede nakamodera makasulod para sa free health consultation. Kag sa pagbakal sa mga product nga na-mention bala na tondere, ang makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Dira naman sa mga taga-syudad sa Bacolod, kag sa mga taga Negros Island region, pwede ka mo makakanto dira sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ha? Tabok lang din sila sa Marayo Bank. May nagapamangko, Dok Nelson, kung hindi sabi mag-inom sang pain reliever. Kag daw kaya, malang ang palang-alay, kag palamaol sang yasini nga lawas. Ano kung nga balanyo sa pwede gamiton kung ipahilot niya?
1: Yes, ato mga katulang namin. Ito sa Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil na ito, himo ina siya sa 28 klase sa mga herbal. Ang gin-extract ina ang mga herbal, ang ila sina ang mga katas, ang ilang mga duga sina among ginbutang naton dira sa aton nga ano Santon Plus Herbal herbal oil. Amuna aton ihaplas, ipahid naton sa aton mga panit. Manami na siya, labi na gid kung nagapalanakit, nagapalamuy po yan inyong alawas. Kung kaya mo nyo malang itolerate ang pain, butangin nyo lang sa Santon Plus herbal oil naton. Ang pagsakit sang tiyan, pagsakit sang ulo, ang palamuy po isang aton mga pusog-pusugan, sang aton mga likod, nakamabuligan pinagi sang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Iban news lang, ipahid lang, kag isa ba yan sang gamay lang hilot, magpahilot bala ka mo, amo nang inyo gamiton. Kag ina siya, makabulig man sa aton mga kabataan, labi na gisubong nga panahon, bisan mainit ang aton nga panahon subong, pero hindi malikawan. Gusto may mga tubig-tubig pwede nga nagkakabilin sa inyo ang mga ugsaran, ginaistaran sang lamok para iwas dingge, hindi makagat ang inyong mga bata sa mga lamok. Banyusan nyo sang aton Santon Plus Herbal Oil ang ilang mga ano bala, ilang mga butkon, ang ilang mga batiis. Isa lang kapatak, hindi naman kinadamo-damo gid. Isa lang kapatak, ipatakin nyo lang diba, isa kapatak ang ilang pusog-pusugan, bala ang ilang mga butkon, hindi na sila pagkagtun sang lamok, kay may ano na siya, no? Mosquito repellent effect na siya. Kag siyempre sa mga bata nga may mga kuto, may mga lusa, pwede na ibutang sa ilang nga ulo do oil bala, gagamit ka mo sang oil sa buhok, muna gibutang nyo antes maligo. Hindi nyo magbutangi kung makadtos sa eskwelahan. Antes maligo, butangin ninyo kag after sina mga 5 minutes, butangin nyo bala sang putsa nyo sang puti nga ano nga tela, do dugay na makita nyo ang mga kuto na magkala ano sila, mag-transfer sila sa tela, kay nga hindi sila namian sang ano sang lasa kag sang amoy sang aton nga oil, amo nang naga ano sila nagapapatay sa ila. So, sa aton makuturan dira, para hindi sige pangalot ang imong bata, gamitin na sang aton nga ano Santon Plus Herbal Oil, buligan, para mabuligan, mapatay ang mga lusa at makuto sa atong mga kabataan.
0: Okay, pero kung hindi makaya, Dr. Nelson, no, pala nakit gansang lawas, pwede sila makatumar sa isang Cess the Pain.
1: Yes.
0: Nga sarang mani mabakal sa mga butika, hagparmasya sila sa nga lugar. Daw lang alam, nag Dr. Nelson, ng aton sa nga oras, aton pagpangalagad, no? May mga nag-message pa sa aton. Pero ano yung ma-recommend ko ni Dr. Nelson, kung nariya daw, hindi na maumpawan, bisan ano, panikapisil kagihilot, Dr. Nelson man. Daw, hindi nagit ko na magbatyagaw.
1: Oh. Do lain nga pa do lain yang iya nga pa hilot ha Doc Leo.
0: Pero may kilala ko sa niya Doc Nelson na sa niya nagsekreto na lang kuya kabisis na order kuya online na.
1: Okay, so sa itong mga kauturan nila, kinanglan nyo sang gahum sang Klabo Waska. Mm-hmm. Maka ang Klabo Waska ang ara sa aton daya Turbo Food Supplement for Men. So muna ito ni ino muna Turbo Food Supplement for Men ara sa mga butika, Doc Leo. Mm-hmm. Mabakal nyo gidala sa aton mga kauturan. Bakal kamus na ang Turbo Food Supplement for Men, may ara sa sang makakag Klabo Waska. Ini nga maklase sang suplemento na muni nagabulig pabalik sang aton nga pagkapamatanon. Mm-hmm. Do bata, do sultiro kaliwat. Mabalik sa pagkasultiro. Ang may edad na da si mo do sultiro pa matyago. Kablo na ka muna. Do sultiro. Ang imulawas mo do maluya na si mo do bao ka na subunga. Pero sang naggamit ka sang santon, ano, sang Turbo Food Supplement for Men, ang natabo niya, do karabaw ka na subunga. Kusog ka mag-arado.
0: Habi ko sa una, do bao, subong do pa weekend.
1: Yeah, do karabaw ka na sa bunga. Kusog ka na mag-arado.
0: So, ina to Dok Nelson sa binipiso sang maka kaglavo huaska nga sang caps nga ton Turbo Dietary Food Supplement. Available sa mga butika hag parmasya barapit sa inyo sa inyong lugar. Kagsan ka pinamang ko, Dok Nelson, kung pila ko nung kabeses magtumar sa ni. Actually, sa isa kasi man, nabisan ka duha lang. And 30 minutes before sa ni, ang loving-loving kay Mrs. Among pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dok Nelson, anong matugon ni mo sa aton sa mga tagparamati? Samtang temporaryo kita sa ni magpaalam sa aton pagpangalagad.
1: Yes, sa aton matang ng mga tagparamati, ah, padayon ko magsunod sa aton ng programa, The Secrets of Health. Kay sa gihapon kami maghatag sa inyo sa mga impormasyon na sa diin makabulig sa aton kung paano gamiton ang mga herbal, labi ng mga pagkaon ng aton sa pag-aralan sa aton palibot para mabuligan ang aton ng mga ginabatsyag o aton ng mga balatian. Dula lang man kita sa oras naman si Dok Nelson Cadena nagasiling anuman na aton kaunon kag anuman ang aton inumon himuon aton ini para sa kamayaan sa aton nga Ginoo.
0: Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner at Doc Leo Amos, nagapasalamat man sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw talakayon naton kun ano ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee sa Alzheimer's. Ano ang Alzheimer's? Ang Alzheimer's isa kasay isang dementia. Anong dementia? Ang dementia, Englishon ko lang ba? Loss of cognitive functioning. Nablang kakadula, imobla husto paminsaron, kakalipat ka, lipatan mo ngalan mo, ngalan sa ibang nga tao, lugar, kag mga hitabo. Ang anti-inflammatory kag antioxidant nga mga kinaiya sang turmeric kag ang ikasarang sini nga magpanubo sang beta-amyloid ang pagtipon sang plaque makabulig sa pagtapna sang Alzheimer's. Subong man ang ampalaya o kung marguso nga may makusog nga antioxidant kaga may vitamin C. Dugang talang no ang ampalaya o kung marguso nag-promote ini sa tawag nga anti-aging o kung mahinay nga pagtigulang. Kadto naman kita sa malunggay, nakita sa pagtuon nga ang balunggay manggaranon ini sa vitamin C nga nagapanubo sang level sang histamine. Maliki kita sa wala, istorya na ito ng saluyot, masustansya gidi niya. Tamaan kaya manggaranon ka ginahalinan ini sa vitamin A, thiamine, niacin, riboflavin, vitamin C, phosphorus, iron, potassium, kag fiber. Ang beta-carotene, importante din eh para sa pag-maintain sa maayong pananawan o kung panulok. Ang iron ginagamit sa pagbulig sa dugo sa pagdala sang oxygen sa lawas. So, ang aton sininga utok kung kulang sa oxygen, nagkakabag down. That's why nga ang saluyot mapuslan man nga makapagar sang Alzheimer's.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Haripagid ang isa sa pito ka mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass. Isa ka natural nga ginhalinan sa mga vitamins like vitamin A, C, E, K kag vitamin B complex. Kaka mga minerals, pareho sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll, nga makabuligid agud malikawan ang Alzheimer's disease. Ang chlorophyll nga ara sa wheatgrass, nagahatag ini sa aton sinigalawas ang bastanteng oxygen. Kay balo naman kita kung doono ka importante ang oxygen sa aton sinigalawas para sa parang makafunction ng aton sininga utok. Suno sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, ang wheatgrass makahatag gid sang benepisyo sa mga pasyente nga nagaantos sang Alzheimer's bangod sang iya nga kinaiya nga antioxidant. Ini nagapakita sang isa kadako nga pagnubo sang oxidative stress. Kag ang barley grass nga isa man sa pito ka mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, bastante man sa chlorophyll. Kag naghatag man sang bastanteng oxygen sa aton sininga lawas kag sa aton sininga utok. Rason nga makabulig man sa Alzheimer's. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
3: Akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
4: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
5: Exciting.

0: FM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa pagbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation, mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibilid sa mga butika. Product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Maka-late na ko!
11: XFM.
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko, pinutunuli na wala na, subok po sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya
2: nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflame Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
10: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to health!
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Yahoo!
13: Sister pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain,
12: mabibili sa mga butika.
5: Mag-diet na kubuwas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
12: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibagay niya ito sa akong sa Sister Pain.
14: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bili sa mga butika.
18: Madiet na ko buwas ah.
19: XFM.
20: Patropa mo.
21: Exciting.
22: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: tropa, welcome na naman sa Tuesday edition sa programa ng Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: How's your Tuesday afternoon so far, mga katropa peeps? Kamusta, kamusta sa mga bag-ubog tao dati? Nakapamuol na tas ang aton nga ano? Nakapamuol na bala kamo sang inyo da nga mga muta? Sa mga nagapulo pang uyab pa, kahit ti natuyo pa, natama na nga tulog, alas 4 na ho. Dali na di, pasigabunga na da ang imong radyo. Updin nyo na ha, mga katropa, si Katropang Bea until 7 o'clock subong nga gabi. Gani kon may ara kamo dira sang mga music request. Inyo nga mga greetings kag pa shout out ha. I-send lang sa amon sini nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Kung pwede man ninyo mapangita ang amon sini nga mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Kamusta da sa mga namiesta sa Dumangas? Nagalanay-lanay na naman bala ang inyong abibig sang kaon sang lechon? Happy Fiesta, Banwas! Ay, banwagin man to ang napamiestahan namo. I'm not sure, basta nagkaon lang kami to. Kanami, gidya bala sa mga taga-Dumangas, maamuma? Ay, kanami, gidya sa ila mag-atipan. Tapos, paggalakat namon, may pabaon pa. Oy, shout out na ha sa tanan nga taga Dumangas nga naga-celebrate sang ilang nga fiesta today. Siyempre, as always, hindi na naman malikawan nga magtagay-tagay si lolo, si tatay, si daddy, si tito. Oh, basta wala man na problema, basta wala lang maoy. Sa Jahunta lang ang fiesta, sa Jahunta ang pag-reunion nyo ng mga magpamilya. O talagsa lang kamo da nag-inupdanay, talagsa lang kamo nagakitaay. Tapos mainaway pa kamo. I-enjoy nyo na lang na ang fiesta. I-take nyo na ang chance, i-grab nyo na ang opportunity. Nga at least nag-aupdanay ka mo, no, mga ketropa. Nag-asinadya ka mo sa amunang adlaw. Karon, ang mga nagtulog, subong, laban-laban, ginhanda, ginanilang ilang energy. Nag-charge gina sila ya para karon na makasayaw, gin sila ya. O ano-ano naman na karon makatapa, nakatapa kasang baga man. Pagwaon na naman na nilang ilang mga dance moves. Ang mga hawak mo ang beat na ha. Magwagin na karon ang hawak mo ang beat. Kamuya hawak nyo ang beat. Ako niya kagina, hawak ko ang lechon. Sino ba naman ang hindi mga busog nga paayaw-ayawan kada sang 78 kilos nga lechon? Tapos paayaw-ayawan ka pa sang daw pinalad kahanggod nga mga kasag kagpasayan? Ay, sana all na lang gi. O, kung may mga high blood ka ti, pulo pasensya lang. Paiway ka lang anay. O, isa ka man bala sa mga nagpamiesta today? O, palawa uli na kamo, tama na na. Binli nyo man ang iban, may maabot pa bala karon. Meron iya sa fiestahan, mga katropa, nga pag-abot gani na sa mga bisita, taguon na nila dayon ang tunga sang lechon. Pero dito iya sa ginkadtuan namon ay bongga, open na open. Perfect! Mga pagusto ka ganyan, ikaw na lang mahuya, sige nila sang hinatag sang pagkaon. Tapos padalaan ka pa sang isa katre nga lechon. Ay, mapapasa na all ka talaga. O mga katropa, dali na kamo, di mag-tune in na kamo sa 100.7 XFM Iloilo. Sa Jahunta na naman ang inyo subong nga kahaponan. Sa mga vendors naton da, kamusta ang baligya naton subong nga hapon? Sa aton nga mga ambulant vendors, kamusta kamo da sa super? Okay pa bala kamo? Sige lang, bakas lang, kagpadayon sa pagpangamuyo. One day, makatibawas gid ang may kaluoy gid ang ginuohang balil. O, subong nga panahon sang krisis damo, naging kita sang problema, ginatubang mga katropa peeps. Especially, no, pag-abot sa financial. O, gani ko na, para hindi na bala madugangan pa ang inyong libog, ang inyong mga problema. mag-invest ka mo sa inyo nga ikaayong lawas. Kaya dapat nga igasto nyo pa sa mga pagkaon nyo. Kung magmasakit ka mo, syempre another gastos pagidna, di ba? So kung ako sa inyo, mag-invest ka mo sa inyo nga ikaayong lawas, mag-inom sang Santhan Vitamin C. Abangod ang Santhan Vitamin C ang nagabulig no, sa pag-boost sa atan sining nga immune system. Agod nga hindi kita madasig tapikan sa mga ubo, hilan at sipon, mga trangkaso kag kun ano padira nga sahi sang balatian. Ang Santhan Vitamin C produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gid ninyo ha sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Gani hindi na kamo magduwa-duwa mga katropa nga mag-try sang produkto sang Yes to Health Incorporated. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mga katropa, padayon lang kamo diri sa pagpamati sa XFM Iloilo. Bangod, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Sample Plus Gold.
1: O Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perne, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban.

0: Litro. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Po si Lillian R. Buhat, tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Maka-college na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

hugas na balas ng pinggan ang mga kabataan nga ginasugo sang ila ginikanan? O, base kung ginuna niyo naman da ang inyong lagaw, pusa gid ka mong karon sa inyong mga parents. Pag ginsugo, gani ka mo mga katropa nga manghugas na kamo. Manghugas na kamo nga daan kay karon kung kamo naman ang mag-ayo. Ayambot na lang gid sa inyo, bahala kamo da mo gid na ang sabat sang ginikanan niyo. Mayo lang kamo mangayo, tapos tamad kamong sugoon. Maskin pamiod, sa mga linabhan sang nanay nyo, hindi na kamo kabalo. Ano na lang ang ubra nyo? Piti-piti na lang sang cellphone? Ay, sabagay ang mga kabataan, subong, hindi naman kita mamag-o. Mga ano na gid sila sa gadget? Pero dapat mga parents ha, may mga limitations man dapat ang pagpagamit naton sang gadget sa aton nga mga kabataan. Mabudlay na nga bata pa, nag-damol, taas ng iyang grado. Maskin tuod no, nga may positive effect man ang gadget, ang social media no, especially ang mga YouTube. Kaya ang mga kabataan subong dasig nga maka-catch up, dasig nga maka-learn no, maskin sa mga video lang na bala. Kibot ka na lang bata mo, nag-English na. Mumble, hala, gaano na ko na edad sang nasumalang ko ang word nga na. Tapos, ikaw, 2-3 years old pa lang. Damo ka na yan na balaan. Iba talaga, no? Iba talaga ang social media ngayon, mga katropa. Iba ang epekto ka mga gadget sa mga kabataan. Pero dapat, no, ang screen time sa mga kabataan, dapat ginalimitahan man kay mabudlay man. Patagin nyo man sila sang oras nga maghampang sagwa. Hindi lang puro screen time, di ba lang? Basiko na kamuda, puro man kamu screen time. That's why ang inyong mga kabataan, puro man da cellphone. Imbis nga makapainit-init man na sila, ara na lang sila permis sa sulod sang inyong room. Di mainano na lang kamuda! Sinasabi ko talaga sa inyo. Oh, sa mga katropa natin da nga nagapulo pa nga pe. Ang balang inyo nga kape subong? Hot or iced coffee? Coffee. Oh, kamusta na sa mga katropa natin nga mga nagapulo pa bala sa mga nagabasket-basket na dira sa may Harold o sa may Tagbak? Damo ko na pirmi man maagyan sa may Bangga Airport. Dabalahon! Mga nagapulo pa bala sa mga nag-volleyball. Ay, speaking of volleyball, no? Kadamo gid sa mga nagahampang sang volleyball. Beach volleyball. Kung maligo na wala sila, hindi gid madula, no? Ang hampang volleyball.

0: the beach.
1: Teka, musta nga ligo nyo sa dagat? Yung sunburn, gid bala ka mo? Sa mga nagaburo bisikleta dyan, sa mga katropa natin nga nagapala uli na. Oy, mapapasa na all na lang tani. Mapapasa na all na lang kita ni kay Kamuya, pa out na kami ya later pa. Pero okay lang na, basta importante buhi. O, sa mga katropa natin, no, nga pauli na subong, nga magdoble halong gid kamo kay may pamilya pa kamo nga nagahulat sa inyo. Panumduman yung ginapirmi. Ininanagay, hapit-hapit sa kundiin nga tiyanggi kag magtongga. Ay, pag-abot niyo sa balay, kamugid ang tongga sa misis nyo. Sigihan yung gida. Sa mga nagabaligya da sa mga sidewalk vendors, tada, kamusta ang benta natin dyan? Madahog bala ang mango shake natin dyan? Ang mga kikiam fishball, uy, speaking of fishball, namit kita ang fishball sa may Haro Plaza, ho? Kada gabi, ginapurungan sang tao. Ay, grabe siya. Feeling ko, ginano niya ginaguro, gintimpla, ginlugay, ginasang maayo. Amugin man akong ginalugay, maayo, namit gid man, ha? Namit gid man ko na puno sang pagpalangga ang imong ginaubra, di wala. Ang resulta niya, namit gid ya. Tested and proven. O, sa mga katropa natin, da nga nagapangapi, subong. Dapat ang kape nyo healthy, ha? Kagsa ko na healthy nga kape ang pag-aistoryahan. Wala na kita sang iban pa nga ma-recommend sa inyo, kundi Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost niya sang atin immune system, nagahatag man sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanabot sang cholesterol, kag of course, nagamanage man sang atin sininga blood pressure. Marami niya, mga katropa, sa mga may diabetes, kay mayara ini sang ampalaya nga nagabulik sa pag-improve sa atin sininga glucose control. Santhan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag-available gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Mabakal man sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, and of course sa Generica. Mayong hapon lang da kay Tita Weng, always ginaka-pamati, naka-tune in diri sa 100.7 XFM Iloilo. And of course, kay Tito Jay, kay Inday Jaira, and to Pau Pau. Of course, to Manuel Avenido family, Espilio family, and Dacquiao family dira sa may San Carlos, Anilao. Oy, shout out sa inyo da, ha? Kay Tita Dina da, oy, hello, hello, Tita Dina. Damo ko na to nagapang halo-halo sa iya, oy, sana all. Siyempre, sa amon nga kainiton, hindi ka mangita sang malamig-lamig. Madamo ka sang ginapangita nga lamig, pero ang ginhatag sa imo cold nga relationship. Aray mo! Mga katropa, padayon lang kamo sa pag-send sang inusininga mga mensahe sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. It's now 11 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Kagpadayon lang sa pagpamati, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: FM. X FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, mayroon po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Hoy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting.
1: XFM.
2: XFM.
3: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon

0: man din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang biso tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Mga katupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Good evening mga katropang. Welcome back sa programang Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Mayong gabi lang da kay Noy Ronit Urbano sa Savannah, kag kay Benji Espilio sa Tagbak, kay Ronji Isuya, kag Jonald Neriakim, kag Joren Ken sang uton. Madamo gid nga salamat kag ga-open kuno ang radyo ni Tita Weng. Ay, sana all! Ning ka pa na yakakita sang tiya mga very supportive man. Paborito ko guro nga tiya, amo giniguro si Tita Weng. Siyempre, din ka na ba lang kundiin ka nga istasyon? Siyempre, dito lang na siya yaga pamati. Iba talaga ang tita ko. May tita din ba kayo na tita, pareho sa tita ko? Mahugod na siya manano mga katropa. Hindi ka ganyan magutman kung siya na upod mo. Mapisa na siya may nanom-tanom sa mga utanon. Hindi lang utanon ha. Nagatanom man na siya sa maayo para sa iya nga mga kabataan of course. Ang mga munang asahi nga mga ginikana no. Nagapanikaso gina siya yang mapatapos ang iya mga ginikana, ang iya nga mga kabataan. Kasi syempre nakita niya man nga ang iya nga kabataan si Inday Jaira kag si Pau is nagabakas man sa ila nga pagtuon. Natural lang na yang gasto samtang nag-eskwela ka. To sa tuod lang kun isipon mo milyon gid man ang mga gasto mo. Pero kun makatrabaho ka na sa pila ka adlaw, milyon man ang kita mo of course. I-total mo na ang halin sa pag-ubra mo hasta nga nag-retire ka. Siyempre, milyon man eh. Pero natural lang na kahit iti nagakaon man kita, nagagasto man kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Siyempre, ma-invest kita no sa aton sining mga kabataan. Malay mo one day amo na sila ang makabatak sa inyo sa kapigaduhon, di ba? Sa mga kabataan nga may mga handom. Kag may handom pa para sa ilang mga ginikanan. Well, saludo gid ako sa inyo, no? Padayon lang sa pagbakas kag pagtuon. One day, ang inyo nga sakripisyo, ang inyo tanan nga mga hustle, no? Mabalik gid ina sa inyo, yeah, of course. O, mayong hapon na da, mayong gabi. Nagali niya, abi ko hapon pa. Okay, pa di abido, masanag pa di sa amon, ho? Masanag pa di sa City of Love. Kamusta ang mga naga-jogging-jogging sa City of Love? Naga-jogging-jogging at naga-holding hands sa ilang mga jowa? Mapapasa na all ka nalang gidya. Ay, arap man ang gakaon sa mga street food sa Haro Plaza. Gahungit tayo pa. Ay, kung single ka, mahambal ka nalang gidya. Sana all. Oy, by the way, ha, mga katropas na mga nag-celebrate, dali isang ilang birthday today. Happy, happy birthday. Siyempre, tamyawon, taginaya ang birthday boy ta today. Si katropang John Ray Bertiz. Happy, happy birthday, katropang John Ray.

Okay. Mabuhay ka hangga't gusto mo. Si AKA Boy Talabayan ko no. Naka-on ka man katropang John Race ang Talaba ha. Ano nga Talaba ang gusto mo, ang do medyo sakto lang or ang luto ge? O kun ang hilaw nga Talaba. Namit gid man guro ang hilaw nga Talaba katropang John Ray no. Nagatakam-takam gits katropang John Ray ya. Pero bongga, bala nga, ano ni katropang John Ray, nag-bilog na dumanggas, nag-celebrate, kaya sang iyang nga birthday. Ay, sana all na lang. Oh, mag-enjoy ka mo mga katropa sang inyong nga dinner ta this evening. Alangan mama dinner ka mo sa morning, di bala. Mindset ba? Enjoy sa tanan nga mga nagapanyapon, mga katropa. Ano sa daan nyo dahan? Kanamit magkaonsang pinirito nga isda. Tapos, may sabaw bala nga may munggo, alugbate, kalabasa. Oy, perfect! Panami, magpasabaw ba? Sige lang, padayon lang kamuda mga katropa sa inyo nga pasabaw. Subong nga gabi. Kaya ako na di bahala nga mag-play sang inyo sini nga mga music request. Padayon lang kamo nga mag-send sang inyo sini mga mensahe sa amon sini nga text line 0950-975-6970. Lasa isa onsen na mga katropang oras diri sa XFM, kagining oras ang ginadulongin sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginaubra para sa mga health conscious ng mga consumers. Mayra inis ang vitamin D3 mangosteen extra kag stevia sweetener, gani dietary friendly gid no. Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, support bones health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, produkto sang Yes to Health Incorporated, nang mabakal gida sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ano pang ginahulat nyo? Of course, bakal na kamo sang products sang Yes to Health Incorporated. Lasa is daw sa imo na mga katropa, kanani padayon lang sa pag-tune in, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyo
7: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Xanthone kag XFM 5,000 pa premyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Madayit na kubwasa.
18: XFM.
19: Katropa mo!
7: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM mga ketropa, it's now 7:02 in the evening. Kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santhon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita dan mga ketropa ha, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Happy eating sa tanan nga mga nagapanyapon, sa tanan nga mga nagahimos nga mag-jogging, nga mag-duty. Maghalong kamo mga katropa peeps. Madamong gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang tiyempo sa aton subong nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita-kita lawat boss mga katropa, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kag sa ngala naman sang amon Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
13: O, ikaw man, katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!

0: susungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7:11 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang gabi na sa aton makatoran, sa aton makabinan, sa aton makatropa diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton mga patrollers nga naga-unay subong sa aton nga frequency diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Magabi sa inyo, aton sining nga mga patrollers na standby lang ni mga kabanan. Kaso karon nga mga balita sa ila sining maagyan nga mga lugar kaman ining mga patrollers naton mga imbro sang mga taxi drivers diri sa Iloilo. Magadulong sila mga kabanan sang mga balita sa ila sining maagyan nga mga lugar. Dari gihapon makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa 7:12 na mga katropa. May gabi na sa aton makatoran, sa aton makabinan, sa aton nga mga listeners sa Western Visayas. Nakipan makabinan sa Panay Island. Nakip din makabinan sa Negros Island Region, Palawan, Romblon, Guimaras, kag around the world. May gabi na sa inyo sa inyong mga kautoran sa aton makabinan. Dari lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, Philippines. Bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sang unang isasunan sa radio, dira sa sulod sang University of San Agustin. Subong mga kabinang ginaparagiyahan inyong sang Yes to Health Broadcasting Network. Kagamuning gamanid sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na aton suning mga soke nga matrimati diri makabanan sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo? Nagapamati kamo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga Facebook account XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira mga kabanan, mga katropa, makapadala sa inyo mensahe kamo informasyon. Lakip man ang inyo sining mga pa-shoutout. Subong agabi mga kabanan, pizza 5 na sa bulan sang Mayo. Dahil lang na, napuro ng kadlao. Marilis na ang mid-year bonus sa mga empleyado sa gobyerno. Kabay pa mga kabanan nga makabulig ini sa subong sitwasyon. Nga daw kamadahalon sang presyo makabanan sang diesel. Nagamatama naman makabanan, nagakuan ni, nagaipikto sa mga nagapanguna nga mabalaklon. Although bisan na blubensinko, suslapi lang pa ay masupot man. Kabay pa makabanan nga ti, mga pizza 15, anong adlaw man? About pizza 15, Biyernes. Ti labalaban siya, but next week ko no? Pizza 18, kaya man pizza 15, wala, kuan mo, wala opisina. Kaya man, hasta lang Webes ang opisina sa gobyerno. Pitsa 15, mga kabanan, wala sang duty ang aton nga mga government offices. LGU, kag ang mga national government agency. At tila, balaban siguro, marilisting ilang ang mid-year bonus sa May 18. At least may ara ka pala boto na. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na. Kung may mga balita kamo dira sa inyong lugar, pwede niyo mapadala sa amon ng Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo kag sumong man mga kabanan. Kung gusto niyo nga private message sa amon ng hotline number 0950-975-6970. Alas 7:15 mga kabanan, welcome na sa programa Headshot. Headshot. Dari gihapon mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa gihapon ninyong katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Off lang kita ng katropang Alex Saspa Tubtob. Alas 9 ang tak na subong nga gabi, no? Agang atun din rin isa ka partner. Day off ang subong, matabuan ginoy. Birthday subong ni katropang John Libertes. Happy, happy birthday. Si sino? Si DJ Talaba. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na. Gadugay ang pinakaulihing kaimtangan sa ato na panahon dinigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot mga tropa. Headshot. Matalopan nun natin ng balita na sunod gadugay aton chinik nga upod aton chinik nga partner sa News Center upod kaya tropang Bia Joy Subaldo. Preparado na kanong makamilan sa May 11 ang House of Representatives god nga butuhan ang articles of impeachment nga ginaprubahan sa House Committee on Justice. Di sa May 11 amo ang kapalaran sa makabanan sa articles of impeachment sa ato niyang mga congressman. Di ilang taon tako anong matabo sinay sa articles of impeachment makamasterahan sa 1/3 votes sa bilog sinay nga membro sa House of Representatives. Tinabadantayan makabanan sa May 11. Ano nga adlaw na May 11? Lunes ka adlaw. Tila ba naman sini magkabihan naman yung makabanan. So standby ka mo dire kay may gisit up ng kabanan nga special coverage sa XFM. Agod nga maghatag sa inyo sa blue by blue nga account sa pagbuto sa kung pagbuto sa aton sini nga mga congressman sa articles of impeachment. Teko mga master yung makabanan sa 1/3 votes mga 88 congressmen ang kinanglanon makabanan nga makabuto agod nga ma-elevate ini makabanan sa Senado kagitur man ni Hiringon kay aton sini mga senador magaserbi makabanan nga impeachment court. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 makabanan. Nagapamahog ining hanta virus kay may cruise ship mga katropa nga may nakasakay tong mga Pinoy. Dining ining hanta virus isa man ni makabadan ka pamahog sa ato ni kayong lawas nga basibel ati siyempre basta virus na iya kag bakterya na banabansa na iya nga maka ang iya sining infeksyon tama kag delikado no ang iya sining nga kung paanong maglaton-laton ba di dapat maghalong kita makabadan kay ang hanta virus aron naman subong naga pamahog sa ato ni kayong lawas. Ting aton diri makatropa aton nga pabasgo ng aton nga immune system para paano kita makadikaw sining mga baratian makabadan nga dalas ang virus ug bakterya. Katindi naton marikawan ni makabadan wa katropa kay ining cruise ship may karga dito kun may nakasakay nga Filipino makro makabadan sa sining cruise ship. Di pag dungka sining makabadan sa puerto tinabadaban sining nga i-quarantine anay. Tob-tob mga kabanan nga mag-clear o galing sila mag-basibala sa samtang nga travel sila makakuha mga pakita mga sang simptoma sang baratian o infection sang hantavirus o manong delikado, no? So parang marikawan natin ning mga baratian mga katropay ni mga infection mag inom kita sang produkto sang Yes to Health Incorporated partikular mga kabanan ang Premium D3 kabanan Premium D3 design gini para sa mga balatian nga dalas ang virus kag bakterya mga katropa. Headshot. Alas 7:19 na mga kabayan ng mga katropa dire gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Sa balita lokal nga aton talakayon subong gabi. I-reply na to ang statement po kabanan ni former punong barangay Ray Rico. May kang tanan siya isang sentimento subong sa pamilya. Sang pamilya ni Frank Ruiz Barbasa. Hindi ba lang tabo itong nasunog ito ba sa may dira sa pamada sa Green Media Subdivision. Nasa panto nga may sunog mga kabinan nga tabo nga sa kumuligin kilala kay Frank Ruiz Barbasa. Di ginutop sa ini sang ni Dr. Fuentes sang naligad gin lamang nga May 2. Kag ang resulta mga kabinan sang autopsy sunog kay Police Captain Prisquito ang hepe sa Pabia Police Station nga ang gikamatay sa miktima amo ang extensive nga sunog sa iyang lawas. Pero may ara makabanan nga daw hindi bala konforme kag hindi iya satisfied ang pamilya. Di nga hire sila sa isa ka forensic doctor. Isa ka doctor makabanan nga amo ni nagakwan naga naga-autopsy sang una sang timpo nga active pa siya sa gobyerno. Sang inisya sang una ang ara pa assign sa mediko kon isa sa mga mediko legal sang crime laboratory sa Campo Delgado at subong private na. Gin pa autopsy bakamanan sang pamilya. Ini ang bangkay ni ginpa re-examine, no? Ang ginagamit is re-examination ang bangkay ni Frank Ruiz Barbasa. Di, hindi taman ay mabaso ng pamilya kung ang muna yung desisyon nila, babatian karon kung ano iya ang sentimento sa pamilya pagi sa ila sining agin designar abe, no? Nga managambal sa tiyon nga may pamangkot kung naang amo inyong desisyon ng katropa sa pamilya. Pagi kay former po ng barangay Ray Rico Makabanan nga interview kay na sa programa nga Bullseye. Upon kay station manager katropang Jose Albanias, ano ang sentimento subong sa pamilya nga ang amuna yung ilabi yung amunang ila yung desisyon? So hindi kita iya makakonsina, hindi kita iya makabais na dakang, hindi kita makakomento sa ila sa desisyon nga pa re-examine ang bangkay sang ila sining mata nga nasapuan nga nasunog dito sa sulod sang nasunog dito ay makabanan sa Green Meadows subdivision mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:22. Dugang nga balita makabanan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Headshot. Naprubahan makabanan ang ordinansa nga ginautor mga katropa ni Board Member Jun Mondihar. Ining unan sa mga katropa nga ginatawag nga Barangay Bantay Droga nga gina ining kompos ang manugbantay sa barangay sang duso sa illegal droga. Ining mga volunteer health workers, mga barangay tanod, mga tricycle drivers, habal-habal drivers, mga retired law enforcers nga sila yung makabanan ang magabantay sa barangay. Kay iningon nan sa may ara nga reward system. Abaw. Kung may itudlo sila abe sini nga nagaduso sa illegal droga, kapitan ang madapan. Ang kagmapasakaan kaso, ang reward makabanan is 30,000 pesos. Abaw, namamang ganon sining kilala ko haw. Kung may madakpan, abil na kang pasakaan kaso. Ang reward sa na, sa informant, 30,000 pesos. Kung kagawad, kag SK, 20,000 pesos. Kag konsibilyan, 10,000 pesos. Basta ma-file ang kaso, ha? Bantay ka magkabanan ka at masahang karong-karanong dapat ninyo ngayon buhaton para nga makabulig ka mo. Actually, ang iya sining tinutuyo, agad mga buligan abing barangay, no? Inabanagin ang may mga opisyal kita sa barangay nga ginbaybas bada sang PNP nga nakuhaan mga katropa sang mga damo nga bulyom sang Cebu. Tiyo mo nang tinutuyo niya, hindi lang siguro ninyo paglantawon ang reward system, ha? Kung ang inyo siguro ng taon, paano kita inyo mabuligan ang inyo barangay para nga drug-cleared barangay? Kaya man, budlay mo kung may mga drug addict sa barangay nyo, kay may kamukabalog, nakatlakat, kagulpi lang yung parapitan kasi drug addict ba na? Pero hindi kini makabanan nga malikawan nga may ma-impress sini sang reward system ako muna 10, 20, 30,000. Kaustan back mong kabin, dirig yapon sa ato ng pumalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ato na naon mga katropa, ato sini koneksyon sa ato nga news center. Pagi kay katropang Bia Joy Subaldo, ang mga balita mga katropa sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Ang ginabantayan mga katropa sini sang kalabanan ang impeachment ako ng hearing sa impeachment articles of impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa kag ay naning sa bakulod man anong imoon na bide ko may makita bila karon nga king kubra akon kubra sa sulod sang inyo nga toilet bowl Ay, bauta buwal nabi, mail nabi, kung wala pa bala ka makapungko, kag nakabuna, wala pa rin makita. Ano, lain sina kung nakabuna, kag nabala kag gabulto, mabalang kubra sa ginakon, mabala sa ginabuna, kaglupi lang, may maggatuhaw, mabalang kubra, manda sa buho, sang toilet bowl, bawang Diyos ko. Ako na kuya, mahala, na nabandagan, tako na. Ang oras din yung makatropa sa XFM Radio Patrol Lilo, alas 7.26. Dara makabalan sa atong line naman, sa atong siring upon subong, si katropang Bia Joyce Baldo Pablita, National Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards, handa na ang House of Representatives nga magboto sa Articles of Impeachment pato kay Vice President Sara Duterte sa Mayo 11. Suno kay House Justice Committee Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, Mayo 11 ang iagin rekomendar nga PETSA bangod ginakonsideral sini kung saan umatransmit sang plenary ang committee report resolution kagang articles of impeachment sa tanan nga mga miyembro sang house. Lakip na diri ang tagreklamo kagang respondent nga si Vice President Sara Santo sa idalom sang desisyon sang Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives. Sa tion nga matransmit na sang plenary ang kopya sa mga house members, may adlaw pa ang mga initubtob Domingo agudton an ang articles of impeachment dugang pa ni Luistro. 106 votes lang katropang boards o kon kapin 1/3 ang boto sang house members ang kinahanglan para mapadala na ang impeachment case bato kay Duterte sa Senate para sa trial. Ginpanginwala man sini ang report nga may pila ka mga miyembro sang committee ang nagwithdraw sa ila suporta sa committee report sa impeachment complaints bato sa Vice Presidente. Samtang sa kaangot man nga balita, wala nagakabalaka si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya sa diin para diri nga ang kaymuan sang iya mga detractors sa House of Representatives. Kunay baluan nga matapos ginaprobahan sang Office of the Vice President ang iya pag-travel sa luwasang pungsod, nagpadulong si VP Sara sa The Hague, Netherlands, agod nga bisitahon ang iya amay nga si Anay President Rodrigo Duterte. Pakigbahin ni Duterte nga iya ginarespeto ang mangin opinion sa mga ordinaryo nga citizen apang laina ang iya pananawan kung nagahatag sang opinion angot sa impeachment amo ang elected official kaangay sang congressman akon senador. Kunay baluan nga wala si Duterte nagtambong sa mga ginpatigayon nga hearing sang House Committee on Justice angot naman sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Pabutsyag sang Vice Presidente katropang boards nga iya disposisyon ang nagapabilin sa diin halinsad do amo na siya ang klase sang tao bisan pa wala siya nangin Vice Presidente kag ini ang hindi mabag-o bangod lamang sa pila ka mga problema. Samtang sa dugang pa nga balita national, nagpatigayon sang pagsinapol ang mga opisyales sang Senate kag House of Representatives ago diskusyonan ang preparasyon para sa 2026 State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpadulong sa nay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kag House Secretary General Chelloy Grafil sa Senado sa Pasay City para sa initial coordination meeting. Suno kay Mendoza, pareho nga ginkasugtan ng Senate President Vicente Tito Soto III kag House Speaker Faustino Boji D. The Third nga himo na lang nga simple ang SONA subong nga tuig. Ang SONA katropang board sa mo ang annual report sang Vice Presidente sang Pilipinas sa Kongreso kag iya ini gina-deliver kada ika-apat nga Lunes sa Hulyo. Nagaserbe man ini nga constitutional obligation kag political event sa diin gina-report diri sang presidente ang kondisyon sang pungsod kag ginaplastar ang priorities sang administrasyon kag agenda para sa masunod nga tuig. Required ang SONA sa idalom sang Article 7 Section 23 sa 1987 Constitution sa diin nakasulat diri nga the President shall address the Congress at the opening of its regular session. Samtang sa piyak naman nga bahin wala sang plano nga magpadalagan para sa higher post sa 2028 national kag local elections ang magutod nga Tulfo. Nagapangabay si Senator Erwin Tulfo nga kun mahimo hindi napagdal-on naon ang ngalan nila sang iautod nga si Rafi sa mga posible kandidato nga magapapili bilang presidential man o kon vice presidential. Suno pa diri nga tubtob sa Senado na lang sila bangod wala gid sila sang plano nga magpadalagan para sa mataas nga posisyon sa 2028. Nagpabutyag man si Senator Rafi sang iya pagkabalaka bangod sa paglakip sang iyang ngalan sa survey. Naibaluan nga nagpatigayon sang survey ang ulat ng bayan halin sang Pebrero 7 tubtub Marso 2 sa 1,200 ka mga respondents nga nagaedad 18 pataas sa diin nagtay si Senator Rafi kag VP Sara sa presidential preference poll matapos nakuha ang 46 percentage points. Samtang sa dugang pa nga balita national, nagmando ang Department of Interior and Local Government sa tanan ng mga local government units sa pag-take sang immediate nga tikang sa pagsiguro sang orderly nga movement sang gatong sa ilang mga respective areas sa tunga sang oil crisis. Ginatulod man sang DILG ang mga GEO sa pag-exam sang legitimate fuel tankers gikan sa mga truck bans kag traffic coding para sa DILG nga ang pagsigurado sang uninterrupted movement sang fuel supply ang critical sa pag-sustain sang economic activity kaga pagprotekta sang ikaayo sa pumuluyo sa subong ation sang global energy disruption. Ginpayag sang ahensya nga amo ang mando o kun ang among mando ang align sa deklarasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sang state of emergency angot sa oil supply. Dugang sang DILG nga ang local government ang may importante nga papel sa pagsiguro nga ang essential goods kaangay sang gatong ang ma-deliver nga wala sang delay. Ang ahensya ang nagmando sa mga local chief executive sa pagpatuman sa nga supervisory authority sa pagpasigurado sa nga implementasyon sang among direktiba. Samtang sa dugang pa nga balita national gin patawag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang anom ka mga bus operator bangod sa ginaaligar nga wala paghatag sang discount sa ilang mga pasahero sa idalom sang service contracting program rules. Ginpahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II nga ang issuance ng show cause order ang base sa report nga ang bus conductors sang passenger buses ang wala nag-honor sang provision sang fare discount sa idalom sang service contracting program rules ang tanan nga pasahero ang entitled sa 20% nga discount samtang ang mga senior citizens persons with disabilities kon PWDs kag estudyante ang maka-avail sang 40% discount apang ginialigar nga ang bus conductors ang anom ka mga bus operators ang wala nagsunod sa fare discount system. Ang CSO ang nagamanda sa mga bus operators sa pagdala sa ilang mga bus drivers kag contractors nga involved kag mag-submit sang written explanation kun nga ang ilang partisipasyon sa programa sang gobyerno ang hindi pag-isuspend o kuni-cancel. Nag-warning si Mendoza sa mga bus operators katropang boards nga sila ang pinahan sa tion nga i-ignore ang scheduled hearing sa Mayo 18. Samtang sa dugang pa nga balita national, lakip sa mga sakay sang MV Honduras ang 38 ka mga Filipino crew. Ang nasamit nga barko ang nagabiyahe sa Atlantic Ocean sang napatay ang 3 ka mga sakay sini samtang isa naman ang sa ospital subong bangod sa among sakit. Duha naman ka mga crew sang among barko ang nagamasakit man. 149 ka individual ang onboard sa barko nga may 23 ka nagkalainlain nga nationalities. 88 ka mga pasahero ang sakay sini nga gikan sa 15 ka mga pungsod lakip na ang 19 nga nagikan sa Britain, 17 nagikan sa United States, 13 gikan sa Espanya kag 8 gikan sa Netherlands. Si Tayono naman ang crew members ng barko nga nagikan sa 12 ka mga pungsod, lakip na diri ang 38 nga nagikan sa Pilipinas, 5 sa Ukraine, 5 sa Netherlands kag 4 sa Britain. Isa sa mga napatay amo ang German passenger nga isa mo ang Dutch nga lalaki sa diin ini ang napatay sang Abril 11. Ang lawas ini katropang boards ang ginpapanaog sa barko sang Abril 24 sa British Overseas Territory sang St. Helena. Ang asawa sang napatay nga lalaki nga Dutchman ang nag-upod sa iya repatriation suno sa ocean-wide expedition nga amo ang operator sang barko. Abril 27 sang nagmasakit man ini Sa iya pagbalik sa Ilapuloy-an kag napatay man, pakigbahin sang Oceanwide Expeditions nga wala pa na kumpirmar kon ang kamatayon sang duha ang konektado sa current nga medical situation on board. Samtang Mayo 2 naman sang napatay ang German nga pasahero sa sulod sang barko sa diin wala umana establish ang iya cause of death kag ang lawas ini ang nagapabilin sa barko. So far katropang boards, amoning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Mga balita ang makabanan sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Kagining status karon sa 38 ka mga Pilipino, ka mga Filipino, ka nakasakay karon sa sining cruise ship, kamay napatay nga isa ka German national, nga gin-report makabanan nga daw tuga ini ko no kon na infect sang hantavirus. Di labadaban sini nga magdungka ining cruise ship ang nagasakay daguro na badaban sini nga i-quarantine kon i-separate siguro sa isa ka lugar para nga hindi maglapta ang virus nga hanta mga katropa.
1: Headshot.
0: Ang oras din mga kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:36. Amo na mga katropa, ginahambal ginaton sa inyo nga bisan ari kita dis Pilipinas, importante nga mabaskog nga aton immune system kati uway kita kay balokon na anong lakat sa isang aton kalibutan nga daw pa puro lang virus kag bakterya sa palibot naton. Kaya para balikawan natin makabanan ang mabalatian nga dala sang virus ka bakterya, mag-inom kita makabanan sang Premium D3. Ang Premium D3, ginpabaskog, ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanan katrangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa mahigo sa ring balatian, proteksyon na natin pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, may aras siya nga Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract siya. Ang Premium D3 may aras siya kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase antioxidant kag nagdelay sang skin aging kaya mag Premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. May gabi kay Edna Foray dira sa Rivalo kay Jesusan kau dikito mayong gabi. Sa anong ganing pista na chaya? Tapos ano? Sa paboringaw? Tapos ano? kay Jesusan kau dikito. Kag sa kau family na, no? Sa kabatuan mayong gabi. Kay Emily Altiliero mayong gabi. Kag kay Jerry Boy Adorno Climino mayong gabi. Kag di naman kay paring Sam Lapides sa barangay Katringanan sa Haniwa Iloilo kay Lisa na mayong gabi. Pagbalik ka itong magkabanan, balikan ito na yan ang istoryan ito na yung parte sa Kwento Bala sa may Don Salvador Benedicto sa Negros. Na may isa ka resort ito mga katropa. Again, report nga may kubra na kasulod sa toilet bowl. Wow! Anong plastada? Sinayang ko nag-burbun acti mo kagagwa itong kubra kag magwa man ng kubra, bay. Anong imuon mo kadyama? Ano ikaw? Madagan ma, ano? Pasa gano'n hindi kaya guro ka pamahid siya niya. So, may arap makabanan nga statement ang local government unit sa Don Salvador Benedicto. May kangtanan siya makabanan sa may nakasapuan to kung may nakitaan nga buhi nga kobra sa sunod sa toilet bowl. Inano toilet ng agi naman. Diba ang ila toilet bowl kung nantaw natin makabanan sa kwan bada sa video nga ginpasa diri sa amon sa XFM, may taklob ang gani. Ano nag-surod sa ilang deposito kang nagsaka itong anong prestada man? Mga kubrap ka dahil. Tama ka binumos na klase kasi manog na eh. Kagang parte makabanan sa pahayag sa pamilya. Sa pag-explain makabanan, pamilya sang pamilya Barbasa, sa pag-explain nga ilang ginpare examen ang bangkay ni Frank Ruiz. Ganduda pala sila nga hindi bila sila satisfied sa result sang autopsy sang medico legal sang PNP nga si Dr. Fintes. Amo nang isa sa mga kwani, isa sa mga pamangkutanon subong nga ang ginpara examine nila anong buot tabalon sini. May pagduda ba na sila nga sa mga findings nga daw wala nila na gustuhan. Amo kon nga ang nag-hire sila sa isa ka private medical legal agad nga mag explain pagidugang sa ila nga natabo ini nga napatay ang lay mata it's because ang extensive burn. Kaya mo nang police captain Prisquito, napatay ko na makabanan. Ang cause of death is extensive burn. Buto ba lang sining bangod sang pagkasunog sang iyang lawas. Amo ning isa sa mga cause of death makabanan sang biktima. Tingko lang tawa natin ang biktima daw. Pagin mo, ang opos kaya ba na? Kaguluwa na ganing mga tulaan sang pila ka mga porsyon sa lawas niya. Ang mga mahumok ng porsyon sang iyang mga unod o kwangin, no? Nagkala kwangin, nagkala sunog. Di, galing kay ang isa sa mga panubukantan ng mga kabinang nga ang nag-diwal ang dila niya. Ang mga panggin pamangkot eh. Isa sa mga bagay nga daw hindi maintindihan sa pamilya. Siguro ba si Kon may wala lang bala maayo ma-explain sa pamilya ni Dr. Dr. Fuentes. Amdang guro nga di mas kaya ng tambong dito ang pamilya sang sa mother side. Sino ni request siya sang re-investigation o re-examination sa labas ni Frank Ruiz. Amo ni makabanan ang pamilya naman sa father side sa Barbasa gidya family. Tin-interview kay na si former punong barangay Ray Rico. Amo ning close family friends sang pamilya Barbasa. Kag-explain makabanan anong rason kung nga ang ginpa nag-conduct libat sang re-examination sa lawas ang biktima. Kag dapat natin gani, no? Kaya may plano pa nga pangayos lang ang bulig sa National Bureau of Investigation. Ito makapinabalikan natin rin gapon sa ating pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras, alas 7:43 na mga tropa.
3: XFM. XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Supple Plus Go!
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalilcystin na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyon ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health.
2: XFM.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kitbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag
13: Vitamin D3 ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Rini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhol and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhol kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhol and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhol Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Santhol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: College na ko!
3: XFM!
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

ahora sa XFM Radio Patrón, el ilo a las 7:54 makabanan na. May gabi dira kay Gabi Borsilio. Good evening dira sa Borsilio family sa Manayang, dira kay Nung Alpon, kay Nang Sana, kay Inday, ano, kag sa kay Gabi Borsilio. Yeah, good evening. I'm watching from Silio family o Barangay Manayang, Santa Barbara, Iloilo. Baka manong pista sa inyo na sila ako, ano? Pizza Utso Biernes. At i-advance happy pista daw sa taga Barangay Manayang, Santa Barbara, Iloilo. Sa ilabdagin kay Nang Sanada, kay Anong Alpon, kay Inday, kag diraman magkabinan sa Borsilio family. Kaba kay Aysa Ringda, kamusta? Dugay, walang takap maser na ba? Biernes ko makachimpota, mapalmaser to sa ako, ano? Sa piyesta sa Barangay Manayang, Santa Barbara, Iloilo. Ang oras na rin makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 7:55. Nagapalan ko magkapamati din sa headshot. Sa giyapon ninyo katropa ko, si katropang Phoebe Ball, Stephen Morales. Kapon na itong giyapon, si katropang Alex Aspa. May nag-text din sa aton nga may shooting incident ko noong kagabi sa Niway. Gimverify na aton, pamilya ka sakay sa ilang salakyan kagabi, gintiros barangay Matag-ob. Malagari ko, isa lang ko nung naigo, ano nang Matag-ob na daw tama, kariete na hao. Kagang Haniway, no? Liganto, may araman nga ginluthang da sa Haniway. Gabi sa Matag-ob, isang naigo. Kag under investigation, sa nung makabanan sa atong kontak dito sa Haniway Police Station. Ang oras na rin makabanan makatropa, sa XFM Radio Patrol in Ilo, headshot alas 7:56 na mga kabinan, mga katropa. Now, din kita abi sa paggatag sa update. May kaangtanan, mga katropa, sining kabatayon ni Frank Ruiz Barbasa, isa graduating, nursing graduating student sa University of San Agustin. Mga 1 month lang tanay, no? Matapos ng yesterday internship, graduate na siya bilang isa ka nurse. Sabi naman naman, mga kabinan, ngayon itong April 29, nasapan na sidira sa may Green Medio Subdivision nga sunog ang lawas. May to gin autopsy ang bangkay sang biktima ni Dr. Fuentes. Tambong ang pamilya, ang pamilya abi sa ang iyang iloy. Ang findings makabanan sa autopsy, inisuno kay Police Captain Prisquito, ang ngipi sa Pabia Municipal Police Station. Napatay ko ng biktima bagod sa extensive burn siya nga dawas. Nagasanto abi sa investigasyon sa Pabia Police nga nagbakal inisya sa gasolina dira sa may Manduriaw, sa Guzman, Manduriaw. Tatlo ka 1.5 nga 1.5 liter sang soft drinks ang ginsudlan sudlan sa gasolina nga ginbakal niya. Kag isa ka 3 liters nga daw iya sang ketchup kay na nga mga sunudlan ginpangayo niya dira sa gasolinahan. Pagkatapos, nagsakay siya sa Grab taxi pakadulong sa may GT Mall dira sa may 7-Eleven. Malas 8 pasado, nakita ni siya ang nagalakat sa sunod sa subdivision. Manog alas 9. Apang pag alas 5:30 sa Pizza 29 Abril, nakitaan mga kabinan na may ganyan-dabang tinumpok. Dumdum kayo sa tawo, ito daw tinumpok ng basura, gali sang ulihi, sang inbasyan, tawo gali. Nagpatigayon mga kabinan sa investigasyon ang Pabia Police. Gindala ang biktima dito sa Higato Abisya. Kag dito ang ginautopsy mga katropa ni Dr. Fuentes. Matapos nito, ang motabing result, nga
nga napatay ang biktima bagod sa extensive burn sa iyang kalabas. Tinamangkot ang gipamangkot abi ang doktor sa pulis niya, dok niya nga nag-diwaldila niya haw. Tiambal sang doktor, sino ya kay, Police Captain Prescito, nga gadiwal ang dila sang biktima, sama sa puan kay ginapungga niya, ang iya sini nga singgit, nga wala sa mga kabati abida, so ba't naman ang ginapagwa niya dila, yung posible naging kagat niya, samtang inisya ba kabinang ginalamon sa karayo, daw diri abi na naga daw hindi komporme kag hindi kumbinsido ang pamilya kay before sina makabalan sa autopsy may isa ka opisyal da sa LGU sa pamilya ni Gambal siya self-inflicted na natabo o kung suicide sila natabo na kag nagambal siya nga hindi siya kumbinsido magkabanan sang performance sang ngipi sang Pabia Police Station. Ti madamo ang nagambal. Yung tibasi kon ay mga kwalmali mga listoryabla yung basis niya kon ang autopsy siya ginpasanto lang to siya sa isa kapisya sa statement sang opisyal das Pabia. Agot nga hindi siya makapanabala, hindi siya masunog. Nga daw ipahagwa, balagati mo nila na. Now, kung ikaw, abi doktor, itaya mo ang imo, iyang lisensya. Agot nga dulaon, abi, sa senaryo nga may krimen na tabo, kag ibutang to, ipaanggit, o kung ipasibo to sa statement sang opisyal da sa Pabia. Kini ka, abi doktor, ma sugal mo dang imo nga pa nang imo nga ang imo nga profesyon ang imo nga lisensya tikapon nagpangayo abisang bulig ang pamilya Barbasa sa father side nag-hire sila sa isa ka private medico legal kay Dr. Owen Libakin, nga muna isang una ang medical legal officer man sa Campo Delgado. Nga pa i-examine ang lawas ni Frank Ruiz Barbasa. Number one, di, basi ni sila kumbinsido eh. Kag may gusto pa sila nga hibaloon sa kamatayon sa ilang mata. Ginkuaan sang porsyon sang iyang apuwak. Agod establisar kung wala na kainom siya sang gasolina kung wala. Kagbasi mo palang ini ang makasabat sa palapagkutanon na ang gadiwalaw. Gincheck ang ulo kung may mga hematoma. Kag gincheck ang mga parte sa lawa, sang iyang kasudlan. Pero hindi lahog-lahog magkabinan ining ginhimo nga re-examination ni Dr. Owen Libakin kay paagi pa ni sa microscope. Agod nga ma-establisar, ginamatutuod nga kinamatay o kung kamatayon sa biktima. Ano ginbala ang ginalantaw sa pamilya? Te isa sa mga ginatagan sang ginatagan makabanan sang otoridad sang pamilya Barbasa nga magsabat sa pila ka panamangkutanon siring mga bagay among ila siring close family friends nga si

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. FM.

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa akong kitipan ni Lilo.
2: Sa akong call center agent.
1: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya akong sa Sister Pain.
2: Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Naya ka pa. Nakauntat ka na, nagbalik ka pa, ha?
1: Oh, wala ka ba nagreklamo?
0: Ang aking kaibigang payaso. Ano naman nagsulod sa utok mo, Gulit?
1: I am Rudy, Rodolfita.
0: Rodolfita.
1: The red-nosed vampire.
0: No, yawanista. Isa naman ka masinadyaon nga gabi sa bugos nga taglantaw kag tagpalamati sa phone pal nga programa. Kita mag-inop na nay sa alas 12 sa tungang gabi sa programa nga
1: phone pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: May 5, 20 and 26 Tuesday.
0: Kadasig sang inadlaw.
1: Gani man, dugay na butong lang.
0: Sweldo naman ta dugay-dugay.
1: Abay pa.
0: Mag-o ka lang nakabaton sang imorasyon ng mga produkto sang Yes to Health. Manukot ka naman sing sweldo.
1: Amo na gani nga daw nagdako, naging ko tapat.
0: Dabati ko dumihatagan ka sa to sang mga kape mo.
1: Ha?
0: Sinatagan mo sa mga kape mo.
1: Secret.
0: Kaya namambal mo kay Jomar, pwede na siya kapuli, hindi ka naki kay Jomar.
1: Sino si Jomar?
0: Season.
1: May you rest in peace.
0: Uy, birthday pala subong ni Jan Ray.
1: Jan Ray.
0: Jan Ray, atong technician sa
1: Antique. Ah, okay, oo.
0: Birthday niya subong.
1: Yes, happy birthday.
0: Grabe, nagakiling-kiling naman ang 5,000 mo.
1: Gani man.
0: Sana all.
1: Di, pwede ka blow?
0: Ha?
1: Pwede ka blow?
0: Naka-birthday ka na, diringari ka na, no? Sa XFM, no?
1: Oo, ah.
0: Pilay mo nakuha.
1: Bali, sa pag-ano sa tugin, tagaan ako nga daan 20 mo, di ba?
0: Di, isang nagwala, iba gito yung 20, ha? Ang birthday, ha?
1: Wala pa yan na, ano, sa birthday.
0: Ah, kaya wala ka pa to namon na pasulod. Ginhungod to namon pagwa para hindi ka kabaton. Yeah, welcome na lang tanan nga XFM Radio Station sa NIR Kagpanay Island. Naka-tune in ang taga-Bacolod via XFM 103.9, 96.7, 90.3. Upunta si Katropang
1: Chris.
0: Correct! Natandaan mo na, no?
1: Yes.
0: Magulpi sa loot si Sergio Derea. Makibot ka sa sunod nga adlaw si Sir Mitch Lipa ang maduti.
1: Hello, nagali sa kay Sir Mitch.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita. XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Mayo, mayo.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita. XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Almost perfect ang animal. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, gag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis Sagay, gag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with Katropang
1: Alex.
0: Correct! Grabe, gili-ili yan at igurong akong GCI.
1: Ay, wae, kumanada yan.
0: Daya, on lagi gili-ili mo akong GCI.
1: Mayroon nga niya ako niya, gili-ili lang inyo ganit na butangan niyo kito bold.
0: Butangan ko na, di ba lang sa'ng password nga fuck shit.
1: Butangan ko man, di ba lang ako niya. Porn star.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. Via 93.3, opod naton si Katropang
1: James Dean.
0: Hala, correct again!
1: Pwede nga, nag-inom lang ito sa San Paul.
0: Doon na isahan niya ko sa bunga gabi, ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5, with Katropang mapasala na sa Paranela ta. Katropang
1: Rojas.
0: Oo.
1: Jan Ray.
0: Ha, bago walang tuging greet si Jan Ray ng birthday niya.
1: Rojas.
0: One. Two.
1: Janelle?
0: Ha?
1: Janelle.
0: Again?
1: Janelle.
0: Ando, may something. Oh. Louder.
1: Janelle.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo, mabatian kita via 96.5 XFM Kalibo with katropang
1: Charmaine
0: Noel.
1: Ay, lain naman.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa phone pala programa, pwede kong makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. E 27 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kag Katropang Dolphilangka.
0: And ang XFM, Katropa mo
1: exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Sabi ko, hindi ba sa mabuktuan, hari mo nga kung alas-alasay. Ang phone pang ng programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang pinakanamit na kape, may glutathione, kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Sags ang Santon Plus Herbal Oil nga maayugid para sa inyong panuhot.
0: Ang tanang Yes Oil products ni Doc Remy Lito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Oh, panawag na kamo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
1: Mangita, ano?
0: May ara ka na sing ano, how? May ara ka na sing tinipunan nga may igasto ka na sa uyab, gali?
2: Yes!
0: Buyi!
1: Oh, yes! Magkano?
0: Magkano?
2: 3M.
1: Wow! Mayaman mamatay ngayon.
0: Are you sure? Are you sure nga 3M?
2: Yes.
0: Basi, 3 months, guro. 3 months delay, guro.
2: Grabe naman ito, please.
1: 3 months pregnant.
0: Kaya ngalan niya gani? Sino kaya ngalan mo, Liwat Migo?
2: Norberto.
0: Ha?
1: Wala!
2: Norberto.
0: Ay, hindi na yan.
1: Gani man.
0: Wala niya, ginbayaran niya siya sa piyak para bulabugon.
1: Correct!
2: Norberto nga lang mo, sure.
0: Norberto nga lang mo?
1: Ay, sa totoo.
0: Lolo, ay mo naman.
1: Sa totoo lang.
2: Ikaw lawan niya,
0: pero importante, gusugit siyang tsakto. Ay, hindi na yan, wala niya gusugit tsakto.
1: Pamati, balanay, wala ka bala kabalo nga sagrado na nga ngalan?
0: Nung sagrado, ipokrito na nga pangalan. Taga diin ka, Bert?
2: Taga Talisay.
0: Talisay? Ara ka da subong sa Talisay, din sa Talisay man?
2: Posisyon.
0: Sa Concepcion. Wow. Ay, buti yung tada kay ano na siya. Nang mataas na sa nga portion sa ano, nabukid na part ba, no? Concepcion. Oh. Damo da Lanzones?
2: May pasubong
0: ha?
2: May pasubong Lanzones.
1: December ng Lanzones.
0: Hindi ah. December ko namigaw Lanzones. Pati ka?
2: Hindi ba? Ha? May pasubong tigbunga Lanzones.
0: Oo. Pero ano gani nga bulan ng tigbunga December, gin man?
1: Wala siya kabalo ho. Diba Concepcion? Na? December.
0: Oo. Paano mo na bala? Andolf, taga Talisay ka man?
1: Ha?
0: Taga Talisay ka man?
1: Pimi kami nagpamista sa una.
0: Ah. Sige, pila na edad mo, Bert?
2: Dalawang ko, plug lang ko number.
0: Dali lang, gamamangkot pa kami ganis ang edad mo.
1: Gani man.
0: Damo pa tayo isuryahan, hindi kaya magdali ya.
1: Oo ah.
0: Pila na edad mo?
1: 40 ka na?
0: Oh.
2: Yes.
0: Ati, si Norberto, giman siya?
1: Oo. Balo buhi, balo patay, laon.
0: Ara.
2: Single.
1: Ha?
2: Single.
0: Hindi ka man agi isang una?
2: Hindi.
1: Tuod bala?
0: Sigurado, ha? Lalaki ka? Tisingan tabi?
2: Yes.
0: Ako matisting.
1: Oh, sige.
0: Ako muna, tapos ikaw doon, Dol. Sige. Sundon mo nga lan ko, nasunod mo na gali. Sundon mo yambal ko, ha? Bert?
2: Yes.
0: Oh, hindi ka gid maglain sang ihambal ko, kung anong yambal ko, munang sundon mo, ha? Kadugay man mag sa Batman?
2: Okay, ha?
0: Imodulate lang imutingog. Namin ko bala, dakua imutingog. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Tuduha? Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Ay, lalaki hagin. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Isa pa. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Mang lalaki ko.
2: Lalaki ako.
0: Ambal ko, sundon mong yambal ko. Mang lalaki ko. Mang lalaki ko. Hindi pala magkadlaw, bala seryoso nga. Kung ginapamangkot,
1: pro.
0: Mang lalaki ko.
2: tanong lalaki.
0: Sunda. Sunda lang kani ang balko.
1: Sunda lang.
0: Kati, kaman isang ulo mo man.
2: Bigis nung gumalan ng bal mo.
0: Iambal yan ba? Wala ah. Are, are, last. Mang lalaki ko.
2: Mang lalaki ako.
0: Oh, agi.
1: Agi, agi, agi, agi.
2: Di ba? Gisunod lang ang bal mo.
1: Tinga, sundo mo man. Oh, Aryo, Aryo, Aryo.
0: Oh, may isa pa, may isa pa.
1: Ah, Aryo, may isa. Baka noon ta ka hotdog, ha?
0: Oo.
1: Te, baka on ka?
2: Ikaw.
1: Nga, hindi kao?
2: May hotdog man ko.
0: Te, paano na karumabalan kung agi ka kung hindi?
1: Kung hindi.
0: Oo.
1: Sige na.
0: Sige na. Ang pagampang malang niya.
1: Oo, ah. Te, baka on ka?
2: Ikaw.
1: Ah, hindi ko sa'yo.
0: Ah, hindi ko sa'yo. Ah, hindi mo siya pagpiliton?
1: Ah, hindi na lang.
0: Isli lang, isli lang. Tubo lang, tubo.
1: Tay, mapangos ka tubo?
0: Oo, oh, tubo. Oh,
2: ah, pero may mapangos tubo.
0: Tay, gani, matilaw ka sa ngamon tubo nga diri sa sagay, alin?
2: Ah, hindi ko.
0: Nga, anong tubo na namian mo? Lakarlota?
2: Alkawak.
0: Ha?
1: Ano?
2: Alkawak.
0: Abi ko makawat.
1: Kamatian ko man, makawat. Tay, sige na lang.
2: Alkawak ba?
0: Hindi ka gid na no manid wala man tani karon da wala man tani kaladlawan mo hindi ka magsabay kay dolphin nagsabay ka gani sa akon
1: sabay na lang bala
0: makaon ka tubo hindi
2: hindi
0: lampusan ka bisan tubo okay lang
2: hindi
1: okay hindi ka makaon tubo hindi ka makaon hotdog bitsokoy
0: oh bitsokoy bitsokoy
1: bitsokoy
0: tamis niya
2: nakakaon ako.
1: Ah, ara man yung isa nga niyo.
0: Hindi kit siya magpasakay. Oh,
2: gani. Nakakaon ako gani, nakakaon ako gina.
1: Ano ba? Ano ano pa ginulat mo?
0: Hindi na lang magin hindi na lang magintra gina, hindi na guba mo amon joke.
1: Gani man.
0: 40 na edad mo, ano work mo?
1: Ara ka ba, Norberto?
2: Security guard.
0: Uy, security guard.
1: Ti sa gabi.
0: Wala, wala ka pag ito, asawa. Doon hindi ko mapati man. Security guard. Wala asawa, ah.
2: Wala nga, eh. Busy nga sa work.
0: Hmm, sa din ka subong nag-duty, dira man sa Talisay?
2: Sa Kabangkalan. Subong okay. Ari ko sa Talisay na, ano ko, na...
0: Day off mo? Ah, sa din ka sa Kabangkalan, anong ngalan? Saan yung duty mo sa Kabangkalan?
2: Ten Wheeler.
0: Ha?
2: Ten Wheeler.
1: Ten Wheeler?
2: Hmm.
1: Ten wheeler nga truck?
2: Mga truck ba?
1: Oh, ikaw gabantay?
2: Yeah.
0: Ah. Ito wala ito may nakita ng uyab sa Kabangkalan nga damo da gwapa.
1: Ano na ang kumpan...
2: May puro lang truck.
1: Ah. Ano na ang kumpanya?
0: Hindi sa manugi do.
2: Hindi ako manugi dahil.
1: Oo, ako.
0: Hindi ka man danamon pagkatuan. Oo, gwapo-gwapo kagid. Hindi ka man gwapo.
2: Mas makita ang polikronya.
0: Eh, ano gidang imo ipanago sa amon kay hindi ka man gani gwapo sa pangalan nung pala nga daan hindi na gwapo.
1: Sa toot bala Norberto gid man ngalan mo?
2: Yes.
0: Eh naging sugo ni sa mga masamang nila lang ah.
1: Gani
0: man tawag na bala sa program ni Troy kay ang tuntun nga pangalan ni Troy si Norberto man.
1: Martes.
2: Di ko yung bayit yung sugo sa Manila lang.
1: Martes, bala subong base ko na to, yawan ka lang.
0: Wala ka man, gin, wala ka man nadala sang aso nga puti.
1: Oo.
2: Wala.
0: Wala ka man nadala sang aso sang ano.
2: Supre.
0: Sang, hindi aso pre ah. Wala ka, wala ka man nadala sang aso sang kabang yan.
2: Ah, wala.
0: Ah, wala.
2: Aso lang sang ano, uling.
1: Oo, oh, toon. Insenso, wala
0: oh,
1: man. Ara,
0: ara, oh, insenso.
2: Mayara, mayara. Nag-sinso na
1: to. Tingala, kuman ka.
0: Insinso, ha? Hindi chainso, ha? Oh, i-describe, anay, imo kaugalingon para sa aton nga mga kababainan nga nagapamati sa buong gabi, most especially sa area sang Talisay, Kagabankalan.
2: Moreno.
0: I-describe, gani, imo kaugalingon.
2: Moreno.
0: Dayon. Daw hindi mo pa yung kilala ang kagaling. Wala ka mo espiho sa inyo, ha?
2: Wala lang, katunlan mo sa
0: siwawa. Oh, Moreno. Hindi ba lang magpadunlan-dunlan, bla?
1: Oo, ang imong height.
0: Oh, ara na.
2: 5'3".
1: 5'3".
0: Ah, putot.
1: Mm-mm.
2: Ano kaya? Tasok.
0: Bato. Sa height ng tanay karon ng tasok ah. Basi kung hindi nakalabot sa ngalan ni Dolpe.
1: Amo gidya eh.
0: Basi hindi mo.
2: Tungkad niya sa ngalan ni Dolpe.
0: Aba. 5'3" ang height, makatungkad. Hindi ka gani kalabot gani sa basket nga ra sa inyo bubong. Ginasungit mo pa gani.
1: Gani.
0: Sugit-sugit ko pa.
2: Biyakdan pa mo tatang.
1: Oo, ano kaya ako da.
0: 5'3 ang height, moreno.
1: Moreno. Ang kalabaon niya.
0: Oo, ang kalabaon.
2: 5 inches.
0: Wow!
1: Toon!
0: May palantaw sa Facebook account, be?
1: Oh, sige, be.
0: Basi daw, kurimaw maning muak sini.
2: Wala ko Facebook account.
0: Ay, nanon na yaya.
1: Tiga-butig ka lang, eh.
0: Wala Facebook account, di ko mapati, ah.
2: Wala Facebook.
0: Di ko mapati,
1: ah. Toon bala?
2: Wala na.
1: Norberto, ngalan mo, wala ka pa Facebook?
0: Muman?
2: Why?
0: Nanunggun.
2: Hindi ko mahilig sa Facebook, eh.
0: Fishball, fishball.
2: Fishball lang, mahilig ka po, matusok-tusok ba?
0: Bulbol.
2: Ay, hindi po.
0: Ngayon, hindi kaya, ha?
1: Ganit man.
2: May ara mo?
0: May ara ka? May ara ka, wala mo na ginakalbo, ha?
1: Ganit man.
2: Away-away.
0: Yuck, dirty.
1: Wow. Di mo ginataklos ang imo nga po, Sel?
0: Ara-ara. Ginataklos.
1: Oo, sa so wala kung sa to'o.
0: Ara.
2: Wala eh.
1: Pay ka pa ako, be.
2: Hindi lang. Ang
1: ito ka diyaw. Basi hindi ka man?
0: 45, 38.
2: 38.
1: Pulgadas?
2: Pulgadas.
0: Tugid ka man lang. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Simple lang ah, mabuot lang.
0: Tag?
2: Ma-understanding.
1: Ba, understanding pa na yan.
0: Spell understanding. You? You? You?
1: You di mo claim
0: mo eh. Tamo. Spell understanding, mambal mo gani. Tibalan mo na ng spelling eh. You?
2: Sundok mo ng balo ba?
0: Spell out gani understanding. Oh, kung spell, balaan mo.
1: Spell you? Understanding.
0: You?
1: Yan mo.
0: Ate na dula sa.
1: Dula sa.
0: Tawagan sa liwat. Hindi sa pa-flagon sa number. Hindi yan mas spell out ang understanding ah.
1: Ginsugo ganyan sa guro sa malain ng espiritu mo.
0: Oo man. Press kami pangalan.
1: Gani.
0: O sige na. Kay total gin-mention mo na gitman ang understanding. Spell understanding. You?
1: Norberto,
0: you.
2: Yes.
0: You.
1: Spell understanding.
0: You.
2: You.
0: Oh,
1: the son.
0: Next letter. N. Na, no man nga si Norberto ni
1: UN United Nations.
0: Aplag na da number mo ah. Kay daw hindi ka na mag-take up sa sungad mo.
2: 09 75 23 29 684.
0: Oh, spell Olo. Understanding.
2: You and
1: the son.
2: Hindi ko bako.
0: Ba, bali ba naman sa akin naka-flag na sa. You and you and
2: you and
1: the son?
2: Lupat na yun eh.
0: Yeah!
1: Maro-maro, galing isa nga niyo.
0: Naka-plug na si number niyo. You and... Ibutang na lang, ah. Pero klaro yung signal. Wala-wala si Roberto, ah. 4 minutes before 10 o'clock. Nagpadala yung phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ngayong gabi anay sa kay Larry Boy Garingo, Christian Singpo, Marjon Suricho, kag si Emeline Dicara, si Heart hindi ko pagpaintrahon kay ang iya profile picture, wala ko na namian.
1: Gagmay yung gabiman sa kay Bon, dira sa Iloilo. Dumiara, mga kamuli sa station. Bon, dira ka pagagalantaw, ha?
0: Mabalik pa ang phone pa. Lopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ineng XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock, nagabamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
0: Ima! Sige, apon 36 kaupon nyo sa bunga gab isang Martes na tagal isabong, no?
1: Yes!
0: May 5, 2026. Mayong gabi, naglantaw subong si XFM Heart sa TikTok, Troy Tisoy Official.
1: Amo na iya, dapat islan mo.
0: Ang budlay kay kapamangkot sa lapit na lang sweldo. Umudahon niya kuya Gatasan, ikaw dapat iya ang mahatag sing talinfi sa ako.
1: Correct iya.
0: Mayong gabi kay Lee Fardigno, kag Timmy Pototanon Bunasal. I-shout out kami dere mga sa Ilonggo Blind Massage sa Supermart Hibawan Pavia, mga upod ko. Good evening sa inyo. Oh. Open pa kamuda.
1: Ano kamo, 24 hours?
0: Tanda ginaya bala mga friend ko nga mga blind, no?
1: Mapasulod gani nila.
0: Gani. Kung sa din to may gahod-gahod, ginaskan na nila ilang ang mga radyo. Kag dito na sila pinamati. That is why nga natultulan ta nila sa... Kung sa Pabia, Iloilo na siya, 100.7 ang frequency nga ila ginapamatian.
1: Mayanggap iman sa Kayman Mandra sa May Silay City.
0: Lino Sankada, mayong gabi. Si Lino, si Lifar, si Dudoy ang nadula, no? Dawala na siya ka-comment, no?
1: Dawala na sa subong ka-comment.
0: Kay na bisto na sa mo. Hindi. Balda sa kay katropang Joy mo.
1: Oh, balda po sa agit sa eh.
0: Hindi ka dya pwedeng ano ya. Nga madiskarte sa kay katropang Joy.
1: Sige, ano nga?
0: Masikuhan sa'yo.
1: May gabi iman kay Francis.
0: Ay, good evening, line number 2.
2: Hello, good evening.
0: Ay, oh, good evening. Rinasara. Daog siguro. Ay, nagdaog ka na?
2: Ay, pa.
0: Ay. Try and try until you...
2: Die
0: ko no. Alive. Mga diamond na imo yaman
1: man.
0: Madugay ka pa mga 3 months guro.
1: Kasi die sa buhok, hindi man.
0: Ay kamusta na Nanay Rose?
2: Ay mo ako big na buligan. Ay.
1: Yes.
2: Hindi na mas ba mo imo da kape? Tagay ko
1: dahil
2: pa
1: yung
2: busy para
1: idugang usapang entry. Oo! Bailan ka pang tipunon kung na, di ah.
0: Mamulot na lang sa basurahan, damo, gani manda.
1: Ang ibayad ko sa... Ang ibayad ko sa LBC, kundi ano ko na lang sang kape para sa imo?
0: Bakal mo na lang eh.
1: Correct!
0: Kapila mo na ang Santon Gold Coffee Mix man. Diba?
2: Eh, tinawin mo pag sa inyo mag-daog.
0: Katto ka na lang, diba, sa amon para maisa na lang ang mong kabalay ni Dolphy. Live-in na lang ka mo. Kaya ang tiyanggi to sa balay, naputo naman to. Pwede ka mo to. Diri ka na lang star para mag-updanay na ka mo ni Dolphy.
2: Oo, ala ba yun?
0: Saan ka makadto?
1: Sigurado ka?
2: Saan mo?
0: Dolphy, ah.
1: Hindi,
0: hindi kayo magambal nga mamangkoton mo si Nanay Rose na sigurado siya.
1: Amo na gani.
0: Ang pamangkoton, ikaw gid kung sigurado ka na Tatay Dolpo.
1: Kung di si Dido, malang siya sa akon nga abiman.
0: Sa Batby Rose?
2: Ha?
0: Di si Dido ka man kuno kay Dolpo?
2: Oo, yara na yun gani.
1: Sigurado ka? Mintras buhi pang Iloy ko.
0: Kaya hindi ko to ya pag ipaguba, iya ang payag sa luti itong baklo na mo, no?
1: Kaya ano sa'yo mo? Total, may... Ah, di ba pa mati, Blanay? Total, may edad na ginmanta. Companionship na ginlang man yung akon nga ginalagas, no?
0: Bo, companionship?
1: Oh.
0: Oh, spell companionship?
1: Pwede, updanay lang.
0: Oh, sige, kay companionship ang bal mo, ano? Ano, Dorp, sa kune?
1: Amo na gani, siling ko.
0: Total, kay companionship na ginman lang, ano?
1: Te, upod na lang tanga, duwa.
2: Okay, ano, gani, gani?
1: Sano ka di makanto, tood bala?
0: Ikaw na lang tupuli sa Barbasa. Kay maagyan mo malang nilabalay.
1: Kung sa bagay, kung sa Barbasa, kalanggit man naga-star.
0: Ikaw yan, taga-Barbasa. Siya diri lang sa may San Jose, lapit.
1: Amuna gani. Bisan sa San Jose, Antique, kapadamo kami na kaparentihan.
0: Te gani, ikaw na lang to gani ya. To sa Antique.
1: Amuna gani, ambal ko sa iya.
0: Te, ang balay mo da, Nanay Rose, may upod kapada o kung nag-aisanon ka na lang.
2: Ako lang eh.
0: Bauti dito ka na lang. Concrete ko no ang imo nga balay. Concrete ang imo nga balay, sementado.
2: Nagagamay lang.
0: Kay tarantado ni sa nga daan. Gusto niya ko no ang semento ko no nga balay ang iya-istaran tapos may electric fan lang siya.
2: Wow. Sulti naman.
0: Demanding.
1: Te, ano si imo?
0: Mapuli siya da sa imo? Mapuli siya da sa imo. Mauli siya da sa imo sa Antique.
2: Oo, oo. Gura.
1: Tuod bala.
0: Ano ka kung mapuli? Oo na gani.
1: Ha? Oo. Te, depende kung saan mo kung gusto pa ka tuod.
0: Ah, ikaw ya gani kung saan mo ka tuya makadto.
1: Kumakasupot-supot, anay.
0: Gaanta na lang ka sang sweldo mo sining Picha 15. Arina. Nanay Rose.
2: Oh.
0: I-advance ko na lang niya sweldo sining Picha 15. Para makakadto na siya dira, masugot ka. So, gaanta ka buwas pila 6,000. Makadto ka na sa Antique, Dol.
1: Pagkatapos, hindi pa ko ito katultol.
0: Ay, nano mo na. Hindi pa sa sigurado. Agi man, lalaki.
1: Agi eh. Hindi ah. Teko na mo, langit man ah. Kunara, din ka ganyan sa San Jose?
2: Dog.
1: Hindi pa, matiyanay sa San Jose ka?
2: Oh, ay
0: kundi sa Hamtek. Hamtek,
1: Hamtek kagidaya.
0: Oo.
1: Tika kay kon sa San Jose Antique ka. Da lang ko hulata sa may high school para hindi ko magtalang.
0: Layo na to yang San Jose sa Hamtek.
1: Amo na gani, kun selin ko sa San Jose man lang siya.
0: Sa Hamtek lang taya ah.
1: Hindi ko na diya ka tol ya.
0: Ay, ano talang ka, i-coordinar talang ka kay Sir Ontoy Pasite.
1: si Sir Ontoy?
0: Oo, oh, ipatigayon taka to.
1: Dason.
0: Siyempre siyang mag-iya sa imo pagkado sa balay nila ni Nanay Rose.
1: Ti ano mas serious lang ko?
0: Ay nano, ano pagidabisak yan aw, pagkado to?
1: Tamo na gani.
0: Daw dali lang git balado ka pang duwa-duwa kayo mo. Daw hindi ka pagidya gusto ang mangin lalaki. Agi ka lang idya Japon niya aw.
1: Agi, gito ya.
0: Nanay Rose, sorry git. Agi, git siya ko na. Hindi git siya mangin lalaki. Ibig sa ano ko kapilit.
2: Okay lang.
0: Matilawan niya malang tani ang imo nga giha, balahaw. Nga bisyon makatusmaw lang bala sa makadali lang. Nga raw makatilaw lang sa bala. Basi pa lang niya kung makatilaw sa nasa imo Nanay Rose, di ba? Te, okay ka na, nalipay ka na, kaya naistorya mo na kami ni Dolpe.
2: Oo,
0: Matulog na to, ah.
1: Amo na ganyan ba ko sa imo nga imbis ka LBC, bakal ka na lang da sa ano, Santon Plus, bala?
0: Ano to, may pamangkot na Nanay Rose?
1: Ano to?
0: Oo.
2: Mag-greetings ako.
0: Ma?
1: Mag-greetings?
2: Mag-greetings.
0: Oh, sige, go ahead.
2: Ah, higit nga lang dyan sa mga passion ko dyan sa Exuming, si Ala Marcin, Lilibit Marcin, Mercy Bangkaya, Laarni Bangkaya. Pwede sa inyo nga, Daiwan ni Choi. Doon.
1: O, oh, madamo nga salamat.
0: Oh, good chance. Sana, Nanay Rose, grabe na. Grabe na ni ako ni, Lot-hilot sa'yo. Hindi good sa'yo mangin lalaki. Ano request mo ang kanta?
2: Minsan
0: may...
1: Sino? Imelda Papen?
2: Hindi, sino yung nakanta na? Kaya ang nakanta na lang. Minsan, dumarating sa buhay ang kabiguan.
0: Ah, si Claire de la Puente. Minsan na iya.
2: Hindi ako, minsan.
0: Sino man nga minsan? Minsan, kanta biliwat be?
2: Minsan, dumarating sa buhay ang Kabibuan.
0: Ay, hindi na kuya magkabot. Isa nga mo niya nga plaka. Mag-isi naman ni Karong Ilocan ko di Karong magkabot sa plaka namon.
1: Amo na gani nga si Imelda, papin ina.
2: Ay, sige. Sige na mamati lang ko, Imelda. Basta minsan. Awa, well, si Imelda.
0: Hindi kami nakaplay kay pang Domingo
1: lang. Pang ano, pang jukebox lang na iya.
0: Sa Domingo ka lang pamati, kaya balon ko da ang taga-antike nga ma-play sila minsan kung mga chimpo sila.
1: Mm-hmm.
0: So, kung hindi kagit makabati sa buong sang minsan, matumato na lang kato sa YouTube, Marcus request sa pamandiyan mo. Nanay Rose?
1: kundi gani, pangita ka dabla sa ang refreshment kaya may mga jukebox pa.
0: Refreshment? Kaya habidyokihan, Goro.
1: Refreshment, agagani ang balko.
0: Hindi social refreshment.
1: Hindi
0: na nila mag-guess sa refreshment ya, habidyokihan.
1: O, sige, karinderiya. Karinderiya nga may jukebox. Mahulog ka pa na ba yung 5 centimos?
2: Ano gani?
0: Babay na. Sige, ha. Try na muna. Salamat, nanay. May gabi.
2: Sige.
0: Bye-bye. Sa mga gusto pa na mag-intra, dial nyo. Open amon din niya. Dial nyo ang 0915-8311-431. Kag?
1: Kag ang 0912-0076-793.
0: Ang phone pa lang programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Ipapabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag syempre with Santon Plus Gold para sa inyo nga ikaayong lawas.
1: Kag ang
0: ano?
1: Clear herbal soap.
0: Anong clear man?
1: Clear skin herbal soap.
0: Ano ni sa yaman?
1: Pwede ka mo himoon nyo daw. Kutis po sila na. Kutis artista.
0: Ang tanang ESL products na mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo ang mga suking abutika, malapit sa inyo ang lugar. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pang programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy!
1: Katropang Dolphy lang ka!
0: Ineng XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Ako galis si Lisa and I'm proud sa Stupid News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Iya, mo sa paniguha. Damapanas ang harina sa guya niya. Sige, ako nagpapadayon ng phone pal ng programa. Upod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products ni Dr. Emilito Uy sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamong katawag sa XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: And dial nyo man ang akon nga number sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Alin kay Rebocchio Acosta, pangita ko girlfriend, 60 years old, may pension lang. Salamat.
1: Amo na iya.
0: Ang mga lalaki, naging practical man, no? Biskan may edad na, basta may pension lang. Pero tama, gastart ang pension sa babae doon, 60 years old.
1: More or less.
0: Pero kung timprano napatay ang bana nga may arasing pension, biskan 30 years old ka pa,
1: makuha mo na siya.
0: Ah, single mom na lang nga may pension.
1: Gani
0: eh.
1: Man. Hindi gani mamasang.
0: Katigda sa mamasang ba, no? Mayong gabi kay Anelia Hardileza. Hardileza Nagalio. Salamat sa pagpamati. May caller ta sa line number 1. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
2: Mayong gabi, si Maria Capra.
0: Maria Capra ang imo pangalan?
1: Grabe ba?
0: Sigurado ka?
2: Baklan ko.
0: Tagadiin ka?
2: Taga-Aklan.
0: Ang tuod na lang ba lang ang pangalan? Kay kung Human. Maria Capra, babae, mana, agi ka ho.
1: Basi ka pang lungi ka man.
0: Paloy, paloy ka, hindi. Ate, ay, ang iba na lang ang pangalan, ang namin ang pangalan. Ano ginngalan mo?
2: Son.
0: Si?
2: Jason.
1: Jason?
0: Jason?
1: Tara, malanggali nga.
0: Tama, Jason?
2: Oo.
0: Taga-diin?
2: Taga-Aklan.
0: Uy, yung kailunggo sa imo magambalaw.
1: Gani man.
0: Taga-Aklan.
2: Taga-Aklan ako.
0: Taga-Aklan gid ikaw sa din, ikaw sa Aklan.
2: Arbi ko naman siya.
0: Ah, sa numan siya gid sa iya. Tiga daw ka fluent sa imo sa Ilonggo, ah. Hindi ikaw akyanon magambal.
2: Inyo mo.
0: Ah, na develop ka na lang sa amon hinambalan.
1: Na adapt mo na.
2: Oo.
0: So, okay lang ba sa iyo na mag-Ilonggo or magtatagalog tayo?
2: Ilonggo na lang.
0: Ang Ilonggo na lang ta. Sige, akito ka ngayon man sa iyo mag-Ilonggo.
1: Ah. Kakito ka fluent man sa iya, no?
0: Pila na edad mo, Jason?
2: 43 na.
0: Uy, do, hindi halata sa iyo
1: mong
0: boses.
1: Man, daw 28 ka lang.
0: Hindi, daw 42. Ano status mo? Single, balubuhi, balupatay, laon?
2: Balubuhi.
0: Ah, binulagan ka. Nag-separate ka mo?
2: Do, muna na.
0: Oo nga man, di ka ako kabalo magsalom.
2: Eh?
0: Ah, kamaan man ti mo magsalom?
2: Mahal man.
0: Di nga nga, wala gid magdugay ha? Pila ka tuig of the nine nyo?
2: Dugay? Nga ba 20 years?
1: Uy! O, timanggali!
0: Sino ang una nagluib sa inyo? Oh, ikaw o ko ng babae?
2: Ambot lang. Oh,
0: ah, dawai
2: man.
0: Ano na mon ikaw?
1: Basi lipot ang timba.
0: Hindi ka pa mag-ako. Ikaw ginaguna mo.
1: Amo gin.
0: Giunahan mo ay. Giunahan mo.
2: Waya.
0: Tinga ang nagipagbulag. Ha?
2: Separated lang.
0: Separated lang. May ara gina reason niya.
1: Oo, eh.
0: Gae kami sing valid reason kung ano separate ka mo.
2: Separate kay waya sa din mo.
0: din siya how?
2: Nasa iba niya lugar. Kung naglakat, wala na nagpag-tag.
1: Wala man siya naglisensya sa imo?
2: Hindi siya man eh.
0: Hindi na siya mag-uli ko no sa imo?
2: Te, wala na nagpag-tag mo.
0: Ah. Hindi ko
2: na. Mga lapit na lang 5 katuig.
0: May mga bata ka mo?
2: Duha.
0: Ah, ara sa imo ang mga unga ron?
2: Ara sa ako ni.
0: Very good.
2: Nakapon.
0: Lagko na?
2: Lagko na yun kay Sugiro na.
0: So nagapangitagid sila ka na kang ano? Kang nanay? Nanay o kung ginapangita sang tatay, munay?
1: Huwamuhamugin.
0: Ano gitman bala ang mamag-an sa imo tigipuso o nanay o kung munay?
2: Panana.
0: Ako niya, munay ako niya.
1: Oo eh. Sado lang bala?
0: Ang kadaaga, ginayan na may anong gidya sa munay nga tinapay. Iso-so sa ano, Santon Gold Coffee Mix. Ay, mo ya Dolph, kabalo ano ka kung eh? Abalo ka Jason kung anong kay Dolphe. Ang aton munay, ang iya kabalo ka kung ano?
2: No.
0: Bichokoy. Ang may taliwis-taliwis wala sa punta mo na una yung ginaumong.
1: Ay, correct. Ang ginalubid wala sa punta.
0: Pero ang bichokoy mo, gatig-a pa man na, Jason?
2: Sus. Kung tiga lang, grabe.
0: Oh, picture ko, no?
1: Sige, may picture ko, isend sa akon, be.
0: Nag-work ikaw, Jason? Nag-work?
2: Awa, ay, ah. Pambuhay, sambay lang, ah.
0: Uy!
1: Ba?
0: Dali lang yun may pension ka na, ha?
1: Oo!
2: Kapoy, man bala.
0: Te, paano ang, ano, ang pang-buhay mo? Pang-adlaw sa imong estudyante?
2: May mga remedyo lang ah.
0: Ah. Basi pwede kami naka-entra sa imo remedyo?
2: Okay.
0: Hindi ba kami manugid kung ano yung remedyo mo ah. Pa-entra kami dabi.
1: Pamatian ko gani may video man ah. May skandal? May skandal wala.
2: Skandal wala.
0: Ah, why? Sige, ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Hello, yan lang ah. Pitbull.
0: Oo, hindi. Ang
1: pitbull?
0: Ang loyalty, abi, kung of the night ka muna permi, ang pagka-loyal niya, ara ng loyalty, yan na mo. Pero may time kung kaisa nga, kung maglayo-anay ka mo gani, tapos may ara man iban nga lalaki nga, sagad man ka pang garit-garit, kung kaisa, hindi malikawan sang ano bala? Sang babae ang ginatawag nga temptation?
1: Correct.
0: Ikaw mismo, gakatintar ka man ay.
2: Ambot lang.
0: Ari, may puti din nga paa ba? Gusto mo lang tawon. Diba? Eh, normal na yan. Normal na yan sa tao nga mangin mahuyang sa dalalayon. Pero mas manami na tanik dira kung day to day, imo man i-update per me kung okay na siya. Tapos, hindi ka gin magkalipat nga paludan mo gin per me, hindi ka mawad ang data. Para may pulos ka, hindi kasi nga wala data. Jason? Oh, dapat sa sining karelasyon mo, dapat mangin alerto na ikaw nga hindi ka maungusan sang iban nga mga manugsuhot.
2: Okay.
0: Oh. Noted. Pero kung mas maayo da, kung hindi na lang babae, ang imo palang gaon?
2: Kaya ano na lang?
0: Agi. Kabate ka na sa kanta sang dagtang lason. Mga tambay lang kami sawa sa babae, mga babaeng manluloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Masupsupan ka na, makakwarta ka pa.
1: Jason? Jason?
2: Oh.
1: Di ano si mo ko pangunta ka?
0: Wala ka di galing po turo kay Dolphe, wala man ni SS.
1: Ah, sige lang, kami sinoptan man kung
2: diyan. Oh, boss na tapon.
0: Ang ari lang kay Dolphin, ang pabugal niya, ngarang tando-tando. Ah, kilala ka tando-tando? Tando, tando, din ang bukid.
1: Kundi ganyan, pwede mo mala siya pamangkoto niya. Tando, tando, din ang bukid. Magiyo-giyo, mula tayo ang tando-tando.
0: Pero, i-expect mo nga kung i-plug na mo number mo. Mostly single mom ang imo ma-entertain dere. Mabaton maman ayan ang single mom nga matawag ka ni mo.
2: Okay lang ha, kay basta buot lang siya kag peaceful ha.
0: Kag mga taga diin gusto mo?
2: Mga ilongga lang ha.
0: Sige. Iloilo, Panay area. Kay para madasig-dasig lang makadtuan mo. Okay lang?
2: Panay area. Panay area ka.
0: Manami. Manami isang signal ka radyo mo da yan, no? Klaro-klaro, amon nga managmi nga tingog, no? Kadagab, eh?
1: Daso nang iabla to, no? Do, hindi kla, kang karaya.
0: Hindi karaya, hindi akyanon.
1: Akyanon, gali.
0: Lain man ang karaya. Oo. Grabe, gadya ang mga taga-kalibo. Number one, naging sumong kalibo. Si Noel, sumong teknisyan, tadang-adaan.
1: Wow.
0: Sige, ah. Pwede ka naka-plug sa number mo, Migo Jason, sang Numancia Aklan. Jason?
2: Dalam. Hindi ko na memorize na.
0: Ako na, ako na lang ma-plug, ako na lang ma-plug. Bilang edad, 40 up.
2: Oh, 40 up.
0: Sige, ah, number ni Jason. Ha?
2: 40 up eh, para
0: amo gani, 40 up.
1: Oo.
0: Ang number ni Jason, mga single ma'am, mga laon, baluboy, balupatay, pwede ka mo dali kay Jason, taga Numancia Aklan. Ang number ni Jason, 0928-533-7904. Again, 0928-533-7904. 0928-533-7904. I-update mo kami kung may ma-text sa imo, kung may matawag, kung may makaistorya. Ikaw, Jason, ha?
2: Okay, Troya. Salamat, Troya.
0: Oo, nakalabay kami da sa Numancia Aklan sang nagligad nga December, Dolph, no?
1: December.
0: Kaysa kalibo kita nag-Christmas party. No?
1: Yes.
0: Sige, ah.
2: Permisin nyo.
0: Ah?
2: Arila ko di pamati lang permisin nyo.
0: Salamat, Jason. Regards da sa mga taga Numancia Aklan mo yung gab,
2: eh.
0: Okay, thank you, yes. Kid.
1: Ang una da ka mag-text sa imo si Clarissa.
0: Mapahabol ka pa, ha? Oo, may aragid ya time yung ano, no? May aragid ya time mo lagi sing perfect nga relationship sa
1: tagsa-tagsa. Imagine nga bala, 20 years na sila. Yeah,
0: napop the nine, no? Pagkatapos may nagpakalam. May nagpakalam lang kadali.
1: Correct.
0: Ginbaylo na ang 20 years nila nga pag-inop the nine.
1: Ang kalot lang, yakatol.
0: Wala sing malinong relasyon samtang may nagakabuhi nga bigaon.
1: Correct.
0: Ay, galing kay ti, sala man na naton kung kaisa magpadala-dala kita sa temptation na ginatawag kay may part gid. Kag hindi sa tanan nga panahon maintindihan naton. May time man kung kaisa nga mangin mahuyang man ang aton nga pagkatawo, ilabi na gid kung makita kasing paa nga puti kag bugdo nga buli.
1: Correct. Ano na gani ang banila, Troy? Nga wala man kuno sa may mapaturotot kun wala sa babae nga bigatot.
0: Hambal nila kun hambal mo.
1: Hambal ko lang, ah.
0: 2 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Ethan Plus Herbal Soap.
1: Yan ni kilo na senior citizen burn skin ko forearms hindi ma kuha try Santan Plus Herbal Soap nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
3: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: May nabilin pa ha. Sige, apo nagabadayan ang programa ng Phone Pal Subong a Tuesday with Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang pinaka-the-best nga Premium D3. Your premium food supplement against viruses and bacteria. Available sa tanan nga Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Gabs ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen para sa gusto magwapo o kagwapa. Mag Santon Gold Coffee Mix na ka mo.
0: Pwede nakatawag ang mga bugtaw pa subong gabi. Sa final hours ang phone pal nga programa, ang Amon XFM call and text line sa Smart Kag TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Troy, mag-utod ka muna ni Dolphy lang ka.
1: Amo na ginakahuyaya ko sina, mag-utod pa. Kurya to yaw.
0: Hindi ko na siya utod, ya tatay ko niya.
1: Lolo.
0: Grabe, trip niya Troy ba? Halatado nga may asawa siya, Malimere Joy. Hindi man guro ah. Uy.
1: Ako may asawa?
0: Hindi, ang atong kainang caller, tabala.
1: Ah, okay, oo.
0: Dali lang, may ari direho. Ilonggo and Aquianon, mutual intelligibility 66 to 88%. Pero makaintindi sa Ilonggo kay Ilonggo ang lingua franca sa Sampanay Island. Ilonggo and Capiznon, mutual intelligibility 91%. 66 to 68% makaintindi ang bal ni Mr. Sweet Guy ang mga Aquianon. Yes, Mr. Sweet Guy, pero sang sa aklan ko sang una, digid kuya ka... Digid ko kasabay gidya sa Aquianon nga hinambalan gidya mo. Dali lang gid nalipat ko to sang term sang ano mo? Sang ido bala sa aton, ayam na sa antike. Sa karaya ayam. Nalipat ko kung anong term sang ido sa aklan. Amo to ang na-mention ko gina ang bata kabataan bala, bata. Amo tong ginambal ko kay ina sa caller ta nga si Jason ano unga. Te, di ba?
1: Unga gid man ang bata.
0: Oh, unga, unga. Unga ang bata ay magibig ba? Unga. Pati ka na. Basta kay amo nang pinakanabudlayan kong lingwahe sang libot-libot ko di sa Western Visayas. Ang Aquianon gid. Kaga makaintindi lang sila sa atong Ilonggo. Pero kung mag-request ka mga magtinagalog kami, alam naman namin magsalita ng Tagalog.
1: Correct, yeah.
0: Wala yung problema kahit na Ilonggo yung tono namin. Pero maiintindihan nyo pag kami na magsalita ng Tagalog.
1: Correct.
0: Alam nyo ba nung unang panahon na nag-umpisa nga yung radyo, simula't simula, 90% English and 10% Tagalog. Then, bumaliktad nung sa time na namin, nag-Tagalog, 80% and 20% English. Hanggang sa pinasukan na ng mga bakya na ng mga announcer. Kaya ngayon, andito na, nag-iilonggo at nagsisibuano na kami.
1: Correct, yeah.
0: Di ba sa una, standard Tagalog, yun dyan, no?
1: Pag siling mo yung FM,
0: English. Sa radio,
1: English kagad yung modulated pa
0: na. Dako, tingog mo, no? Subong niya, dako akong itlog.
1: Subong niya, labi na git kung FM ka, dapat may jutay ka nga sense of humor.
0: Damo git yung sense of humor git ya, eh. Kaya para ma-entertain mo sila.
1: Sa bagay.
0: Kaya kung dutay lang, kag more on seryoso, kaya hindi ka man bakal.
1: Correct.
0: Ilabi na git subong ang competition bala sa mga FM radio station. Meron na Spotify, meron na YouTube. Nice. Kadamo na sing access para makuha nyo ang mga ginapang-play namon nga music. Sa una, uso-uso pa ng countdown.
1: Oo.
0: Diba? Ang diba? Countdown nga mabatian nyo lang dyan sa mga FM radio station. Ang mga latest nga mga sonata. May top 10, top 20. Subong, wala na.
1: Masugod na siya sa top 20, tapos top 10, tapos top 5.
0: Subong, ang imo na nga mga listener, ang ma-request ang imong kanta kag ang DJ wala nakabalo kung sino na ganing kakanta sina.
1: Hindi actually sang una ya bakal pa na ang ginatawag nato nga request bala nga kanta.
0: Nga, request express ah.
1: Oh, butanta na gilang man. Tesson kay komo nga wala pa sang ginatawag nga YouTube. Mm. Di ba? So ma-request na sila sang kanta nila sa mga DJs.
0: Te anong pinaglalaban mo ngang kilay mo nga naglainan ayaw?
1: Ha?
0: Anong pinaglalaban mo?
1: Iba lang ako ngayon. Feel ko lang
0: sa una pagid makakuha ka sang latest nga mga music ginapadala sang inyo nga mga mother station through courier. Diba?
1: Oo.
0: Dayon, ibutang mo sa CPU, then i-edit mo na anay sa imong Adobe, tapos i-label mo na siya sa makasulod sa aton nga broadcast software. Tapos sumatian pa na anay sa imong program supervisor kung playable o kung hindi. Kaya may ara man ginapangbutang sa 12 tracks na mga bag-ugi diya bala kag daw pinalagpat lang ang kanta pero ang pinakanami kag importante kung program supervisor ka o kung music director ka may ara gid ikaw sing lagting nga palamatinan.
1: Ang sa una pagid diya
0: sa
1: mga recording companies sa Abe para sa mga Alpha
0: kasi sulit mo naman ang himbal ko mga Ivory Records
1: mga plaka pagid na iya sang una
0: kasi nag CD na gani sila sa CD na ta
1: amo na gani sang una pagid nila. Wala nga
0: plaka, turntables.
1: Tapos kung hindi ka madulungan sang ilang distributor, hindi man ka makapotokwars na nga kanta.
0: Ay, hindi oi makapotokwar Japon ah.
1: Nga?
0: Oo, ang gina-play sa ibang station ay record.
1: Kung sa bagay, amo na sa una.
0: Di bala?
1: Ang iba niya mga station, makasaling sila nga
0: exclusive.
1: Exclusive.
0: Yeah. ang style naman sa ibang nga abot sila gina-record ang ilang mga kanta kung labi na gid kung sila permega una. Ginabutangan nila sing floater.
1: Oo, sa ila mismo nga station. Oh,
0: pag-play sang intro sang kanta, XFM exclusive. Diba, muna? Langka na gid yes subungya.
1: Correct.
0: Subungya, ang approach na naman sa ato ng mga listener kung anong ilan nagustuhan sa Spotify, dapat login ka na mga daan sa Spotify mo para i-type mo na lang dahil ng kanta kag ma-play mo dayon.
1: Oo eh.
0: No? So yeah. Muna
1: may alagani nga ang kopya, may gambal pa nga, this is from library.
0: Diba? Adi, amo na ang kinalain subong, pero ang importante, ang aton nga language barrier, ya, makaintindihan na kita, either English man na siya, o kung hindi ka nagkaintindi sa ilang local dialect, may harap pa man kita sing pambansang lingwahe nga?
1: Tagalog.
0: Very good, teacher. Pero, gusto mo ba yung subject na Pilipino?
1: Actually, bala, hindi na siya kunuya nga sila nga Tagalog. Kaya ang Tagalog...
0: Yeah, Pilipino
1: nang amo na ganito, na-clarify ko lang, nga ang Tagalog, yeah, sa Manila lang na siya.
0: Mm.
1: Ang Filipino, amo na siya, gadyaya ang aton, gadyaya nga national language.
0: Hindi naman yan sinasabi pag mag-abroad ka na Filipino, Filipino, Tagalog, ganun.
1: Kaya lang.
0: Marunong ka ba mag-Tagalog?
1: Yeah. Tapos, bisan yan yung Ilunggo. Ang Ilunggo, kamilo ka mag-Ilunggo. Ang Ilunggo, ya, sa tao na ang dapat ang iyang balon mo.
0: Giligay nun.
1: Kamilo ka mag-iligay nun.
0: Gulang-gulang ka na gadya, no?
1: Sinabi mo pa.
0: 28 after 11 o'clock, final hours ang phone panlaw programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: sa kaniya.
1: 42 minutes after 11 o'clock and magatakop na ang programa ng Phone Pal. Mabalik kami buwas 9 to 12 months sa gihapon. Sa ngalan sa mga tech on duty sa tanan nga NIR, nga XFM, kag Panay Island. Thank you so much sa mga station managers, kag sa tanan-tanan nga tagpalamati sang Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ano, dali lang ka?
2: Dali na lang.
1: Sa ngalan man sang amon nga CEO President Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy, madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
2: Buenas noches.
1: Good night.
3: XFM. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Bye.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delibre.

0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyang ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: Galing ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southern Plus Herbal Oil. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhol Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaw. O bangod sa on nga tripes, sahit sakit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: XFM.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magbibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Mailin ka ka saan? Pinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Kaila Deligdi.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Katropa mo
11: exciting.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 15 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga, mga katrupa, mga abyan, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Merkoles na ang adlaw, mga katrupa. Adlaw kita ng Merkoles, fecha 6. It's May 6, mga abyan, 2026. Isa ka oras kagtunga nga pagpalayag sa kahanginan, dala ang nagapanguna ng mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa palibot sang kalibutan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan nasyonal kag lokal subong adlaw, mabatian na ninyo diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Exciting ang mga balita, exciting ang mga informasyon kag mga istorya. Flores de Mayo, so subong bulan ini sang mga kabulakan, mga katrupa, nag-enjoy mga kabataan subong naghahalad sang mga bulak sa mga chapel nila. Bulaban ding man mga kabataan, halag sa kay Mama Mary. Ingala ko yan mga kabulakan to sa kalye namon. Nagligad to nga may nadlaw bulan sang Abril katrupa, nga sige kalahulog lang mo. Oh, kakalahulog lang. Subong niya daw halos makalbo. Naway pa na tunga-tunga sa Mayo. Ginapang singit nila, gali. Oh. Adlaw sa... bulan sang kawalakan ang bulan sang Mayo. No? Actually daw, amon yung mga binulan nga kontani kung sa normal lang panahon, amon na ning pag tupa-tupa sang ulan nga nagapahumok sang kadutaan nga nagapa... bukad sang mga kabulakan. Prosesyon ng mga bulaklak at reyna. Pauso, preparahan naman sa mga ginikanan, sinikatrupang alik sa mga reyna Elena. No? Bamo kung mga ang bata mo mapili nga reyna Elena, miling na no, good standing ang pamilya bala sa barangay o sa banwa. Kung mag-Maria Elena, ang anak mo katulapanganis, nagkataas ang social and economic status, blaw. Doon hadlok na galing, iba nang pangaluyag. Kagi ka, Rila Elena. Doon hadlok na magpangaluyag, iba. Sa ato nga pagpangalagad, mabi, ang tamiyauntang atong sining mga taxi patrollers. Sa ang XFM Radio Patrol Iloilo nga nagatari sa mga dalanon subong. Nagabulig sa aton sa pag-tipon sa mga informasyon sa mga dalanon, mga untoward incidents. Diri sa syurag kag sa probinsya sang Iloilo. Nagatamiyo kita sa mga OFWs naton, bisan sa din man ka mga bahin sang kalibutan. Kung bala, luyag ninyo man makaangkon sa mga balita lokal. Mga balita diri sa Pilipinas. Nga luyag ninyo mahibaloan. Ihatag nato ni na sa inyo. Basta hindi lang mo magpadala-dala sa mga fake news sa social media. Double check and counter check ninyo ah. Para makahimo ka mo sa inyong eksaktong opinion. Kag mga pananawan sa mga issues nga nagatulohaw sa kada adlaw nga mahimo maka-affecto sa aton nga pagpangabuhi. Dari sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo Nationwide. Inhatag naton sa inyo ang mga balita, ang mga informasyon nga may dokumento validated ina. Agud to depende na lang sa inyo sa pagbinagbinag, paghimo sa inyo nga mga opinyon. Babatian ninyo kami mga katrupa sa amon nga radio dial on FM band 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio. Pero kun luyag ninyo nga makita kami, kag mabatian, agud nga makapadala kamo sa inyo nga mga opinyon. Kag pananawan, may ara kami duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Antes kita magpasiplat sa ang aton nga kasaysayan, kay importante man nga imabaloan naton ang aton nga kasaysayan. Dahil kami dito sa XFM Radio Patrol Iloilo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!

0: Magaapod man sa aton sa pagtipon sang mga balita, si Katrupang Romel Paclibar sa patrol. Sa itong 1942 mga abyan, kunin nyo pa madumduman, amo ini ang mga inadlaw nga ginatawag the Fall of Bataan. April 6, 7, 9, 6, 7, 8, and 9, amo ini nga mga inadlaw mga abyan nga ang mga perso sa mga Amerikano dira sa koridor, sa Bataan koridor mga abyan, ang nadula ana sang mga bala. They ran out of ammunition. May armas galing wala na bala. Ti alaos na palupok, way na balos. Mga ammunition kag mga supply. Sa idalom sa tuana ni General Wainwright. Ah, nag-surrender ang US troops. Ah. Upod ang mga persaman sang mga Filipino soldiers. Nag-surrender katropang Alex kay General Masaharu Huma. Jimpos ang American-Japanese War. At that time, yan muna ang mga bin nga may death march sa Bataan. Well, yung ginapamarcha itong mga Pinoy kag mga Amerikano nga soldado, ah, nagakalatipag lang iban, nagakalatumba lang, bagod sang gutom. Kinapalakat ka. Sa Pilipinas naman niya sa tung 1930, masandukot sa tung mga tinayon mga abyan sa sining mga fetsa, April 6 o kun May 6, ang mga aktibidades mga abyan sa mga sakadilista o mga sakadalista. Ining mga laborers natin bala, no? May mga uprising sa Pilipinas. Mga laborers na, ining mga nag-sakada bala. Kagining mga nag-atipan sa mga duta, sa mga pamilya sa unang mga lagpaduta. Kung sa aton pang local term, agsador. No? Sakto na katrabang Alex. Sino gagsas duta mo? Ah, si Alex. Ah. Kaya nga ang may mga agsador sa una, kaya man mga pamilya sa una. May mga pamilya sa una, mga bin, nga lagpad-lagpad gid lang duta. Ining una, bala nangin literate? No? Ining una, makaibalo mga documentation, pag titles ang kadutaan. Sa una katropang Alex, kutob sa makita mo lang yan mo. Ha? Kutob sa malabutan sang imo nga mata. Kung mapahawanan mo, kag idokumento mo nga kuno abi imo, imo na. Kaya makahimo sina sa to at the time. Amo lang yan itong mga edukado. Ang mga mal-edukado, agsador lang, kagliborer. Amo yun ang rason. Kung nga may agrarian reform ang tinutuyo sang advokasya nga agrarian reform, amo mabiyan ang patas nga pag-angkon sang mga kadutaan diri sa kalibutan. Ang iba niya isa ka pamilya, isa ka tawo nga panagiya tag 100 hectares, tag 1000 hectares. Tulad sa Luzon, ang mga kuangko di own thousands of hectares sang kadutaan. Oh. Diri sa ato niya sa Bisaya, sa mga Lopeses. Hasta subong, ang mga Lopez bla, diri sa Iloilo kag sa syudad, hindi na makibalo kung sa diin-diin na ila propiedad. Kasi ang una, ang nagamanage sa uduta nila, doon mo man ang ginatugyanan nila sa mga photocopy lang sa mga titulo bla. Di nga ato ding Lopez nga si, sino ganil Lopez tang diri nga bata ni Fernando ah. Damo na di sila mo. Si Albertito Lopez, bata ni Fernando Lopez na mo, nga vice president sa Unabla. Tatlo na di sila, kagdua pag ka mga Lopez ng mga jugila. Napatay lang to si anay congressman, Albertito Lopez. Waay pa Mariko, waay na hindi sa madum, di niya madumduman. Kung sa diin-diin pa mga propiedad niya. Oo. Di amo sa tumabian ngin mabaskog ang panawagan sang reforma sa duta, agrarian reform. Ah. Kagtagaan man sang parte, ining mga nag-aagsa nga matagaan man sang isa kakihad mga duta, agutto nga mangin ila gid la. Nga hindi lang magapabilin tubtob sa kaapuhan nila nga mangin agsador sila. Kita mo sa subong, Kasakada presidente sa Pilipinas, sige na tagaan na sang ano ganin na tawaga. Basta gina-award na sa ila ang ownership mga biyansang duta nga sa kadugay na nga panahon nga ginaagsa nila. Ha? Agudto bala may araman sila bala nga ginatawag nga sense of ownership. Hindi lang bala pirme nga agsa lang agsa. O gail lang kami di sa ngamon sing isang nahot, isa kakihad lang nga duta kay amon na niya. Kami na lang niya magpagsa, tubtob nga mapatay kami at least amon. Ha? Kwentro man ng mga pamilya nga sus gin pasubli alin sa kanununuan nasta sa masunod pang mga henerasyon. Oh. Isa ka pamilya ka panag-iya tag 500 hectares, tag 1,000 hectares. Iban nga daan man sakod man mong duta-duta lang. Ni grabe ni nga klase isang kaso mo. Dugay ma-resolve mga biyan kagiban sini mga biyan nagapinatyanay sa duta lang. Actually, kung mapatay ka, pila man lang ang duta nga mag-cupay mo man. Ah, pila? 2 feet by 3? Ah, anong, kung sa mga memorial plan ka ba? Memorial park ka? Ang kalabaon niya, abi, butang ta 6 feet. Okay. 6 feet by 2 feet. 6 ang length niya. Ang width niya is 2 feet. Ang kadalumon niya, abi, butang ta 8 feet, ah. 6 by 8 by 2. Amulang na madala mo. Naduta. Amo lang na ang entitled ikaw. Amo lang na kalaparon sang duta, entitled ikaw. Imo na asta sa pihak na kambuhi. Nga pangabuhi. Huh? Sa mga memorial park. Actually, mahal ang duta sa mga memorial park mo. Oo, mahal pa. Nami maninga mga igo sa mga developer sa mga memorial park, no? Baklo nilang duta mong daw hili-hili, bla. Kasi ling mo, hindi ng postplan. Baklo nila na daw pila per, ano, per hektar na bakal nila. Oo. Sa madubo nga presyo. Tapos i-develop nila. Tamna nila dagko nga kahoy. Tamna nila da mga hilamon. Gamay-gamay nga develop sa landscaping. Tapos 1,000 na ang bilis ng per square foot. Hindi na per square meter. Grabe mo. Kaya mo ina nga ang iban nga mga kadutaan nga siling mo abe nga wala nyo na ginasapak daw. Tapos nami ang purma niya, naturally escape siya. May mag-approach da sa inyo gani, either ipa-develop niya na into a subdivision o kon memorial park. Ang iba niya, kapangabuhi, hanap buhay. Iyaya ka to na pang Alex, hanap patay. Ay, 19 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga byan ang ginadulong sa inyo sa ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, simo sa moringa, mangustin, kagmay soya powder drink mix. Kita nyo rin akong din nga cup de. Amo ini ang Santon Plus Coffee Mix. Nagahilway ang tutunlan mo, no? Nagahawan ang tutunlan mo. Mag-inom ikaw sa Santon Plus Coffee Mix with soya powder sa aga. Amulinin natilawan ko nga kape sa bilog ko nga pagkabuhi na bisan pila ka cup sa Santon Plus Coffee Mix ang mga inom ko. Wagit ko yung nagabatyag sa hilam. Kaya man sa unang mapanahon, kung bata ka pa, hindi ka pwede paimnon kape kaya kuno hindi ka magtaas. Actually, why sang scientific explanation dyan ah. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede sa bata, adults, mga tigulang, lalaki, babae, may trabaho, wala trabaho. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga byan, sa pag-inom mo sini, puro healthy sa lawas, ang moringa, malunggay bla. Ang mangustin, yasus ka damo-damo sa medicinal properties, galit na sa mangustin. No? Pag ang soya powder, ang soya, di blagi na himo ni nga isa sa mga manami nga ingredients ang gatas, ang soya. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga byan, wala inisang caffeine. Amo na nga wala nagahilab sulok-sulok ninyo. Ang nagapahilab lang sang sulok-sulok naton actually, amo ning caffeine, nagapataas ang acid level ta. Inaya, ang caffeine ara ina sa mga regular nga mga kape. Wala maninis ang kalamay, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang nagapatamis, natural sweetener, nga mo ang stevia. Buot silingon, ang mga diabetic. Bukon may mga diabetes nga mga tao, mahimo ka mo makainom sa Santon Plus Coffee Mix. Ang marami sa Santon Plus Coffee Mix, kay bisan wala na kamo iparis nga tinapay o kung pandisal, kay man may ara siya nga soya powder mo, nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix, kag nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok mga katrupa. So minus gastos, testingin ninyo sa mga mahilig sa mga iced drinks, iced coffee, iced tea, kagiban pa sa mga millennial people. Testingin ninyo, timplahan nyo anay sa mainit nga kap nga tubig ang Santon Plus Coffee Mix. Then kung luyag ninyo nga cold, isailo ninyo sa bottled glass o bottled cup nga may takop la. Butangan nyo sang ano, sang ice. Kag i-shake, shake, shake ninyo para maangkon ninyo ang ginatawag nga ice drink o iced coffee. Alright. Pasiplat kita na, headlines aray sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Mga maayo lang aray nga balita ihatag ta sa inyo. Maayo ning mga nagapamigado sa buong. Hindi ka man ginagakulugan nga mga migado ka na kay may italana nga iga-release. Nga pundo, kwarta. Ang Department of Budget and Management maga-release mabiyan sa masobra 43 kabilyon ka pesos nga pundo para sa mga pumuloyo ah. No? Paano tanima baton? Nag-release na ang Department of Budget and Management o DBM sang 43.18 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development. Agod nga maghatag sang mga ayuda sa mga pumuluyo nga laban-laban nga napiktuhan sang krisis sa kagsubuman sang atong nga ekonomiya. Basta mga amo-amo ganin nga mga financial aid ang mga may ara-ara na bla, ang mga hindi man gid apektado, hindi na kita mag-expectar o kung hindi na kamo mag-expectar sini. Basta mga ayuda gani na laban-laban sa mga apektado kag mga kubos naton sini nga mga kauturan, no? Ang ini nga pundo mga katrupa na kay balo kamo nga gamiton ini para sa cash aid, pagkaon, pensyon kag mga programa sa pagbuhi sang mga pigado kag apektado nga mga pamilya. Ang pinakadako nga bahin sang sini nga pundo mga katrupa amo ang 36.86 billion pesos igahatag sa programa nga magabulig sa mga individual kag pamilya nga nagapangatubang sang problema. Ikaw katropang Alex, ano ang imo problema? Aton problema katropang Alex, hindi may pista. Dili lang naukas naman diyo. Ang akong lang apos buton di. Samtang ang supplementary feeding program nga maghatag pagkaon sa mga kabataan sa mga daycare center, nakatigana na ang 3.45 billion pesos. Amo ining maayo ang supplementary feeding program o kung food program blas ang gobyerno. Kay mayutan ni balik ni at hindi balikid man ni Pangulong Bongbong Marcos kung nadumduman pa mga 1970s hasta 1980s katropang Alex so ay ka pa makaabot. Kami sa eskulahan, sa elementary, may ara kami nga tinapay supply. Oo. Programa yan to ni Ane Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang tatay bala ni Bongbong Marcos ngayon presidente man. May programa to siya sang una nga feeding program sa mga eskulahan. Kalabanan sini sa mga public schools. Siyempre, ang mga private schools na may iwawart na yung mga nag-iliskwilada. Sa mga public schools, mga abyan, waay na kami gapalibog at na time sang amon nga palamahawon. Mga 1970s to 1980s. Kay pag-abot mo sa eskwilahan, katrupang Alex, during break time, habuyon ka sang duha kabilog na dalagko nga pandisal, dasok-dasok na. Oo, Nutriban, libre, adlaw-adlaw ina. Kay man, ang prinsipyo sang senior nga Marcos ang una, hindi mo ma-absorb sang maayo ang edukasyon, ang leksyon, kung nagakutoy ang imutyan. Oo. ti amon to sang unaway kami gapalibog sang amon palamahon. Kay pag-abot mo sa eskwelahan, sa gusto mo kag sa indi, tagaan ka pagkaon. Dalagko pa to nga mga pandisal. Hindi mo maubos mo ang isang ganit pandisal, hindi mo maubos. Ti ang ikaduha mga pandisal, balunon mo pa na. Pwede mo pa na nga i-snack sa hapon. Oo. Tapos, may gatas pa. May ginapanagtag pa nga gatas. Isa sa mga priority at the time sa tiyon sang 1970s. Ang ibang guro, kaabot man siya. 1980s, 70s to 80s. Mga 70s, mid-70s. Waay isang malnutrition nga problema gawat na time. Wala gawas ang may malnaris at the time. Kaya man ang mga kabataan sang una, bisan wala kakapamahaw sa aga, hindi ka ginmag problema. Kaya pag-abot mo sa eskulaan, busog ka. Hopefully nga mabalik inisang gobyerno, tiari na ho. Daw ginailog man isang junior ang feeding program. No? Supplementary feeding program nga magahatag pagkaon sa mga kabataan, sa mga daycare centers. No? Amunta sa una, hasta sa, ano eh, hasta sa elementary. Hasta gidbala sa, hasta pag high school at the time. No? Walang ang gutom at the time mga abyan. Bisan, wai ka pa imo ka pamahaw sa aga, kadto ka lang sa eskulahan, kaya dito sa eskulahan may nagahulat ka pagkaon to. Hindi pa man guro malipat ang ibang sini. Sa mga nakaabot na ka-high school, elementary ka-high school, mga 1970s ah. Nutriban, pagkaon, busog ang kabataan sa eskulahan, walang gutom. Sadto nga mga tinion, ang mga estudyante sa mga pampubliko ng mga bulutuan. 38 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Updan man kita ni katropang Romel Paclibar sa dili gilamang madugay mga abyan sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. May mga lokal man kita ng mga balita. Balita lokal mga abyan ng Hepes ang Kalinog, Iloilo. Kalinog Municipal Police Station nga si Police Major Miles Giron. Wala nagsabat sa tawag sa mga katapos ang media ang usig ginapahayag na pag-upod-upod niya sa kay Mayor Iko Calvo sa mga quarry operation sa Kalinog. Kay balak mo si Mayor Iko Calvo, gindagdaga rin isang waran pero nakapiansa man. Bangod sa illegal quarry activities niya, what are we in power for? Ang lain pa kay ti, pati ang hipis ang Kalinog Municipal Police Station na identify, na kita sa ibang nga permita na upod-upod. Permita na nagatabid sa kay Mayor Iko Calvo. Ha? Sa bagay. Basi kung badi-badi sila mo, no? So, wala nagahatag sa ngayasinay nga reaksyon, mabyan. Sa mga katapos ang media, ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station nga si Police Major Miles Giron may kang tanan sa ginapayag nga pag-upod-upod niya sa kay Mayor Iko Calvo sa mga ginahimo nga operation o kunquari operations. Sa Banwa, sang Kalinog, hasta nga na-discovery na nga ang quarry operations ni Calvo, Mayor Calvo, illegal. Amo ina ang rason kung nga ginisuan man sa sang arrest warrant, pero bilabol. Pila man lang ng bail man, 36,000 lang tong piyansa ni Mayor Calvo. Makapila kabeses man nga nagpadala sang minsay ang media kay Giron pagi sa mga tawag o text, agun makuha ang iyong sininga bahin. Makitaan man sa picture nga nag-upda na yung duha, nagapakita pa sang long arm ining si Police Major Miles Giron. Nagagawa ang pangalan sang hepe mga abyan nga nagaupod-upod sa quarry operation kasunod sang pagwa man sang warrant o bares ni Mayor Iko Calvo. Ginpayag man nga wala ginadakop sang hepe ang mga truck sang alkalde nga may karga nga quarry materials tungod nagaupod ang hepe sa kay Mayor Calvo. Sino kay mga pulis ba dakop na kay ang hipe nyo nag-angkasto sa truck ni Mayor Calvo? Basta gani nga magdikta na ina ang mayor kag ang hipe. Kung kay isa, kapin pa kung magdugay ang ilop na ikutro pang Alex, nagadalom ang banding nila. So kung magdalom na ang pag-abinay nila, kung may mga illegal activities or operation si Mayor, si Hepe daw hindi na mag ano, hindi na magdakop, hindi na magtuman sa iya sini nga sulumpaan nga to serve and protect for the people. Nagagawa na lang sinada mga katrupang daw, isa na lang ang amo niya. Ha? Kabay pa nga hugton man sang Philippine National Police, ang PNP, ang mata ang ila pagsulundan nga dapat istrikton gid bala ang term, ang number of years nga magtiner ang isa ka hepe sa isa ka LGU. Kaya mo ning budlay sa PNP kun ikaw man pulis, dahil di ka kahibalo kung sinong sundon mo ang imo nga, ang imo nga provincial director, ang imo regional director, ang PNP chief o kung si mayor. Kaya may mga operasyon ang mayor kung kaisa nga nagapangayo o nagakinanglan sang proteksyon sang hepe. Di karon ikaw imo ya kung hepe ka, kung nagadaberks, kung nagagrupo-grupo, bulobarkada ka na kay mayor. Tapos dako naman ang nahatag ni mayor sa imo. Kung kaisa mambal si mayor, ah, i-arburon ko lang na anay, chip. Ah, anhon mo na abi kay sablay. Mga katulad sa nang mga bagay, kapin pa ang iban nga pulis nga daw luyag man magbanggaranon dayon. Gadikit sa iban nga politiko. Di ang Philippine National Police ni dapat mag-imo man sang hugot nga pagpatuman nga dapat hindi mag-overstay ang isa ka hepe sa isa ka LGU. Agot to nga malikawan to avoid too much connection, ha? Between the chief of police sa isa ka LGU kag ang mayor sang isa ka LGU. Mga abyan dugang ang mga local report. Bantay-bantay kita. Luyag bala ninyo nga makaangkon sang kwarta, libo-libo. Libo-libo gusto nyo. Lokal ang galing ni, lokal sa probinsya ni. Nakaibalo ka mo, may ordinan sa subong sa probinsya sang Iloilo. Daw hana na ni ipatuman, nakapasar na ni sa third and final reading sa provincial board mga katrupa. Nga ang probinsya, mag-aubra sang kasuguan nga maghatag sang 30,000 pesos, 30,000 pesos sa kunsino man nga makasugid sang mga pangalan sang kapitan o kun mga barangay officials guro ni dala nga nagaduso mga byan sang illegal nga druga. Siningulihi lang sa mga nagliligad nga mga sinemana sa mga kabanuhanan sang probinsya, madamo nga mga bypass operation nga sa diin involve ang mga kapitan, incumbent barangay captain, iban former kapitan, iban incumbent barangay kagawad, iban mga SB members nga nagkalatiklo sa sunod-sunod nga mga drug bypass operation sang aton sini nga mga drug enforcers. Labi, no? Hindi ni basta-basta nga problema sang kada banwa o kung sang kada barangay, kung involved na ang aton nga mga barangay officials, mga municipal officials ta, involved na. Sa bagay mga binwala sang ginapili nga kwalifikasyon kag profesyon ang kung sino man luyag mag-intra sa illegal drug operation. Luyag nyo bala nga magdasig bang mangaranon? Mag-intra sa illegal drug operation. Pero may panangga sinidri ang aton nga gobyerno. Pamatian naton dugay-dugay ang report, ha. Matag ko na yung commercial kantor pang Alex, ha. Bantay ninyo kung paano kita makaangkon, maka-avail sang 30,000 pesos pinagi sa pagkilala. Itudlo talang, ihingad lang talang mga barangay officials na nga sa pagpatin yun ninyo nagaduso sa illegal nga druga, ang mga drug enforcers na lang naton maghimo sa mga surveillance kag magpatigayon sa mga drug bypass operation. Balikan tana, 45 minutes after 4 o'clock mga byan, last 4:45 na naton ng oras sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Maga panubali kita, dugang pa nga balita lokal kag nasyonal. Pagkaligad lamang sa importante nga mga panumdon.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Iba ka sa lahat.
3: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygium, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.

0: isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Binibining Inday Lupiak, isa ka event organizer kag stand-up comedian, host, makeup artist kag isa ka DJ. Tungod sa kadamo sang akon events, permiga para nakit ang akon kalawasan. Pero halin sa nag-inom ako sang Evergreen Herbal Capsule, tatlo o lima ka events sa isa ka semana, caring-carry ko na. Salamat Evergreen.
0: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 52 minutos na ang nakaligad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Merkoles, nga edisyon mga katrupa. Sa gihapon ninyo alagad, katrupang Alvin Dennis Arabang, tub-tub kita sa takna nga las 5:30. Fetsa sa isna kita sa bulan sang Mayo. Balikan nato nanay, managapanguna nga mga local reports naton. Kuha kita sang balita nagikan sa aton nga provincial capital. Mangita tabla sang palangitan an dako-dako gawani. 30 mil pesos igahatag para sa konsino man nga tao nga makatudlo mga byan sang ila kapitan o mga barangay officials nga involved sa illegal drugs. Isulat nyo lang alam na, itudlo nyo. Bahala ng mga drug enforcers naton sa paghimo sang surveillance kag pagpatigayon sang by-bust operation. Panglista nyo lang panglista, no? Sa probinsya niya, hindi niya sa syudad, ha? Ambot niya sang syudad kung may counterpart man sila sini. Basta muna, luyag nyo ba lang nga makaangkon sang 30 mil pesos? Maglista sang mga pangalan. Maglista sa mga pangalan sa mga kapitan. Kung mga barangay officials sa inyo nga pagpati nagaduso sa illegal nga droga, kaya kung mapamatud-an mga katrupa, mga abyan, nga engage sa illegal drugs, tumataginting na 30 mil pesos. Pamatian ta ang detalye upod sa kay katrupang Febby Borges Morales, correspondent naton sa Iloilo Provincial Government. Sa detalye, katrupang Borges, come in.
2: Ordinansa nga nagahatag sa reward sa na 30 mil pesos sa ang mga miyembro sa Tricycle Owners and Drivers Association na katudlo sa mga barangay official kag iskay na reduso sa illegal nga droga na aprobahan na. Yun ni mo sa ginaprobahan sa sanggunang panlawigan sa Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2026-350 nga nagatukod sa barangay Bantay Droga. Ang mga miyembro sa Barangay Bantay Droga ginabugusan sa Barangay Official, SK Official, Barangay Tanod, Barangay Health Worker, Barangay Service Point Officer, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Child Development Worker, Kabataan Kontra Droga Terorismo Officers, kag miyembro sa Tricycle Owners and Drivers Association, Habal-Habal Drivers Association, mga retired na police kag Armed Forces of the Philippines. Ang miyembro sa Barangay Bantay Droga nga ang mga monitor sa mga nagaduso sa illegal nga droga kag i-report sa hipis sa police sa barangay kapitan, mayor, kagobernador. Nakasaad sa ordinansa nga may pagatukuron nga task force ang gobernador nga mo ang mag-evaluate sa impormasyon na nga isugid sa membro sa Barangay Bantay Droga. Kung magpositibo ang impormasyon kag madakpan kapasakaan ng kaso, ang suspitsado, ang informant, ang magabaton sa reward na 30 mil pesos kung ang ginreport barangay kapitana, 20 mil pesos kung ang ginreport SK kag barangay kagawad, 10 mil pesos naman kung sibilyan.
3: Pang functionary na?
4: Magka-function ni Iban Ayhan sa ilaboard since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug by bust operation.
3: Para sa akin, ano yun, no, isolated case mo lang yun. Overwhelming majority yas ang barangay officials naton, especialmente punong barangay, hindi mo niya involved sa illegal na droga. Kung mga nadakpan sa by-bust operation sa January, kag early part of February, mga ano lang to, no, kung saan nung black pasi. Sa isa kakararaw ng bugal sa pasi lang to sila.
4: Hindi ay including ang iskay?
3: Iskay included.
4: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
3: Ang barangay Tanod, members ng barangay Tanod, BHWB, BSPO, agricultural worker.
5: Board, para hindi man dirima sila nga ma-abuse diri board, kasi sino sila pwede nga makapanugid bala?
3: Sa pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government o through the proper authorities. May naisi proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or punong barangay.
5: So sa focal person, bali i-refer sa amo ni mga chief of police sa focal person niya. Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
3: Ang focal person will be designated by the governor.
5: Okay, so far, may ara na siya.
3: Ang gobernador ma-designated tungkol sa aspect sa confidentiality siya ng importante din ang trust, no? Na masaligan. So, atagda si Gobernador ang pag-designate.
5: From the second...
2: Si Board Member John Mondiar, ang inigabalita niya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Kantor Budetary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Boys, Tibor Morales sa XFM News.
0: So, tawagun ini BBD, Barangay Bantay Druga. Nga ano na tabo sa ano aw sa Badak, di ba kada barangay may Badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ti ano na lang brown sin isang Badak ni. Daw nagakahulugan bala ini nga daw wala naga-function kag daw indi ya credible ang mga miyembro sang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Yan nagagawa din mga bihan, bisan mga Badak members gali sila daw mga nagaduso naman blasang druga o dobaliskad na no? Iniyagin palapad lang niya ang monitoring operation sang mga tao sa barangay sa komunidad. Pero mas manami niya katropang Alex kay medyo ma-inspired ka bala. Di may corresponding reward money. 30 mil is 30 mil, ya di pa man. Mag-amo ni madamo na ni mga assets ni sa barangay level. Ikaw katropanganis, gusto mo mag-asset? Ya, di pa ha? No? 30 mil o kung ma-validate mga abyan nga may tudlo ka nga kapitan, para sa kapitan 30 mil pesos ma-operate abe, ma-survey kag ma-arrestar, kag mapamatudan nga si kapitan nagaduso illegal drugs. Ah, ang informant 30,000 pesos. Sa kagawad, pila to? 20,000 pesos. Sa SK, 10,000 pesos. Ha ba? Namin na yung detalye. Patagaan tayo isang panahon sa pila ka public affairs program ta. Kung paano inibangin efektibo. Kahit yung illegal drugs mabin, hindi malang na para sa mga official tanga concern eh. Kita mismo nga mga ordinaryong mga tao sa barangay, sa komunidad, may kinamatarong man, nga tap naon ang operasyon sing illegal drugs. Kaya daw halos kauno na tasang sistema sang illegal drugs bla, ang kalakalan bla, ang mga transaksyon. Sining ulihi lang naman no, may mga nagataas nga nagataas ang value sang mga nagkaladakpan sa mga ginasuspitsahan nga illegal drugs mabiyan sa kada bypass operation sa nga aton sini yung mga drug enforcers. Sa diin pa rin naghahalali ng mga drugayhan man. Iba namin may mga laboratory na di. Iban sa tunga sang kalalawran nag-aubra sang laboratory. Gapa kuno-kuno nga kuno abi fishing boat gali laboratory sang illegal drugs. Ang technique mga abyan sa pag-ubra sang illegal drugs, utok-utok sini mga Chino gid, mga Chinese gid. Ah, sila gini utok-utok. Daw mas sagad ni sila mag-manufacture sang illegal drugs eh. Ibantayan tana mga abyan kung paano ini maging epektibo. Nga klase sang mga kasuguan nga ginadihon mga abyan sang Iloilo Provincial Government. Pasiplat kita rin sa nagapaguna ng mga balita international mga abyan. Kahibalo ka mo may ara nga 38 ka mga Pinoy nga mga crew. Filipino crew sang MV Hondios kung sa diin tatlo ka mga sakay sini. Ang napatay mga abyan sang isa kabag-o nga virus nga makabigman nga makamamatay. Kinatawag ini nga Hanta virus. Sa 38 ka mga Filipino nga mga crew sang isa ka sakayan mga bihan pandagat. 38 diri sakay sa MV Hondios. 38 ka mga Filipino crew members. Ang among barko mga bihan na nagabiyahe sa Atlantic Ocean. May napatay nga mga crew pero hindi ini Pinoy. Ang tatlo ka mga sakay sini samtang isa naman ang yara karon sa ospital bangod sa among masakit. Di sa sini nga barko may 38 ka mga Pinoy. Tinglain lang sini mabian kay makalalaton ini nga klase sang virus. Sa tatlo ka mga nagkalamatay ng mga foreign nationals, mga abyan, may duha pagid nga nagapabilin sa amuman nga barko nga nagamasakit man. 149 ka mga individual ang onboard sa mga barko nga mayara sa mga naglainlaan nga mga nationalities. 88 ka mga pasahero ang sakay sini gikan sa 15 ka mga pungsod. Lakip na ang 19 ka mga Britons, 17 sa United States, 13 gikan sa Spain, kagwalo gikan sa the Netherlands. Sa 61 naman ang mga crew members ng barko nga gikan sa 12 ka mga pungsod. Lakip na diri ang 38 ka mga Pinoy crew members. Ang isa sa mga napatay, isa ka German national nga isa ka pasahero. Isa sa mga pasahero pagi Dutch. Ang ila sini nga bangka ay ginapapanaog sa barko sa tung nagligad nga Abril 24. Bali ano ini, bali isa ni ka cruise ship mga abyan. So, ano bago naman ini nga virus mga abyan, ang hanta virus nga ini no. Ginaduging kita sa mga virus nga maka mamatay mga abyan nga sa diin do amo naman ini gina ano gina gina kadlukan no. Ang ini nga virus mga abyan sa malipot naton nga pag ihibalo no? Ginadala kag bitbit ini mabyan sang mga nublas ang mga ilaga. Ang ila sini nga mga ihi nga ginalapta bisan diin lang amo ni ang ginahalinan sang hanta virus kun sa aton di sa local daw pwede na aton ini mapaanggid ka tropang Alex sa leptos viruses no. Ihi man sa mga ilagay. Hindi lamang maabyan sa barko ini nagatinid ang hanta virus nga ini ah. Present manibisan sa di nga bahin sa kalibutan basta may ilaga lang. Makitaan man ini nga klase sang virus sa Europe, sa Africa, kag sa Asia. Amo na mga abyan dapat magapabilin gid nga limpyong palibuta. Kay ining mga ilaga nga ini ah, nagatinir man lang sila sa mga lugar nga daw higko bla. No? So sa Pilipinas ya nagadata lamang ini. Nagatira lamang ini kun sa tiun sang tigululan kay man kun tiun sang tigululan ang mga buho-buho nga ginaistaran sa mga ilaga. Mapenetrate sang tubig ti nagaguluwa sila. Ti sa pagwa nila dala sila wiwi da kun ikaw imo ya napilasan ng tiil mo bangod ga ubog ka sa baha kag masalupsop sang tubig nga may ihi sang ilaga. Leptos virus ang abutin mo. Pero ang hanta virus ya, medyo maisog pag gini nga klase kay ti wala niya sang mixture sang tubig kitro pang Alex, medyo pure-pure gini. Pero amo lang na galing, makamamatay. Actually, pwede malikawan. Kita mo ilaga kung kaysa daw nagakangidlisan ka, no? Kay basi ibla maihian ka. O basi ibla makagat ka. Ti delikado. Paghalong lang ang kinanglan sa hanta virus ngayon eh. Sa piyakabahin, bawari pagi doon yung mga delikado, yung mga sapat-sapat subong. May isa dito ka resort mga byan sa Negros Island. Dumakadlaw ka nga, dumadlaw ka ano. Ano ayhan pamatyag mo, no? Katro pang Alex, kung nagapulupungko ka bla sa trono, kung daw nagahana ka na bla mamusdak, tapos may magulhot lang ako kubra. Ha? Sa inidoro bla nga pulungkuan mo. Ano ay hanang paminsar mo no? Ano ay hanang batsagod mo no? Nga daw nagahana ka na magpungko sa trono mga abyan. Mangon sang personal nga pagkakinanglan kag may magtukob nga king kubra sa imo pantog kung lalaki ka. Grabe man nga klase ka mga sa... Actually, si Bung Bala, sa mga ulihin ng Maynard daw, naguguluan ng mga kubra-kubra, no? Dito sa UP, nagligad to, UP campus, may kubra man. Sa Haniway, sining ulihin lang, may kubra man. Sino ka pang dala sa mga kubra, to, di man? Kung ikaw may lalaki, naghana ka na nga magpungko sa trono mo. Kagang imo nga kubra, tokbon, kagton sang king kubra. Makabato ka yan, kubra mo ka to. Ini nga balita, tuod ni ha, matuod ni balita. Sabi nyo lang, ulang-ulang ni. Amo na iba nagaangkon sang pubya mga byan, magsulod sa banyo, nagapangita upod kay base. Nga? Base bala mga byan tukbon, base lang inyo da nga mga inidoro. May kubra, kaladukan man ni classic balita naman. Di ba ra da sa ano ta katropang Alex? Bebebe, i-recap tabla. Ano nga resort man daw sa San Salvador tong lugar to sa Negros Island mga byan nga sa diin nagdiskubrihan sa isa ka occupant sa mga resort nga pagbukas sa sang ila nga inidoro mga byan dito nagahana nga magtungkaro ining king cobra mga byan nagahulat lang sang proper timing nga mangtukob man ha oh mangtukob gid siya be padako abi katro pang Alex be Kaya gay ko be wala ta kamo ginapaho ga wala ta kamo ginapaho ga mabudlan ni kay base mapiktuhan bla ang iban sini nga mga apartments mga resorts ang ginapalibugan ta paano nakasulod hindi ba lang septic tank konkrito ina katro pang Alex no sirado na mo. May mga septic tank na may mga outlet nga tubo nga nagamit nila o kung pasungaw. Kaya kung may ara nga septic tank nga ang ilang nga exhaust o kung may exhaust sila nga tubo nga pasungaw, base dira umagi ang kubra pasulod. Kaya kung septic tank lang yan, tisirado na yan mo. Tiinima.

with the local authorities kag ang resort management sa pagpasiguro sang public safety. Ang Don Salvador Benedicto Mabian, kabahin ni sang Negros Island Natural Park, no? Isa ini kamakabig nga protected area nga may biodiversity nga sa diin mga katrupa ang wildlife gina-preserve nila, no? Ini nagareflect man sa the balance of flora and fauna nga naga-define sa ilang munisipalidad. So ang publiko gina-advisean nga magkalma. Pero dapat mangin cautious man kag mag-report sang any wildlife sightings. I-report nila gilayon sa authorities. Wala man ni na yung delay, pinatay niya, no? Ginainganyo sang local government nila ang padayon nga pagrespeto kag pagprotect sang natural environment nga amo ini ang nagapayunik sang ila nga municipality Don Salvador Benedicto dito sa Negros Island. Ugaling kay mabudlay ni ginaawa mo man tuod ka protect sang natural resources, mga wildlife sang mga lugar. Galing kay dekado King Cobra niya, hindi niya basta-basta binominos ini. Makahalalit kag makamamatay nga venom ang ginabit-bit sini. Di pa ano abi no, gapulupong gapulupong ko kato abi mo yan, no, sa truno. Tapos may gulpi lang bla nag tuklo sa latrasan mo bla. Kung babae, kung lalaki, be tukloon niya bing ring dabil mo, manuka. Bawsa pagkadasig pangadaan mag laptas ang venom sining King Cobra ni Mabian. Basta Cobra gani ah. Bisan King and Queen Cobra pa na, basta Cobra kaladlukan gina ya. Di ini nag-agi man. Kagpaano ni siya nakasulod sa iniduro? Kung ikaw ang manog, siyempre kung nakasulod ka na to sa septic tank, siguro ni ka man guro kagwanta. Kagwanta to magtineri, no? Mangita ka man siguro paagi o outlet nga magkagwa ka. Ang sala ni sa manog ni Wai, sa kay balo kung ano ginsudlan niyang buho. Ibutang ta, nag-agi to siya sa tubo, abi. Napasungaw, abi, sa septic tank. Ha, dito siya nag-agi. Di karon, pagsulod niya na to, nadiskubrihan niya nga mga biyan nga daw impyerno galing atmosphere to. Kung ikaw, ma'am bla, kanimodamo sa lugar dito, kagindi mo sa septic tank magkalan. Hindi ngita ka man pagi kung sa paano ka makagwa. Di siguro, ang nakita niya nga outlet, o kung the only way out, mga biyan, from the septic tank, amuning iniduro, amat-amat, yung sasaka, justa na kasaka, ginlabuot, yung iniduro. Nagahulat na lang sa sang timing kung sino magpungko, mga biyan sa trono, ah, tirahon niya gid. Kung ikaw biyan, nagapulupungko na to, ga, panamit, ga patayom to, yom ka blaka trupangan sa likuton mo, blaka dapat. Abi mo imoy, hilway ng lugar ka, ga, safe ka. Tapos gulpi lang may nagtuklo. Ano? Ano ay ang reaksyon mo, no? Ikaw abi ka trabangan, mano ka be? Ikaw abi mano ka? Hugpaas kay, no? Hindi ka guro ka pang hugas kag maghugpaas. Amuning balita nga makapabugto sa ato na agapa mo. Bugto na ka mo kag bangon. Kag mag-inom na sang Santon Plus Coffee Mix. Tapos nyo inom sang Santon Plus Coffee Mix. Tumarka mo dayon sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Agud to nga makaangkon kamo sang resistensya pangapin sa atong lawas, batok sa sipon ubo. Trangkaso nga bisan tigilin at subong uso man ining mga trangkaso ubo kag sipon sa mga kabataan. Paimna ninyo sila sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa sang kinanansaga, wala pa makapamahaw, mahimo na sila makatumar sang Santon Vitamin C.
Lain ini nga vitamin C ikumpara sa mga sinang una nga vitamin C nga dapat antes ka mag-inom sang vitamin C makakaon ka gid. Kaya ang unang epekto nagapahilab sa sulok-sulok. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture kag nagproduce sang Santon vitamin C nga alkaline based agudto nga aga pa bisan wala pa kita makapamahaw.

0: Protektado na kita sa mga pamalatian. Parisin ninyo sang premium D3. Iparis ninyo ang premium D3. Iningkapsula ba lang nagpamatay sa mga viruses kag mga bakterya sa lawas ta. Pero may vitamin D3 ini. Oh, ang bitamina nga makuha nato ligikan sa silak sang adlaw. Nami ang premium D3 mga katrupa kay naputos iniya sa mahumok nga kapsula. Buot silingon, pagtumar ninyo, madasig ang pag-absorb sang aton nga lawas kay naputos sa mahumok nga kapsula ang Santon Vitamin C kag ang premium D3. Manami ini sa mga kabataan, iparis ninyo mabyan. Premium D3 ha. Kag ang Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C para kumpleto kita sa proteksyon mga byan batok sa mga pamalatian nga nagabisita sa aton. Oras mga katrupa, 16 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga ang mga food supplement kag mga herbal medicines nga ginahambal ta sa inyo katulad sang Santon Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C kag ang premium D3 mahimo ninyo ina mabakal sa mga butika sa inyo lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Exciting Pilipinas.
0: 16 minutos na nakaligat sa takna alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga radio. On FM banda. Mga abyan, baga panumbalik kita, dala pa ang nagapanguna ng mga local kag national report. May informasyon nga inyo dapat mahibaluan subong adlaw. Dugang pa ang balita lokal pagbalik naton pagkaligat lamang sang aton nga mga pahanumdom.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. At para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
3: Mabibili sa mga butika.
9: teenage na ko.
10: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Oras sa Pilipinas, 29 o kung 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mabiyan diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. I-check na ito nanay, partner ta sa field si Katrupang Ramil Paklibar sa nagapangunang mga local reports kag situation report. Lakip ang paghatag sang presyo sang mga balaklon sa mga pampublikong merkado. Situation report, Katrupang Romel. Please come in.
1: Good morning, Katrupang Alvin. Gapang himos na ding mga kautura na ito nga nagbulanti. Wala. Sa tobang sang Iloilo Terminal Public Market.
0: Oh, so good galing kagabi, no?
1: Oo. Kami naglibot na abing yung mga taga... tawag ni? Taga...
0: GSO?
1: Iloilo Terminal Public Market. Ito, nga gina... Warning nga na sila nga manghimos na kiti adlaw na Katrupang Alvin.
0: LEEO gali, Katrupang Lamel. LEEO gali, Local Economic Enterprise Office. Oh.
1: LEEO.
0: Mm.
1: O, gina, ano sila ginalibot sila kiti adlaw na. Pero may ara pa yung...
0: Abikula size, abikula size ang deadline?
1: Ang cut-off? Oo, tiginaan na sila, ginawarningan na sila. Okay. Ay, may nag-aagi na abing ang mga salakyan, Katrupang Alvin.
0: Oo, medyo.
1: Dama na nag-aagi ang mga salakyan.
0: Ang mga nagkakarga na sa mga produkto.
1: Oo, ginapahigad-higad lang ang may mga nabilin pa yung mga baligya, ginapahigad-higad lang nila. Kaya ti damo, pagit man niya nagapaninda, Katrupang Alvin mo.
0: Mm-hmm.
1: Galing kiti, amo lang na, medyo doro disorbo gawas sa mga nag-aalagi ba lang ang salakyan. Kiti mm-hmm. ang dalan diri, ginagyan-ginari sa mga salakyan, mga kalumpang salakyan ba, Katrupang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: So, diri nag-aagi. So, ginapahigad-higad lang, parang hindi sila madala sa isang salakyan, Katrupang Alvin. Kasi magluwas nga mga nagabulante dere, may mga may angkar-angkar na ibilang daan,
0: mm-hmm.
1: mga nagabaligya. Kasi halos kalabanan nga nagaplastar dere, ang nagalatag ya sa karsada, ti himos ang ginila. Pero ang mga salakyan, kung angkar-angkar, iban multicab, malakat naman sila yada yun.
0: Ang meaning ining mga may angkar-angkar, may multicab, wala na nila latag, gila baligya, no?
1: Wala na.
0: Easy to go na ni sila.
1: Yes, waliga kundi angkar-angkar.
0: Mm-hmm.
1: Tapos saranan nila sang plywood sa babaw. Tapos dira nalatag ang ila baligya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang ilang stack, dira lang sa dalom sa ilang angkar-angkar.
0: Parang sa tiyon, para magabot ang alas 6, hindi na sila kinanglan pang mangtipon. Pag hindi na madali, pag hali nila ya. Nakarga ng daan.
1: Hindi na ganing atakluban lang nila.
0: Ah, okay.
1: Takluban ng katrapal kaya pala ganun nilang angkar-angkar kang pangalbin.
0: Amo din matutun.
1: Ang ginahimo sang iban, dari kay parang hindi mabudlay magsagad ka panghimos bala. Pero sa nagligad, laka ko lang nakita ang mga angkar-angkar ni Katrupang Alvin mo.
0: Mm-hmm.
1: Subong doon mo nang gina-idea sa mga nagabulante dere para hindi mabudlay.
0: Correct.
1: Pero hambal ka isang nigo ko, kasi nga, ginamon-inamon kaya parang maglakpanay, kundi hindi kami yaman panghimos.
0: Amo gining matutuod nga ambulant vendor ka anytime niya, pwede sila kahalin mo. Lain man ibig nagaplastar gid ya, it will take time para sa ila, nga kung nabtan sila sa mga taga City Hall, pangtipon man sila sa ilang mga baligya, iba nagkakawasi bla amo nang mga losses nila
1: kung kapit pang suludan mo kaing bumudlay ano bumudlay pasanon.
0: Mm-hmm. Ti kanya kanya na lang pamagi ah.
1: Oo ah,
0: importante.
1: Pero tiganya, ang iban dire kita ido na sana nag mga abi kita pang Alvin mga amo ni oras iban himos na gid man.
0: Importante nga may oras sila pang latag da. Ang schedule nila kagabi ang terminal market mo no Martes gari no. Martes sang gabi. Yes. Karon naman Katrupang Ramel, may haro naman kita. Haro naman.
1: Haro.
0: Oo.
1: Oo.
0: Alas 12 na sugod
1: sa haro Katrupang Alvin.
0: Pwede na no.
1: Nagalata. Oo, may mga nagalatag na dito.
0: Okay.
1: Kapang butang na sang kay ti may ara yang wala na nagabulante diri sa Iloilo Terminal Public Market. Nga nagaplastar ng daan dito. Sa Haro Big Market Katrupang Alvin. Kiti buwas ang tinda karon niya sa gabi schedule na sang bulantiro dira sa Haro Big Market Katrupang Alvin.
0: Amo gani ning mabudlay kiti iban niya daw kahuol para sa ila silo-silo pero kun pagitaan mo pamaagi hapos naman lang silo-silo ah.
1: Oo. Kagiban sana ay nagit man Katrupang Alvin ah kiti alin sa una mo ni Yaobra
0: mo nang way of life nila eh.
1: Oo.
0: Ti importante mo na sinidi nga kada public market nilatagaan sila sa oras nga mag night market.
1: Yes.
0: Patas-patas man lang. Hindi lang sila magabuso. Pag balaan nila alas 6 na alas 5.45 pa lang take out, take off na sila.
1: Oo.
0: Para wala balas ang gumuntang, wala kumusyon ba?
1: medyo ko pala pautas kiman to abing ibang kiti wifi sila kabalo kundi sila mablastar ka to pang albin mo.
0: Hasta ibang to nagtinapungulay ganito aga wifi to.
1: Oo. Kumpis kita na isang kudokto eh isang baligya.
0: Oo. Tiyo mo ni nga imbas nga mangginan siya ka pa iban kalapir din ang kiti naglinapta talapakan pa ng mga talong kag makamatis nila na.
1: Oo.
0: Amo na gani ikaw?
1: Mo, gito,
0: ikaw kung kulang kwarta mo nga daw sakso sakto man lang kun gani wa ikakwarta gawin window shopping ka man lang halong kag oh. Basi makaslapay kada bla tinumpok nga kamatis. Hindi bla may mayro baton ka tulad sina. Talaga lagaw tas merkado. Ah, ma window shopping ta to. Ah. Ikaw lang to basi ka sandar puro kamatis mo kung nagbayad.
1: Or baka tumba ka baso bla.
0: Tuod gid man galit na no.
1: Oo.
0: Hmm.
1: Tiko na ikinog bayad kay matapakan mo to isukot ka sa tagiyan na bayad.
0: Amo gani kumod-kumod galang goroy.
1: Presyoso na kapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ang aloy 180 pesos kilo tamudyo sa 140 pesos ang kilo mataan 240 pesos ang kilo karaho 140 pesos ang kilo sa Guinea 260 pesos ang kilo bilong-bilong 200 pesos ang kilo bangros 200 to 250 pesos ang kilo bisogo 300 pesos ang kilo lukos 400 pesos ang kilo bukaw-bukaw 350 pesos ang kilo kasag 400 pesos ang kilo pasayan 350 pesos ang kilo ang alatan 300 pesos ang kilo 45 days nga manok, 175 to 180 pesos ang kilo. Baboy, 340 to 370 pesos ang kilo. Karne, 370 pesos ang kilo. Ang itlog, may 6 pesos, tub-tub, pulo ka pesos. Sitasyon kag presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklimar, XFM News.
0: Pangot gid mga abyan. La 5:27 natapos ang report ni Katropang Romel Paklibar. Amo man ini ang pagtakop sa aton nga programa. Merkulis nga edisyon sa aton nga palatuntunan exciting Pilipinas mga abyan magabalik ako sa Taknal sa Isa Express Balita sa aga. Salamat sa aton nga partner si Katropang Romel Paklibar sa field sa patrol. Thank you so much sa aton nga technical partner nga si Katropang Alex Aspa. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kababayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang atin pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin, mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ang inyong nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin, mga kaibigan, ha? Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya, mga kababayan, ha? At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw eh nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po atin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, no? Na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan ito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam nyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya nga yung tinatawag nating antibiotic-resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo, or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito, lalo sa ating mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano, or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na.
4: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyog ang nilalagay. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may mololaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya nung panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
3: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Cathy, tapos kung naglabahalos, hindi ko namabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap na take ako ng Premium D3, balik ulit ako
5: mas
6: sa normal.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang... ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones ng inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit din, Doc, kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga, ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, eh makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, kumbaga walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kumbaga, no? Na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila, ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
4: Oo, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay microbio, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila. And one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
3: Oh, Okay, kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santum Plus Gold, na meron po yan siyang mga content, isa na dyan yung garlic, ha, na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Dok, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
4: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day.
3: Ayun.
4: Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
3: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapawalaan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Huwag pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
4: Yeah, no? Minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya, huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga commonly lifestyle-related na disease.
3: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak ano, na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin doon. Ano? Mm-hmm. Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin. Ano? Sambales to.
4: Sambales.
3: Oh. Yeah. Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Mm. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
4: Nakausad na kayo.
3: Mm-hmm.
4: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
3: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin nagsasuffer ano sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, no? Ay matagal na taas baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
4: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
3: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nakon, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
3: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod si Michelle Hinas. Masamang talaga paalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Uwam kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: X FM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X FM.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katrapong Station, at sa East Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Business.
3: Balita sa aga.
4: Express Balita sa aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Miyerkules, Abril 6, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang era SP.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, cooling hub sa Diversion Road, Mandurriao, solar-powered kag mahimo nga magka-accommodate sang 16 tugto 20 ka mga commuters nga nagahulat sang salakyan sa kay Engineer Neil Ravina.
1: Engineer Neil Ravina, ang GSO head, handa na nga i-recommendar kay City Mayor Raisa Treñas nga gamiton na ang cooling hub sa Chimpo sang Tig-Ululan.
0: Tree planting sa City Government sa Diversion Road, magapadayon. Pagtanom sa mga puno sang kahoy, ginatanaw nga may long-term effects sa palipot. Sunod kay GSO Head, Engineer Neil Ravina.
1: Pamilya ni Frank Royce Barbasa, hindi kontento sa investigasyon sang kapulisan. Rason nga ila, liwat, ginapa-autopsy ang bangkay.
0: Mabaho nga, wakon mabaho kag mahigo nga tubig nga nag-ilig sa kung nag-ilig sa Maliao Creek, wala pa ma-determine kung sa diin nagkalin sa Menro Pavia.
1: OFW na tirohan sang nakamotorsiklo sa Haniway, Iloilo.
0: Kag, mga motorista nagakabalaka sa sitwasyon sang dalan halin sa porsyon sang San Isidro Pakadto sa Sambag, Haro. Headlines sa balita, National House members handa na para sa plenary vote sa impeachment ni Vice President Duterte sa Mayo 11.
1: Vice President Sara Duterte wala nagakabalaka sa impeachment complaint nga iya ginatubang. Vice Presidente ginbisita ang iya amay sa The Hague, Netherlands.
0: Senate Minority Bloc, duty bound ang pagpugong sa impeachment bato kay Vice President Duterte.
1: Senate kag House of Representatives plano naman o nga magpatigayon sang pagsinapol para sa zona 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Magutod nga Tulfo, wala sang plano nga magpadalagan para sa mataas nga posisyon sa 2028 elections.
1: DILG nag-order sa mga LGU sa pagpasiguro sang

0: Kay otso ka mga Filipino crew sang MV Hondios kun sariin tatlo ka mga sakay sini ang napatay bangod sa Hanta virus.
1: Typhoon missile system ginpalupok sang Pilipinas kag US forces sa Tacloban, Leyte. Balita international, mga barko sa Iran ginguba sang US military.
0: US Secretary of State magapadulong sa Rome para sa potentially continuous meeting upod kay Pope Leo kag Italian Prime Minister Giorgia Meloni.
1: Kag sa Aaron Entertainment News, Sita Atlastals gininosulan ang pag-share sa publiko sa iyang mental health disorder.
0: Kag sa sports, Alex Iala nagsaka sa world number 44 ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
1: Kag sa an extra world balita, restaurant sa Japan, masobra 60 ka tuig na nga wala ginatinuan ang sulod lang sang sauce sa ila ginabaligyaan o kung ila ginabaligya ng barbecue.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Last 6:13 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si Magustine ang palimalungkay, garlic ag spirulina, nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, nga magkabulig sa atin ika yung lawas, ilabi na sa mga katropa naton, nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Ang Something Plus Gold, epektibo, safe, inon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Sa 6:14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
3: Local news.
1: Hindi na mainitan pa ang mga commuters nga nagahulat sa ilang mga sakyan nga jeepneys o kung taxi bangon sa ginapahamtang cooling stations o kung cooling hubs sa palibot sa Iloilo City. Isa na diri ang cooling hub nga establish sa Diversion Road, Mandurriao, manapit sa Tiilan sang overpass sa mga tubang sanggay sa ano ICC Mall. Tinutuyo sang pagbutang sang 18 to 20 square meters nga cooling hub amo ang mapahaganhaga ng epekto sang init labi na sa mga commuters nga masaming nagahulat sa masakyan along Diversion Road. Sa interview sa XFM News team kay Engineer Niel Ravina, ang head sa General Services Office sa Iloilo City Government bukas para sa tanan ng air-conditioned nga cooling hub, ilabi na mga luyag makapahuway ukon makapanilong. Mahimo man nga makapalamig kag makainom sang tubig ang mga commuters pinaagi sa i-install nga water dispenser. May mga i-assign man yung mga personnel sa City Social Welfare and Development Office kag City Health Office agud nga mag-assist pananglitan nga may mga nagakinahanglan sang bulig. Ginpasiguro naman ni Engineer Ravina nga solar powered ang mga cooling hubs kung sariin equip ini sa mga solar panels sa ibabaw sang structure. Sino kay Engineer Ravina ang tagsa kay mga cooling hubs ang mahimo nga maka-accommodate sang 16 to 20 ka mga commuters nga nagahulat sang masakyan. Magluwas sa Diversion Road may mga install man ng cooling hubs sa General Luna Street kag Plaza La Tagay City proper.
4: We will have about 20 square meters ng 18 to 20 square meters nga area wherein we could accommodate 16 to 20 persons no inside. So it will be air conditioned but powered up by solar panels. Tapos naka-aircon siya, may water dispenser. So, SWT to manage the usage of this cooling station and at the same time, may city health personnel kita to assess the medical condition sa mga mag-a-avail sa sining cooling stations.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Engineer Niel Ravina, ang head sa General Services Office sa Iloilo City Government.
2: Express, balita sa aga.
0: Angot sa nasambit nga balita, handa naman si Engineer Neil Rabina nga i-recommendar kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga gamito na sa tiyempos ng tigulula ng mga cooling hubs nga gin-install sa palibot sang syudad. Sunod sa kay Engineer Rabina nga ang purpose sang cooling hubs amo ang makabulig nga pagpahaganhagan sa effect

0: Kalos ang init, ilabi na sa mga commuters nga masaming nagabantay sang masakyan along Diversion Road malapit sa Tiilan sang overpass. Apang ginklaro ni Ravina nga kinahanglan ini nga mapunduhan sang city government agud nga mahimo ini nga magamit sa tiun sang rainy season. Mahimo sunod sa kay Ravina nga pasilungan man sang mga commuters ang mga cooling hubs pananglitan nga magulan. Naibaluan nga tama ka-open ang diversion sa ulan kag init, rason nga kinahanglan diri sa mas madamo nga mga areas nga mahimo mapanilungan sa mga commuters sa tanagahulat sila sa ilang mga salakyan.
1: Yes, no? Siguro, batitan tagin eh. Mm-hmm. I will recommend to the mayor. Maybe they could also be used for rainy season, no?
2: Oo.
1: Makapasilong man sa dreaming sa mga area. Kaya diversion road naman, tamanggit ka, ano, no? Ka-open. Mm-hmm.
0: Ang nanging kabahin sang pagpayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang General Services Office ng Iloilo City Government.
3: Na 6:18 sa kaangot ng balita, lokal magapadayon sa Gihapon ang programa sa Iloilo City Government nga pagtanom sang native nga puno sang kahoy along Diversion Road sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravina. Mas may long-term effects sunod kay Ravina ang pagtanom sa mga puno agud nga mahimo nga mas malamigo kun cooler ang naeksperyensyahan nga temperatura o kun ang maeksperyensyahan nga temperatura sa lugar. Naibaluan nga isa ang Diversion Road sa mga open nga lugar sa syudad kung sariin kinahanglan ang mas madamo nga puno agud himuon nga shade o kung panilungan sa mga nagalabay diri. Sunod pa baka kay Ravina nga ang mga projects kangay sang pag-install sa cooling hubs ang ini maka-replace sa tree planting program o kung initiative sa city government. Ginpabutyag ni Ravina nga ang pag-install sa cooling hubs ang makabulig nga makabulig nga immediate response sa naka-experyensya ha o kung sa gina-experyensya nga tuman ka init nga tiempo ilabi na sa Diversion Road sa Mandurriao. Tatlo ka mga lugar sa syudad ang ginhimo nga pilot areas agud nga mapahamtangan sa cooling hubs. Kag ini amo ang Diversion Road, General Luna Street, kag Plaza Latagay. Ginpasiguro naman ni Ravina nga kung mangin maayong epekto sa pagbutang sa mga cooling hubs sa among mga lugar, posible nga madugangan pa ini sa iban pang mga bahin sa syudad. Nauna na nga ginpahayag ni Ravina nga nangin inspirasyon nila sa mga proyekto amo ang gin-establish man ng mga cooling centers sa iban ng mga pungsod kaangay na lang sa Bangkok, Thailand.
1: But I just would like to emphasize sa Josel nga ang ining mga projects, it's not a replaceable nga project para sa tree planting nato, no?
2: Mm-hmm.
1: To make the area cooler. Sige, magyapon ang programa nato sa pagpananom sang native trees sa Diversion Road. But kay long-term na yung effects niya eh. Iniya immediate response sa current nga heat index. No? Mm-hmm. So, amo nang aton gina project sa po.
3: Nabatian si General Services Office Head Engineer Neil Ravina.
0: Lasa is 18 na ang aton oras. Iban pa ang mga balita sa aton nga police report. Ginpa-autopsy sa liwat sang pamilya ang bangkay ni Frank Royce Barbasa, ang lalaking nasapuan nga sunog na sa barangay Ungkauno, Pabia, Iloilo. Ginpahayag niya na ipunong barangay Ray Rico sang barangay housing Mandurriao ang malapit nga abyan sang pamilya ni Barbasa nga hindi kontento ang himata sa investigasyon sa mga kapulisan. Sa diin base sa latest nga investigasyon, may patimaan nga nag-suicide ang biktima. Ang pamilya ang nakapadala naman sang sulat sa kay NBI Director Jeremiah Sargado. Sa diin luyag nila nga magpatigayon ang hensya sang parallel investigation sa among ehensya ang natabo sa ila sining nga himata. Pakigbahin pa ni Anay Kapitan Ray nga nagapati ang pamilya ni Barbasa nga hindi suicide ang gintunaan sang kamatayon sini. Isa ka rason amo ang pag-angkon sang angulo sang pagkamatay ang na-mentionar na antes pa ang unang autopsy sa diin malayo ini nga rason para sa pamilya sa diin wala man sang mga signs of depression ang biktima. Dugang pa ni Capreco nga stupidity kung tanawon ang ginahambal nga suicide sa diin gintam gintampukan kag sang kun gintampukan kag sang hilamon kag gintutdan sang biktima ang iya mismo nga kaugalingon. Mabudlay para sa pamilya batunon ang natabo sa diin wala sa personalidad ni Barbasa nga mahimo ini kaangay sa nagagawa nga imbestigasyon sang mga kapulisan. Nabaluan nga si Barbasa ang graduating nursing student sa isa ka pribado nga universidad sa siyudad sang Iloilo. Nagalaom sa anay Kapitan Ray Rico nga makuha ang ustisya sa kamatayon ni Barbasa.
2: They did not conform on that issue or the findings. That is why they opted to have a second autopsy. Which is more scientific something like in a pushing pig with Latanan. And after the findings, they compared not in fact nakapadala na sila sing sulat bala. The way I understand, napadala na sila sulat ito sa kay Director Jeremiah and Director pala.
4: Sargado. Oh, Sargado, Director Sargado. Oh.
2: And it was relayed to me, but as of 3 p.m., nabato na ito sa opisina ni NBI Director. Wala na. Ginaulat na lang kung anong mga siguro ang gusto obra ni tingin NBI. No?
0: Ang kabahin sang pagpayag ni anay punong barangay Ray Rico sang Barangay Housing Mandurriao ang malapit nga family friends sang pamilya Barbasa.
3: La 6:23 sa piyak nga bahin wala pa ma-determine kung sari naghalin ang mahiko kag mabaho nga tubig nga nag-ilig sa Mariao Creek sa Pavia apang naistoryahan naman sa San Menro Pavia ang mga posible nga nag-attribute nga parte sa drainage nga nagalapos diri kag mayara sila sa treatment plant. So, naka-engineer Lopez Huerte, ang Menro Officer sang Pavia, ginarekomendar sa Menro Santa Barbara nga dapat mag-coordinate sa DPWH ang Menro Pavia agud nga mahibaluan kung sino nag-connect sa ila drainage nga nagadiretso sa Maliao Creek. Iga-submit sa Sumungadlaw, Mayo 6, ang report kay Mayor nga nagarekomendar sa Environmental Bureau nga i-review ang tanan ng mga business establishments kung sino ang ilag-inisyuan sa discharge permit kagun sila bala o kung kagkun sila bala ang nag-comply gid man. Payag man ni Swerte nga typical na sa mga establishments nga kung nagahimo sila sa insala, hindi gid man ini manugid. Iga-monitor man sa Menro Pavia from time to time kung may discharge pa sa liwat kag sila makigangot sa Menro Santa Barbara agud may baluan ang sampling point kung sariin sila magabukas para madasig madakpan ang kung sino man nga nag-discharge sa wastewater sa drainage.
5: Hindi sa panayang malikawan nga ang mga establishment kung may mga ginahimo nga balain, hindi mag ilamanugid.
6: Yes.
5: Di ba?
6: Correct.
5: So, typical rin ano, balaan ta balaan. Pero that's why ang isa sila ka ating recommendation. Ang report, we will submit tomorrow to Mayor. Kasi kapag yung subong light of tea na Klamia, tomorrow we will submit report to Mayor recommending the Environmental Management Bureau to review all the establishment along the highway from Maliao Creek going upward to sa may airport sa Dabalbara to monitor kung sino ang ginisuhan nila sa discharge permit kung nag-comply mag-iit ang ilang permit.
6: Yes.
5: Amo na ang first recommendation para nga maturo ang investigation ta. E kanuha, masulat magkita sa DPWA kung ano ang mga nag-connect sa ilang main drainage tributary na pwede nga nagalin sa mga neighboring nga mga ano nga ang ilang drainage na nag-connect sa atong DPWA sa main canal.
3: Nabatian si Engineer Lopez Huerte ang Menro Officer sang Pavia, Iloilo.
0: Oras, 6:24 na ang ilinga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Duga nga police report, pilaso ng lalaki isang natiruhan sang sospitsado nga nakamotorsiklo sa sityo Kinambod, Barangay Matag-ub, Haniway, Iloilo, 6:00 sa gabi sa tung Mayo 4. Ginkilala ang biktima sa kaay alias Victor, 39 anyos ang edad, residente sang Purok, number 4, Bingawan, kag isa ka OFW. Sunod sa kay police captain Randy Lambu, tulungan ang hepe sang Haniway Municipal Police Station sakay sa Toyota Hilux ang biktima nga nagapark sa kilid sang karsada sang ginpunduhan sang suspitsado nga sakay sa motorsiklo kag gintiro. Hindi pa matumod ni Police Captain Lambungan ang motibo sang among insidente. Padayon pa nga nagahimo sang backtracking ang Haniway Police sang mga CCTV sa posible ginagyan sang suspitsado.
3: Lasa is 27, makita nga akon makitang porsyon sang dalan naging asphalt overlay apang hindi matapan tungod may porsyon yung mataas kang mayara man sa nagaluhob-luhob. Ang porsyon sang dalan naging guba tungod sa pipe laying project sa Metro Pacific Iloilo Water. Matandaan nga personal naging kadtuanan ni Iloilo City Councilor Nene de la Llana ang opisina sang MPIW sang again palabos sang XFM Iloilo ang reklamo sa mga motorista sa dalan naling sa porsyon sang San Isidro pagkadto sa barangay Sambagharo. Promesa ng MPIW nga maghimo sa inspeksyon kag aksyonan ang reklamo apang subong wala sang aksyon nga ginhimo. Lasa is 27, mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalye sa ating mga nagapanguna nga balita national. National News. Handa na ang House of Representatives ka magboto sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sa Mayo 11. Sunod kay House Justice Committee Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro Mayo 11 ang iya ginrekomendar nga PETSA bagod ginakonsiderar sini kung saan o matransmit sang plenary ang committee report resolution kag Articles of Impeachment sa tanang nga miyembro sang House. Lakit na diri ang tagreklamo kag ang respondent kasi si Vice President Duterte Santos sa idalom sa desisyon sa Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives. Sa tiyon nga matransmit na sa plenary ang kopya sa mga House members, may adlaw pang mga initubtob Domingo agod nga tun-an ang Articles of Impeachment dugang pa ni Luistro. 106 votes na lang o kung nakapin 1/3 sang boto sang House members ang kinahanglan para mapadala na o kung mapadala na ang impeachment case bato kay Duterte sa Senate para sa trial. Kinapanginwala man sini ang report nga may pila ka mga miyembro sa committee ang nag-withdraw wala ug nag-withdraw sang ila suporta sa committee report sa impeachment complaints batok sa Vice Presidente.
0: Lasa is 27 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita sa palibot sang pungsod. Wala nagkakabalaka si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Sa diin para sa iya nga ini ang kahimuan sang iya mga detractors sa House of Representatives. Nabaloan nga matapos ginaprubahan sang Office of the President ang yasin nga pag-travel sa luwasang pungsod. Nagpadulong si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Agud nga bisitaho na iyang amay nga si Ani President Rodrigo Duterte. Pakigbahin ni Duterte nga siya nagarespeto sang mga opinyon sa mga ordinaryo nga mga citizens apang laina ang iya sininga pananawan kun ang naghatag sang opinyon nangot sa impeachment amo ang elected officials katulad sang mga congressmen o kun mga senador. Naibaluan nga wala si Duterte nagtambong sa mga ginpatigayon nga hearing sang House Committee on Justice angot sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Pabutyag padugang sang Vice Presidente nga ang iya nga disposisyon ang nagapabilin sa diin halulin sadto amo na siya nga klase sang tao bisan wala pa siya nangin Vice Presidente kagini ang indi magbag-o bangod lamang sang pila ka mga problema.
3: Lasa Easy Media mga katropang oras sa XFM. Samtang natural lang ang mag-resist ang minority bloc sa Senado sa impeachment complaint bato kay Vice President Duterte, kung Sara Duterte bangod, iniyang ilang fundamental duty. O kung fundamental duty ang pag-oppose sa majority sino kay Senator Robin Hood Padilla. Pakigbay ni Padilla nga ang role sa minority ang mga pag-oppose hindi lamang sa impeachment kundi sa tanan nga butang ang ginaistoryahan sa Senado. Samtang nagpabutyag naman ang ibang nga miyembro sa minority nga wala wala pa sila na naka-disguise sang among abutang. Nagapilar si Padilla sa publiko nga hindi pagkabigo ng ilang procedural resistance nga blind partisanship. Sunod kay Padilla nga konta ni hindi sila pagakusaran nga bias kung silang mag-oppose bangod inyang ila trabaho bilang minority kag ini isa ka parliamentary procedure nga kinahanglan sundon base sa ginahambal sang demokrasya.
0: Nagpatigay naman sa pagsinapol ang mga opisyalis ang Senate kag House of Representatives sa gudnga diskusyonan ang preparasyon para sa 2026 State of the Nation Address o konsona ni Pangulong Bongbong Marcos sa bulan sang Hulyo. Nagapadulong sa Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kag House Secretary General Chiloy Garafil sa Senado sa Pasay City para sa inisyal nga coordination meeting. Sunod sa kay Mendoza, pareho nga ginkasugtan ang Senate President Vicente Tito Soto III kag House Speaker Faustino Buji D. III nga himuon lang simple ang SONA sang karon nga tuig. Ang SONA amo ang annual report sang presidente sang Pilipinas sa Kongreso kag iya ini nga gina-deliver kada ika-apat nga Lunes sang Hulyo. Nagaserbi ba ini nga constitutional obligation kag political event sa diin gina-report diri sang presidente ang kondisyon sang pungsod kag gina-plaster man ang priority sang administrasyon kag agenda para sa masunod nga tuig. Required sang SONA sa idalom sang Article 7 Section 23 sang 1987 nga konstitusyon sa diin nakasulat diri nga the president shall address the congress at the opening of its regular session.
3: Lasa is 32 sa pihak nga bahin wala sang plano nga magpadalagan ang ukon para sa higher nga post sa 2028 kag national elections ukon national kag local elections ang magutod nga Tulfo. Nga pangabay si Senator Irwin Tulfo nga kun mahimo hindi na pagdalon ang ngalan nila sang iyang utod nga si Rafi nga sa mga posible kandidato nga magapapili sa presidential man ukon vice presidential. Sunod pa diri tubtob sa Senado na lang sila bangod wala gid sila sang plano nga magpadalagan para sa mas mataas nga posisyon sa 2028. Nagpabutyag man si Senator Rafi nga iya sang iya pagkabalaka bangod sa paglakip sang iya pangalan sa survey. Naibaluan nga nagpatigayon sa survey ang ulat ng bayan halin sa Pebrero 7 tubtob Marso 2 sa 1,200 ka mga respondents nga nagaedad 18 pataas sa diin. Nagtay si Senator Rafi kag Vice President Duterte sa Presidential Preference Pool matapos nakakuha sang 46 percentage points.
0: Nagmando ang Department of Interior and Local Government sa tanan nga mga local government units sa pag-take sang immediate nga tikang sa pagpasiguro sang orderly nga movement sang gatong sa ila sining mga respective areas sa tunga sang oil crisis. Ginatulod man sang DILG ang mga government units sa pag-exempt sang lehitimo nga fuel tankers gikan sa mga truck branch sang traffic coding. Sa pihakbahin para sa DILG nga ang pagpasiguro sang uninterrupted movement sang fuel supply ang critical sa pag-sustain sang economic activities kag pagprotekta sa ikaayo sang mga pumuluyo sa karon nga tion sang global energy disruption. Ginpayag pa sang ehensya nga amo nga mando ang aligned sa deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sang state of emergency angot sa oil supply. Dugang pa sang DILG nga ang local government ang may importante nga papel sa pagpasiguro nga ang essential goods katulad sang gatong ang ma-deliver nga wala sang delay. Ang ahensya ang nagmando man sa mga local chief executive sa pag-exercise sang supervisory authority sa pagpasiguro sang implementasyon sang amo nga direktiba.
3: Sa dugang ang balita national, gintawag sa Land Transportation Franchising o kung ginpatawag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang anum ka mga bus operators bangod sa ginaligar nga wala pagkatag sa discounts sa ilang mga pasahero sa idalom sa Service Contracting Program Rules. Ginpahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II ng issuance ng show cause order ang base sa reports ng bus conductor sa passenger buses ang wala nag-honor sa provisions isang fair discounts. Sa ilalim sa service contracting program rules, ang tanan ng mga pasahero ang entitled sa 20% nga discount. Samtang mga senior citizens, persons with disabilities, kagisto dyante ang maka-avail sa 40% discount. Apang inaligar nga ang bus conductors, ang anong ka mga bus operators ang wala nagsunod sa fair discount system. Ang SCO ang nagamando sa mga bus operators sa pag-adala sa ilang mga bus drivers kag conductors nga involved kag mag-submit sa written explanation kung nga ang ilang parasitipasyon sa programa sa gobyerno ang hindi pag-i-suspend o kung i-cancel. Nag-warning si Mendoza sa mga bus operator nga sila ang pinahan sa tiyon nga ila i-ignore ang scheduled hearing sa Mayo 18.
0: Express, balita sa aga. Las 6:36 ng atong oras, iban pang mga balita sa palibot sang pungsod nakaapekto sa masobra 30,000 ka mga pamilya sa Bicol Region ang asfall gikan sa Mayon Volcano. Sunod sa kay Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano, ngayara sa 30,522 ka mga pamilya o kon 102,406 ka mga individual ang apektado gikan sa 87 ka mga kabarangayan sa Bicol Region as of May 4, 2026. Sa kanamuon sa mga apektado, 5,443 o kung 5,440 ang nagatinir sa mga evacuation centers. Ginpaig padugan ni Mariano nga ang tanan nga assistance services kag kinahanglanon sa mga evacuees ang padayon nga ginhatag sa mga local government units upod ang national government agencies. Sabado sang nagligad pa nga semana sang naobserbahan ang Strombolian eruption sa vulkan, kasunod sini ang padayon nga pagbugas ang pyroclastic density currents kag heavy asfall.
3: Samtang mas ginpahugot sa Department of Education ang kag-provincial government sa Agusan del Sur ang ila health kag safety protocols para sa 2026 palerong pambansa. Ang ilang mga measures ang in place na para sa pagprotekta sa masobra 20,000 ka mga atleta, coaches, kag officials para sa heat-related risk kag iban pang mga emergency head sa ilang opening sa Mayo 24. Ginpahayag ni Education Secretary Sunny Angara nga ang ikaayo sa mga learner ang nagpabilin nga top priority. Sino kay ang garang ang ila sistema ang handa upo ang local government agud nga ang mga atleta magkahampang nga may kumpiyansa kag insakto nga suporta. Lakip sa mga measures nga naplastar na among strikto nga hydration protocols, sigurado nga water supply sa tanan nga mga venue kag ang mga game scheduled ug game schedules ang ginsilo sa cooler late afternoon kag evening hours agud nga mabuhina ang heat related health risk sa mga student athletes. Dugan ni Angara nga ang austerity measures ang igaobserbar nga wala nga hindi magakompromiso sa safety kag quality sang atleta sa event delivery.
0: Lakip sa mga sakay sang MV Hondios ang 38 ka mga Filipino crew members. Ang nasambit ng barko ang nagabiyahe sa Atlantic Ocean sang napatay ang 3 ka mga sakay sini samtang isa naman ang sa karon yara sa ospital bangod sa among balatian. Duha naman ka mga crew sang among barko ang nagamasakit. 149 ka mga individual ang on board sa barko nga may 23 ka mga nagkalain-lain nga mga nationalities. 88 ka mga pasahero ang sakay sini gikan sa 15 ka mga pungsod. Lakip na ang 19 nagikan sa Grand Britanya, 17 sa United States of America, 13 naman nagikan sa Spain kag 8 gikan sa Netherlands. Sa 61 naman ang crew members ang barko nga gikan sa 12 ka mga pungsod, lakip na diri ang 38 nagikan sa Pilipinas, 5 sa Ukraine, 5 sa the Netherlands kag 4 sa Britain. Isa sa mga napatay amo ang German passenger, ang isa amo ang Dutch nga lalaki sa diin ini ang napatay sa tung nagligad nga Abril 11. Ang lawas sini ang ginapapanaog sa barko sang Abril 24 sa British Overseas Territory sang St. Helena. Ang asawa sang napatay nga lalaki nga Dutch amuman ang upod sa iya nga pag-repatriate suno sa Oceanwide Expedition nga mo ang operator sang among barko. Abril 27 sang nagmasakit man ini sa iya sini pagbalik sa ila Puloy-an kag napatay pagkigbahin sang Ocean o kon sang Oceanwide Expeditions nga wala pa makonfirmar kung kamatayon sang duha nga konektado sa current nga medical situation on board. Samtang Mayo 2 naman sang napatay ang German nga pasahero sa sulod sang barko sa diin wala man na establish ang isini nga cause of death kag ang lawas ini ang nagapabilin pa sa barko. It's
3: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginpalupok sa Pilipinas kag US forces ang Typhoon missile system sa Tacloban Airport sa Leyte kag madinalagon sini nga naigo ang target sa Lawar and Nueva Ecija. Sunod kay AFP balikatan spokesman Colonel Dennis Hernandez, ini ang labing unang atinion nga gingamit ang MRC missile system sa live fire exercise. Ginklaro man ni Hernandez nga ang paggamit sa missile exercise ang isa ka inert o corn inert round nga buot silingon, wala ini nagadala sa explosive payload kag ginagamit lang ini agud nga matakos ang accuracy sa baylo sang disruptive impact. Kabahin sang crossover sa Lucknow exercise ang paglunsar sa missile paagi sa balikatan sa nagapadayon ang pagparticipate sa mga soldado sa nagapadayon nga simulating land-based scenarios kag o kon isang real life situations.
6: Express Balita sa Aga. International News.
3: Sa Ilocita, sa detalye sa aton mga balita international. Ginugubas ang US military ng anum ka mga magagmay nga barko sa Iran kag ilaman nga gin-intercept ang Iran and cruise missiles kay drones nga ginpalupok sa Tehran matapos ang paglunsar man sa Estados Unidos sang operation agud nga ilibre ang shipping sa Strait of Hormuz. Nagpamalibad man ang paghatag sang komento ang US ug si US Admiral Brad Cooper, head sa Central Command, kun pala nagtook effect gihapon ang ceasefire nga nagsugod sa April 8 apang ginaknalig Mansini, ang nagapadayon ng Islamic Revolutionary Guard Corps efforts agud nga mag-interfere sa operation ni President Donald Trump nga buksan ang critical waterway sa commercial traffic. Nagabiso man ini sa mga Iranian forces nga magpabilin nga well clear sa US military assets matapos ini naglunsar sa operasyon sa rin na ulamid ang 15,000 ka mga US troops. Ginpahayag man ni Cooper nga nagapadayon gihapon ang pagbalabag sa US sa Iran sa rin ginapunggan sini ang mga barko nga magpadulong sa Iran ukon ang mga magahalin sa Iranian and territory.
0: Magapadulong ang U.S. Secretary of State nga si Marco Rubio sa Rome para sa potentially contentious meeting upod kay Pope Leo kag Italian Prime Minister Giorgia Meloni, samtang ang inaway ni President Donald Trump sa Iran nagahalit sa relasyon sa Washington sa mga tradisyonal nga mga kaalyado. Ang natalan ng pagbisita ni Rubio ang kasunod naman sang unprecedented public rift sa tunga sa Washington kag Vatican sa diin ginmulay ni Trump ang una nga U.S. Pope sa social media. Matapos ini ang gin-criticize ni Pope Leo bangod sa pagpang-atake sang U.S. kag Israel sa Iran. Gindipinsahan naman ni Meloni ang Santo Papa kag suno pa sa defense minister sini ang giyera sa Iran ang nagabutang lang sang US leadership sa risgo. Si Rubio ang national security adviser ni Trump kag top US diplomat ang maga-travel sa Italy kag Vatican halin sa Miyerkules tubtub Biyernes agud nga i-advance ang bilateral relations sang nasambit nga mapungsod suno pa sa State Department nga spokesperson nga si Tommy Pigott. Payag man sang Vatican nga ila ginalauman nga magakita ay si Pope Leo kag si Rubio nga isa sa pila ka mga membro sang inner circle ni Trump nga nagapraktis sang Catholics last 11:30 sang aga local time sa Huwebes nga adlaw ang pagsinapol.
6: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Entertainment News.
3: Las 6:44 sa Ilocita, sa detalye sa ngatong Entertainment News. Sita Astals gininulsulan ang pag-share sa publiko sa iya mental health disorder. May detalye si Katropang Bayer Joy Subalto.
7: Dako ang pag-inulsul ni Sita Astals matapos gin sa publiko sini ang iya mental health disorder. Naghalin si Sita sa well-to-do family kag nag-graduate ini sa Kolehiyo de San Agustin kag sa Makati College. Ginsulod man sini ang politika kag nagserbe bilang konsehal sa siyudad sang Manila. Nagpapili man ini bilang vice alcalde sang 2007 apang ini ang napierde ni Isko Moreno. Dako ang nangin epekto sa iya ikaayong lawas matapos nga ginharas ini ni Manila Mayor Alfredo Lim paagi sa pag-agaw sang property sang iya utod sa Mindanao. Bangod sini ginbansagan si Sita nga buang kag ini ang naospital kag napilitan pa nga maghalin sa Manila. Sa subong ginalingaw sini ang iya kaugalingon sa pagbasa kag sulat sang libro sa Philippine history kag iban pang topiko. Gin-acknowledge man sini nga matuod ang iya 2011 bipolar disorder diagnosis kag padayon ini nga nagainom sang bulong para diri. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Kakaroon sa ato nagapangunang abilita sa sports nga ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men may maka kag Club Waska para sa mabakod nga panindugan. Kag nagadugay nga standing ovation, mag Turbo Dietary Supplement for Men. Alex Yala nagsaka na sa world number 44 sa ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open. May detalye si katrupang John Sin Crisostomo.
9: Nagsaka pa sa mas mataas nga pwesto ang rankings ni Filipino tennis ace Alex Yala sa Women's Tennis Association matapos ang naging kampanya sa Madrid Open. Halin sa anay world number 44, nagsakay ni sa ika-42 nga pwesto sa singles rankings matapos nga nakasulod sa second round sang torneo. Nakakuha si Yala sang 35 points agud idugang sa iya 1,285 nga kabugusan nga puntos. Matandaan nga ginlutos ni Yala sa Anastasia Pavlyuchenkova sa first round sang kompetisyon sa score nga 6-3 kag 6-3. Napaslawa naman si Yala nga makasulod sa next round matapos nga ginlutos ni Elise Mertens. Samtang sa doubles naman, nakaupo ni Yala si Zeynep Sonmez kung sa diin nakalabot ang duo sa second round. Nakuha si Yala sa 120 points sa doubles agud magsaka sa career high nga number 88 ang iya rankings halin sa anay number 99. Sa subong, nagapabilin si Yala sa Rome agud preparahan ang pagpasakop niya sa palabuton nga Italian Open. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Last 6:47 mga katropa, balita sa inyong panginyo na batian. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, he was a 100% natural, safe, kag-effective. Uli mo sa makakaglavawaska, baskog kakun, nakaturbo ka.
10: Extra! Wow! Balita!
3: Last 6:48 sa karon sa detalye sa ating extra wow balita. Nag-viral sa social media ang pag-ako sa pamunuan sa sikat nga restaurant sa Tokyo, Japan nga masobra anom kadekada na nila nga wala ginatinluan ang sunodlan sa ilang nga barbecue sauce. May baluan na gina-feature sa isa ka Japanese TV show ang restaurant nga Abi-chan sa isa sa mga sikat nga yakitori yokan barbecue restaurant sa Japan kung saan in ilagin pabugal ang ila sekreto sa manamit nila nga yakitori. Ini ang bangon susunod lang sa ila barbecue sauce nga wala na tinloan sa masobra 60 katuig. Madamo nga mga tumalanaw sa nga mga TV show ang nakibot sa ginpakita ang sauce jar nga naputos sa madamol kag nagmala na nga barbecue sauce. Ginako sa present nga nagaparang iya sa restaurant nga wala na tinloan ang mga jar halin sa 1960s. Nagapati ang tag-iya nga iniamong rason sa manamit nila nga yakitori. Sa ginpamangkot ang tag-iya kung bala, balikan siya sa iyong mga customers ilabi na kung naka-experience sila sa food poisoning. Confident ini nga masabat na o kung nga masabat nila nga matinlo ang ilagi na serve nga pagkaon sa piyaksang mahigko nila nga sauce jar. Dugang pa sa tag-iya nga ginaluto kag ginaserve nila sa insyakto ang ilagi na baligya nga mga pagkaon kag sigurado sila nga safe inibisan anuman nga mga bacteria contamination. Nagkalain-lain naman ang mga reaksyon gigan sa mga netizens kag mga customers ang nakuha sa amo restaurant ilabinas ang management sini. Apang sa subong, wala untat man nga ginabantayan sa mga customers kung ipabilin ay hasang tag-iyang at malagsahon ng tradisyon ang isang iyang restaurant. Extra wow balita mga katropa nga inyo napatian ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
0: 60 years no ano to ganing ang barbecue ngalan niya? Yakitori. Basta ngalan niya plan si Limo Domingo, no? Yaki Turi. Pero for as long wala man sana void poison, kaya ba mo ti ang hapon nga daan daw, ang impresyon sa ila, limpyo sila mo, no?
3: Yes.
0: Ang mga hapon, that is why, damo nga mga Japanese nga nagalawig sa ang iya sila kabuhi.
3: Mm-mm.
0: Ang average lifespan nila sa
3: baba.
0: Oo, sa babae, lalaki.
3: Kasi ila man, Alvin, yung mga food intake,
0: mm-mm,
3: oo, ano man, nag- ano man, ga-effect man, syempre, di ba, ang ina mga ginakaon, mga healthy foods. Mm-mm.
0: Mas malaba ang lifespan sa mga, ano eh, sa hapon diri sa Asia lang, abin, no? Mas malaba ila lifespan.
3: Yes. Mm-mm.
0: Tapos, ti, wala man sa nagreklamo nga na food poison?
3: Mm-mm, wala man.
0: Siguro, ang appearance lang daw mahigko kay nagdamol na ang
3: barbecue sauce
0: mo.
3: Sauce, oo.
0: Pero kung naamit mo lang, kag wala man sa food poisoning kaso, okay lang.
3: Okay man.
0: Wala niya problema. Pero kung gusto nyo manamit nga manok at native chicken,
3: yes,
0: kayo mo na ususubong, barato lang. Sa Santa Teresa, Jordan, Guimaras, okay. Lynn's Native Chicken.
3: Wow.
0: Pwede online, pwede kumpra dito. Kay ang marimis nga native nga manok manami sa tinula. Amo na ginatawag nila nga lundikap.
3: Wow.
0: Ano tayo mini sa lundikap? Lundan mo sang kapayas.
3: Wow.
0: Lundikap. Kapayas lang katapat ka kung may balunggay ka, okay man. Kung may dahon ka sang katumbal, okay man. Native chicken, Lynn's Native Chicken sa Santa Teresa, Guimaras.
3: Oo.
0: Jordan, Guimaras.
3: Mm.
0: Napamati sila subong sa atin. Okay, basko gala signal ta sa ila.
3: Oo. Good morning, mayong aga. Mga kitropoy na abatian, nagkabugusan yung pagbalita sa Express Balita sa aga, Miyerkules, Mayo 6, 2026. Good morning sa ating mga kitropoy listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kaliputan, mayong aga sa inyo tanan. Kay Sir Mario Catalsang, kay Narukamana, kay Sir Ernie Santisas, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay Ma'am Emily Altoliero, kay Sir Eric Chris Caceres, kay Ma'am Mary Cabar, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Lucille Carpio, Capio. Good morning, mayong aga gid kay Sir Jun Colacion, kay Sir John Mark Cardileza, kay Sir Jules Espinosa Hinlo, kay Roy Banaria, kay Giovanni Meneses. Good morning kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, mayong aga gid. Kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nag-aupod sa mga aga, good morning sa inyo tanan and keep safe. Exciting Wednesday mga katropa. Bantayan ang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
1: Yeah!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remy Lituoy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo.
14: Sa aking call center agent.
15: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
17: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!

0: FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
12: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras Aix FM 100.7 Iloilo, 7:22. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na to ni Matag Palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sa ito sa ringa pagparagad. Today is May 6, 2026. Amo ining pinakauna sininga Miyerkules sa ikalima sininga bulan sang tuig. Ari kita nagapalagad sa bulan sang mga kabulakan. Amo ninga daw kog amo ninga pizza gali, or amo ninga bulan. Kun sa din makita nato na mga kabataan nagabitbit kabulak bla magkadto sa simbahan na bidagid sa Roman Catholic. Bangod man kay amo ninga bulan ang paghalad sang bulak prayers paraya sa kay Blessed Virgin Mary. Sa ato sa ring pagparagad sa gihapon o parato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kita sa inyo sa nagapahuna ng mga balita kag informasyon. Ang panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo nagaguom-guom, nagatupa kag nagaagi kon kay isang manipis nga dabu-dabu diri sa aton sa siyudad sa Iloilo nga nagadugang sang kapa ang sa ato sa ring klima. Ang aton sa ring expected heat index for today diri sa siyudad sa Iloilo, May 6, malabot kita posible sa 42 degrees Celsius. Sus, grabe, ladies and gentlemen, 42 degrees Celsius, delikado ini. Sa may mga medical conditions, may hapo, may high blood, kagiban pagin sa nga medical conditions, magsulay kasi rin mga last 10 hasta last 2, pamatsagan mo sini, daw mapagtok ang imo sini nga lesa kag butol. Kilala ka mo kalesa kag butol? Tawag sa mga taga-umasin na, inang buto, balasang butol, ha? Kiumad, amo ng gamay, baby. Pero antes magkayumad, malisa, anay na, amo ng itlog sang butol. So ang butol, mangitlog, mahimo kayumad, mahimo butol, mangitlog, mahimo lesa, mahimo kayumad, mahimo butol. Amo na blang nagakalamang-kalamang sa inyo sa ring alimpudwan nga tama kakatol kay nagakutot sa alimpudwan mo. Kon magdamo na gani kon kaisa ang iban sini may kuto na gani si ilok kag may kuto niya sa amo nang iban sini nagano na lang nagapa bukalbs. Para nga way nakapitan bala ang butol ang lusa kag way nakapitan ang kayumad. Well, sa ato sa ring pagparagad dari iya sa siyudad sa Iloilo, balantayan ta ining panahon kay basi kon magsigisigi man ang pagulan no sini nga Mayo. Kay naturally, ordinarily ang tunga-tunga sa Mayo amo ning umpisa sang tigululan dari sa aton. Amo ning inatawag nga tigpalabungkag sang mga talamnanan. Magambal ka gani tigbulungkag amo ning una nga arado after sang malawig sini nga tiempo nga off season si tig harvest tag talanom kuno naga panggarab kita nag harvest kita sa talamnanan Marso Abril. Marso Abril nga talagsa ang mga talamnanan sini nga ginautilize sa iban sini nga mga crops. May ara naga tanom sang milon, sandia, iban pagin sini nga mga ulutanon sa talamnanan. So ang iban sini napabayaan na lang nila ginahulat ang tigululan pagkatapos bungkagon ang una nga pag-arado after sang second cropping. So tigbulungkag ang sunod sina huluman mo pagkatapos mo bungkag huluman mo para nga ang tanan sini nga mga lamiga sang hilamon magkalaluo magkalapatay. Pagkatapos mo hulo mga isang kasimana, imo naman ni nga tawag naton sini gani okangon. Tawag sa mga taga-umasa na iokangon. And that's the second time nga araduhon mo ang imo sini nga talamnanan. Ang inarado mo kay nahuluman na araduhon mo liwat. Pag arado mo liwat, huluman mo another mga 1 week. Pag hulo mo another 1 week, parang ang lamiga sa tutos dalom nga way maluo, o hindi gani aras sa babaw nga nagalutaw sa tubig, maluo kag hindi maunahan ang imo siring humay kung ginsabog mo lang or gintanom sa pagdako sa hilamon.
Pusay. You see? That's the old system nga ginahimo sa nga to sa rin mga mangunguma. Subong bago na eh. Moderno na subong. Padali ay na subong. Pusay. Pagkatapos mo bungkag, ha? Karason mo lang dayon kag padagrasa na lang sang ukang. Bisan lakalaka na lang. Bisan ay pamahuluman. And then sabugan, di ganit tanuman. Pag sabuog mo or tanom, mambal nga ti damo dahilamon, asin ay mabakal tato ka herbicide. So una pala nga si Mana, sa imo sinin nga sabuog, ang hambal nila nagagrem-grem pa balang, nagapang dagem-dagem, huwag pa maghumlad ang iya sinin nga una sinin nga dahon o ikaduha nga dahon, dayon mo na bombahan sang herbicide. Patay ang hilamon, limpyo ang imo sinin nga talamnanan. O galing, may herbicide ka na igin-spray. Tik ang hindi ya mapatay, labi na gidining mga hilamon bala nga kada utod ya blaga panubo. Ha, may ara na hilamon mo nga kada utod ya panubo. So, after several days, nakitaan mo naman nga do gakarira niya sa akon sini nga humaya sa pagtubo. Bumbahan mo na der herbicide. Kita nyo lang kung ano kagasto manguma. After that, pag labot na mga 45 dias, apply abono. Diba? Pag apply mo abono, and then kung may magtubo pagid niya hilamon, kag daw tama gid ka aggressive, mahambal man, may spray naman ko herbicide. So tigpila ka ng litro sang herbicide. So mong linibo ng litro. Sa una may 105, 110, 150 ka. Isa na kalitro. Ha? Subong iya, ladies and gentlemen, kuya kasi isa kalibo, hindi ka bakal isa kalitro ng herbicide. Amoy nakagasto ang magpanguma, ladies and gentlemen. That's why, sa mga mangunguma, tagabantay na sila subong, why nakarabaw, abi mo? Ha? Ang inogarado sa talamnanan, ang inarado subong sa talamnanan niya, kuliglig. Ha? Mechanical na subong ang pagarado, ang karbaw subong iya, ginaparada na kaginasakyan sa mga muses sa fiesta, sa mga festival. Amo na yung trabaho, subong sang karabaw. Sang unang karabaw, inog arado. Ang karabaw sa lakyan sa tao, para nga kon kapoy ni sa gani maglakat, mambal masakay, tablas karabaw bala. Di gani butangan mo kakarusa, kagpagyon to sa pwede, magyan kakarusa, maglakat pa kadto, simo sininga uma. Subong yung sosyal ng karabaw sa highway na galakat ang karabaw subong. May sakay pe ang gwapa-gwapa, ha, mga muses, the queen and the princesses sa mga nobla, fiesta, sa mga festival, ti may queen of festival, may mga tawag dato sini muses sa festival, a karabaw subong nga guyon sang karusa. Pero ay pakita makakita sang muse nga ginapasakay gidya sa karabaw, ini nagasarika sa karabaw bla. May budlay kon magsakay kas karabaw, sakay manang dara sa di kamay itirib la. Budlay kon magsakay kas karabaw, number one. Magsakay kas karabaw kon mabasa gani ang imo sining leke-lekean sang balhas kay mainit, laban laban tubuan ikaw pugo sa pagkakatel sina gagmay nga mga alimutog na, sa kakatel-katels na. Di laban-laban ma bakirasan ang tiil sang imo sining nga queen sa imo sining nga muse kon sa karabaw maya pasalikaon. Kagisa pa katropa nga Alex, ti hambal nila may bikol ko nung karabaw, budlay ko nung para sa babae magsarika sa karabaw. Hindi na ko mag-elaborate dira. Gayo-myuho mato sa rin mga katropa, taxi patrollers. So. Di ba? Pero ang pagsakay sa karabaw, damo pa maagis na may nag-sarika pagkatapos may araga di 4. Ha? Oo, gati 4 sakay sa karabaw. Amo na ka-eksperto yung mga bakiro takag mangungumati yung magsakay sa karabaw mo. Subong ang karabaw gaguyod na lang karusa kag nagaguyod sa karusa nga may karga nga muse, may karga sininga matahum nga linay upod ang sininga konsorte. Ang mga Flores de Mayo ni sa una magparada ni karabaw man kag karusa, no? Asta subong sagi man timo kagamit ya karon sang nagatughong da karon krudo kag gasolina kay tama ka mahal. Ang delikado mo lang karabaw kilibuton kay basikon idalagan ya blang karusa kargang imo nga muse kag imo sining escort la pagkatapos lugar matapos ang parada, ang muse kag ang escort ya diretso toya sa palahilutan kay nga balda hawak ya, balda tuhod ya, balda siku ya, balda ya sining kamumuo. Kenchindi kamo kun anong kamumuo?
Ang imo bala sini nga palad hasta diri sa imo sini nga rich. Amo nang tawag nilang kamumuo. 731 sa ato sini nga pagparagad. Pwede ka mo makapasakop sa ato sini nga pagparagad by way of texting sa inyo sini nga mga opinion, reaction, kag informasyon nga gusto ipalabot diri sa XFM nga luyag ninyo maksunan. Ha? Luyag ninyo sini nga masanagan. Ang inyo sini nga mayamo kag reklamo, i-message direkta sa ato sini nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mabatian man kita makitaan sa ato sini nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel sang XFM Iloilo 100.7. Sa mga nagapauna sini nga mga balita international dire kita kay nagainit ang tension karon sa Middle East. Anom ka mga small boats, mga patrol boats blasang IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, ang ginpalugdang sang aircraft carrier sang Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Bangod man kay initially ang mga reports aga siling nga nag-agree ang instituted Government of Iran and US to open the Strait of Hormuz. Ang problema kay ang IRGC reportedly hindi nila gusto nga i-open. Gusto nila padayunon ang blockade. Gusto nila padayunon ang pagpugong sa tanan ng mga barko pasulod kag pagwa sa Persian Gulf pagkadto dito sa Kark Island sa Iran nga ma-pick up sa mga oil production sang Iran. Di kundi ara da ang mga barko hangaway sa Estados Unidos nga naga-escort sa mga tankers para magwa sa Strait of Hormuz kag magsulod. Kay gin-open mo. Ang IRGC ya hindi magsugot. Ang resulta sini, may gin-escortan ang US vessel, Navy vessel, nga mga oil tankers pagwa sa Strait of Hormuz. Binalabagan sa anum ka mga small boats, patrol boats sang IRGC Navy. Ti may warning nga ginpagwa ang Navy vessel sa Estados Unidos. Ang IRGC vessels refused to follow the warning given by US Navy. Rason, ladies and gentlemen, nga nabatian ang boom, boom, boom, linupok. And naglugdang ang anom ka mga patrol vessels sang Iranian Revolutionary Guard Corps. Resulta sini ang Iran IRGC ang nagpalupad missile, mga ballistic missile. And ang target amo ang United Arab Emirates. Amo nang ginahambal nga tuo ang kasumbag, walang imo sinisumbagon balos mo. Estados Unidos nagpalugdang sa barko sang IRGC. IRGC nagbalos dito sa United Arab Emirates. Resulta sini ang mga missile yung palupad sa IRGC from Iran ang na-intercept sang aircraft carrier kagang mga tawag nato sini jet fighters sang Estados Unidos. Pero may drone nga ginpalupad ang IRGC nga nagtupa sa isa ka oil refinery production dito iya sa United Arab Emirates, sa Dubai especialmente. And nagresulta ini sang sunog. Actually, ang Dubai natawag nila sini nga ara sa shoreline ang nagatubang sa Iran. Ang nagatubangin sa Iran actually si nagaseparate sila is Arabian Sea. And then may ara dira sa kilid sina sang isa ka dako sini para sa aton la subdivision nga may mga villas. Ang mga villas kay na dalagko ini nga mga balay. May ara sa mga multi-story nga mga villas nga gin butang which is nagatubang sa Arabian Sea and ara sa tabok lang. Amo inang prominent nga landmark ang Atlantis Hotel and yung 7-star hotel bla sa may Dubai. Sa tabok niya sina, kaya daw nagpasil-pasil, ara dira ang natawag dato sa rin nga mga villas. So dira man nga area, ara da ang ginatawag sini nga port
of Dubai, Port of Dubai. Ha? Sa Port of Dubai, amo ini ang lugar kung sa diin ginakarga sa mga tankers ang oil production sa United Arab Emirates, Dubai, pagkanto ikaw sa Abu Dhabi and several other areas dito iya sa United Arab Emirates. Amo ina ang ginigo sang drone from IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps. So nasunog. So ini mga byan ang nagresulta sang dako naman nga problema as far as ang pag-stabilize sang supply sang crude oil sa bilog sini nga kalibutan. Nga ang United Arab Emirates amo karon ang alternative sources sang kalibutan sang supply sang crude oil. Ang iban sini finished product na nga diesel, finished product na nga gasoline, finished product na nga aircraft fuel. Ginagamit sa mga eroplano bla nga karga kay ti most refined ini of the three, ha? Kaklase mo ang pinaka refined gid sa morning mga jet fuel followed by gasoline and the lesser one amo ini ang diesel. So with that, ladies and gentlemen, there's a big possibility nga may disruption naman sa pag-supply sang fuel and oil, crude oil, sa bilog ng kalibutan. Anong resulta? Ha? Tiga-tsabaw subong mga taxi patrollers, tagang mga taxi drivers, jeepney drivers, ha? Van drivers, bus drivers, ang mga grab drivers, ta, mga riders. Ta. Kay laban-laban sinay mag-resulta naman sa pagtaas sa presyo sang petroleum products worldwide. So amo ini ang sitwasyon kagang problema. Why is it nga United Arab Emirates ang ina-target karon sang Iran? Ti US to forces to US Navy karon nagapangatake to yao. Ti nga United Arab Emirates ang inabalusan. Number one, ang United Arab Emirates amo ang isa sa mga closest ally of US. Dira located ang dako nga pwersa sang nagligad sang US nga ginsaylo nila pagkadto iban dito sa Germany, ha, and some parts of Europe. Pagkatapos nga naigo ang ila sini nga radar installation dira sa United Arab Emirates, kalakip man sa may Qatar. So with that, ladies and gentlemen, ginatarget ang United Arab Emirates sang Iran. Number two, nga ang alternative sini nga source, isa sa mga alternative sources sang fuel, it's either raw nga crude oil or gasoline or diesel, amo ang United Arab Emirates being the second largest producing country sang oil. So dira nagagi ina sa Dubai, sa Port of Dubai may pipeline ina dira, and pipelines nga mo nang ginaagyan sang supply sang crude oil, sang diesel, kag sang gasoline. So gina-target karon ang United Arab Emirates. Why? Dira man sa United Arab Emirates ang pinakamalapit nga pwede iya maka-refuel ang Estados Unidos sang iya puwersa nga naga lutaw-lutaw sa kadagatan sang Arabian Sea, naga lutaw-lutaw sa kadagatan dito sa may Strait of Hormuz kag sa Persian Gulf. That's why nga kada atake sang Estados Unidos sa Iran, ang Iran gabalos sa United Arab Emirates. Ini man sa kadali-dali iya to balos sa Israel, kay Israel ya will equip sa ila sa nga air defense bala sa sistema nila. So ti kundi United Arab Emirates sa ila igon, pero grabe kapasinsyoso ang United Arab Emirates, ha? Ang mga Emirati, ang mga locals dito through their leader, galagaw-lagaw pa sa mall just to encourage people there's no danger going here sa United Arab Emirates. Kay ang ila sini gina after amo mga biya na pagpasanyog sang ila sini nga tourism industry being nga ang Dubai, Abu Dhabi, isa sa mga sentro nga ginabakasyonan, ginakadtuan, ginaenjoyan sa nagkalain-lain nga rasa sa kalibutan, ha? Isa sa mga lugar nga ginakadtuan sang mga turista. Amoy ang Dubai, gusto nila mag-experience kang makasaka sa Burj Khalifa or Burj Dubai, you'll be paying something in the dinar ang bayad mo or dirham bayad mo da, ha? And that's worth 1,000.
Could you imagine that? Ngayon, every single day, hundreds of thousands of tourists ang nagasaka sa Burj Khalifa. Diba? You want to enjoy. You want to enjoy sa ila sininga safari desert. Kung sa din, may mga rides dito. Makasakay kas kamilyo. Makakaon ka to sa restaurant sa tunga sa disyerto ngaway na sang kaiping nga restaurant. Amo nang inatawag nila sininga noble. Ah, sa tunga, iya sa disyerto. So, maka-experience ka dito sa rough ride. Sakay ikaw sa mga pinakanubo mong sakyan dito, Nissan Patrol 2025 model. And that's almost 30 minutes to an hour of experiencing sang pag-traverse sa mga buklod-buklod dito iya sa Dubai. Sa ginatawag lang sila nga Safari Desert. May arat na. At dito, may mga party dito nga madamo kasang ma-enjoyan nga mga rides and siyempre pagkaon. You need at least an hour of travel from the main highway pagkadto ikaw sa Safari Desert. Between the main highway and the Safari Desert, sa tunga-tunga sina, amo na may restaurant, da amo mula na makita mo ng restaurant kang nagasiga ang suga kong gabi sa kutub sa malabutan sa imo sining nga panulukan. Ha? Ara da ang noble, noble camp. Dira ka, pagalin mo dito sa Safari Desert, agi ka sa noble camp, kaawang ka dira, and then go out of the Safari Desert, balik kaya sa Patag. Balik kaya sa main area or the city and urban area. Sa muna nang ginapasanyog kay adlaw-adlaw gagutok dito. Ini mga sakayan bala or salakyan nga pwede nimo sakyan tawag nato I really forgot the term no daw APV bla. Nga sakyan nimo amo nang tatlo ang guma, may ara man apat ang guma, sakyan mo pagkadto dito. And then you'll enjoy for an hour for a certain fee. Kung hindi ko magsala, ang bayad sini is 450 dirhams mo. Or 300 to 450 dirhams. Could you imagine that? Mga 5,000 pesos bayaran mo for an hour of ride. Dito iya sa Safari Desert. So amo nang ginadayo sa tao dito, hundreds of thousands monthly ang nagakadto dito. Could you imagine that? If you convert that into dirhams and into dollars, how many millions of dollars ang income sang Dubai out of that? So amo nang ila sininga gina promote, ladies and gentlemen. Ti amo ning as of now, wala pa yasang commitment sa Dubai nga mabalo sila sa Iran. But ang hamba lang sa ila sininga mga leaders dito iya sa United Arab Emirates labi na gin sa Dubai, we reserve the right sa pagbalos bomba sa Iran. If that's the case, when? Sano? Hindi talang pagpangamo yun yung mag-intra pa ang Dubai, ang United Arab Emirates. Kaya nga, ma-escalate pagid ang tension, madugay pagid ang inaway. Even though, nga kung tanawunta, the more nga nag-atake sa Iran, nag-padasig ina sa pag-deplete sang numero sang kontra, kalakip man ang ila sining mga hinganiban katulad sang missile, sang drone, labi na gid kun matultulan kun di nila ginatago. Ang problema, the more countries nga ma-involved, the more nga mabudlay sulbaron ang konflikto. So that's it, ladies and gentlemen. So ang United Arab Emirates is being supplied by Israel sa ila sining air defense system. Israel ang nag-supply. Part of that, may porsa sang US and mga air defense equipment nga gina-deploy dito sa United Arab Emirates and Kingdom of Saudi Arabia. Para nga madepensahan, agud to nga hindi maka-inflict more damage. Ang target karon ha, ginakabalakaan sa United Arab Emirates, labi na gisang Dubai, nga targeton sang drone kag sang missile ang Burj Khalifa or Burj Dubai, the tallest infrastructure in the whole world. Ang Burj Khalifa or Burj Dubai, wherein hundreds of stories ina nga building. Pero dira ka makasaka nga makalabot ka dito sa putok-putokan niya in just a minute. Could you imagine that?
kung may hypersonic missile, ang military, may ara man sang madasig sini nga elevator yang Burj Khalifa in just a minute, ha? Kalabot ka dito sa almost putok-putok ka niya sang Burj Khalifa. So, amo nang ginafter sa mga tao dito. And every 6 p.m., may ara sila sang show dira sa Burj Khalifa. In front of that, ara da ang Dubai Mall, ang pinakadako nga mall man sa kalibutan, ara da may ginatawag sini nga water show. Wherein makitaan mo dira ang dancing water. Ha? With corresponding lighting effects sa pagkatahum. So, ginadugukan inisang tao sa bilog sini nga kalibutan. Labi na gid ang lugar nila dito nga manami, bala mag-jet ski. Manami iya mag-ride sa mga yati dito iya sa Dubai area. That's why yung mga manggaranon, the super rich, ang nagapadulong dito to enjoy sa ila sini nga dagat, sa ila sini nga mall, sa ila sini nga hotel, and iban pa gid sini nga mga gina-enjoya nila sa disyerto. So that's the latest so far sa international scene. While ang US right now is preparing for Operation Freedom. Ang Operation Freedom, amoining operation, maybe the final phase of all operations conducted para iya to defeat Iran and mag-surrender ang IRGC without condition. Nga i-give up ang ila sini nga enrichment sang uranium nga gamiton para sa pag-develop sang nuclear warheads. Pero tigatig agid yang Iran subong. Hambal sa Iran, never. Ha? There's no point to talk about our plan to develop nuclear warheads. That is out of the equation. Sa tanan yun ang balanay sila niya, hindi nyo lang pagdala ina. Kay we will never surrender if we talk about ang pagpauntat sang enrichment sa uranium kag pag-develop sang nuclear warheads. Tigatig agid no? Ha? Do mo amos la katiga sa mga kawatan ni sa aton sa gobyerno ba? Ha? Debla? Ang palindugan sang IRGC sang Iran, do ka mo makatiga sa mga guya sang kawatan diri sa gobyerno? Ginahaplakan na gid sa ebidensya nya wala taken, ha? Kita mo na lang gid no? Kung madakpan gani siya, I'm very sorry. I have to admit, I was tempted because of the pressure, because somebody is doing this, doing that, because if I'll not follow, somebody may happen to me and to my family. Yudi kakakya. Amo niya kita diriya sa Pilipinas. Ambot ko na nung arasang ginsundan ta siniya. Katropang Alex, nagsunod kita sa ati. Batasan sa ati. Without, discrimination sa mga ati, mga natives ta. May halambalan nun, Daniel, halambalan nun. Don't get offended, ha? This is without discrimination. May daan nga halambalan nun, abing na siling nila katropang Alex. Ha? Sila yung grabe sa kabutigon si Imos. Yan daw, sobra ka pa sa ati, ba? Yes. Sa ati, ayan, nagsunod. Ining mga kawatan, tas gobyerno nga, dakpan mo naging kamot. Yan, yes, dasig lang kamot mo sang sa kamot ko, pandakpan mo kamot ko. Nagsunod kita sa mga Malays, Malaysian nobla. Ha? Kaya naghalima kita kuno sa mga Malays. Di ba may mga dato na nag-abot dari sa Pilipinas? Sino ganing ari dari sa aton sa Ililo? Si Dato Paiburong? Ang dato, ya kuno nagkanto dito sa aklan niya, medyo hat-on mo, ano pa kay ahambal sang akyano niya lain. Ahambal niya sang akyano mga ro anwang wugawag ruganugan mo. Baka katuhong may kisuha. Anwang ro wugawag sa ruganugan ti ano na. Ang karbaw tubog sturugban. Naghambal nga bakali mo to may kisuha. Bakal ikaw to kanon kagsudan. Lain gin sila yan, no? Among all provinces in the island of Panay. Tidin kita kasunod sa ila. Do ay man to ti napagkit sa istorya sa batasan nga mga butigon to sila katropang Alex kagkawatan. Or nagsunod kita sa batasan sa mga nag-conquer diri sa aton nga mga friars. Ha? Ini mga friars feeling entitled bala nga kun sila nag-introduce sa aton sa mga celebrations. Just like in honor of a certain patron
a certain saint sa pag-honor sa mga fiesta, sa pag-conduct sa mga parties during fiestas. Sila sila nag-introduce nga kon magkadto ganing friars sa balay mo at the time, according to history, dapat nga handaan mo kagibilin ang atay kagbatikulon. Kay kon magalwan niya ganing liog kag Adidas, laban-laban sini, mga kig ang friars. Tidin kita nagsunod, dira? Partly guro, no? Feeling entitled, di ba nato yung mga politiko, ambal nila. They are, and we are the servant of the people. Pero tanawa bla sanda, na ibla? Na ibla ka tropa, Alex? They are feeling entitled. Di ba? Kung damo tao, mambal pa na nga, damo pa tao, karon lang, magalin sila. What you shall do kung honorable karon ang bisita mo, tropa, Alex? Tabugon mo tao sa misa, dang ordinaryo? Supposed to be they are the master of our servants, ang mga leaders sa gobyerno. Tidin kita kasunod, somehow siguro ang being entitled, siguro ba si dira sa mga friars? Din pagin kita kasunod, bay, nag-conquer sa tondre for 5 years ang mga Hapones. Ang Hapones ya, unisto to. Kung bala nila nga may sala sila, labi na gid sa pagpangawat, ginautdan sila tudlo. Diba si kon implemented diri sa Pilipinas, blalon say kumpol aton mga politiko? Ha? Din kita nagsunod man daw, hindi man guro sa Hapon, sa Amerikano. Ha? Anong ipakita sa aton diri sa Amerikano? To be subservient to them. That they are more powerful, that they are more advanced than us, that they are more superior than us. Tiyan mo na gurong superiority complex sang iban niya mga taos gobyerno, guro, naghalin, guro, na sa mga Amerikano. That they are thinking that they are more superior than us because they have the power, they have the position, and they are feeling entitled. Rather than being our servant and servant of the Filipino people. Dira, guro, naghalalin, inay, ladies and gentlemen, it's already 7:54, sa ato sarinya pagparagad sa palatuntunan, Bullseye. Now, dire kita, ladies and gentlemen, tumbukon talang sa national scene. Sa national scene, kahapon may session plenary ang Senado. Si Senator Ping Lacson, feeling dismayed, Englishon talang ni, na dismaya siya bangod kay wala magpirma ang iban niya miyembro sang Senate Loribon Committee sa iyang partial committee report sang Senate Loribon Committee. Why siya why iban magpirma? Nga apilang kinanglanon. At the very least, siyam dapat kama senador ang mapirma sa Senate Loribon Committee partial report, committee report. Siyam ha, ka mga senador. Ti partial committee report. Maghambal kita nga partial. Ang mga findings dira and recommendations, maybe hindi amo ina sa final stage because there will be circumvening events, testimonies, pieces of evidence nga ma-discover that may change the entire narration of corruption and system of corruptions sa natabo sininga pinakadako nga korupsyon sa istorya sa Pilipinas, pinakadako nga kinawatay sa istorya sa Pilipinas. Pila lang kinawatan ni McCoy at the time nga ginakusar sa iya? Pila lang kabilyon? This is already a trillion peso corruption ang flood control. With that, ladies and gentlemen, kahapon si Senator Lacson nag-deliver sa malawig-lawig galitan niya. Siya may records would tell kung sino si Senator Ping Lacson. Tidiril na nang kita iya, ladies and gentlemen, kung nga way magpirma ang iban nga mga miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee. Anum lang ang nagpirma, therefore, hindi pwede ini ma-report sa plenary. Hindi man pwede ini, ladies and gentlemen, nga on the table or ma-agenda sa ila sininga session to report. Kaya nga,
it needs at least 9 signatures. Anong na nagpirma? Ang nagpirma are the following. Tito Sen, the Senate President, Vicente Soto III, Panfilo Ping Lacson, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Erwin Tulfo, si Erwin, hindi kay si Rafia, si Erwin, si Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, and if we're not mistaken, the other one was Senator Bam Aquino, if we're not mistaken. Anum lang? So iba niya miyembro sin isang Senate Blue Ribbon Committee, wala nagpirma. Kay gusto nila, tapuson tabala. Ha? Tapuson tabala. Pila naman lang katawos ay nagpatawag. 18 ka mga Marines. Si Martin Romualdez to be invited. Si Saldico will find ways. Basi magpauli siya. Or if not, tawag nila sini. Kuha bala sa affidavit niya to be extracted dito sa embassy kung din man sa pungsod. Ipatawag ang magtiyo nga Bersamin, former ES Lucas Bersamin, siya ang former Supreme Court Chief Justice, former USEC Adrian Bersamin, ay nablo siya, and for USEC isa pagid Olivar, Tri-Chief Olivar, si Secretary Amina Pangandaman of the DBM, former Secretary, kagiban pa, pilambilog nga mga na-mensyonar. Kag ang mga gin-mensyonar nga mga kontraktor ni Senator Panfilo Ping Lacson nga more than 60. Pusay! Ti ina mga byan will take how many hearings? Ang sundon lang is the paper trail. Paano ginakuha ang kwarta kag gina-withdraw sa DBM sa kabansang gobyerno, sino ang nagbaton, sino ang ginhatagan kickback, diin nagkadto, and sino ang last recipient, and who are the recipients. Amo man lang masunod eh. Kahit kung nagkabaton ikaw once, hindi man na nagkakulugan niya kaisa ka lang niya magbaton, you're no longer liable. Kang iban to nagbaton sang pila ka-delivery sa malita. Ang istorya karon nagalabot abis malakanyang kay President BBM because one of the 18 former employees and security escorts of Saldico nagasiling they were able to deliver maletas of kwarta to Ilocos sa balay mismo ancestral house sa mga Marcoses via chopper ni Saldico. They are the other recipients believed to be mga congressmen, mga senador, kag iban pa nga mga taos gobyerno just like that sa mga taga DPWH. Amo na mga ginpang narate. Pero why ma-invite ining mga former security personnel ni Saldico? Because the Senate Blue Ribbon Committee, it says it temporarily halted the investigation. Kay nagalitan niya si Mamang Peng. Ha? Sige, yalitan niya ni Mamang Ping. Tingambal sang iban, selinya ti instead niya ginlitan niya mo da sang tunga sa oras sa ka-oras, kung patawag mo na Senate Blue Ribbon Committee hearing, bisan once a week or twice a week lang nagligad, hit so diretso na, tapos na investigasyon subong, and you can already come up with a believable and credible recommendations, findings and recommendations. Galing kay Y, okay, kahapon nag-deliver sa privilege speech si Senator Ping Lacson. Pero diri kita, ladies and gentlemen, sa encuentro tanimo, because si Senator Rodante Marcoleta stood up, nagtindog, selling niya, well, Senator Ping Lacson, the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, yield to some, questions and for inter